0: kag nainom nyo na ba ang inyong Mighty C or Pure C para mangin maalam kag mabakod o baskog ang inyong mga immune system? Tani, nainom nyo na before pa maulihin ang tanan.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: Usually, mga problema gin sa mga babae, inigitawag na ton nga polycystic ovaries, no? Inibilang, usually, mabalaan mo nga may ara sila sang polycystic ovary syndrome bangod nga may mga disorder, no? Isa diri irregular ang ila sininga menstruation. Kung kaisa nagalawig imbis ka tag tatlo lang kadlaw lima kadlaw nagasinimana
0: ang iban in between their menstrual period. Ga may bleeding yung katabo.
2: Oh.
0: Or may mga posibilidad man Sir GP, Sir Boy, nga ga-bleeding sila during sexual interaction.
2: Oho, or intercourse. No? Intercourse, no? So, hindi mga palatandaan?
0: Hindi na buot ipahangop nga virgin sila.
3: Ay! Ay. Masi!
0: Oo.
3: Wish
0: isa
3: ko
0: lang nabalaan ko nga virgin.
2: Oh.
0: Extra virgin coconut oil. Or extra virgin olive oil.
2: Gindala tayo ni kay bangod madamo sa mga babae nga nag-antos ang kaangay. Kung ano
0: na nga mga simptoma, Sir GP, dysmenorrhea, may pain ka.
2: May pain, oo.
0: Pero dysmenorrhea, na. Next, bleeding during sexual intercourse or bleeding between periods. Kinanglan mapa-check up ka. Need mo magpa-transbi ultrasound.
2: Oh, para may baluan.
0: Para mabalaan kung ano ba na. Either endometriosis, PCOS or polycystic ovary syndrome, or pwedeng may nagtubo ng mga cyst, bukol sa imo, sa mga reproductive organs sa mga kababayenan, mas nami, mas timprano. Kaya nga, importante, mga babae is prone for hormonal imbalance. Once nga mag-hormonal imbalance, damo na sila batsyagon.
2: Oho. So, amo ini, no? Kung kaisa, makibot ka nga nag-bleeding lang gulpi, no? Paglantaw galit, may mga cyst ang iya sining ovaries, may cyst ang mga matres. So, sa mga babae, prone ka mo sa amusini. That's why, hindi man tanan nga mga cyst dira is cancerous. Hindi man tanan nga mga bukol-bukol dila, delikado. Pero, ang iban madala pa man sa bulong. That's why pinaka-importante is early detection. Hindi magkakulba, no? Hindi pa man the end of life pag may amuna. Ang ginahambal namon ini sa inyo, bangod may ara kami sang igatugyan sa inyong isa ka food supplement. Ang DTX 500, manami gid ini, proven and tested para sa may mga problema sa ilang matres, problema sa cervix, problema sa ovaries, no? Iban pa nga, may ara nga hindi ka bata, ganit dok, no? Bangod sang problema sa release ng egg cell, no?
0: May iban pa ganing hormonal imbalance nga, na naman, way mag-abot ako menstruation, lima, anong kabulan sa katuig. Ala sino maabtan menstruation kay imo hemoglobin niya jutay-jutay.
2: Hindi pa ipagwa
0: sa, imo ano, sa imo sa lawas mo kung jutay na lang imo hemoglobin. So, bawal sige pulaw.
2: Ang main ingredient sa DTX 500 ining polycosanol kag ining DSE or the sugared sugarcane amo ini ang number one gid sa market subong nga na-assess nila nga may pinakataas nga ORAC value sa ORAC scale. What's ORAC? It's oxygen radical absorbance capacity. Ginaabsorb yung mga tok-tok or taya sa imo sini nga lawas, no? Sa imo sini nga mga cellula. Alagaan ta nga aton reproductive organ. Laban sa mga babae, problema na ton cervical cancer.
0: So, napakalagaan nila lang nga ovary. Ila cervix.
2: Cervix. Uterus.
0: Si, wala sang iban para ma-maintain mo na healthy. Ang pagpa-maintain si ni Sir GP is mag-inom gid DTX 500. Inom gid sila Mighty C or Pure C. Kung gusto ka, ano, healthy imo nga ovary, healthy imo nga uterus, imo tanan nga reproductive organ, para healthy.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Juice 7 lot, 57 akong edad.
5: Ano ginabatsyag mo sang una?
4: High blood gid ko, magasuka ko. Dason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
5: Pag kumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka magino.
4: 3 times a day ginakon ang DTX.
5: Okay.
4: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
5: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
4: 180 over 100.
5: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
4: 120 over 90.
1: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
0: Hindi naman si Dr. Ramil Uy magasiling ang Diyos magapakamahay sa tuntanan, magayagin sa madamo ninyo nga balatian.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: Mayad nga balita si Balumnon, San Remy Yonhon, kag Suking Antikenyo. Diyan na sa Tordesillas Street, Public Market District 3, si Balum, ang Kimberly J. Can Corporation, nagabaligya kamayad nga kalidad kang bagas. Parehas kang Kymer Premium, Kymer 64, Kyrin Mix, Jamil Rice. wholesaler ka mais, crack corn, corn grits, hammered corn, o pa kang mais kagparay. Nagabaligya man ka construction materials, parehas kang cement, kabilya, angle bars, zipper lines, GI fence tube, plywoods, kag electrical materials. Nagadeliver man, sand and gravel, hollow blocks, tamburong, kagtuong sa baratong nga presyo. Kimberly J. Khan Corporation, Tordesillas Street, Public Market District 3, Sibalom. Owned and managed by Earl Magramo Nabalan and Kimberly Don Cordero Ardania Nabalan. Contact number 0917-312-1143.
7: Naglagaw ako sa talamnanan, may tiyangaw kagwaya-waya naman, pero wala gikogin kulbahan, kay may wadlak ako nga nabalaan. Ang wadlak nga insecticide, pag-spray ang tiyangaw patay, idugang pa ang waya-waya, sigurado obos ina sila. Gani karon ako nagayom, kay ang patubas pertigid kasugong, kay ang wadlak nga insecticide manami gamiton.
8: Ang Warlock nga insecticide ang ginadistribuer kang Jinsons Philippines Incorporated nga mabakal sa mga agricultural stores sa inyo lugar. Sa dugang impormasyon, magtawag lang kay Mark Moscoso sa cellphone number 0935-163-1050.
9: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio, yung may VCO. Ang VCO, yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio.
10: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3, yung may VCO. Ang VCO, yung may D3. Mabagat sa mga butika.
11: Your next food obsession just dropped. Meet the new world-famous KFC tenders. Made with real chicken and seasoned with KFC's original recipe. And with 5 delicious dips to try, you can pick your favorite or try them all. Get your KFC tenders today. Now that's finger-licking good.
1: DTX 500.
12: Ako si Lizel Manuel, ang barangay Tabuayon, Kapi. Ay, manatian ako nga sit sa susu. Pero sa pag-inom ko na sa ang DTX 500, may alay biyugid niya. Nadula ko ang bukol. Mayugid ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
13: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
13: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Oras sa Bilugay, Pilipinas, sa K5 News FM Philippines, Center Time, 10 minutos man manakaligan sa tat ng alas 8 sa aga.
1: Foro de los Pueblos.
14: Pabalik sa tuligang pagpangalagad, we are now in our second and final stretch sa Best Commentary Program kang University of Antique Media Excellence Awards. This is Foro de los Pueblos, the People's Forum.
1: Napapanahong mga issue, komentaryong tumatak sa bawat Antikenyo. Foro de los Pueblos, Foro de los Pueblos, ang best commentary program ng University of Antique Media Excellence Awards dito sa K5 News FM. Foro de los Pueblos, Foro de los Pueblos.
14: Sa kinaandan ako si Arjan Del Coro.
1: Maarap niya pagtadlakay sa mga issue, komentaryo, gargadulot sa tagsa ka mga Antikenyo. Arjan Villasor Del Coro para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
14: May isa na kita ka Flash Report.
1: K5 News FM Flash Report. K5 News FM Flash Report.
14: Gabi no sa kadyayang mga tinion, mga ka-K5, ginkonfirmar ni National Bureau of Investigation, NBI Director Melvin Matibang. Nung ginapaparis to kang Makati City Regional Trial Court Branch 2235, si Batangas 1st District Representative Leandro Laviste, no, sa paglabag kuno kadiyan sa Public Services Act. Suno kay matibag nakabato nun sanda kang warrant of arrest para kay Laviste or Leviste. Saton sini mga pinalangga nga mga tag para matibaw Diyos ko. Amuning bata ni Senator Inday Loren Ligarda nang controversial siya sini nga negosyo nga solar bla sang una. O, tingin na pa aristo ni sa Subong sang Regional Trial Court sa Makati City Branch 235. Suno pa kay Bureau of National or National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag.
13: K5 News FM Flash Report.
14: Grabe niti. Ang report unang nabato na ton si Senator Inday Loren Ligarda. Kung magbalik siya sa Pilipinas, welcome sa majority sa Senado. Kay do plano niya kuno nga magbalik siya sa majority, nga magatingob siya subong sa majority. I do not know if this was part of the plan of the good Senator Inday Loren nga para masalba niya kung raad ang iya sini nga bata. Or basi man lang iya man sini iya lang political career man eh. But for the moment, ladies and gentlemen, human na ang warrant of arrest kontra sa bata niya nga si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. No, so may warrant of arrest na kunumanwang nga gina-issue ang Makati City Regional Trial Court Branch 235 kontra sa kay or batok sa kay Batangas 1st District Representative and Senator Loren Ligarda's son nga si Representative Leandro Leviste.
13: Puro de los Pueblos.
14: Amuning mga nagabaga-baga nga balita. Well, ang hambal tagina, nambal ko, was this part of the plan? Kung unta kang sindi, hindi ito mag-inipokrito. Bisa ni-deny pa na iyan ni Senator Loren Ligarda. The reason kung nandot nga hambal niya to, naghinulsol siya, nagpadala-dala to siya sa bago nga majority ito nga ginpamunuan to ni Anay Senate President Alan Peter Cayetano. Why na to yung human na to yung desisyon niya mo? Now he's reaping or sowing the consequence, no? Kag subong mamba siya yang willing siya magbalik sa majority, ti okay niya. Willing gina siya, welcome sa gani kun ni Senator Panfilo Lacson pagani. Willing man yang majority subong yang magbaton man siya kung magbalik siya pananglitan. But there is always a motive why amutong mga traditions of statements niya. Hindi ba? Andot nga, gusto niya magbalik sa majority. Andot gusto niya mag-join sa kadya sa majority nga bagko sa pagpamuno ni Senate President Sherwin Gatchalian. There is a motive. Bisan niya pagkakuuna, no? May motibo gina niya. Do not know kung ang political career niya ang ginasalbar niya or part of the plan is ang bata niya. No? Tigaling kiti ano na ni Subong. Amo na ginapaminsarta, amo na gina-analyze ta. Madayon ay hanang pagbalik niya kag pagsanib niya sa bagong nga majority tulad kung magbalik niya sa Pilipinas. Now, nga ti basi part man isang plano si 1st District Representative Leandro Leviste kang Batangas nga kumbaga salbaron niya tani before pa man makapapanaog sang desisyon ang any courts. O sa din man to gin-file ang kaso again sa bata niya.
13: Puro de los Pueblos.
14: This is my statement. I have spoken.
13: Foro de los Pueblos. Walang pleno. Sapulka sa komentaryo sa nag-iisang best commentator ng University of Antique Media Excellence Awards, Arjan Del Coro, para sa Foro de los Pueblos.
14: Last 8:16 tat na saga. Ang jangabain sa aton sini nga pagpangalagad ginaton kang Klinika DTX 500 capsule kag Mighty C ang alkaline based vitamin C. Sa mga suki naton nga mga tag para matindigin magkalipata maginom kita sa matag adlaw nga tanan sang DTX 500 capsule amo dia ang food supplement nga may anti antioxidant, anti-inflammatory nga ingredients. Agotubanwa nga mabuligan kita sa pag-detoxify, especially sa aton siniya nga mahigko na nga lawas. Daraman ka mga toxins nga aton sininabuol na acquire sa mga pagkaon kag ginainom taman sa matagadlaw nga tanan. No, that is why sa aton sini mga pinalangga yung nga mga taga paramati no, mag-inom gid sang DTX sa 500 capsule kag Mighty C ang alkaline based vitamin C. Agunto banwa nga mabuligan kita sa aton sini nga ikaayong lawas.
15: Puro de los Pueblos.
14: Oh. Sige. Halin kay Ma'am Josie Bakiran. Good morning, Sir Arjan. Pag-greet lang gali ang akon nga busing nga OIC Chief kang BIR sa matandos kang mabuot ko nga boss si Sir Mark Bargantino kag sa ana nga bata nga architect nga si Ma'am Clarice Isabel Bargantino kag kay Ma'am Jing, salamat gid. Uy, good morning nga sa mga taga BIR. BIR, hello, good morning. Amo ni si Sir ang OIC Chief na di sa Antique ni ginamin mo Ma'am Josie. Si Sir Mark Bergantino, amo ning aton nga OIC di sa Antique. Oh, good morning, bisan diin ka man sir, akong din ka man nga assignment imo da. Pukong sa Antique ka good, mas good gid yang morning ko sir. No, pero good morning gid no sa imo Sir Mark kag sa imo Ma'am Josie Bakiran, salamat gid sa pagpamati.
15: Puro de los Pueblos.
14: Last 11:18 naka-standby ang aton sir nga news director. Liton kita sa balita mga kakaypahin. Grabe ni kay Sogman ang SK kagawad niyo. Nagwangal siya sa social media. Gin-call out niya ang ila sinika SK chairman. Oh, SK chairman kang barangay na Lusdan Barbasa. Ginareklamo kang ana nga mga SK kagawad. SK, wala ko na nag-attend ka sesyon kag mga kagawad. Wala maswilduhan. Sa kampiyon nga detalye kang balita ka K5 Jimmy Gregorio Jr.
15: K5 News FM Kampiyon Report.
16: Sa K5 Arjan nangin trending ka hapon nga adlaw kang Martes no ang diyang SK chairman kang barangay na Lisdan sa Banwa kang Barbasa nga ginkilala kay Honorable Kirk Patrick Nicor matapos nga gina-post kang anaman nga mga SK kagawad kang nasambit nga barangay K5 Arjan bagitman sa pira ka mga reklamo. The like na lang kang ginapamangkot ng dakong sa diin ang 2026 SK budget. Ano ang mga proyekto, pira ang proyekto kada ako na pira ang budget kada project sa diin nag-adto ang pondo, ano nga mga project ang na-implementar kang ano pa ang wara na himo K5 Arjan. Aside sa 2026 budget na ginapangita kang SK kagawad kang barangay na Lisdan Barbasa, ginapangita naman no or ginatuad naman nga wara sanda na siwalduhan humalin kang Marso 2025 K5 Arjan. Hambal ni kang nag-post na si SK kagawad Andy Laurencio, ginhambal ka no ni SK chairman ng K5 Arjan nga si Kern Patrick Nicor nga na-release rin. Pero ginapangita sa mga SK kagawad kung sa diin ang payroll, diin ang voucher, diin ang acknowledgement receipt, kag sa diin ang pruweba nga nabaton kuno nanda kay Five Arjan. May mga allegation or may mga informasyon man nga mga allegation nga 5,000 pesos ano ang bayad sa kada SK kagawad. Pero amo ganira no, wara kuno ti may nabaton man ang mga SK kagawad. May mga dokumento man nga napermahan kuno kang SK kagawad pero gin-deny kang SK kagawad kay Five Arjan. Gina-request nanda nga ipakita ang original documents, ipakita kung kano, sano, kag paano dyan napermahan kay Five Arjan. Magluwas ka dyan, ginapangita naman ang presensya kang andang SK chairman sa tiyon kang sesyon. Sa andang monthly session, wala kuno nag-abot ang dyang andang SK rason na duro ka mga queries ng K5 Arjan, no? Mga project, budget, activities, concerns ka mga kabataan ang wala masapakan K5 Arjan. May regyan man na or nabudlayan mga konsanda mag-communicate sa anda kaugalingan ng SK kay biskan sa andang official SK group chat, wala ko nung nag-update kay 5 Arjan. may mga dokumento man nga or may mga post man sa social media kay Five R dyan, no, especially sa comment section kang dyang post nga ginakita man ni Nagawad Lorenzo nga si SK kuno naga-inaban sa ga-inambla kay Five R dyan sa mga public places kag or ano kano reflected kano sa kwarta kang barangay kay Five R dyan. Aside ka dyan, may dyan man or amo to kay kay Five R dyan ang kwarta kag pag-inam na sa public places nga ginaaligar, ginagamit ka no ni SK ang andang nga kaugalingan nga kwarta kay 5R dyan. Sa salag, no, or kahapon, din natinguan natin nga makontak ang dyan SK chairman para mabuol man ang nga side, pero unfortunately kay 5R dyan, no, wala kita nakabaton kang reply.
17: Dyan si K5 Jing, Melo, hindi, amo na yung namin kumuna, hindi yan na, ipagpastandby na. Alright, sige. Labutan nyo si ano ni si SK chairman mismo. By the way, ining KP ni Corny siya ni, yan yung si SK chairman eh.
16: Yes, tanga kanya kay 5R dyan. Daw, ano ata, daw may eskwela man sa University of Vatican main campus.
17: Ano ni, paano ni mag-ano, ang sequence ni, paano mag-release si sang-sang budget for SK? Kaya daw pangin sindita, may pirma na eh. Sino ganyan mga involved na sa pirmahan? Ay Kap Jing? Kap Jing, sino na kung SKB mapagwa sang pundo from barangay? Supposed to be sino na mapirma? Si SK chairman? Hindi na pwede nga siya lang isa, di ba?
16: Dapat permado man ka mga SK nagawad na K5R dyan?
17: Oh, dapat treasurer niya. Dapat may kagawad niya man. Doon mo nang pangin sindita. Si sino nga kagawad ang nag-approve na sa budget nila? Nga nagapirma bla, no, kag sino ang treasurer nila sa SK sa barangay na mo nang ihibaluon nyo K5 Jimmy?
16: Ako kanina K5 ay dyan kay ina saraman sa mga concern ni SK Gawad Andy Lorenzo kay may regan kay ina sa number 3 ng concern nga may signature kanong sa dokumento nga kung matandaan na wala sana nakapirma kay 5R dyan. So probably, base kung ginforge, wala kano ang perma na. Ginpakita naman ang perma sa comment section which is hindi na kano perma kay 5R dyan.
17: Sino na? Sino? Sino nagambal? Si Kagawad Andy?
16: Ano
17: ang iyang committee chairmanship ni SK Kagawad na? Anong iyang chairmanship sa Sanggunian Kabataan sa ilang barangay, Jim? Ni Lorenzo, ni Blau? Ang tagreklamo?
16: Amura ang ginitinguan natin nga madampot kahapon kay 5R dyan, no? Pero unavailable abi ka na kahapon kay may duty, no? Pero tinguan pag natin ka dyan nga madampot kay actually nakasend naman tayo na kang contact number na kay 5R dyan. Try ko na lang siguro contact ka, no? If pwede masalang ko tayo na kanimo kay 5R dyan.
17: Okay, pag ginsindita, if makarelease gidman dabi sang budget, do palyas man na sang barangay level, man kapitan blah, mapirma si SK chairman, pero hindi niya madala lang sa iya lang ang pirma alone, kundi may SK treasurer na siya nga mapirma man kag ang Committee on Appropriation niya man, no? Mo nang mapirma man dabi. Da mo na something ang pag-insindi tiya kay 5 Jimmy. The outcome nga nakarelease niya siya based allegation ni SK Kagawad Andy Lorenzo, nakarelease siya kuno isang kwarta without their ano ni their knowledge. Diba siya nga naghimbunan na yun kung naging napinaya si treasurer kag si SK Kagawad man eh. By the way, pilagid haw ka pirma dapat nga magkakonstitute nga legal ang pag-release ang budget. Okay na nang tatlo lang, si SK chairman, si SK on appropriation, kag si treasurer, okay na na? May infra pa? Or basitanan guro sila man?
16: Majority,
17: si SK chairman, SK Kenneth, attorney future, in the future, Jan Villar, Cloud, sir, pila dapat ang mapirma haw kung magpagwa sang magpa-release ang budget? Pila kabilog mapirma sa Sanggunian Kabataan, tanan gina sila. Pag sindita doon, hindi gina tanan eh, Jimmy. Pag sindita, hindi tanan nga mga SK Kagawad na mapirma. Do tatlo lang, okay na yan, makarelease ka na sang pundo eh. So, nababase ba lang nga why to only knowledge ining mga iban nga Sanggunian Kabataan Kagawads kag nag-inapinay man niya tuod based allegation niya, nakarelease ang budget kay tungod nga nakapirma si treasurer, nakapirma si SK chairman, may isa ka SK Kagawad on appropriation or diin mad nga mag-complete sang ila legality sa pag-release ang budget kay 5 Jimmy.
16: Yes, correct kay 5R dyan, no? Kaya tinguan natin yung makabuhay pagigang dugang informasyon, no? Kadyang adlaw kay 5R dyan, kabay pa nga ma-interview natin kay kahapon, gintinguan natin yung madabuot, nag-reply man. Kaso lang, may duty ko no, abita na kay 5R dyan, alang-alang, hindi na masabat ang atin nga interview kahapon.
17: Oh, I see. Ti, amunik ka bahol ang isyo? Dasondo pagrangga pa rin sa reputasyon niya. Actually, pwede niya ni mabalikan sang kaso ining nag-post ni mo. Especially nga ito, Blau. Halin man mismo, Dabi, sa kay SK Chairman. Ang mga post at Blau mo na, no? Naka-iPhone, ano siya? 17? Ano na? Dason, ano na sa El Toro na? Kitay kami tuligad, ano? Bungga galing lifestyle ni SK Chairman. Ito ba siya tinikor na iya? No? Sinob lang ka pong ko, mayor to kay Nikor. Man, di ba si may kaya man tuod ni si SK Chairman? Kag ina, iya, kwan lang, no? Pato-pato lang. Manario, ambal ni SK Chairman sang barangay Ramon Magsaysay San Remeo, required ang signature ni back members, no? Bids and Awards Committee member, budget monitoring officers, SK Treasurer, kag SK Chairman. So, do apat lang bali SK ang pwede nga makapirma kag maka-release na sang kwarta. Kag sa tanan man dabi nga mga sige kagawad daw sa lang man ni Jim ang nagano no nagwangal gid sa Facebook Jim.
16: Actually may gintag ta na kay 5R diyan no pero wala natin mamanan kung ang ginatag na diyan kahapon mga kagawad naman diyan kay 5R diyan no pero amo kanira bulaan lang pagit natin kang dugang nga mga pahayag kung ano jack matuod ang mga akusasyon na kag kung pira ka kwarta gid kadya ang ginaaligar ginwaldas kang andang nga SK Chairman kay 5R dyan.
17: Yun lang. O sige, kindly ano gid nang contact the persons involved in the story. Ako nami pagitani kung si SK Chairman mismo makasabat ni saton kag si SK kagawad nga nagawa nga lo do makairima tuod si mo SK Chairman. Okay di pa iPhone nga ano na 17 na 18. May 18 na, di ba? iPhone, ano ganun doon? Kung update, ang pigado. Tapos subong mo. Ano ganun, iPhone? May iPhone 18, ha? Ha? Meron naman? iPhone 18, o doon muna, ho? Oh, I see.
16: iPhone 17, may pardon, nagot ang iPhone 17.
17: Ah, iPhone 17. Aragali, o iPhone 17, galing iyagin bakal, o yan na bakal, o... Hindi man gurugin bakal, laging regalo, kuno siya sa post niya. Dason, may ano pa to siya do ilimnanto bali ilimnantong iya sining gin post pagin nga may dero sakit buot mo hay ano to balya yo tabi mo na no hindi man tanda ka basa sina de ipost mo tumon sa aton kadya mga pinalangga nga mga tagparam ara ara no thank you Lord oh thank you Lord na to sa iPhone 17 niya ara si KP ni Cor mo ni gunung chairman no ang isaya nanararo sakit buot mo, hay patago, withdraw ko. Ano labot mo dyan na ginapangita mo kwarta ka barangay? Enjoy lang ko, anay. Pagkapatay, huya. Manggali, no? Amo na, si chairman na nag-ano? Nag-post?
16: Mga may day niya.
17: May day niya?
16: May day niya, may daman nga primera light kaga may mga sentuma na kabutang nami kwarta ka barangay ba?
17: Oy, kabalan gali si SK. I mean sa ano ya, sa mga post niya hindi sila nga gingasto niya ang ano ha, ang kwarta sang barangay na da. Ang iabla post na, I mean ang actuation niya towards this show. Bungga pa laban man siya gali no sa ato mga pinalangga ng mga tagparamati. Oh?
16: May jaman niya bundle kang Limibo kag 500,000 caption na Paldo at SK Chairman ninyo.
17: Eh, grabe sa no. I-stalk siya, Bi, basi nga may official post naman siya. Nag-viral ni SK, o dapat sabton mo gini. Nag-viral ni ang post sang imong SK kagawad, ha? Actually, basi sa bagay pamangkot lang man, eh. Natanta mount o ano ginabi, libel o cyber libel lang man, Dabi. Iti nagpamangkot naman siya tuod mo. Di ba? Yag daw makairima, ginman, Dabi, ang imong sining lifestyle, SK. Amo nang sa tuod din di mo naman pag-i-announce sa mga achievements mo. Kaya makairima, ang iban ginamalisyahan. Paldo, wagin tada. Ay, tun ka. Ah, kamukamo, galit, Jem. I mean, ano bla ha, nang sa pagkaalam bla, No, ti gali ka. Tido ka bukod man lawas niya, Jimmy. Ha? A criminology student.
16: Now College of Criminal Justice Education, now under ata sa College of Security and Management. Hindi ako pamilyar sa course nga bagong gina-offer kang UA sa Talag K5R dyan under sa Criminal Justice Education.
17: Grabe ni si SK. Hindi dapat sabdon mo gini SK. Kay Gabi ni Dan Karampan ng social media tulad tapos amo pa ng mga allegations sa gansi mo. But for sure, hindi niya siya guilty. Kay Mantino Tawablao, gina-reverse psychology niya ang post ng iya sining SK Kagawad. So sure doon, basta hindi siya guilty, kay basta may kaya, ginmangguron din ni Cornea Colging mo. Di ba? Sa pagka ni Cornea pa lang na, sinublang ka pungko da, mayor subungaw, sila sining nga banwa, o basta tiyo niya kay guru na, and we do not know, no? Sige, with this information, kahindi ano lang gida, establish connection ng K5 News FM sa mga natungdan, ha? Andy, with this information, salamat, kid K5 Jim.
16: Sige, duga nga lang pag itasang K5 Arjan, no, sa ibang pagid niya mga news and public affairs ka niya K5 News FM Antique. Kag-report halin sa news center K5 Jimmy Gregorio para sa kampiyon ng mga balita at serbisyo publiko kang kalingawan sa Antique. Ang kampiyon niya estasyon K5 News FM.
17: No, ay doon at ko na nung say that ni Kapitan, kaya doon pag-insindita, independent ang SK sa barangay niyo or under man sa under sa supervision niyo o barangay officials o... Pero when it comes to budget release, bala sila. Oh, pero how come, no? Of course, balaan gina ni Kapitan Gurui nga amunin nag-release sila sa kwarta para sa SK kay base sa pangayo man, request ni SK na, no? So, for sure, may knowledge ni si Kapitan mismo sa barangay, ano gino? Barangay Nalusdan, no? Barangay Nalusdan Barbasa, may knowledge kisa laban-laban guru ni Ikon as to why nga amunang runs ang iya sining mga SK Kagawads da. Siguro balaan niya man kung pila ang ginhatag man nila nga budget sa SK, no? Every release, dabi? Oh, I see. Pero pamangkot na nga nagwangal si Andy Laurencio, si SK Kagawad. Ano, why siya nasilduhan? Why siya nakaabay sa mamam? Anong istorya ni K5 Jimmy? No, he is for good governance and accountability. Ano nga sa isang mga prinsipyo na? Sometimes, anong hurubaton sa nga, if you cannot beat them, you join them, it's not applicable sometimes, especially sa personalidad ni SK Kagawad Andy Laurencio. No, hindi niya applicable siya. Nga, if you cannot beat them, you join them. If you cannot beat them more. Amo niya gusto ya. Hindi siya mag-join, especially kung sa kagarukan, hindi siya mag-join, which is okay, good. Basta na sa katwiran, ano gani, ipaglaban. Pero siguraduhon, nga insaktori, anak, kag responsible ikaw sa imong mga accusations that's against imong SK chairman, ha? No, sa atun sila mga pinalangga, yung mga kaka-K5.
18: Foro de los Pueblos.
17: Sa atun, ginman ni tuod ni SK Chairman, yung dosalano, bala ni nga eskandalo ni sa barangay niya kag siya man reputasyon bilang SK Chairman man eh. Amun yung problema, amun yung disbintaha man tuod yung isabla kung hindi madayon ang mga eleksyon, no? Ang barangay kag SK eleksyon. Kaya hindi ka balaya kapili. Hindi mo pwede ma-islan kasi, oh, Diyos ko. Extended naman ang kabuhi nila. Este ang ilang pagpamalakad sa barangay ta.
18: Foro de los Pueblos.
17: Mayroon tani ko ng SK Chairman Black ang mga nag-compose ang SK Kagawads or sangguniasang ang SK Council, no? Ng mga masaligan Black ang mga tadong-tadong gid Black. O sa lapo mo gani nga ang SK da, kabalo lang siya magburo basketball. Daso ng SK nyo da, kamaan lang siya magbasketball, kamaan siya mag-organize ang basketball at iway ka da. No, okay na iya. Nga may mga activity ka, pero dapat ang project mo, may ara ka man iya. No, hindi nga naman, ano yan sa SK, mag-organize ang basketball. Nasungon, di magdinag-unay kag di mag-insidyane sa basketball, magtinapungol. Ay, mga langit, oh. Ara naman, liyog ko pa dagundugun na sa kay, anong tao? 8:37 on the clock.
18: Puro de los Pueblos.
17: So, tingwaan tagi na nga malapit.

0: level from Sibalom at National High School. No, sa aton sini mga pinalangga nga mga tag panamati. We have Rinzel or Rinzel P. Marquez. K5 Rinzel, good morning.
1: Good morning, K5 Arjano. Kaga sa aton mga tagparamati sa Talad, Regya sa probinsya kang Antique.
0: Kamusta ikaw, Rinzel? Ano, how do you pronounce your name? Rinzel or Rinzel?
1: Rinzel po.
0: Rinzel. Rinzel. Oh, Rinzel. Rinzel, how are you? Now nga ti nagdaog ikaw, second runner-up, sa dyang live reporting competition.
1: Sa Talad, kay K5 Arjan, thankful gid ako no kag syempre ang sadya-sadya po kaya kay kanagligad gani nga Domingo na daag ako sa most awaited kog nga competition regya sa probinsya kang Antique kag I am so excited for the regional meet rugto sa Iloilo.
0: Yo, di amo na iya. By the way, anong mga preparations mo prior to the competition proper, prior sa sining grand finals nyo? Anong mga preparations mo, mga sacrifices mo kung may rugyan? Agot nga mabuol ang dyang award kay Fabrinzel?
1: Lang in preparation, no? Two weeks gid ako nag-prepare kang akan nga kagalingan for this competition. Like, pira lang ang kauras ang turog ko since ginapreparahan gid gani ang amo kaya nga competition. Kag nag-research gid ako about sa mga amo kaya nga klase kang issue or news topic. Kag in-search gid ang mga you know, articles, mga laws, mga Republic wow. Act nga pwede may apply sa mo kadyang nga klase kang mga news report kay K5R. Diyan, kag, in terms of ano, gin-give up ko gito ang training ko, anay, for the Division Schools Press Conference para ragya sa live reporting competition kay amo gid yung pinakaginahalat ko gid kay ang ano gid abi ang forte ko gid abi is public speaking kag it is my love gita na ang broadcasting and kapin pa kong TV ya ka K5R diyan.
0: Oh wow. So that's good to hear, no? At least so hindi ka nagli mag-upa sa ginatawag nga broadcasting man since nga ambal mo gani that's your forte na and at the same time that's your love pa, no, sa imo sini yang pagiging talented nga klase sang bata. Anyway, ang topic tong napilian mo. Was it the same topic nga gina-pray mo kag gusto mo mabuol sa among the topics that during the competition, Rinzel?
1: Actually kay K5 Arjan ang topic nga tong about sa kumbo nga imbis nga kalamay, ang iba tang tawas. Among gitong daw gina pangamuyan ko nga di ko gid mabuol kay daw nagkulang pang preparation ko sa amo kanang topic kay ang gusto-gusto gid abi nga topic nga mabuol is ang napulo ka mga tawo nga nakabuol kang bulak para sa patay kag ang sunog sa public market kay K5 Arjan.
0: Oh, grabe. So sure don gili hindi mo man tugli topic ko gid gusto atong topic mo nga imbis nga kalamay tong ibutang sa kumbo. Pinaligid-ligid yan to sa tawas, galito ya? Okay?
1: Tawas. Tawas,
0: no? But ka-interesting sa nga muna binga topiko and you did it well, no? You delivered it a well man. Kag, yes, of course, po. After your performance, no? That time sa Robinson's sa Place Antique. After your performance, did you expect nga maabay ka sa top 3 na?
1: Actually, kay K5 Arjan, after ko kang performance, pagalin ko sa standby area. Rugged ako to nag-expect na maabay pa sa top 3 kay amo ganira ang sa tangagid ako kang mga ginabantayan ko mga contenders man. Kag ang ginaisip ko lang ka to is, I did it what is right. Ginhimo ko lang akan nga best kag ambalan ko. Nag-pray gid ako to before mag-start ang akan nga pagsalang gid nga Lord, ikaw lang bahala kanakan. Kag amo ganira, ginhimo gid ang akan nga best kag pagtapos, gin-surrender ko yung tanan kay Lord.
0: Sino ang hambal mo, you have mentioned nga may mga prospect na ikaw nga daan from your end, no, nga possibly maabay sa top 3. Who are those competitors? Nga mambal mo nga top 3 ang domidyo, mambal mo baskog ni sila, do mo nang ginapanan, aw mo man. If you will not include yourself, Rinzel.
1: Yes po, ang top 3 ko, if ra ko na-include, is si Manang Ninya sa Concepcion, si Manong Ralph sa Belizon, kaga si ano si Lorenzo Deo Sibugang kang Antique National School po kag K5 Arjan.
0: Oh, so mo nang top 3 mo ya si
1: yes
0: si
1: po.
0: Ninya kasi sang Kasenyas, no? That's one si sang Antique National School kag ang si Balo, ang Belizon.
1: Yes po.
0: Oh, okay. So, muna ginalantaw mo, ginaforsee mo. So, how

0: how's the feeling? Nga tining top 3 nga ni nga ginalantaw mo, ikaw to yung isa sa ila. Kag ang naabay lang to sa top 3 bets mo is si Ninya Landabi, gamo nangin kampyon na Rinzel.
1: Ang K-5R dyan, na-shock hindi ako nung maski ako. Ako ga-expect kita na nga maabay, kaya ang tuyo ko lang kita na is mag ma-express kita na ang akan nga skills about journalism. Kag mas mapakita ang akan nga ano nga skills about dyan kara. Kag madaragid ang aman nga aran kang eskwelahan sa dyan nga provincial meet. Kag ang na-feel ko ka to nga naabay ako sa top 3 is as in, pagsaka pala sa stage nagahirib daw nagahibi anong ginawa ko daw ay to picture ko sa ano sa picture tapos ang na feel ko ka to is kakulba excite mix kita na tanaka K5 Jason happy kay nagdaag ako excited kay maparegional ako kag syempre may sadness man nga syempre natapos yun ang competition ti daw na touch yun ako sa mga imaw ko sa ano sa K5 reporting patas kang mga friends ko rugto nga daw ma separate rin kami. Amo lang nga daw medyo mixed emotions kita na ka K5R dyan.
0: Oh, I see. By the way, balikan ta ang performance mo during the elimination round, no?
1: Yes,
0: top 10 ang bull-on ka to. Did you see yourself nga maabay ka to sa top 10 that time sa elimination round, Rinzel?
1: Ka K5R dyan, kang elimination round, man ako to ga-expect nga maabay ako. Kaya mo ganira, may mga technical errors nga natabo, which is ang paghulog kang airpiece ko, tapos ang gadura-dura pa ang signal that time, tapos kapira pa magpatay ang call ko. So, amura nga, warin ako ga-expect ka to, pero amo ganira, gasarig lang ito na ako. Kag, yan lang, taw ko man ang mga performance kang akan mga kaimaw, kag amura nga daw, kaya pa man gali ka K5R dyan.
0: Alright. Anong gusto mo mabatian from the organizer? Ang kamaturan o kung ang insakto?
1: Kamaturan ka K5R dyan.
0: Ang kamaturan. Sige. I don't know kung nagapamati man subong ang Coach Buda, but I'm telling you, frankly, K5 Rinzel, when it comes to your performance, that time sa audition, namiangi kuya. Namiangi ko how fluent you are, especially sa interpolation nga part, nami kagidya mag-deliver. It's just that, amo ikaw, isa na sa mga gindibatihan namun. Kung nandot, nag-top 14 kami, yung, ang top 10 lang, nag-top 14 kami. Ikaw, isa na sa mga gindibatihan namun ni Sir Mo Melmar, kag ni Sir Mo Jimmy, because, siling ko performance na nami-nami. To, siling ko kung hindi, ito pagpuluton, karon ang earpiece to, ang iyong microphone to, ti useless to karon performance niya, siling ko. So natural nga maduko to siya, mapunggok iba to siya ang puluto niya itong earpiece niya or else, hindi ta sa maintindihan or else maanugin man siya, makompromise ang performance niya. So to tell you frankly, kung ni Sir Melmar Pagani, Doris Baker, kung sa tawag ng tangalan pa, because to be honest, imo K5 Rinzel, sa judging sa top 14 or top 10, why ka to naabay sa top 10? Hindi ko na lang pagamba kung anong rank po to sa 14 nga to. Yes, pero ang balon to na nga daan, why kayo naabay sa top 10 to sa mga finalists gitani. But, tungod man nga may ginpang dibatihan kami, nga may gusto man sila pasudlon. And I asked them also, sila inquiryo, isa ni sa mga promising man performance, kanami man isang performance, especially kaala mag-interpolate, nami siya mag-sabat sa mga question and answer. So, grabe ka, ano ni Simo, achievement ni Simo, nga imaginon mo, amutong technical difficulty nga na-experiencehan mo during the audition, subong nangin second runner-up ikaw, K5 Rinzel. How is that?
1: Ang thankful get to K5R dyan, kagsadya, you know, nga, I was given another opportunity to compete sa grand finals pa dyan. Kag, ang sa Greece kang Ginoo, nakauli pa kang second runner-up.
0: Yes, grabe. Amo nang mambal mo ganing bilog ang bula. Who knows? Nga sinin niya to nga champion sa batch nyo, sa provincial level, ma-outshine mo siya pag-abot sa regional kag ikaw yung mga ibabaw. Mga something like that, Rinzel. Are you with it? Or aga-agree ka sa amo nang sahi sa mga circumstances, Dabi Rinzel?
1: Okay, 5R dyan, in terms of amo kada, I don't think my mga imaw ko nagdaag as competitors, I see them as an inspiration or wow, motivation. Kay I know nga sanda, makabulig man sanda kanakan sa pag-improve kang akan yung mga performance. Kag makabulig man ako, like, buligay lang git kami ka K5R dyan para maiuli ang tatlo ka spot regya sa probinsya kang Antique.
0: Oh, grabe, no? daw ano bala nakadungog doon sa inyo sining eskwelahan, especially si Morinzel, nga mangin second runner up ikaw sa isa ra sa mga prestigyoso yung kompetisyon sa probinsya kanting in the field of broadcasting. By the way, what are your preparations after this achievement na buol mo?
1: My preparations for the upcoming regional meet Rugto sa Iloilo, I will do the same routine. I will research facts, I will research laws, mga articles nga if nga pwede magwa sa regional nga topic, kag mabasa gid ako kang mga news pa kag and also ginambalan kami ni Sir Melmar nga matigid kang mga broadcast diyan sa K5 para ma-adapt naman kung paano the way maghambal ang mga anchors, the way tanda mag-interpolate ang intonation kag ang volume or phasing ang anda nga paghambal yes. K5 are diyan.
0: Very good. Amo gid man dapat ang first mong imuon now nga ti we still have weeks no para nga preparahan November 8 mas disbintaha gani sa Roa City K5 News FM Roa City kay 1 week na gilang ila preparation kay do last week sila sang October ma-compete ya ang ila sining elimination ang ila sining region ila tong provincial and city level pa lang no so kita iya kay nauna kita tapos sang aton sining grand finals so we still have lots of time no para nga maano ta mapreparahan tani ang mga bagay-bagay nga ni sige may mga luyag ikaw pasalamatan may gusto ikaw nga tamyawon sa imo sining kadalagan K5 Rinzel.
1: Yes, sa K5 Arjan, narako gidakan para salamatan. No, una is ang Ginoo kay kung ratana, di ko tumaabot ang among kayang klasik ang milestone sa kabuwi ko. Sunod ang akan pamilya, sanda ni Mama Ruby, Papa Tutoy, sanda ni Tita Ina, Mama Bell, sa mga pamilya ko, K5 Arjan nga. Nagya sandagid ka nakan from the start of the competition nag-support gid sanda and of course to my coach Sir Mel Francis V. Erecure, thank you gid for the patience, the discipline, sa time kag sa effort nga gintao mo kag ang Sir Mel sa pag-train ka nakan para mas the best version of ourselves gid ako sa akan yung competition and of course to the men and women of K5 News FM, thank you gid for making such competition like this kay bahal gid yung abulig ka nakan especially rako pang lato ko nga rako pa ang ma-inspire na nga mga campus journalists like me to enrich their skills kag ang mga knowledge nanda about the field of broadcasting specifically in journalism kag K5 Arjan.
0: Wow. Are you running for honors, Rizel?
1: Yes po, I am running for honors this school year because I want to retain my title last pag junior high nga with high honors and bag the award of best outstanding performance in communication arts.
0: Wow, tingala kung mandigin man masiasigli. By the way, ano ikaw, student government leader man ikaw da sinyo or ano?
1: Ang K5 Arjan, lain ako tipart ng SSLG pero I handle orgs and I am currently the editor-in-chief of our school publication, The Torchbearer po.
0: Wow, sige. With this time nga gintao mo sa amon, I'll see you sa regional level. I'll see you when I see you sa aton nga training and practice. Salamat gid sa imong time. Congratulations, Rinzel Marquez.
1: Thank you K5 Arjan. Thank you gid K5 News FM and TK kag sa aton mga tag para mati sa telan.
0: Our second runner up sa secondary level sa K5 News FM Inter-School Live Reporting Competition, si Mr. Rinzel Marquez kang si Malong National High School.
2: Foro de los Pueblos.
0: Ati, magkukunan mo ng sikreto nga gusto ko ipabalo naman lang sa inyo. I mean, ko gusto ko inspire ang tanan. Like Eric Santos as well. Sino bala si Eric Santos? Ha? Before, ang singer bla? Ang Eric Santos is just Eris Baker lang man siya. Diba? Hindi ba na siya sila yung dubbing nga nabagin siya sa top finalist gito? Eris Baker siya, bisan sa mga tawag ng tanghalan, ganit na. May mga Eris Baker na nagdaraog man niya, nagka-place pa sa competition. No? Dari sa K5 News FM, we are also doing that, especially kung mamanaan naman may potential ang mga bata. No? To tell you frankly, gani, ang si Rinzel nga to, sa top 10 nga to, may gito siya naabay gani sa top 10 during elimination round. No? But because he was given a chance, no? Nga makapresent kag kanami gin man siya dabi sang performance niya kag ma-justify man dabi as to why nga ginabay pa siya itungod nga siling ko sa daro ginapulihan ko nila siling ko tio sa kung hindi ito karong pagpuluton no hindi ito karong pagpuluton man maka-perform pa to siya mabatian da patuayhan ng iya sini nga ano ni no ang iya nga tawag ni nga tingog kundi ito pagpuluton ang microphone to nga nahulog to during her, his performance, kle. Ay, mga langit, oh. Di, sino ba lang mag-expectar, no? Kag sa actually, why man siya ka, ano na, why man siya ka, ga kamaan man gani, why man siya ka-expect man nga, madalagin siya sa top 3, kay tungod ang ngambal niya to gani, si Ninya, itong nag-champion, na mo itong madaog, si Bilison National School, no? Nami man itong performance ni Bilison, taas man itong score niya sa akon. Si Anne, si Antique National School, no? Amo man itong isa sa mga ginapang, gina-foresee niya mangani, nga mag-top 3 again. No? Pero ang ining gambal nga amo itong top 3 niya, atin out siya niya itong darwag ito kananda. No? Sa atun ka dyan mga pinalangga, yan nga mga tagparamati. Puro de los Pueblos. So, things like this, ang matagay bilog ang bula. Who knows? Na during sa regional level, basi pa man lang, no? Magbalinsuli. Importante si Lingko, ang top 3 dirigid maghalin sa Antique. No? Halin sa tertiary, kagalin sa secondary. Dibla, sa aton sila mga pinalangga ng mga tagparamati. Ay, oh, daw excited ako nga daw ginakulbaan man. Sadyang aton sini palabuton nga ano ni nga live reporting competition, no, sa maabot sini yang November 8, 2026 alas 8:54 ang kantang inyo mabatian ginahatod kanaton kang Klinika D3 Bio. May vitamin D3 ka ron, may virgin coconut oil ka pa para sa malikawan ang sipon trangkaso kagubo. Mag Klinika D3 Bio, no, sa aton mga pinalangga ng mga kakipan. Puro de los Pueblos. May kung testingan ko taning this is the moment. Mas magkala piyok-piyok tadi karun lang. No? This is the moment. Mamuk ni mo yan. Pabida-bida ka. Tapos magkala piyok ka. Harin na lang ang kanta ni Eric Santos, Daris Backer. Mayroon siya mo. Amo na lang niya. Sa aton mga suki ng mga kakipan. Stand by.

0: Tama na na. Kulabos kita sa Tsempota kay Tita Karen J. Checka, good morning, Tita Karen. Napi-happy listening lang dyan. Salamat yun always sa imong sining nga suporta kay Tita Sweetie Pie, Juliana Noblesse Gutier. Good morning, happy-happy listening man. Kay Mirna Armonio, good morning, happy-happy listening. Enjoy the rest of your day. Have a great day, everyone. Keep safe, good. God bless us all. Kay Mako sa Technical Side sa News Station, John Simon Luterio. Kulasi Station Technical Partner, Almay Joy Sanchez Martinez. Station Manager, K5 Reynard Apostol. Bugasong Station Technical Partner, Rams Awakay III. Sa pangalan ka mong CEO, Dr. Ramil Uy, the men and women of K5 News FM Antique Philippines. Ako naman si R. John Del Coro para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko, kagalingawan, ang kampiyon ng istasyon sa Antique, K5 News FM.
1: Napapanahong mga issue, komentaryong tumatak sa bawat Antikenyo. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Ang best commentary program ng University of Antique Media Excellence Awards dito sa K5 News FM. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
2: K5 News FM. News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Calibo, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Antique, 95.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
4: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
5: 6. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aray gyapon ang pain.
6: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
7: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
5: Hindi lang gini karot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
5: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang akong ulo.
4: Isa lang solusyon, hindi magkaon balot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
4: Siling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotics.
8: Basta.
4: Ano na yung interval?
3: Maedukar ka pa.
4: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Oh. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Kaibigan, isang magandang umaga sa ating lahat mga kababayan at mga ka-K5, syempre sa lahat ng ating mga kaklinika na nakasubaybay, nakaantabay dito sa ating programang Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Kasama pa rin po mga kaibigan ang inyo pong lingkod, Dr. Ramero Nedruda Jr. Magbibigay na naman ng mga samot-saring impormasyon paano pangalagaan ang ating pangangatawan gamit lamang po ang natural na pamamaraan. It's a blessed morning mga kaibigan and welcome, live na live tayo dito po sa ating programa. I hope and I pray na nainom nyo na ang inyong mga epektibong suplemento DTX 500 Mighty C and a D3 Bio para po kumpleto at buo na ang ating pagsalubong sa umaga hanggang hapon. Malakas tayo at protektado. So ayan mga kaibigan, sa atin pong programa, nagpapasalamat tayo palagi sa ating Panginoon sa pagbigay sa atin ng another na naman na chance, opportunity, and of course sa araw-araw nating pagising is a very great blessing. No, napakalaki na po noon mga kaibigan, pinapasalamatan natin palagi yan, ha? So kasama dyan, pinapasalamatan din natin ang ating butihing CEO, Dr. Ramil Itanguy, sa pagbibigay ng tsansa, pagbibigay ng mga tulong, pagbibigay ng mga serbisyo para sa ating mga kababayan. Mabigyan kayo ng kaalaman patungkol sa inyong mga problemang pangkalusugan. It is because nowadays mga kaibigan, pabata ng pabata ang nagkakaroon ng karamdaman. Okay, so makinig tayo at laging nakaantabay dito sa ating programa para po ay magkaroon tayo ng mga idea, no? Paano natin maagapan ang ating mga problemang pangkalusugan. Pero bago po ang lahat, ha, sa lahat ng mga nakikinig sa ating programa sa ating istasyon, sa buong probinsya ng Antique, magandang umaga sa inyo. Specifically, from Bungbung 2, Sibalom, Antique, mga kliyente natin nandyan, no? Sila ni Rocky Cepeda at Cepeda Family. Lagi nakaantabay yan at nakikinig sa ating programa, no? Rocky Cepeda at siyempre si Jacoby Cepeda, no? And ang kanilang mga anak, si Jelan Cordobes. Yan, Jelan Cordobes and Nicole Cordobes. Magandang umaga sa inyo rin. Siyempre, andyan din si Geraldine Cordobes from Bungbunga 2, si Balom Antique na nakikinig sa ating programa. At syempre, hindi rin magpapahuli mga kaibigan na ating mga kliyente na lagi rin nakaantabay sa may part ng Kulase, no? Sa may Bakbak Kulase, no? Magandang umaga sa Balakbalak Kulase. Magandang umaga sa inyo lahat dyan, lalong-lalo na sa mga Palacios family, no? Kay Sir Rainer or kay Sir Bongbong or Bong, mas kilala yan dyan, no? Ex-kapitan, if I'm not mistaken. At syempre, sa kanya pong may bahay na si Ma'am Sol Palacios. Magandang umaga dyan sa may Balakbalak Kulase. And of course, no, ang lahat ng nakaantabay din dito sa may San Jose, dyan sa may Batusur. Magandang umaga sa inyong lahat dyan. Ating mga kababayan dyan na nakikinig, ang Sitio Family, kay Sir Richard, kay Kuya Toto, magandang umaga sa inyo. And of course, sa mga Tulido Family din na nakikinig, magandang umaga din sa inyong lahat dyan. Ha? Ingat-ingat sa ating mga kababayan na pumapalaot ngayon, ha? Lalong-lalo na malakas yung hangin, yung alon, no? Medyo hindi umaayon yung panahon ngayon sa pagbalaot. Pero by God's grace mga kaibigan, no, nagpapasalamat tayo sa lahat ng ating mga kababayan na gumagamit ng ating produkto, lalong-lalo na itong DTX Coffee Mix na kung saan paborito pong inumin ng ating mga kaibigan, kababayan dyan sa may Batusur ng mga mangingisda, no? Paborito nilang dalhin sa laot yan kasi iba daw yung lakas at enerhiya na kanilang nararamdaman kapag sila ay nakainom ng DTX Coffee Mix. So lahat ng mga kababayan natin dyan, available po ang mga produkto na kung saan ay mabibili ninyo sa lahat ng mga butika parmasya malapit sa inyong mga lugar, no? At syempre, sa mga gusto pong magpakonsulta at bumisita sa ating mga clinical branches, oh, you can visit mga kaibigan. Today is Wednesday. Yes, Dito tayo sa may San Jose Antique. Dito po sa may ground floor, Cabasan Building, malapit po sa may plaza, Barangay 7. Mga kaibigan, puntahan lamang alas 9 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon yung atin pong mga office hours. Okay? At sa lahat po ng mga taga San Jose at taga Colasi, yes, ang ating schedule dyan is tinatawag natin na Martes or Tuesday and Thursday, no, alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. So, kita-kits tayo dyan, mga kaibigan, no? Pinapasalamatan natin lahat ng mga kliyente, pasyente na nakinig at nag-try, sumubok at gumaling, no? Dahil sa ating mga serbisyo na binibigay, mga libreng konsultasyon at syempre ang mga epektibong suplemento at pinaka-importante dyan ang ating dietary guidelines. At yan, mga kaibigan, syempre ang atin pong pag-uusapan this very morning, no, once again sa mga gusto po palang sumali at magpadala ng kani-kanilang mga katanungan dito po sa ating programa, maaari nyo pong isend or i-text ang inyong mga katanungan sa atin pong text line number. Makikita nyo po sa ating screen, 0960-8765-265. Once again, 0960-8765-265 para po sa inyong mga problemang pangkalusugan at katanungan. Ang atin pong pag-uusapan ngayon, mga kaibigan, sa umagang ito ay ang tinatawag natin na hyperacidity. No, ano ba ang tinatawag na common ng mga symptoms nito? Ano ba ang mga komplikasyon na maaaring madala sa ating katawan? At paano natin ito maiiwasan at maagapan gamit po ang ating mga epektibong suplemento at ang mga natural na pamamaraan? Marami po sa atin ang mga hindi nakakaalam na ito pong hyperacidity or tinatawag natin na acid, mga kaibigan, sa loob ng ating mga tiyan, no, ay nakakapag-cause din, nagiging isang sanhi dahilan ng ating mga problemang pangkalusugan, no. Okay, pero bago tayo magpatuloy, mga kaibigan, binabati natin or sina ang ating matalik na kaibigan, no, dyan sa may Rojas, no. Ayaw pa nakikinig at nanonood siya sa ating live stream ngayon kay Brother Randy Mauring, no, or kay atin pong pinaka matalik na kaibigan or kay Tayo Youngs. Magandang umaga at syempre sa lahat ng ating mga kapatiran dyan, no? So tuloy-tuloy tayo, mga kaibigan, dapat nating maintindihan ang mga sintomas at senyalis bakit or kung meron tayong hyperacidity. O yan ating tatalakayin, ha. So ang atin pong programa ay hatid po sa atin ng Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Itang Uy, na kung saan po, mga kaibigan, araw-araw po ay nagbibigay sa inyo ng mga libreng impormasyon sa pamamagitan po ng ating programang impormasyon sa Ikaayong Lawas. At syempre, araw-araw din pong nagbibigay sa inyo ng libreng konsultasyon sa atin pong mga klinika branches, no? Ulitin po natin, mga kaibigan, libreng konsultasyon po yan sa lahat po ng uri at klase ng inyong mga problemang pangkalusugan. Maaari po natin yung mabigyan ng kaukulang pansin, kaukulang mga suplemento at tulong, advices, mga kaibigan, on how to change your diet and of course, mga kaibigan, how to address, no, the whole matter, no, yung buo talaga, hindi lamang yung epekto, no, yung naging tinatawag natin na effect, no, yung resulta ng inyong karamdaman. Because we believe, mga kaibigan, lahat ng ating mga karamdaman is there is a hidden reason, no? May mga causes talaga yan, kumbaga. Yung causes yung pinaka dapat nating i-address, no? Dapat natin bunutin yung ugat para hindi na po lumago or hindi po mamunga yung mga karamdaman na meron sa ating pangangatawan. Yun po ang tinatawag natin, mga kaibigan, na napakaganda na naitutulong. or atin pong maibibigay sa inyo na mga advices. Believe it or not, mga kaibigan, by the grace of God, napakadami po ng mga natulungan natin sa pamamagitan po ng mga simpleng pamamaraan, simpleng kaalaman na inihahandog sa atin or binibigay, mga kaibigan. At syempre, sinishare din po namin sa inyo para po lahat tayo ay ma-aware at mabigyang pansin ang mga karamdaman na mga simple at tinatawag natin, mga kaibigan, maaring maging dahilan ng mga malalang karamdaman sa ating pangangatawan. Kaya wag po kayong mahiya, ha? Sa lahat ng ating mga kababayan dyan na nakikinig ngayon, bata, matanda, no? Nanay, tatay, ate at kuya, sa mga lolo at lola natin dyan na may mga karamdaman, as long as meron kayong health concerns, mga kaibigan, and meron kayong health issues, you can visit us, mga kaibigan, every day, no, sa mga clinical branches natin, no, para po ma-solusyunan or maagapan ang inyong mga problemang pangkalusugan. Now, hyperacidity. What is hyperacidity, mga kaibigan? Or mas kilala bilang acid reflux, no? Yan po, ha. So, yan ang ating pag-uusapan ngayon at ating tinatawag na programa, no? Ang atin pong mga tinatawag, mga kaibigan, na hyperacidity ay isa pong uri ng karamdaman na common na nararamdaman ng ating mga kababayan na hindi nila napapansin na meron na pala sila nito. Oh, yun po, mga kaibigan, na yun yung mahirap, no? Kasi nga, paano mo naman aagapan yung sakit na yun, yung problemang yun, kung hindi mo naman alam pala na meron ka pala niyan? Oh, yun yung pinakamahirap. O kaya sa ating mga kababayan, ha, na mga nakikinig ngayon, may mga mentalidad talaga sometimes yung ating mga kababayan, and we did not again condemn them na ganun yung naging mentalidad nila, no? Ang sa atin pong, mga kaibigan, is pinapaalala natin lagi na wag po kayong matakot magpakonsulta at magpa-check up. Kasi yung nagiging mentality ng iba nating mga kababayan, natatakot silang magpa-check up, it is because baka malaman nila na malala na yung kanilang problemang kalusugan. No? Baka pala malala na yung kanilang mga sakit. Ay, napakahirap po nun, mga kababayan, no? For more than a decade sa atin pong pagsiservisyo, mga kaibigan, there is always a people who think like that, no? Mga kliyente natin na ganyan talaga mag-isip, no? Natatakot sila, no? But again, we did not condemn them either. Binibigyan natin sila ng konsiderasyon, no? Kasi po yun yung mentality nila. Pero pinapaliwanag natin sa ngayon, mga kaibigan, na hindi po dapat talaga ganyan. Kasi bata, matanda, no, lalaki, babae, mayaman, mahirap, nagkakasakit talaga kayo. Nagkakasakit talaga tayo. So magpa-check up po, lalong-lalo na sa ating klinika, ha. So hyperacidity, mga kaibigan, commonly known as a acid reflux, and it can be triggered by mga tinatawag natin na spices, garlic, onion, and oily foods, no? Alcoholic drinks, alcoholic beverage, mga sodas, mga kaibigan, and coffee. O, sometimes nararamdaman ninyo, mga kaibigan, after nyong kumain, bloated agad yung tiyan nyo, no? After nyong makainom ng mga soft drinks, malalamig na tubig, naging bloated agad yung tiyan nyo, nagdighay agad kayo or nagburp ng tinatawag na maasim, at kasabay nun yung pagsakit, no, or pagkaroon ng tinatawag na burning sensation sa inyo pong mga sikmura, pataas sa inyo pong mga esophagus, and sometimes, mga kaibigan, sinasabayan niya ng palpitation or sinasabayan ng paninikip ng dibdib. And according sa pag-aaral ng mga eksperto, mga kaibigan, it is usually mistaken as a heart problem or heart attack. Yun pala, nagkaroon lang ng hyperacidity or acid reflux. So, yun po yun, mga kaibigan. Napapansin nyo, kumain ng mataba, uminom ng malamig. No, nagkaroon ng tinatawag natin na paninikip ng dibdib. Akala natin heart attack na. Yun pala, nagkaroon lang ng acid reflux or hyperacidity. Umakyat yung acid mga kaibigan. Galing sa sikmura, papunta sa inyong mga tinatawag na dibdib sa inyong mga chest area, affecting your heart and also your esophagus papunta sa inyong pong mga lalamunan. O yun po yung mga nangyayari. Natitrigger kasi yan siya mga kaibigan. No? Ang atin pong mga tinatawag mga kaibigan, kababayan, na may mga ganitong uri ng karamdaman, especially ha, sa atin pong mga kababayan na medyo matataba. Yung medyo may kalakihan yung pangangatawan, medyo ubis, no? May mga ilang advices na ginawa ang ating mga eksperto mga kaibigan para maagapan ang ganitong uri or klase ng karamdaman. It is because, no, napakadami pong maging, gaya nga na sinabi natin, napakadami pong maging, magiging posibleng outcome na problema kapag po ito ay atin pong napabayaan, no? Pwedeng manghina yung ating mga puso, magkaroon tayo ng mga any infections, viral, mga tinatawag na infection sa loob ng ating mga tiyan, no? Pwede sa ating mga lalamunan, sa atin pong mga tinatawag na mga colon area, no? And ulcers are possible also mga kaibigan. So we should be careful kapag meron tayong hyperacidity. So yung mga symptoms, no? Kasi usually hindi natin pala nare-recognize ng ating mga kababayan or na alam na meron na pala sa lina to. So yung mga symptoms is yung meron na tayong hyperacidity mga kaibigan is ano yun, no? Ating sinabi kanina, yung pagkakaroon natin mga kaibigan ng paninikip ng dibdib after kumain ng tinatawag natin na mga oily or fatty foods, no? Nagkakaroon tayo ng GERD, no? Or other term ng hyperacidity mga kaibigan. So, yung acid galing sa ating tiyan, umaakyat, nagkakaroon ng problema. So, nagkakaroon tayo ng tinatawag na discomfort, no? At saka bloating after eating. So, advice ng ating mga eksperto, mga kaibigan, ito talaga ay isang tinatawag na serious problem. Kasi in a long run, mga kaibigan, no, believe it or not, napakadami ang magiging sanhi or pwedeng maging problema, no? Komplikado sa loob ng ating tiyan, no? Na hindi na nga natin alam na may tinatawag na hyperacidity pala tayo. Eh lalong-lalo na kapag kami mga ibang problema na, is mas lalong hindi pa natin malalaman kasi hindi tayo nagpa-konsulta at nagpa-check up, no? Yan po, lalong-lalo na sa ating tinatawag na klinika, ha? Libre po ang ating konsultasyon. Bisitahin niyo po yan, mga kaibigan. And of course, meron tayong mga nararapat at mga tinatawag na kaakibat, no? Na mga suplemento sa anumang uri ng mga karamdaman na inyong dinadanasan, no? Suplemento mga kaibigan para matulungan ang ating katawan na maibsan or gumaling ang ating mga tinatawag na karamdaman. Gaya na lamang nito mga kaibigan, nitong hyperacidity, no? Ito po ay isang uri ng karamdaman na hindi alam ng karamihan na pwedeng makaapekto, according sa mga eksperto, pwedeng maapektuhan yung ating atay, pwedeng maapektuhan yung ating mga gallbladders, internal organs natin mga kaibigan, no? Our stomach, no? Our stomach lining, because it could cause us ulcer mga kaibigan, no? At saka ito yung tawag natin na peptic ulcer, gastric ulcer, stomach ulcers, mga kaibigan, posible yung mangyari sa ating pangangatawan kapag mataas yung asido or acid, no, sa ating pangangatawan, mga kaibigan, kababayan, no? So tignan po ninyo. Kaya po payo ng mga eksperto, lagi tayong uminom ng ating spore biotics. Yan, no? isa sa pinagmamalaki or isa sa produkto, epektibong produkto, no? At isa sa experience po ng ating mga pasyente, mga kliyente sa ating klinika, na sila po ay natulungan ng ating spore biotics. Lahat po ng mga problema, lalong-lalo na sa tiyan, no? Yan, specific po natutulungan yan ng ating tinatawag na spore biotics. So ayun mga kaibigan, and of course para maiwasan din po ang paglala ng inyong mga tinatawag na hyperacidity, of course iwasan maging overeating, yung malakas na pagkain or mabilisan, no? Mabilisan, madami, yung tingnan itipong kakaupo mo pa lang after 5 minutes, no? Tumba mo na yung dalawang pinggan. Once again mga kaibigan ha, pinapaalala po natin sa ating mga kababayan yan. Hindi po maganda yung ganyang kaugalian. Yung mabilis ang pagkain mga kaibigan, hindi na dadigest ng tama o hindi natin natutude ng tama yung mga kinakain natin at saka nilulunok lang po natin diretso mga kaibigan. Ay nako po. No? According sa pag-aaral ng mga eksperto, sa ating pong mga tinatawag na mga kababayan, ay nakakapag-cause po yun ng hyperacidity. Indigestion causing hyperacidity. So, bantayan po natin yan mga kaibigan. Obesity, yung extra weight natin mga kaibigan. Lifestyle habits, of course, no? Tinatawag natin na alcoholic beverage, no? Mga sodas, at soft drinks mga kaibigan. Sweets, ha? Take note about this mga kaibigan. Sweets also can cause trigger of hyperacidity, GERD, or acid reflux mga kaibigan. Whatever you call it mga kaibigan, as long as it is caused by hyperacidity, no? Pwedeng matulungan yan ng pag-iwas sa ating mga nabanggit at pag-inom ng ating probiotics. And of course also our D3 bio can help you mga kaibigan with that kind of problem. Sabayan po natin, mas maganda, sabayan mo na po ng ating super trio, DTX 500 Mighty C at saka D3 Bio. And of course, sabayan nyo po ng Sporebiotics 2 times a day. Napakaganda po. Guaranteed po yan mga kaibigan by the grace of God, no? Sundin mo lamang po, iwasan yung mga bawal, no? Lalo na yung mga certain medications na mga matatapang, yung mga antacid natin pong mga iniinom mga kaibigan without consulting a physician or health experts or your doctors mga kaibigan, it napaka-fatal or delikado po niyan sa atin mga kaibigan. Because na-use natin niyan ng matagal, no? Magiging doble yung damage na nagagawa or ginagawa ng ating ng acid sa loob ng ating katawan, not only in our stomach, no, kundi sa lahat, no, ng mga organs sa loob ng ating pangangatawan. Sige mga kababayan, at awasan din po ang tinatawag natin mga kaibigan pagbubuhat ng mabibigat after natin kumain, no? Laging paalala yan ng ating mga kababayan, ng ating mga health expert, na kapag tapos po natin kumain, kakatapos lang, no, huwag po agad na magbuhat ng bibigat, no? Kasi po napupush down, no, yung ating mga tinatawag or na-force yung ating colon area, stomach mga kaibigan, at nagkakaroon ng indigestion, no? At saka napupush yung mga kinakain natin ng hindi nadadigest ng tama, causing hyperacidity mga kaibigan, and GERD or either acid reflux. Napakasimpleng paalala mga kababayan, ano? Lalo na ito, isa pa rin po mga kaibigan sa pinagpaalala, pinagpapaingat sa atin, yung kumakain tayo at umiinom at the same time. Ano pong ibig sabihin niyan, no? Kumakain at umiinom. Siyempre, kapag kumakain ka, natural, umiinom ka talaga niyan, no? Or I mean, iinom ka, no? Tama naman yun. Ang iniiwasan lang natin, mga kaibigan, is yung habang kumakain tayo, no, while we are eating, eh may tubig din tayong iniinom, lalong-lalo pa malamig. Like for example, kumakain ka, medyo napabilis yung kain mo, nabuluran ng konti, nahirapang lumunok ng ating pagkain. O pasundan mo pa agad ng malamig na soft drinks, malamig na tubig. Wow, sarap nun. Juices, mga kaibigan. Yes, masarap yun kasi yun yung nakasanayan ng ating mga kababayan at yun yung hanap na ng kanilang mga tinatawag na panlasa. Pero kamusta yung nangyayari sa loob ng ating katawan? At that moment, mga kaibigan, pagpasok pa lang sa loob ng ating tiyan, ng mga pagkain na ating ninunguya at nilulunok, mga kaibigan, plus umiinom tayo ng tubig, soft drinks, malalamig, mga kaibigan, while eating, ay nagkakos na agad yun ng hyperacidity. Or, ang tamang term na ginagamit ng mga eksperto is fermentation and indigestion. So yun mga kaibigan, na konting paalala, napakasimple lang yan mga kaibigan, pero napakalaki po ng impact sa atin pong pangangatawan. Kaya pinapasalamatan natin lagi ang ating programa mga kaibigan, at amin pong pinapaalala na lagi po kayong sumubaybay, lagi po kayong umantabay dito sa ating programang Kaalamang Pangkalusugan, or impormasyon sa ikaayong lawas sa mga health alert ni Dr. Ramil Uy, no? Sa ating istasyon, sa atin pong mga live streamings, para po makapulot kayo ng kaalaman patungkol po sa ating mga problemang pangkalusugan. Ayan mga kababayan, bago po tayo magtapos at bago natin pansamantalang tapusin, putulin muna ang ating programa, no? Muli po, pinapaalalahanan natin ang ating mga kababayan, bumisita, magpakonsulta po ng libre sa atin pong mga clinical branches, Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, dito po sa May San Jose Branch, sa May Kabasan Building. Ground floor po mga kaibigan, malapit po sa May Plaza, Barangay 7 or Barangay 7 po mga kababayan, no? Open tayo alas 9 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. Sa mga taga Kulasi naman po na malapit at sa mga taga malapit na lugar sa Kulasi, o pumunta po kayo araw ng Martes at Huwebes, no, andyan po ang inyong lungkod para po mabigyan kayo or ibigay sa inyo ang mga konsultasyon at ihatid sa inyo ang mga serbisyo na inyo pong ikakatuwa at makakatulong sa inyo. Sa lahat ng mga taga Miagaw, every Sunday ha, or malapit dyan sa Megao, pumunta kayo sa ating klinika mga kaibigan. Every Sunday, 9 a.m. to 3 p.m. Yan po ang ating schedule dyan. Maraming pong salamat mga kaibigan. We have now more enough time for this moment, and it's time for me to say goodbye, no? For the meantime, abahan po muli at nantabayanan ng ating programa, no? Sa pangalan po ng buong puwersa ng Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center, K5 News FM, at ng atin pong butihing CEO, Dr. Ramil Itang Uy. Ito pong muli ang inyong lingkod, Dr. Romero Nedruda Jr., lagi pong nagsasabi at lagi pong nagpapaalalang, kalusugan ang tanging nating yaman, kaya dapat natin itong pangalagaan. Magandang umaga and God bless us.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Calibo, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Antique, 95.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Istorya nga kalanlawan? Gusto mo wala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagidang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo kag mga katabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5! Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM, Ilonggo Drama Production Center, ang

0: escorpión.
1: Gagkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
2: Depende kung ano oras di siya makaabot.
3: Ati, nasig man lang na, kiti. Saudi, sarabya, ibigalo na, tapos lugway sila dayon.
2: Depende sa dalagan, ah.
3: Dalagan sang ano?
2: Sang tricycad niya.
3: Ano? Tricycad, giling service siya?
2: Oo, kay ga... Gasupot-supot pa siya nga makabakal e-bike. Amo na gani nga gatutudogid siya sang pang-deliver sang kabsa.
3: Hala, ti-timing eh. Gutom-gutom kita pag-abot na sang kabsa. Mag-amuna sadya-sadya gini, no?
2: Wow!

0: Boss Rocket.
1: Kung hindi ko magsala.
0: Sakto ka, Gid. Kung sakto ka, boss, hindi ka sala. Hindi mo Boss Rocket? Sakto ako, amugani nga hindi kuya sala.
1: Bawang kanimal mo, Blaboy Ramon. Gahirit pa lang kuya gani, ikaw gadiga ka na.
0: Mas main ang alert mo sa para hindi bla maperdi sa sugiray.
1: Amo nang mayo si mo sa sugiray. Basi blasta ka man lang sa sugid daw.
0: Ay hindi busa. Kaya ako nagapating akon mayo ang gasugid, mas mayo ang gahulid.
1: Oy.
0: Magsugid kuya boss, dala na ya hulid.
1: Ti laban sa busong eh.
0: Ara ka na mabalabos mo. Laktan mo kaya sa hindi amo boss.
1: Ikaw ha, wala ka galakot sa hindi amo haw.
0: Ay, grabe. Madumot kibla din boss mo.
1: Wala man ah, balos-balos lang ko ah.
0: Mo, manang Japon.
1: Ate, sige ah. Sugid na sang dapat may sugid.
0: Ang isugid ko sa imo boss, kay ikasadya sang gakatabo subong sang impeachment trial.
1: Man, ikaw yan nasadyahan. Ako ya. Suya, ako na ya.
0: Ara naman tabla mong. Kung lang tao mo bala tuod, boss, masadyahan kagid man mo. Ako gani, gaudyak pa sa kasadya eh.
1: Ikaw ya eh, kay man sutab ka. Kabalo ka nagid nga, hindi na mong gakatabo daw gachiring kapay mo ya.
0: Ano? Kagdindang hindi amo, boss man?
1: Yambal ko pa.
0: Yambal kay, wala ko niya kabalo ya, boss.
1: Pwes para ka kabalo. Ang lain da, ang ila pagpangipit.
0: Ano? Ay, sino ila ginaiptan, busaw? O ti ano, patay, gid? Critical?
1: Nge, buisit ka, sadya-sadya ino.

0: Burog? Saan din ka nagalin, man?
1: Eh, nagpahangin-hangin lang ah.
0: Ay, tani kong nagpahangin-hangin ka, wala ka lang tayo nagwa.
1: Kaya nga naman magdali na, hindi ko magwa.
0: May ara, dadako nga industrial fan, oh. Kaya na napaliro ng imo kalag kung hangin lang man ang ginambalan.
1: Ay, aba.
0: Eh, tani, wala ka na nagwa pa. Parang pandarada bala, oh. Sige na. Kay asta ikaw, mapalid asang kabaskog sang hangin.
1: Ay, aba. Amo gani nga sagwa na lang ko kay basi mapalid ko na sa industrial fan.
0: Siguro, amo na nga pirmi ka kakadula, tapos gatuhaw ka naman. Guro na nagtago ka to kag nag-box ay na.
1: Kaya ba? Yee! Magdali na, ano na yung imo nga box man?
0: Nag-box ka eh.
1: Wala, wala!
0: Hoy, hoy, isa ka bes nakita ta ka nga nagbira-bira gid box ha? Kag galiliwal ginang imo nga dilaong, galiliwal gid sang box kita ta ka.
1: Ay ba. No grabe kag iyo magdalina ya.
0: Ate duhi box ah para magtaas ka.
1: Ay ba. Ano ka bala? Ano na nga box man?
0: Box bala? Box. Blue box ha? Boxing.
1: Ay ba. Awa, biko gani kung ano na. Sus, boxing man ang gali.
0: Padayo na lang ang imo pag-boxing. Kaya kung maayo, ay di, why na ya problema? Mapabutang kita diri sa aton barangay sang battle.
1: Battle? Ano nga battle na Magdalena?
0: Singing battle.
1: Singing battle? Anong connection sa boxing sina?
0: Ang connection sina,
1: oh.
0: Kung gusto mo mangin maayo kag sikat nga boksidor, dapat kabalo ka na'y magkanta.
1: Oh, kagaan naman Magdalena.
0: Ah, tanawa si Manny Pacquiao bala. Mayo magkanta. Ano pa, sikat nga boksidor.
1: Ngi, hala, sadya-sadya, you know. Ayan ba?

0: Hala? Basi toad, Meg, no?
1: Hindi ka nahi bala, Meg. Basi samtang nagkakatulog si Mang Burakday nga nagangangangap sa kadaan, no? Sudlan-lan ni Boy Bitsin ang baba ni Mamaw.
0: Sa ano yung sulod? Ano yung sulod niya?
1: Bitsin, Meg.
0: Oh, matod, Meg, no? Permi na siya nga daan gabalon siyang Bitsin. Blang si Suneng na Black Kapansit Canton.
1: Hindi lang muna, Meg. May isa pa gina siya kabalunan nga Black Pepper. Unod lang na yung puro Black Pepper sa kabalunan niya, Meg.
0: Hala! Sadya-sadya, no?

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: Jose Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, kugid ang ako na regular nga regla. Labot, gitatlo, kabulan, bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gitang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3!

0: pangaiban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado.
2: DTX 500.
3: Special mindisyo sang maayon kapis. Sang wala pa ko katumar sang DTX 500. Sami ako ginataki sang asma. Pero sang pagtumar ko sang DTX 500. Kanami sang pamatsyag ko, wala na ko ginahapo.
2: DTX 500.
4: Mabakal sa mga butika.
2: DTX 500.
5: Ako si Salvador Estanin, taga Dao Kapis. May balatian nga TV. Ginahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko lugo. Nabatian ko sa radyo ang DTX 500. Nagtumar ako.
6: Nag-ayaw gid ako sa akong balatian nga TV.
5: Salamat sa DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mabakal sa mga butika.
2: Extend Food Supplement for Men.
7: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix,
3: sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix, himok sa natural nga sangkap, pariyos ang amarkuso, chia seeds, bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix,
3: mabakal sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Nag Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag Mighty C kayo. Mighty C, alkaline based vitamin C, available nationwide.
0: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Ach!
0: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C, glaucoma, eye care gold capsule, bacterial conjunctivitis, or pink eye, eye care gold capsule, eye allergy, eye care gold capsule, cataracts, eye care gold capsule. Ang eye care gold capsule may aras sa lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kagdil berry extract. Eye care gold capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Manginom sang eye care gold, kaupot ang pagbutang sang eye care drops. Adlaw-adlaw, eye care gold capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa murugo na presyo. Care Gold.
3: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Wala bala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
5: Ew! Yucky!
4: Mag-Spore Biotics ka! Clinicas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Clinicas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Mga mangunguma! Kamu bala nagaproblema sang peste sa inyo humayan? Ila binagid sa tiyangaw kag black bug? Ballistic ang solusyon! Systemic na highly contact pa! Diin ka pa! Magballistic na! Magtimpla sa 3-5 kakutsara sa kada sprayer!
9: Sa dugang impormasyon, magtawag lang kay Mark Moscoso sa cellphone number 0935-163-1050.
10: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Gid ka da, ha?
11: We, matyag mo! Madala pa sa editura mo!
10: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
11: Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
12: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
13: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika!
14: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatanas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patanasin natin ang ating memorya. Mag Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
2: May ginamatsag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginamatsag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyar ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa kilid kang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Comon samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch, tabuk lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kaginahatod kaninyo, kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sa ilang radyo kag nakatutok pirmi sa 95.7 K5 News FM San Jose Antique. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sa isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5!

0: Insert kayo. Bakit naman?
1: Suya ko!
0: Oh! Sadali lang pala. Suya ka kasi do.
1: Ha? Kay Marites ha? Kabalang gitsa yasok to niya.
0: Matagal na yan. Kayin mo lang nalaman. Insan. Parang bago ngayon ang boses mo ha. Ano nangyari?
1: Paas ko sa ngugtas kay Marites.
0: Para na rin ibago ka pala, Insan. Matagal na yun na ganyan eh.
1: Amangan ni! Sus nga tingkagi niya, sukto niya! Tingkapas niya bato!
0: Kaya marami namang may utang sa'yo dito sa karinya niya. Bakit siya pang-una mong higit sukot?
1: Kaysa man lang ang wala plano magbayad eh!
0: Inayhan, nagsisilos ka lang.
1: Ako? Mangimon? Para sa ano? Ew!
0: O, di na ba yan? Nagkalapos ka na yan sa ngugtas. Nagkalapaos ka na sa ngugtas kay Marites. Samtang siya, nag-smile-smile lang sa'yo.
1: Man, hey, kabalan mo!
0: Siya na sadya eh, no?

0: Hari ka man di sa bangga namon, Marites.
1: Ay, kwan di goy, ah, inang...
0: ano nga kwan na? Ismering hoy. Sabat na yun, basi may mabulig ko blaw.
1: Ang kwan, ano kinagutom ko bala?
0: O, di pagkaon!
1: Amo galing ina ang problema kay wala kalanon.
0: Ay, glika!
1: Dami tani kaon, eh, kaso wala gid pagkaon.
0: Hay, kloy mga lisim mo, no?
1: Duoy gid eh. Tehe, wala gita da pagkaon.
0: Sos! Kung pagkaon lang, gabaha to sa bali ang pagkaon.
1: Na! Ano?
0: Oh! Hindi ka na, ginabalanta na kaligad nga itong inupiran ta ka. Te, ano, batunon mo na to?
1: Batunon ko na lang, ah.
0: Anong batunon mo?
1: Ang hatag mo sa akon nga pagkaon, eh, pero hindi lang to yung maglibiin, ah.
0: Ganga naman!
1: Kasi, blamaratrat ang tahi ko.
0: Why?
1: Kaya nga sila nga daan nila, may pagka kabayuhon ka ko, no? Ito ang mugin ang ginakahadlukan ko, kaya base bala magkalaula ko, haw?
0: Hala! Sadya-sadya, you know? Why?

0: 真的吧？
1: 哦，俺那么多多的好，这个来那么大？哇！
0: 阿拉个那么巴拉，那个 so good 个那么巴拉，卡蒂那么不好么？
1: 卡蒂那不好呢？这个巴拉么能够？
0: 怎巴拉呢？pero kabalo kabala siyang imogin ng bal?
1: Oo eh. Nga ba wala kayo din ang bal ko? Gano'y natural kabalo ko eh. Kaya naman niya galing tuyo mo tutod ako.
0: Wala kaya ginagutom?
1: Ginagutom eh. Ikaw eh how?
0: Gutom man eh.
2: Oo nga, ginatulok nyo ko na yun how? Gutom ka mo mga amigo how?
1: Oo, Boy Bichen!
2: Hala?
1: Boy Bichen, ay, este tantan. Siling ko, basi damo dang imo balon nga pansit tantan. Basi, pwede mo masyara sa amon eh. Eh, toto na ko?
2: Gani, man? Kamu pa ba? Ti ano? Laktan ko isa ka baso nga, Bichen? Ang isa ka putos nga pansit kanton? Para sa Baroso ah. The more bitsin, the more pagid nga namit.
0: Nang gabang ya. Kalaulagid tas ni.
1: Sadya-sadya gid ay no.

0: campeón.
1: Mga abyan, sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan, Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque.
2: Musical score, Michael Tabaki Jr.
1: Recording engineer, Noli Aparicio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.

0: DTX 500.
1: Ilay Lady La Crosse. Taas ang akon nga sugar, 375.
2: Saan mag-inom ka?
3: DTX 500.
2: Ilan nalang subong imo sugar?
1: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
2: Imo nga blood sugar test, ilan itong score gani?
4: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
2: Ilan nalang imo nga blood sugar?
4: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
0: DTX 500.
5: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipino.
6: Relax gan, kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gid ya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
7: Muling binuhay mo.
8: Extend. Isang kapsula ka lang.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix, gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix, mabahal sa mga butika.
2: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix, mabahal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline-based Vitamin C. Available nationwide.
5: Sporbiotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Sporbiotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo-cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Sporbiotics ka!
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Gadragsa nga punggot,
10: DTX Beauty Soap.
9: Magaspang nga panit,
10: DTX Beauty Soap.
9: Galaong magputi,
10: DTX Beauty Soap.
9: Puro katol-katol,
10: DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
11: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-Eye Care Go! Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go! Ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata, Eye Care Go! Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go! Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold. I Care Gold.
12: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drop. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
11: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
13: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance na yan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
14: May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, last 9 sa aga hasta alas 5 sa hapon. Rugyan ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa kilid kang San Jose Plaza, unahan kang Avon, pasulod sa Barangay 3 Comon. Samtang Martes kag Huwebes Miyerkules duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch, Tabuklang Kang Anay Building, Kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kaginahatod kaninyo. Kang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: Ang kakampiyon ng estasyon K5 News FM.
15: K5 Galingawan Time.
16: Pa, human na desisyon ko. Gusto ko ng mga buhenga ko na lang.
17: Bawa anak, sigurado ka na sina?
16: Oo pa eh. Nako.
17: Ate, mayo na ka. Suportahan na muna ang desisyon mo ah.
16: Nice ya pa. Naimos ko na gamit nyo. Pag nalayas na ka mo to!
15: K5

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio with BCO.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.

0: GTX 500.
1: Di na kanon. Ang ginabatsa ko ang ako na UTI ka sakit gid sa ako niya baywang.
2: Sa kadlo kapila ka magino.
3: Sa GTX 500.
1: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
2: Subong kamusta?
1: Oy na, halin sa nagtay kami sa GTX 500. Ay nigo ginabatsa.
0: GTX 500. GTX 500.
4: Si Edding Grace paglumutan.
5: Ako may sakit nga diabetes.
2: Pila ang imong gininom na kapsula?
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang ako nga sugar subo.
2: Wow.
5: Mabakal na kamo. Sa GTX 500. Okay. Namigit ini sa aron nga lawas.
0: GTX 500 Extend Food Superman from Air.
6: Ako sa Renato, nalarm ako sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang gid. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado ka gid.
0: Extend Food Supplement for Men. Abiyan mangunguma. Kamu bala aga problema sa mga hilamon sa inyo uma? Ari na ang solusyon sa inyong problema. Rub Out 480SL. Sa Rub Out 480SL, tanan nga hilamon, kaya niya tapuson. Ano pang ginahulat nyo? Gamit na sang Rub Out 480SL. Sa timpla nga 15 kakutsara kada tangke, tanan nga hilamon, iyagid patsyon.
7: Sa dugang impormasyon, magtawag lang kay Mark Moscoso sa cellphone number 0935-163-1050.

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric Ledis, mas mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnumbo ang ako sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Mabaka butika.
4: Mayad nga balita si Balumnan. San Remy Yonhon, kag Suking Antikenyo. Dyan na sa Tordesillas Street, Public Market District 3, si Balum, ang Kimberly J. Can Corporation, nagabaligya kamayad nga kalidad kang bagas. Parehas kang Kymer Premium, Kymer 64, Kyrin Mix, Jamil Rice, Wholesaler Kamais, Crack Corn, Corn Grits, Hammered Corn, o pa kang mais kagparay. Nagabaligya man ka construction materials. Parehas kang cement, kabilya, angle bars, zipper lines, GI fence tube, plywoods, kag electrical materials. Nagadeliver man, sand and gravel, hollow blocks, tamburong, kagtuong sa baratong presyo. Kimberly J. Khan Corporation, Tordesillas Street, Public Market District 3, Sibalom. Owned and managed by Earl Magramo Nabalan and Kimberly Don Cordero Ardania Nabalan. Contact number 09 917-312-1143.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.
2: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Max 4 Biotics, katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na! Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Spore Biotics, kabulik sa pagtapna sa gaga ng H. pylori na nagatugas ang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
0: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-Eye Care Gold, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold. I Care Gold.
3: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi gina ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sang isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: DTX Beauty Soap.
7: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
6: DTX Beauty Soap.
8: Mabakal sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: So na,
9: problema, gid ako sa akong body odor.
10: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis ka nagbuti gid ako nga panit.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap.
8: Mabakal sa mga butika.
11: Lagi bang matamlay
12: o mahina ang memorya ng anak mo?
13: Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag Memory Advance Serum. Araw-araw,
14: mabibili sa mga butika.
13: Memory Advance Serum.
15: May ginamatsag kauron bala sa imo ikayong lawa? May mga paramangkutanon na angot sa estado kang imong ginabatsyag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, last 9 sa aga hasta alas 5 sa hapon. Rugyan ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa kilid kang San Jose Plaza, unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Comon. Samtang Martes kag Huwebes duman, last 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon. Rugyan sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch, Tabuklang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kag ginahatod kaninyo kang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Ang kakampiyon ng estasyon K5 News FM.
17: K5 Galingawan Time.
18: Day, kipakilala ko ng ako nobyo sa lula ko nga milyonarya.
19: Te, boto mo sa iya si lola mo?
18: Ay, sobra!

0: D3Bio.
1: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3Bio kagang bilog nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
2: Pamakal sa mga butika.
0: D3Bio. D3Bio.
3: O si Karen, nadamog it sang akon hair fall ug indi man nami akon nga kutis. Nagtry ako tumar sang D3Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
0: D3Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
2: Pamakal sa mga butika.
0: TTX 500.
4: Ako si Herminia Tito.
5: Pila ni mo blood sugar sang
4: 300.
5: Din ka nakabati nga may DTX 500.
4: Radyo.
5: Paano mo ini ginainom?
4: Aga duwa. Sa gabi, duwa.
5: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
4: Oo.
5: Anong resulta?
4: Sobra na lang 100.
0: TTX 500! TTX 500!
6: Katalina Habagat.
5: Anong ginabatsyag mo?
6: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol, kag di na ko kakita. Di nagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka, adlaw. Two times ko, tagdawa-duwa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Kaya namin, nagit sa akong nga mata.
0: TTX 500! Extend food supplement for men.
7: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala din ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag yung testingan. Wala din ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gidman niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayo nga digestion. Sa Spore Biotics kadalhay ang pag-ariya.
10: iCare Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa hali, kadala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang iCare Gold kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. iCare Gold.
11: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko ang iCare Capsule kag iCare Drop. Amo na ako ang iya ginagamit. Uod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akon panulukan. Nadula man akon muta-muta pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
10: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
12: Gabasa na naman bala ang imo.
13: Ay, gabasa na naman?
12: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa.
12: Kag nagabaho ang kilikili.
10: Mag-Clinical Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Dayo Fresh.
13: Nagabasa. Basa na naman balaga.
12: Ah, lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinical Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup.
16: Iniaisa kang neurobiotic serum nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Serum. Bumakal sa mga butika.
17: May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyan ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa kilid kang San Jose Plaza, unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Comon. Samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Kulasi Branch, tabok lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kaginahatod kaninyo, kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Samon talam nanda mo bisita, langaw-langaw ulo tiyangaw kag iban pa. Gasakit ang ulo ko sang ugtas, ganigin sogo ko si tatay nga. Ma-spray na tatay, sige ha-spray tatay, kingpin kagis mo talamnan protektado. Sige ha-spray tatay, sang kingpin kagis mo, sa kingpin kagis mo, ang patubas sigurado.
19: Ang kingpin kagis mo ang eksklusibo nga ginadistribuer kang Jinsons Philippines Incorporated nga mabakal sa mga agricultural stores sa inyong lugar. Sa dugang impormasyon, magtawag lang kay Mark Moscoso sa cellphone number 0935-163-1050.
20: Okay ka! May kape ka sa K5!

FM San Jose Antique. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5. Tire

0: News, D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
2: Mabagat sa mga butika.
3: Checklista, sir boy.
4: Okay. Checklista. Uh-huh.
3: Engineer. Nga D3 Bio ka kaysa vitamin D3?
4: Kinang langgid. Parang makwangid. Madouble. Double the quantity effectiveness.
3: Sa ito pa, ang imorason nga D3 Bio ka para mas doble ang epekto. Point number one, double ang effectiveness naka D3 Bio kaysa plain D3.
4: Oh, correct.
3: Check.
5: You know what? Naga D3 Bio ko, kag wala na ko ga plain D3 lamang.
4: Uh-huh.
5: Kay bangod sining maghamot ang akon nga hininga.
3: Uh-huh.
5: Nga ang Streptococcus mutans, uh-huh, isa ini ka klase bakterya nga nagakos ang gum disease,
4: correct,
5: plaque sa unto,
4: uh-huh,
5: ang iban pa.
3: Uh-huh.
5: Kung nagainom ka D3 Bio, hindi bangod sa D3, bangod sa
3: Visio.
5: Iya Visio, ini ang makabulig sa imo gum health, mahamot ang ginhawa mo, hindi ka baho-baba. Especially kung may extra nga oil.
3: Pulling, galisya,
5: oil pulling ka.
3: Oil pulling, dakogin sa oral health.
5: Wala na iya sa D3 nga plain. Ara iya sa D3 Bio.
3: Tungod kay may Visio ang D3 Bio. Ang plain nga D3, wala siya Visio. Point number two, sir boy.
6: Gusto ko ang D3 Bio over ordinary
3: gusto
6: vitamin.
3: Gusto ko maging happy ka.
6: Gusto ko maging happy ka, no? Gusto ko D3 Bio over ordinary vitamin D3. Kilayo ko sa ginatawag nga fatty liver. Nga, mag-inom ka sang D3 Bio, ang iyan ni medium chain triglycerides, instant energy dayon. Pataaso niya dayon ang imo nga tawag nga core temperature. Once mataas ang imo core temperature,
0: D3 Bio,
6: mataas ang imo metabolism. Usaron tanan nga tambok sa imo lawas, pero unahon gid usar ang tambok nga stored sa imo liver. So makaiwas ka sang fatty liver kung mag D3 Bio ka, hindi mo na mahimo kung ordinary nga vitamin D3.
0: D3 Bio!
7: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya, nagaluya na ko pamatsyag, isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the Visio, nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio! Ang D3! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabakal sa mga butika.
3: May dugang ko na, sir boy, hindi lang fatty liver, ang tanan nga mga HIPAA virus nga ara sa imo atay, kaya himoson, kaya patyon ni Visio nga ara sa D3 Bio.
5: Mm-hmm.
3: So, HIPAA B man, HIPAA C, kag iban pang litra sang HIPAA.
5: Mm-hmm.
0: D3 Bio.
3: So at least siya, kung may HIPAA B ka, HIPAA C ka, matamat nubo ang mga viral load, sir boy.
5: Correct.
3: Kung gainom ka D3 Bio, perdi da ang kuana, plain nga D3.
5: No.
3: Ako, nga ang mapili ko D3 Bio over plain D3. Tungod ang lauric acid sang D3 Bio,
5: which is a medium
3: test. Wala na sa no sa plain nga D3 sa boy. Ang lauric acid nga ara sa D3 Bio. Pag abot niya sa cancer cells, i-promote niya ang stress fibers. Ang stress fibers daw siminto na. Siminto ho niya sa engineer ang ano?
5: Ang selula,
3: cancer cells. Pag siminto, hindi na siya kapagwas ang toxin. Hindi naman kasulod
5: ang ka
3: magkaon.
4: Correct. So hindi siya magdako, hindi siya magdamo.
0: D3 Bio.
3: Patay na lang siya. Kasi siyempre wala pagkaon mo sulod kay gisiminto niya mo.
4: Correct.
3: Nagtawa bla, simintohon kayo mo bala, ito kasulod.
4: Pati uwi.
3: Patay ka. Di ba? Ang muna matabo sa cancer cells, simintohon niya. So maamatabo, matambay lang to.
5: Madamo,
3: masiminto.
5: Uh-huh.
3: Hindi na siya kapagwa toxin.
5: Hindi naman siya kapadamo.
3: Mm. Hindi man kasulod ang glucose.
5: Hindi man
3: kasulod. So matabo, mapatay siya.
5: Dead siya.
3: That's why nga D3 Bio ko kaysa plain D3. Kaya nga man, kung D3 ka lang, makadto ang D3 sa imong immune system, siya to ma-fight sa imong cancer cells. Diriya, wala fight ya. Simintuhon ta kaya?
5: Correct.
3: Amo na siling D3 Bio, simintuhon ta ka? Ang lauric acid nga dala-dala ko, siling ni D3 Bio, amo nang masiminto sa imo, hindi na ka makapadamo, kag hindi kaya makapanghalit.
5: Doging quarantine, galidok?
3: Correct. So, saan o ka mainom sa ano, sang D3 Bio? Damo-damo na cancer cells mo.
4: Correct.
3: Milyon na, bilyon na ang cancer cells mo. Di pa gulata, subong pa lang, wala pa cancer cells.
5: Maintenance.
3: Inom ka na daan. Para nga kung may makita si lauric acid nga aras D3 Bio, simintuhon na niya daan. Dapat niya be wise sa pag-inom sang D3. Ang D3 nga may BCO gid. Kaya ang D3 nga may Visio, siling ni engineer, grabe ang epekto. Sobra pa 10 times.
0: D3 Bio with Visio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: radio mo.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Cagayan, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City, 95.7 K5 News FM Antique. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kulasi Antique. 95.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News FM Philippine Standard Time, 10 minutos makaligad sa takna alas 11 sa aga.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
3: Number one,
1: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.
5: Reynard Apostol.

0: Isara na naman ka man nayanaya kagma dinuagon nga tig-irigma sa atin nga mga kakipaiba. Welcome na sa inyo paborito nga programa sa Tion kang Tigirigma. Ang 11 Mbps mga balita kag public service.
1: 11 Mbps.
0: Sa aton nga mga pinalangga nga mga kasimanwa, Miyerkules kita kron petsa 7 sa bulan kang Oktubre tuig 2026. 79 dias na lang o kung sa 29 days. No, anabilin antes ang Pasko.
1: 11 Mbps.
0: May dyan, buhay pa man to. Sige, sa aton nga mga tagpramati ang aton ron nga pag-abi-abi kapag tugro kang katahuran. Sa aton nga mga ka-K5 sa 590 ka mga kabarangayan. Sa Jasiotso ka mga kabanwahanan nga nagabugo sa aton probinsya, ang probinsya kang Antique. Mayad nga aga, good morning, how are you people? Kamusta ron ang paningkay-singkay sa aton nga mga kasimanwa? Kay nagapangalagad na ang 11 Mbps sa tatlo ka ma-broadcast station sa bilog nga probinsya. Live kita sa 95.9 K5 News FM Kulasi. We are also live sa 95.7 ang aton nga main station ng K5 News FM San Jose. Kag sa 97.3 sa K5 News FM Bugasong for the benefits mga ka-K5 sa mga taga Central Antique. Live man kita sa Facebook sa K5 News FM Northern Antique kag K5 Antique Updates. Sa ating kadating rigma, ang imo kubos nga lagad ang imo abyan si ka-K5 Reynard Barcelona Apostol. Irarimaw kita banuas talauna sa kadyang hapon sa pag-inistoryan ay kag-diskusyon ka mga talalupang doon nga mga balita. Lokal, nasyonal, internasyonal, kag iban pa nga may impormasyon nga aton matipon sa aton nga pagpangalagad. Gani imawi ninyo ako banwa sa talauna sa kadyang hapon. Sa aton man kadyang nga pag-irarimaw, mangin ka imaw ta, no? Ang aton nga team of reporters sa pag-atod ka mga balita sa tagsa ka mga area of assignments. Gani stay tuned, stay put. Kay kita ang bahala sa inyo sa mga balita.
1: 11 Mbps.
0: No, kamusta mga amigo ta sa tagsa ka mga panimalay nga ti pirmigid nagasubaybay sa atin kadya sa K5 News FM. Mayad-ayad gid nga tigirigma kaninyo tanan-tanan ah. Sa mga mangunguma naton kag mga mapisan nga mga mangingisda nga nagalugayawon sa kadagatan. Pero labutan gyapon sang signal ta, no? Happy happy watching and listening. And at the same time sa mga OFWs naton nga mga friends, kamusta ang inyo plastada? Ang mga amigota sa mga merkado publiko, kamusta ang negosyo? How's your business? Sa mga bulantero, sa mga pwesto da sa tagsa ka mga market, or even sa mga stalls nga nagapamati sa atin ka dya, mayad lang to nga tag-irigma kaninyo ah. No? Kag of course sa mga amigo ta, at amyaw taman ang atin mga amigo nga nagaplastar na sa tagsa nila ka mga salakyan kay sige biyahe, both ha, public kag private vehicles mga ka-K5. As always, ginapahanumdom naton, likawi ang disgrasya sa dalan. Ang imo mata ituon sa aragyan, hindi pag ituon sa hita kag dughan kang iban.
1: 11 Mbps.
0: Baway gid ka bati o sige gyapon. Na masagaid gani na karon sa rakyan mo kay lain ang ginaturok mo.
1: 11 Mbps.
0: 16 minutos ang makaligad sa takna ng alas 11 sa tig irigma.
1: Reynard Apostol, 11 Mbps.
0: Mga balantayan ng mga balita nga ton istoryahan sa atin kajabanwa nga pagpangalagad sang katrak partially burned o kon makaangkon sang sunog. No, ang isa ra ka truck do dito mga ka-K5 sa Banwa kang Pandan. Ano rason sini ka-K5 Christine? No, kang kadyang nasunog nga truck. Istoryahan ta karon sa atin nga pagpangalagad. Bao grabe ho, mga kabataan sa Antique nga wara naga-eskwela, nagdangat mga ka-K5 sa masobra 15,000 kabilog. Ina sila mga out of school youth halin 15 years old pa kadto 24 years old. Ang mga edad nga mo kari chimpo gid na sa mga senior high, junior high school to senior high school to college, no? So supposed to be diyan sanda kari ka K5 almay sa eskwelahan, no? Ano ang rason, anong kalabanan nga rason andat mga ka K5 nga why ni sila noy sa eskwelahan kag wara naga-eskwela kag masobra 23,000 ka mga pamatanon sa Antique no, ang ginaklasifikar, no, nga wara naga-eskwela, ruwas nga wara naga-eskwela, wara man naga-obra, kag wara man ting training, no, base maka K-5 sa community-based monitoring system o kon CBMS, kang PSA, ano butang balon niya ni man, meaning why ga eskwela, tapos why man nagpaidalom sa mga training ni sang nga gina-offer sometimes blas ang pira ka maorganisasyon or sang gobyerno. And at the same time, why nag-eskwela, why pagid ti obra. No, ti ano gid abi nga obra ang ginapangita natin sa mga kabataan, mga kaki-five nga wara ga eskwela. Kay mismo gani nakatapos sa pag-eskwela, medyo kulang-kulang ang oportunidad regas pisa sa antike mo. Kalabanan sa mga graduates na to, especially ang mga graduate mga K-5 sa mga business-related course, mga iban pa ni mga IT, and even education, mga nurses, mga nursing graduates na to, nga ti hindi pa tsimpo nila sa why panagabot ng tsimpo nanda to enter their profession, kisa why na, hindi mo makita dyan sa antike, no? Nag-aagto sa iban nga lugar para makapangita sang obra. Because whether we like it or not, no, ang kamatuuran, tamaan kakulang ang oportunidad regya sa antike mo. No, hindi kita highly urbanized nga klase sa kang probinsya o kung naway ganit kita syudad. No, so kung sarigan talang ang mga job opportunities gani regya sa atin, medyo mambalta ti kulang gid, no, sa atin nga mga kasimanwa. Check naman karon si K5 Jimmy kay... mga pumloyo sa Banua ka San Remigio, ginapandaman nga mag-uligmat, no, sa palibot ilabi kun kagabihon. Uy, ano ang natabo or nga may mga amo kadya nga mga advisory ang atin sini nga LGU kag sang kapulisanta. Check tani karon with K5 Jimmy Gregorio. Sa mga balita nasyonal nga atin pag-istoryahan baw. Hambal ni Secretary Garin kang Department of Energy, no? May posibilidad nga or gina-project, no? Nga magakulang ang supply kang kuryente, no? Kay tilad El Nino, nagapasulod kita sa El Nino. So kun padayon ang sobra nga kainit, posible maapektuhan mga kaki-5 ang supply sang aton kuryente kag may pagtaas sa presyo niya. Ini tungod kuno mga kaki-5 nga kun sobra-sobra ang init, kalabanan abi sa atin regya nga mga power plants darwa lang man mo, no, is coal-fired power plant nga ginabalahan ina ka ginasunog ang coal kaki-5 Almay para mag-generate sang turbine bla, no, ang iya sini nga init amura nagapalibot sang turbine para nga mag-generate sang kuryente. So, magaluya. Diba man, kuta nung connection niya sang coal sa tigirinit. No, ti, posible nga mag-brown out kuno pirmi kag mamahal ang presyo because ang apektado gid kararga ang aton nga mga planta nga ginatawag hydro power plant. Para mo sa mga dams sini, may tubig na da nga ginapailig. So consistent ria and amuria ang nag-generate sang kuryente, no, kay ginatawag nga hydropower plant. Kung consistent ang flow sang tubig, natural sige-sige man ang pag-generate sang kuryente kay ginapatuyob na dyan mo ang mga turbines bala nga naga pagtuyob ma-convert ina into energy pagi sa mga mechanical etchos na da. So kung waay ting tubig, halimbawa magkarahubsan ang mga subdam natin, medyo hindi consistent rin ang nagailig man, pero hindi rin tama kasulog patas kato nga ti YTL ninyo, posibleng nga magahinay man ang pag-generate sang kuryente. That is why nga mangin limited ang supply, and eventually ti kung limitado ang supply, no, may posibilidad nga ti ipapasan inaastawo, paagi sa mga rotational brownout o kung iban pa para matipid natin ang atin sini nga mga kuryente, no, sa atin nga mga kasinanwa. Istoryahan ta ni Dibla karon because very important ni ang pungsod ta or ang atin nature mismo kung naga-encounter kita sa mga problema ang atin galinoy nga nature naga-offer man sa mga solutions. Why ang tungod sa sobrang greed or kadahak-dahak kag we are being governed by these erroneous people or mga ignorante nga mga tawo, no, dalok pagid ti hindi ma-maximize ang use kag ang gina-offer sang nature sa aton nga mga solusyon daads problema ta. Ti tulad isi Pabla, no, uso gani tulad ang solar mo. Ti kon sobra-sobra ang init sang El Nino, kung ginplanuhan ini sang gobyerno ta ahead of time, and ang mga kwarta nga ginagamit ni Stogro ayuda ginagamit sa sa mga kun ano diyan nga proyekto kag ginakurakot lang ban, kung gininvest naton ini sa mga solar power plant abi nga magaharvest mga kaki-5 sang solar energy, no, alin sa adlaw ta pag init niya ang mga solar panel, amo ni amaga generate magabuel kang solar energy and ma-convert into electricity, just like mula sa ginaubra sang India kag China, may mga farm gid sila yasang solar, no, ginabutang nila tubig sa floating device, tapos ang panel ara sa dagat kaki 5 ni coal. Ti amo ni anaga generate sang electricity sa pira ka mga syudad sa China kag sa India ining mga floating solar panels. Iban gani, may ginkot-kot gani yang daw barren land mga kaki-5 ang China, daw marapit yata na sa mga Gobi Desert, bla kaki-5 Nicole. Amo dya ang mga barren land, bla sa parts ang China nga medyo hindi mapuslan kung tamnan kay purti kainit kagkadalang sang uran. Tigin tru tamnan nila to yanoy sang mga solar. Amo to ang gina-harvest nila ang solar energy kag na kun by mechanical and technological advancement, no, na convert nila ang init kaadlaw into electricity. Ti karon hindi lang ni pass anon sang hydropower plant sang geothermal power plant, no, kag coal-fired power plant. In fact, ang coal-fired power plant amo ni siyang pinakahigko mga kaki-5 mo, because ginasunog ang coal and nagaguba ini dugang contribute ini sa pagnipis kang ozone layer ta, wherein ya kun solar ang init mismo kadlaw gina-harvest ginahimo energy, maga-supply to sang kuryente sang minilyon ka mga tawo, minilyon ka mga pamilya sa China mo.
1: 11 Mbps
0: kun kwarta lang kag kapasidad sarangan ni himuon sang Pilipinas. Ina, kung may direksyon ang mga leaders naton, ang gobyerno naton na sa whole, nga himuan sang konkreto nga paagi, paano masolusyonan ang problema kang Pilipinas sa enerhiya or butang talang sa electricity sa atin nga mga tagparamati. Na gets nyo ang point, if may problema kita sa nature because of El Nino, pwede tagali ini ma-maximize nga ang init niya, isopton sa pagi sa pagsepet sa paghaplaag da ka mga solar solar panel kag solar plant abisang aton gobyerno nga pwede daad ni nga sobra kakainit masolusyonan ta, because may enough kita nga kuryente, tikon enough ang kuryente, ang iban abi kadya nga mga water source adya lang mga ginabunyag ta sa tanom, pwede ini siya ma mabuol to sa dalom kalupa ang tubig, no, through electricity, no, kag mga pira ka mga technological aspects ini nga ti kun mainit pwede ta mabunyagan ang tanom. May durobla sa may maubra naton kun na maximize ta garing naturok tatulad abi ang direksyon kang gobyerno ta hindi ta mamanan kun din pagto.
1: 11 Mbps.
0: Diyan balon talang perni. Kay kainit, natural masaka ang kuryente, kay gaduro ang demand, gagamay ang supply, no? Kay ang mga hydropower plant nato apektado. Ti diyan lang kita asta karia nga i-recognize talang ang problem. Ti why man problema kung gina-recognize naton kay kay pabutambla may mga pictures ang solar panel sa China bla. Why man kita problema kun ginarecognize ta, no, imnami ganira nga makilala ta nga may problema kita tungod sa El Nino, makulang supplies kuryente, kaya mga coal fired kag especially ang mga hydropower plant magrahubasto, gamay ang tubig, gamay ang ma-generate nga kuryente, and then pag-abot naton sang summer, kay stuman ka init, halos tanan nagagamit sang electricity. So kung tanan nagagamit sa electricity, natural maduro ang demand sang elektrisidad. Kay kung nagagamay ang nagaduro ang demand, dugangan sa nagagamay nga supply, ang guwa niya sina mairinigaway ang makulang, may scarcity. Ti karon kung magkulang, no? Diyan ruman kariya mga ka-K5, ang mga major players sa elektrisidad, oh, matik advantage naman na pasakaan naman nila ang supply sang ang presyo sang kilowatt hour sang kuryente. Why gi kita ni sang bulon, why gi kita sang benepisyo? Wherein nga kun ginamaximize ta ni sang gobyerno ta ka ginarecognize ang ining mga nature-based mga ka-K5 nga ano tawag ni nga mga solusyon sa problema kag ginahimo kag ginamat-amatan, no? Tani mapuslan ini sang future generations kun indi man sa aton generation, because buhay man ang pag-ubra sini mo, it took years. Pero garing hindi taman makita ang direksyon niya sang gobyerno ta grabe na nga pagpasan sang tawo sang problema naton sa pagtaas kang gasolina, nagtaas ang plite, no? Nagmahal ang plite, ginpapasan man gyapon sa tawo. Karloy ang driver, bisan nagmahal ang plating, iba niya, hindi man sa rama nga nagmahal. I mean, duro-duro mga ka-K5 problema nga nagakatabo sa pungsod ta. Pero duway kitas may makita nga solusyon. Ambalan lang kita sa sekretary ta ni Garin. Ambalan lang kita nga may mataas ni sa ginaano na to, yun ang balta, budlay man niyang balon. Pero mataas ang kuryente, kag magagamay ang supply. Oh. Yang balon lang kita, wa isang solusyon nga gina-offer kung ano ang ubraho naton sa atin nga mga kasimanwas ang gobyerno. Nawili lang yung gobyerno, mga ka-K5, lang tawa niyo bla. Ako, hindi man kita kontra sa pagturok kag pagbuol sang accountability, no, nga mapriso ni ang mga tawo nga nagapangurakot sa gobyerno. Pero focus tulad sang gobyerno, waiting iban kundi puro lang gid impeachment ni Sara Duterte. Isa rin katuig mga ka-K5 nga hala, dyan lang ang focus ang gobyerno ta. Ang mga resources, tapos kung may problema, ganing may encounter ang tawo, ang Pilipino, hala ang solusyon. May problema sa agriculture. Impes nga magtugro sa konkreto nga solusyon. Ano himuon ta sa Department of Agriculture? Ah, itawin lang ti ayuda ang magsasaka. No? Aga mahal ang presyo kang baraklon. Mahimo ta kang uplift program, no, para may ayuda ang tawo, amurang gamiton dugang sa panggastusan tungod nagamahal ang braklon. Waay sang konkreto nga solusyon masubo para sa atin. You know, kun lang tawon mo ang pungsod Pilipinas, if we are being governed by honest people, no, mga tao nga ginapinsar mga ka-K5 is ang pag-asinso kang pungsod as a whole, pagpatinad kag pagpanami sa pangabuhi sa mga Pilipino. Siguro noy ang Pilipinas isa sa pinakabaskog nga pungsod sa kalibutan. Ang solo talang di nga kontra kalamidad, no? Kay ang kalamidad pwede taman ra mga ka-K5 mapreparahan mo kag mapangitaan sang solusyon para magamay ang damage kag casualties. No, kung may linog ti pag-en nga mga building, kung may bagyo ti nami nga mga evacuation da, manami nga mga panimalay, kung magbaha man ti ang mga system natin sa flood mitigation plastado, masolusyonan mo, matauan siya sang nagakaigo nga pagtuon kag solusyon. Pero garing ang problema naton sa Pilipinas, we are being governed by people nga mga greedy, mga dahak-dahak sa posisyon kag kwarta, mga tao mga ka-K5 nga ignorante. Magambali ka ignorante, it does not mean mango-mango ah, nga illiterate kag white naman an. We are being governed by ignorant people, no? Ignorante because naman an nila kung ano ang sakto himuon, why nandagin sapak ang idea nga insakto, ginduso nila ang anda personal nga mga interes kag ginpabay-an ang tunay nga solusyon. 11 Mbps. No? Amura gani may nakita ko nga isa ka post, although we are enjoying democracy, nami magkabuhi kaki 5 Nicole sa demokrasya nga pungsod mo because may freedom kita to express ourselves, may freedom of expression, may freedom of the press, may mayara sang freedom ang tao. Nami man ni siya, pero garing ang demokrasi ang purpose niya sini is pagtugro sang power, sa power sa tao nga magapili sang leader nila, no? Meaning ginatao sa alima kang tao ang mangin leader nila. Kung sino ang mangin leader, that is why may mga limited terms ang atin nga gobyerno, ang mga nagapungko sa posisyon. Pero ang too much lang gin siguro nga freedom, pati freedom sa pagpanakaw kapag exercise sa mga dinahakdahak sa gobyerno, amo na siya maka K5 ang naguba sa Pilipinas. Imagine na bala, oh, I'm telling you this because kung lang tahon mong palibot at tama ka manggaranan, dinti mo kita ang archipelago nga pungsod ang Pilipinas, halos made up of many islands. Di ko may islands, mga K5, natural, may pangabuyan sa pagpanguma, may pangabuyan sa pagpangisda. Dinti mo kita kapungsod ng archipelago, sige pati mo import sang bisan galunggo. Sige pa import kang isda. No, kag iban pa nga mga produkto nga supposed to be kung na maximize natin sa pungsod tani kag natauan sa nagakaigo nga atensyon kag pagpanami, no, supposed to be basi kita pa ang mag-export kadya sa iban nga pungsod. Halos tanan nga lupa sa Pilipinas din ka mag-agto, productive mo. Lantawab lang iban nga pungsod, may mga area nga barren, magambal ka barren, unproductive, meaning hindi siya noy produktibo. It's either desierto, glacier, no? Amo dyan mga kaki-five, no? Unlike sa Pilipinas, nga makita ni mo halos tanan pwede masolusyonan matauan, no? Kung matauan sang insakto nga pagdara, no, mapuslanon gid alin sa pagpanguma hasta sa pagpangisda. Kasong aton focus abi puro politika mo. Ang tawo ginahinto. Tapos ibo murahon kita nga mga tao sa dalam irinaway kita sa Facebook. DDS versus pulahan na. 11 Mbps. Alas 11:35, hindi pagkalipati nga mag Mighty C, the alkaline base vitamin C. Ang may tatlo kita ka mga rason kung adeta manami para kanimo ang Mighty C. Number 1, nagapabaskog kang aton immune system, amo gyud pinakagwapo, nagabulig sa pagprotektar kang lawas agod hindi maimpeksyon kag malikawan ang sakit. No, may anti-aging man dya. Makabulig sa pag-maintain ka makinis nga panit kag nagapabata man sa atin panit pagi sa pag-promote kang manami nga production kang collagen sa atin nga lawasa. And of course, may antioxidant power. Nagabulig sa pag-neutralize ka mga free radicals nga mahimo makapalain sa aton cells. Gani mga ka-K5, ang Mighty C 10 times stronger sa ordinaryo nga vitamin C kag may katumbas nga pulo ka orange. No, mag Mighty C kita para pagsik lawas ta. 11:36 sa Tigrigma. Balikan na kita sa hindi lamang magbuhay sa atin nga pagpangalagad. Paliog, standby. K5 News FM. News FM.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nang insekreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio, ang Physio, yung may D3, D3

0: Flex 500.
1: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akon disminorrhea. Pero pinsugiran ako sa akon amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong disminorrhea.
0: DTX 500.
2: Mabakal sa mga butika.
3: Solusyon sa skin disease. DTX 500. Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa palaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes. DTX 500. Bakal na sa mga butika.
4: Gah, matchoy ride man tabi ga.
5: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
6: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
7: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
4: Tika, ma-joyride na ta.
5: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
4: Sakay ka kidiya!
5: Siyempre! Naka-extend ko ya!
4: Basta sagad nga driver, extend lover.
7: Extend Supplement for Men.
8: Sa umaga pa mulat ng mata, isang

0: Toxic ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: TTX Coffee Mix. TTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami kidang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
1: TTX Coffee Mix. TTX Coffee Mix. Mabaka, mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Nag Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag Mighty C kayo. Mighty C, alkaline based vitamin C, available nationwide.
0: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
2: Masakit ang tiyan? Masami na budlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya! Spore Biotics, makabuling sa pag

0: hugas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold. Kag patuluan ang mataas sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
2: Nagaburo na nga akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumanang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
1: Always nagabasa? Kag nagabaho ang kilikili? Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
1: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Dugay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
6: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
8: 11:43 sa Tig Erigma.
9: 11 Mbps.
8: Balik sa 11 Mbps with ka K5 Reynard Apostol. Ang imo kapiha DTX Coffee Mix. Imo sa Amargoso di sugar sugar cane extract plus chia seeds nga manggaranan sa fiber sa buruso na detoxifier pa plus mga ka K5 ang DTX Coffee Mix. Gapagwapo kang atin nga digestion bagod manggaranan sa fiber ang ingredient nga chia seeds. Gani, no? Sa imo pagpangapipili ang kape nga nakadito, nakakapi ka na, nakadetox ka pa, kag kape na walang halong etsyosa.

0: a las 11:45. Right on the line, sa line number 3, si Kaki 5, Jimmy Gregorio, ang aton nga news director sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpramati. Kay ang LGU nagapanumdo, mga Kaki 5, no? Dami nagakuni sa dina ang nagakuni. Sa mga pumuluyo sa San Remigio, nga mag-uruulig mat sa tion kang gabi, or ilabiran sa tion kang gabi. Ano ang ginhalinan sini andet nga may mga amo ka dyan nga reminder, no? Ang atan mga kapulisan sa kampiyon nga report, si Kaki 5 Jimmy Gregorio.
1: K5 News FM Kampiyon Report.
0: Sir Jim.
2: Yes, Kaki 5 Reynard, mayan nga adlawan sa atin nga mga tag paramati, no? Kag report halin sa banwa kang San Remigio, nagpagwa kang pahayag ang San Remigio Municipal Station sa mga pumuluyo, no? Kag nasambit nga banwa nga mag-uruligmat, kag mag-dublihalong, kag mag-obserbar git sa atin nga palibot, no? Ilabiran ko na kagabihan, na. Kung may makitaan nga nag-offer nga magbakal kang mga daan nga cellphone, gadget, accessories o kung iban pagid nga mga gamit, hindi gid pag-entertain kay Fiber Reynard, no? Ang mga makaduruda nga mga taho sa baylo, dayon nga i-report sa mga barangay officials para ma-interview kag ma-check ang anda nga mga ID kag permit kay Fiber Reynard. Kahapon, nadabot natin si Police Major Charles Richard Casalan, ang acting chief of police kag San Remigio Municipal Police Station, na pamangkot natin kay 5 Reynard, no, kung bala may mga reports anda ka bagad man nga nagpagwasan da kang kaangay nga statement, no, sa para man sa security kang bilog nga banwa. So far kay 5 Reynard, wala pa man sa dagiti may nabaton nga report with regards sa mga insidente kang pagpanakaw o kung ano man dyan nga related man sa dyan post na kay 5 Reynard. Pero ginpagwala na ang pahayag agad nga mangin ano man, alerto man ang mga pumuluyo kay T. Hindi man manigar kay 5 Reynard, no, or hindi gid malikawan mala duro ka mga tao rugto, no, ang nagatukad sa San Remigio kag sa na mention natin kaina naga-offer sanda nga nagapangita sa nabla kay 5 Reynard kung may mga daan ka mga cellphone, i-backline ko nun nanda kay 5 Reynard. So amura ang gina tutukan sa salad kang atin nga mga kapulisan kung,
0: may mga Sir Jim, may mga ano how may mga nakapanugid sa pulista nga may mga amo sina nga instance.
2: Yes, correct kay 5 Reynard, no, na monitor kang atin nga mga kapulisan man ang amo kadya nga mga instances nga based man isa naman an man natin kay 5 Reynard sa mga istorya man rugto nga amo ganira nag-offer sanda ka mga cellphone, for example nagapamangkot sanda ko may mga gaba ka mo lang cellphone kay baklan nanda kay 5 Reynard, no, pero amura ang wala natin mamanan kung bala ang anda nga purpose mamakalgin man ka cellphone or kung may mga malain sanda nga plano kay 5 Reynard.
0: That is why ang mga police natin ginunahan na nga daan ang pumuluyo kay usually kung ang taho nagakinanglan abi ka kwarta ka kay 5 Jimmy, kag may cellphone ta na pwede na ibaligya sa kakilala niya, iprinda sa kung kay sino para in exchange ang kwarta. Pero daw tumalagsakon ina nga nagalagaw especially kung gabi nga mambal may cellphone kaday nga guba baklon ko, di ba?
2: Yes, correct in K5 Reynard, no, ilabirin ko na gabi may adlaw kong adlawon bisan pagani kong adlawon K5 Reynard, no, mas mayad gid nga ano bla para man is security natin K5 Reynard sa seguridad kang nga tanan gani nga gina panawagan gid, no, or ginapanumduman gid kang atin nga police station man ang mga pumuluyo nga magdubli halong kag mag-urulingmat kag hindi gid magsarig sa mga tao nga hindi nanda kakilala kay 5 Reynard, no, especially sa kadya nga kang nagligad nga si Mana, naguli kita kita kay 5 Reynard, no, duro naman kita nakitaan nga mga badyaw rgyan sa may banwa kang si Bala, may don't know kung kag san oro man sanda ka dyan
0: nagbalik rgyan. Bermans na mo.
2: Ati, doamungin ka kay 5 Reynard.
0: Ligad, San Simpo, halin May hasta August, duway man sila, no?
2: Correct. Nga, kang, I don't know kung nagligad tuig ang regya sa San Jose de Bonavista or kadya nga tuig lang yun kay 5 Reynard nga kung di sanda pagtawaan, nga panakiti, mayroon man to kanaksyonan man kang local government unit nga gin, ano, sanda, no? Ginpabalik sanda, rugto man sa point of origin nanda kay 5 Reynard, pero I don't know kung saan oraman sandarag yan nagbalik. Pero sa San Jose, daura ko man kita, timinakitaan rag yan nga nagapangayo-ngayo. Pero kung nagligan, no, sa Sibalem, sa Sibalem, may naka-encounter kita nga nangayo ka kay Five Reynard.
0: So, separate ina, Sir Jim, nami na iyan, nantapagid ang pulis sa regarding sa amusina kay basta Birmans gani nagaduro naman na sila. Anyway, ang punto kadya tanan Sir Jim is especially kung gabi may panukto kanimo kay may oper-oper da hindi buksi balay mo ah.
2: Sakto gid kay Five Reynard no kag ano gid mag dubli halong gid especially kadya nga ati December man kay Five Reynard.
0: Tama.
2: Manantaman no kinanglanan gid ang kwarta kadya kay Five Reynard mas mayad gid nga ano magdubli halong man para nga ati para mal sa seguridad kang tanan kay Five Reynard.
0: Salamat gid ND sa imong report.
2: Sige, balita halin sa Banwa kang San Remeo kay 5 Jimmy Gregorio. Para sa kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko ang Kalingawan sa Antique, ang kampiyon nga sasyon kay 5 News FM.
1: 11 Mbps.
0: Thank you gid sa ato news director ka kay 5 Jimmy Gregorio. Actually agi ko ni encounter Sir Jim bisan dias ko lase lipat ko. Pero hindi to siya gabi daw this month lang to or previous month. Nagambalga tambay-tambay ko to sa ginatiniran ko ka K5 Almay. May simpre ginabuksan ko ang gate. Kahit mainit man mo, kinanglan taman magpanay-hanay. Kag dablanga ML kabla. Sige ang pangampang mo, sige milimil. May nag-approach nga, sir, may cellphone kada nga guba, i-baklon ko. Kung kuway ko ti cellphone nga guba. Pero sa sobra kainit, basi kon mudo ko ang maguba. Now, ti... doka unusual kon gabi. That is why, hindi lang ni sa San Remeo, kundi halos tanan niya banwa mga kakifay. Dapat maguligmat mga pumuluyo. Ta, because ang tao, abing malain ang anatuyo, mangita gina sila yasang pamaagi kung paano sila makakauti sprayas nila. Kaya makatake advantage. Halong kita mga puro pa hanumdom, ah. Sang atin nga mga otoridad sa atin nga mga kasimanwa halong ah
1: 11 Mbps.
0: Isipirit tala ni ang mga burubadjaw nga ni kay Bermans noy prime naman nila namo. Ay sa mga kabugtuan gali nato na sa mga tagparamati naton nga luyag nga magnegosyo sa San Jose area may available nga 4-story building para pwede rintahan na diyan lang ayon sa National Highway kang Barangay Atabay San Jose Antique. Walking distance gid lamang sa Angel Salazar Memorial General Hospital. Kung luyag mo nga mag-arkila para butangan sang imo business or office, no, ang first to third floor is para sa commercial rent, while ang fourth floor is residential area nga may darwa ka rooms, darwa ka bathrooms, may living area kag kitchen. No, sa luyag nga mag pamangkot for more details, no, pwede ka mo kapanawag, no, regarding sa sining 4-story available nga building available for renta. No, pwede ka mo makapanawag sa mag-contact sa kay Ma'am Monette Juanetas sa 09-09-212-5134. Again, si Ma'am Monette Juanetas 09-09-212-5134 o kung sa kay Attorney Quincy Somsio sa numero nga 0962-394-1659 sa atin nga mga tag para mati. Gusto mo may negosyo ka, wake at pwisto. Na very ideal gid nga lugar ang dyan rapit sa Angel Salazar. May available da nga 4-story building. Sa mga numero ginlawag ko, paliog lang kontaka for more details kung luyag ninyo ini nga kag-interesado ka mo nga magrinta, no, sa sining nasambit nga building mga kakipay. Alas 11:53.
1: 11 Mbps.
0: Now, na-mention ko kay nang about sa mga badyaw. Pag-abot niya noy February hasta August, especially sa mga lugar nga patas di sa aton hindi magid highly urbanized, kun sa mga lugar siguro nga highly urbanized, regular da ang mga badyaw. Pero kun dya sa aton nga churuchimpo lang man, usually noy halin September, hindi gani September, do medyo alang-alang pa eh. Pag-abot black ka K5 Jimmy, halin October hasta December, kaya nagarinapta na naman ang mga badyaw, amo man na diskulase. Basi blatuod mga organize nisla, kun, basi may mga monitor nisla, no? O, sa titilad, kay do pigado pa, huay pa, Bermans, dyalang tanay sa area ta, regular ang tajaprok ngayo ah. Kung mag-abot na Bermans, oh, scattered na kamo. Ibutang takamos kung diin tong lugar, ti ibang labot dyan sa kulase. Alain lang kaya kung nagpangayo tapos hindi mo matauan, Kung isang iban ka, panupra pa, sinsya kita.
1: 11 Mbps.
0: Naoti, mayara kita sa mga anti-mendikansi lomo. No, dablang hindi pwede kapag pangayo-ngayo sa dalan. No, sabad ni Blas mga badyaw. Tutuod, huwag man kita ga-discriminar, pero kasabad sila. Alas 11:55, balikan na ita sa After Kamaitis Network News. Pamatian tanay ang DTX Health Alert. Palihog standby.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: Istoryahan ta sang madalom. Kag id-id. Ano bala ang ginatawag nga free radical. So that, maintindihan nyo nga, permi kami siniga discuss, free radical, free radical, free radical.
4: Free radical. Kung may nami nga mga bagay sa kalibutan, ang libre. Pero hindi ko da sa libre nga radical. Sa hindi ko sa free radical, sir boy.
5: Are, nga asagi kami wali about DTX 500, pamati ka mo, okay? This is all about DTX 500, no? Nga aamun siya kay importante sa aton, nga kilanlanta siya. This is free radicals. Ang free radicals, sa una, in an ideal environment, sa panahon ni Adan kag ni Eva sa Eden, is good. Why? Because ang free radicals nga ginhawa nila because of oxygen consumption, kayang-kaya pagwaon sang lawas, kayang-kaya usalon sang lawas, kaya wala man pollution, wala man radiation, wala man ano.
4: Wala pesticide.
5: Wala pesticide.
4: Wala preservative.
5: Wala preservatives.
4: Wala tamis. Correct. Wala mga mikibihon o doon spaghetti makaroon sa tangon.
5: Mga rough pasta. Naman si boss, no?
4: Tanan wala na. Pasta. Prutas tanan.
5: Oo, prutas tanan. So, free radicals, in a way, amuning sabat ko sa ngako, nagdebate sa akon kagapon sa telepono, free the radicals in a way is good. I agree. Because naturally, it fights off infection kung sakto, kung wala kadugang pollution, kung wala kadugang radiation, wala kadugang sa ngayatawag ng mga processed meat, mga sweets, mga carbohydrates, mga preservatives.
4: Mga additives.
5: Subong niya lubong Canada. Like it or not, we are in a modern world. We gakaon takis ang hindi talaga mapunggan yung kay makaon kasi gadigad makaon ka processed meat. Makaon kasi nga tawag nga mga sweets kay ang aton kalibutan subong amuna it's unhealthy na gid no.
4: So in short sir boy, ang free radicals ang iya trabaho mangguba sa imo ano.
5: Correct. Mangguba. Mangguba sa imo selula.
4: Meaning pa tanan nga free radical.
5: Gubon niya ang imosilula.
4: Ako na lang, sir boy, pinakasimple. Tanan nga free radicals,
5: gubon niya ang imosilula. Tikong guba ang silula mo.
4: Pasakitan niya, ano para?
5: Kastiguhon.
4: Kastiguhon niya.
5: Kastiguhon, no?
4: Grabe ba?
6: Ito pariyo, sir boy, sa oxygen. Nga tanan nga expose nga metal niya, basta expose ka, huwag ka protection, tuktokon
5: niya ka. Tuktokon niya ka.
6: Wala siyang ibilin.
5: Tuktokon niya ka, amunang sakto.
4: Ano kinabutang sa GI nga mga kwan?
6: Kwan, red led.
4: Hindi di.
5: May GI shit sa timpla sa
6: metal. Ay, oo, may kinikal. Kinabutang ka.
4: Kinabutang na, no? Para nga di sa basta-basta takihon ka, no?
5: Gusto gali. Kung ano ng chemical na, amuman ang umbras ng DTX 500. Para hindi matuktukan, hindi mabuslot-buslot ang imo selula.
4: Ang tawag na? Isa-isa na to, son boy. Ano ning mga free radicals? Ang hambal mo, pollution. Arita sa world pollution. Isa na
5: like a choice.
4: Isa na makamagguba sa imo. Selula. Ikaduha. Siga gamit cellphone, TV, computers. Ikaduha na, radiation.
5: Radiation.
4: Inang radiation. Nga, tupad pa kadabi sa mga lag ko, ano? Nga mga...
5: Transmitter.
4: Tower.
5: Oo, tower. Transmitter. Mga cellphone.
4: Isa na, makapagguba sa imo selula. Sa pagkaon pa lang, mahilig ka sa tamis.
5: Guy!
4: Ga-promote niya sa ano, kadamuon sa imo free radicals. Ano pa gid? Preservatives, processed meats, additives. Tanani, ginagamit ninyo. Ano ninyo? Naton.
5: Hapkok lang.
4: So, hindi pa ang bisyo na to, muni. Kaon ka tamis, preservative, karni, tanan-tanan. Bro, huwag kagainom DTX, huwag kagainom ITC, huwag kagainom
5: PLC.
4: Muna lang. Kung computer na ton, guru, sir boy, kada adlaw, butang na to, 3 kilo nga free radicals ang ginakaon mo.
5: Ay, lamang.
4: The question is, pila ka kilo ang ginpasulod mo nga DTX? Wala na kasimple. Dara nga to equation. Isa kapsula ra nga DTX, tapos ang ginkaon mo nga free radicals, 3 kilo.
6: Daw lang alang ka, guru?
5: Daw lang alang ka, siguro?
4: Kabudlay,
1: no? DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
7: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyan ko amuning gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
6: Sugod lang nag-inom ka DTX 500. Kailan nakabulan ka ka-inom DTX 500?
7: Almost 3 months na.
6: Kamusta?
3: basta ang alay sang kamot.
7: Wala na. Advice ko sa wala pa naka-try, matry gig kamo sa DTX 500.
8: DTX 500. DTX 500. DTX 500.
9: Diyan na mag-aso taga Alibabay, Mabigo.
3: Ang imong sugar sa una, pila man?
9: 300.
3: Kano sa ama ka nag-start og inom og DTX 500?
9: Mga duha pa kasi man kapin.
3: Pila imong na inom DTX 500?
9: Pagyud ka sab.
3: Duha ra ka stab. Yun sa man yung pag-inom.
9: Buntag og gabi eh.
3: Ya, pila na may sugar ni mo ron?
9: 126 na lang taong kaluis Ginoo.
8: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow, my puso!
12: Ng kampiyon na istasyon,
13: K5 News Philippines.
12: Sumasayo ang MyDC Network News.
13: MyDC Network News.
12: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
13: MyDC Network News.
14: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, Iloilo PDRRMO naglaan ang 82 million pesos quick response fund bilang paghahanda sa Super El Nino. Depensa sa West Philippine Sea at online safety ng mga bata binigyang diin sa pagpupulong ng appropriations ng Kamara. At bangkay ng lalaki na posibleng tinortura na tagpuan sa isang lugar sa Negros Occidental.
8: YTC Network News.
13: YTC Network News.
14: Magandang tanghali Pilipinas! Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita ngayong tanghali, Iloilo PDRRMO naglaan ng 82 million pesos sa Quick Response Fund bilang paghahanda sa Super El Nino. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ay kay K5 Kim Caluyo.
15: Naglaan ang Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO ng 82 million pesos na Quick Response Fund bilang paghahanda sa Super El Nino. Ayon pa kay PDRRMO Head Mr. Cornelio Salinas, ang pondo na inilaan ng kanilang opisina ay upang makatulong sa pagresponde sa posibleng maging epekto ng El Nino sa lalawigan ng Iloilo. Dagdag pa nito, meron ring nailatag na mga mitigating measures ang probinsya kasunod ng utos ng gobernador na ma-minimize ang epekto ng El Nino hanggang sa unang quarter ng 2027. Ipinaliwanag nito na ang 82 million pesos na pondo ay hindi lamang para sa El Nino kundi kabilang na dito ang iba pang kalamidad na mangyayari sa nasabing period. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
14: Samantala, depensa sa West Philippine Sea at online safety ng mga bata binigyang diina sa pagpupulong ng appropriations ng Kamara. Kabuang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Ray Almudal.
16: Isang malaking hakbang para sa seguridad ng Palawan at proteksyon ng mga kabataan maging sa Palawenyo ang isinusulo ngayon sa Kongreso matapos talakayin ng Committee on Appropriations ang pagpupondo sa pagpapalakas ng Philippine Coast Guard at pagpapatupad ng mas maigpit na online safety standard sa bansa bilang kinatawan ng lalawigan. Tinutukan ni Pinoy Workers Congressman Carly Gaspi sa Kamara ang usapin na direkta makikinabang ang Palawan sa mas pinalawak na pondo para sa mga kagamitan, pasilidad at frontline operations ng PCG, lalo pat ang probinsya ang pangunahing sumasalo sa banta sa West Philippine Sea. Bukod dito, tiniyak din ng pagpupulong na magkakaroon ng sapat na pondo ang pamahalaan para sa monitoring, enforcement at mga pampublikong impormasyon upang mailayo ang mga kabataan sa kapahamakan ng social media at online gaming platforms. Pinatunayan sa nasabing pulong na hindi lamang basta-batas ang ginagawa, kundi tinitiyak na may konkretong pondong pagkukunan ang mga programa para sa kapakanan at kaligtasan ng mamamayan. Ito si K5 Ray Almudal para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan. K5 News FM.
14: At balita mula naman Negros Occidental, bangkay ng lalaki na posibleng tinortura natagpuan sa isang lugar. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
17: Isang bangkay ng lalaki na may tato sa katawan ang natagpuan sa isang masukal na lugar sa Victoria City sa Negros Occidental. Ayon sa mga otoridad, may mga senyales na tinorture ang lalaki bago ito binawian ng buhay dahil wala na ang mga kuko sa paa ng biktima. Nagtamo rin ang mga sugat sa iba't ibang parte ng katawan ng lalaki, bunga ng pamamaril at pananaksak. Positibong kinilala ng kanyang pamilya ang lalaki bilang si Jomar de los Santos Santillan na residente ng Barangay 1 sa lungsod ng Bacolod. Ayon sa kapatid na babae, nagpaalam lamang umano ang biktima na pupunta sa isang lugar sa Northern Negros, ngunit hindi na ito nakabalik sa kanilang lugar sa Bacolod City. Kinumpirma naman ng isang barangay kapitan sa Bacolod na imbolbado sa maraming kaso ng pagnanakaw sa kanilang lugar, si Santillan. Napag-alaman din ng K5 News FM Bacolod na isang drug user si Santillan at nalulong din sa online gambling na scatter. Natagpuan ang bangkay ni Santillan sa isang plantasyon ng tubo sa Hacienda Angelina 1, Barangay 12, Victoria City. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
14: At 73 years old na lola natagpo ang patay sa maisa na matapos mawala ng mahigit isang linggo. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
18: Natagpo ang wala ng buhay at naaagnas na ang isang 73 anyos na babae sa loob ng isang maisan sa Barangay San Juan sa lungsod ng Ilagan, Isabela. Bandang alas 10 ng umaga nitong Oktubre 5, kinilala ng Ilagan Component Police Station ang biktima na si alias Zening, isang byuda at residente ng Barangay Bangag, City of Ilagan. Batay sa investigasyon ng pulisya, naiulat na nawawala ang biktima noong Setyembre 23 matapos magtungo sa kanyang bukirin. Makalipas ang mahigit isang linggong paghahanap, nakatanggap ng impormasyon ang mga awtoridad hinggil sa isang natagpuang bangkay sa isang maisan na kalaunay positibong kinilala ng pamilya sa pamamagitan ng suot nitong damit at bota na tumutugma sa kanyang pagkakakilanlan noong araw na siya ay mawala. Sa kasalukuyan, nakaburol na ang labi ng matanda sa kanilang tahanan habang patuloy pang iniimbestigahan ng mga awtoridad ang sanhi ng kanyang pagkamatay.
16: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa bilang kampiyon, K5 News FM.
14: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Isa pang suspect sa pagpatay sa isang opisyal ng pulisya sa Capiza na huli na. Detalye ng balita hatid sa atin ay K5 Roldan Villarreal.
19: Naaresto na ng mga otoridad ang isa pa sa mga suspect sa pagpatay sa isang opisyal ng pulisya sa Capiz. Isinilbi ang warrant of arrest laban sa suspect bandang alas 8 kagabi, Oktubre 6 sa Barangay Poblasyon Ilawod, Dumaro, Capiz. Ang nahuling suspect ay kinilalang si Andy Evaristo Garcia, 24 na taong gulang, residente ng Barangay Bungsuan sa Parehong Bayan. Si Garcia ay wanted sa kasong murder at isa ito sa tatlong suspect sa pagpatay kay Police Captain Rian Ampuyos. Matatandaan noong nakarang linggo ay nahuli rin si Lionel Biocampo, ang triggerman sa pagpatay sa naturang polis. Ay naman kay Police Colonel David Cachombo Jr., Provincial Director ng Capiz Police Provincial Office, nabigyan na ng ustisya ang pagkamatay ni Captain Ampuyos matapos mahuli ang mga salarin. Ito si K5 Roldan Visana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
14: Gayun din nawawalang lola natagpo ang patay sa isang irigasyon na sa Burawen, Leyte. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
20: Isang 72 taong gulang na lola na naiulat na nawawala ang natagpo ang patay sa isang irigasyon sa Barangay Malabka, Burawen, Leyte. Kinilala ang biktima na si alias Rosa, 72 taong gulang at residente ng Poblasyon District 6, Cantimawa, Burawen, Leyte. Batay sa inisyal na impormasyon, may Alzheimer's disease umano ang biktima at huli itong nakitang buhay noong Oktubre 4. Pero kalaunan ay natagpuan itong wala ng buhay sa isang irigasyon. Patuloy namang nagsasagawa ng imbestigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang sanhi at iba pang detalye sa pagkamatay ng biktima. Tinitingnan din ng kapulisan ang iba pang posibleng anggulo na makakatulong sa paglilinaw sa insidente. Para sa BTC Network News, ito si KK5 Carol Medino para sa Kampiyon ng Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
14: At lalaking pumatay sa kaniyang kuya sa Tobias Fournier na nanatili sa ospital at hindi nakakasuhan. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Junal Tives.
2: Nananatili sa ospital at hindi nasasampan ang kasong biktimang si Elias Japet, 32 anyos matapos itong saksakin sa leeg at mapatay ang kaniyang kuya na si Elias Gilbert, 41 anyos, kapwa residente ng barangay Fatima, Tobias Fournier Antique. Sa pakikipag-ugnayan ng K5 News FM sa Tobias Fournier Municipal Police Station, nagsagawa ng affidavit of non-interest ang kanilang ina upang hindi nasampahan ng kaso ang kanilang anak na biktima. Batay sa investigasyon ng pulisya, nakikipag-usap umano sa cellphone ng biktima sa kanyang kaibigan at may malakas na ingay na naririnig habang nasa loob ng kanilang bahay nang dumating ang suspect na may dalang 12-gauge break-type homemade handgun. Pinatigil umano ng suspect ang pakikipag-usap ng biktima, ngunit nauwi ito sa pagtatalo. Bumunot ng kutsilyo ang biktima kaya naunang nagpaputok ang kanyang kuya at tinamaan siya sa leeg. Nakatakas pa ang suspect, ngunit hinapol siya ng biktima at sinaksak sa kaliwang bahagi ng leeg. Nabagitan ng kanilang ina at humingi ng tulong sa kapitbahay upang madala sa ospital ang magkapatid. Gayunman, idireklarang patay ang suspect habang isinugod naman sa ospital ang biktima para sa karagdagang gamutan. Narecover ng pulisya ang isang 12-gauge break-type homemade handgun, 11 pulgadang kutsilyo at isang bala ng shotgun. Para sa MyTC Network News, K5 Jonel Nangantives. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
14: Samantala, PIDEA 10 nagbabala laban sa Etomidate Lace Vape Products. Kabuan detalye ng balita hatid sa atin ni K5K Buscaino.
21: Nagbabala ang PIDEA 10 laban sa paggamit ng vaping products na may halong Etomidate. Kilala rin ito bilang zombie vape. Sa ibang mga bansa, ang Etomidate ay gamot na ginagamit sa mga hospital bilang short-acting intravenous anesthetic. Ang maling paggamit nito ay maaaring magdulot ng matinding pinsala sa kalusugan gaya ng mabilis na pagkawala ng malay, hypnosis, o matinding antok, involuntary na paggalaw ng mga kalamnan, delikadong epekto sa paghinga at puso. Bukod sa vaping products, natatagpuan din ang Etomidate sa anyong tableta, powder at crystals. Samantala, binigyang diin ni PIDEA Director General Undersecretary Isagani Neres na ang substance na ito ay hindi para sa libangan o recreation. Hinimok ang publiko na agad humingi ng medical attention kung makaranas ng malalang sintomas matapos gumamit ng pinaghinalaang drug-containing vaping products.
22: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
14: At Dumaguete City, pinagpapatuloy ang pagpapabuti ng mga barangay. Ang Kampiyon na Balitang yan, hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
23: Pinagpapatuloy ng Dumaguete City ang mga pagsisikap nitong pagandahin ang mga pasilidad at infrastruktura sa batibang barangay ayon sa ulat ni Mayor Manuel Chiquete Sagrabaria na inatala noong October 6, 2026. Kabilang sa mga kasalukuyang proyekto, ang pagsisemento ng kalsada sa Chiste Country sa Barangay Bantayan, paglilinis ng housing daycare center sa Barangay Katawinunan, at paglilinis ng mga kanal sa mga barangay ng Banilad at Bompandan, particular na sa bahagi mula sa Southview Hotel sa kahabaan ng Banilad Road patungo sa slaughterhouse sa Bahong Pandan. Nagpasalamat naman na si Sagrabaria sa mga field team at sa mga mamamayan ng Dumaguete sa kalang operasyon habang patuloy ang mga gawain tungo sa pagkakaroon ng mas malinis at mas ligtas na lungsod. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete at sa K5 Shara Marie Humilio. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
14: Mga K5, dako tayo sa detalye na ating balitang abroad. Aabot na sa mahigit 130,000 na mga katao ang lumikas dahil sa pag-atake ng mga Houthi rebels sa Yemen.
23: Ayon sa United Nations Refugee Agency, na mula pa noong Agosto nang sumiklab ang matinding pag-atake na Houthi rebels ay marami na ang naitalang lumikas base na rin sa pagtataya ng World Health Organization o WHO na mayroon silang naitalang 959 na nasawi at 4,207 ang sugatan sa Yemen mula Agosto hanggang Oktubre kasalukuyang taon. Magugunit ang pinaigting ng Houthi rebels ang pag-atake sa Yemen dahil sa pagnanais sa mga ito na makontrol ang kanilang gobyerno.
0: Network News.
1: YTC Network News.
23: At mga K5, sumayin niyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybayan ng K5 News FM Bacolod at K5 News FM Iloilo, antabayanan ang pagbabalik ng K5 Jean Paul Generoso at K5 Enrico Sorita Jr. sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clare Risa Berha para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, my puso!
5: Your next food obsession just dropped. Meet the new world-famous KFC Tenders, made with real chicken and seasoned with KFC's original recipe. And with 5 delicious dips to try, you can pick your favorite or try them all. Get your KFC Tenders today. Now that's finger-licking good.
24: D3 Bio with Vizio.
25: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Isa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
24: D3 Bio.
26: Ang D3 Bio.
24: Yung may Vizio.
26: Ang Vizio.
24: Yung may D3.
26: Mabakas, mga buti ka.
24: D3 Bio.
27: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
24: D3 Bio.
26: Ang D3 Bio.
24: Yung may Vizio.
26: Ang Vizio.
24: D3.
28: Fat liver ba lang imo problema? Mag DTX 500. Ang DTX 500 may compound gumomortika sarancia nga nagahatag protection batok sa liver failure. DTX 500. Ang best friend mo kontra fat liver. Bakal na sa mga butika.
24: DTX 500.
29: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
30: Pagkadungog na ako sa radio,
29: ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
30: 2 weeks pa lang.
29: May alibyo na.
30: Pag one month ka pin,
29: naayo na ako.
24: DTX 500.
26: Mabalik sa mga butika.
24: Extend Food Superman from Air.
31: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakamuligid sa akong problema. Na mo gin salamat sa Extend Food Supplement for Men.
24: Extend Food Superman from Air.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
3: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
5: Nagaburo na ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butik.
7: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Butika sa inyong lugar.
9: Mighty C!
8: The Mighty Power of C!
9: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
10: Ang kakampyon ng estasyon K5
11: News FM. Check your time ha, K5 alas 12:20.
12: 11 Mbps.
11: Welcome back sa 11 Mbps with K5 Reynard Apostol.
13: Mga balita kag public service, 11 Mbps.
11: Ang aton atay mga K5 dapat aton alagaan, no? Ang atay among isra sa pinakaduro or pinakatrabahoso nga vital organ sa atin lawas. Diyan may masobra 500 ka mga functions sa isara sa mayor nga function ang pagdetox o kung pagtinlo kang dugo. Pagi sa pag-neutralize ka mga toxins, sila biron ang alcohol nga ginatughong ka mga manginginom. Makakifile sa sobrata nga pag-inom, posible kita. Usually, ang sobra-sobra nga pag-inom makakos ang alcohol-related liver disease. Ang alcohol, amuman ang ukon ng anuman nga makahurubog nga irim noon na makaguba kag makapabanag sa atin atay. Apang sa early stage, bao grabe, wala no isang nagapakita kang symptoms, no? Ang damage sa atay kung early stage pa lang. Usually, or kalabanan, nagapakita sang simptoma kung malala rin ang balatian or damage sa imong atay. Ira ka may indikasyon kung andot na ka K5 nga magduda ka rin basta may problema ka sa imong liver o kung atay. Number one is pagparang luyah or weakness, no? Gulpe nga pagniwang, nablang way ka man ga diet pero gulpe timunoy nagniwang ka naga parang luya ka. Nagalain ang pamatsyag mo pirmi, nagadarag ang imo panit kag mata, nagahabok ang kahig kag busong, no? Sometimes isa sa indikasyon problema ka sa atay, confused ka bla kada patas nga daw nakainom ang imo pamatsyag. Maka K5, no, isara sa sabat regan maluwas sa paguntat sa pag-inom sa makarlingin nga irimnan amo ang mag DTX 500 nga among super antioxidant food supplement nga buta kang anti-inflammatory, anti-carcinogenic kag anti-mutagenic substances halin sa disugar sugarcane extract na nagaprotektar sa aton nga atay agud nga indi ma-damage, no, sa mga patas ni para mga parainom nga tawo. Jaman ang nagabulig sa pagdetox sa atin nga dugo, no, kag nagaprotektar sa atin nga liver cells sa batok sa oxidative stress. Maka K5 likawi ang imo ang pagangkon sang balatian sa atay pag tuga ka makarlingin nga irin nun kontati ang imo bisyo kag mag DTX 500. 14 pesos lang DTX 500 pero ang beer tila 2 tintay daw 65 koronoy, no?
12: 11 Mbps.
11: Kaya lagi ko nila duro sa mga tao yung apertik pra inom, no? Siguro sa kinaanda nila na
12: Reynard Apostol 11 Mbps.
11: Pero instead nga ibakal mo kay Remnon, kun ako bakal mo bika DTX 500, bakal mo gas. No, mas nami pa. Duro pa ang mapuslan mo nga ang kwarta mo kmanyad. Abi sa mga manginginom da, untati nyo na inom-inom ah. No, arawayan nyo pa kasawa nyo kung magalakak minaoy. Before tablable ang report ni KK5FM, nami niyo kay kagapon nagwa ang result, no, kang August 2026 Career Service Exam Pen and Paper Test, meaning ang CSC exam bla, Civil Service Commission na exam, dabla para nga ang isa ka professional nga nakagraduate. Kunway ka mo sang board, mabuel ka mo kang Civil Service exam para maka may ara ka mo sang eligibility nga mag trabaho sa gobyerno. Sa 240,972 or 240,972 ka mga nagbuol kang exam, dyan lamang sa 34,719 ang nakapasar or 14.1% lamang ang numero ka mga passers. Dila usually sa mga board exam, nagaladangat sa 75% ang nakapasar mo. At ibang ganit, 50% nakapasar sa mga nag-take. Isa sa pinakabudlay mga kaka-K5 nga examination nga bulon, ang civil service exam na makan mo no, 14% lang ang number of passers. No, ang rate sang passers, meaning sa 100 ka mga nagbuol kang civil service exam, 14 lang ang nakapasar. Budlay gid manabi mo ang English, ang mathematics, kun hinaina ka kag indi ka prabasa. Abi, alimbawa, tamaan kalipot kag kanaro lang sang vocabulary mo kag sang binasakan mo. Hindi kaya no ikpasal civil service sa English pa lang. Kay may mga question da nga error, correction of errors. May reading comprehension, tikperti nang kay na Pilipino da. May ara pa sang analogy, double word analogy. May dyan pa kang ano pag inasulod sang exam sa civil service. Mga synonyms kag antonyms, no? Ano man anyang antonyms kang kilala ko, ngaran kuno kang friend na mo si Anthony. No? Sa mathematics din, mga problem solving, mga decimal, mga fraction, mga mixed number, mga series kag sequence. Pertik budlay pa sa lang civil service, no? Ang mathematics, kung ako maglantaw, hindi gitama kabudlay, kung sagad ka sa formula kag natandaan mo ang tinunaan mo, kay gamay lang man nga numbers mo, I mean, naba ka mga numbers ang sulbon mo, bla? It's just that nga kung waay ka sang formula sa mathematics sa civil servesos, no? Mini-mini may nimo ka o ABCDE, kung din ka dyan, kay kisa ang lagpat, sobra pa standa mo, plagpatan mo lang. May mga age problem, may mga kilometers nga i-convert mo ang velocity. If mga age problem, if Almay is 27 years old, then she is as twice as the age of his sister. Amuniti pa, no marasolbon. Tapos yung balan nyo pa, nagapungko sa barangay, dapat civil service eligibility. Di karon kon ang tananda nga nagapungko sa barangay, kaya ipabuloon nyo ka civil service. O boss ni sila, guru, kakaspwisto. Kaya grabe man timo si Ma'am Almay, giran sugo-sugo na ako na, blaser ang balaser. joke lang. Blaser ang morab lang balaser, kuko, why taka ga joke? Katya. Imaginable, amunik ka budlay ng exam civil service, tapos i-require ta, kung sa sub-professional siguro, ti daw medyo okay. Pero kung sa professional eligibility, tapos ang balon ta makagawad kag kapitan, not all ha. Dapat pasado sa civil service. Ang mga professional gani nga bago graduate ginawalak pasaro. Tapos ang balunta nga dapat civil service eligible gid ang nagapungko sa barangay, abi isararamaha tanan nga nagapungko sa gobyerno da nga politiko. Lantawon ta kun din gid asta kasaw nila sa civil service exam. Magwanto 170 lang ang item, siguro makascore lang sila 35 lagpat pakis ah. Grabe. Grabe man tanang ano atin. Atin na malang balmlara. Pero tuod ko lang budlay civil service exam. Imaginable ka kay 5 Almay, amo na ni kabudlay ng exam, nakapasar ka o nang pirdi ka pa sa may backer nga napriparahan doon ang posisyon para ka na? Etos, etos lang ni kisas gobyerno mong may brubakante ko no sa administrative one, amo na yung moto sa ubra sa gobyerno, igumurahan gali yan no, for clout lang na iya kag posting, may mga gintigana na da nga magabulos. Imaginable, amo ni kabudlay sang examination nga sudlan mo, pirdihon ka sa may backer mo. Na sa atin nga mga pinalangga nga mga tagparamati, grabe no, 14% lang bala ang nakapasar. Si Migo ko Ken dyan sa, din gani si Ken Ladman, si Migo Ken bala sa provincial government, kapasar ni mo aram bata si Migo Ken ba? Na no, budlay na yama ka no, 14% lang sa 100 ka mga nakabuol. 14 lang ang makapasar maka K5 sa civil service. No? Budlay-budlay pasaron eh. Tapos sa murang balon nyo, tanan kagawa, dapat civil service eligible. Di pa bulabi sila subong sang civil service. No? Kay basi, blakaron kon, hindi sila makapasar, budlay mo. Mga fresh graduates, ayawan gani. Balaan mo, magbuel ka civil service exam, dapat sa English palang prepared ka na kag parabasa kagid kay kun hinahina lang ang binasahan kag bokabulary mo noy ang gwa mo sini lagpat sobra pa standa pangamuyo ka na lang mag-correct ang pinpalagpatan mo kun sa mathematics man kun hindi ka kamaan sang formula nga ginton nga nagagruwa mga ka K5 sa exam amo man mini-minimay nimo ka diyan ding kardiga ang answer o diin ka dia ang insakto nga answer dia kun dia jagid man matuod ang siling sang Diyos. O, gindalahig mo pa si Lord. Tapos salaig ang sabat mo kay ginpalagpatan mo. Mga general information, ting iban waik maan kriya. Hindi maan sa mga nagkakartabos palibot niya. No, that is why perti kagamay ang numero sa mga nakapasar sa civil service. Maliwat roman ko, sulitan ko naman, tapos pabulaan nyo si... Ay, oo, sa atin nga mga pinalangga, nga mga tagparamati, alas 12:30 sa Tigrigma.
0: Reynard Apostol, 11 Mbps.
11: Check natin si K5 Family Palanog kay masubra ka 15,000 sa nga numero ka mga kabataan sa probinsya kang Antique, mga nag-edad ni Noy 15 to 24, meaning mga third year high school na ni or mga grade 10 na ni siguro pasaka, ang waay makapadayon sa pag-eskwila kag waay sanda sa eskwilahan meaning nag-stop you know and they are considered out of school youth it's either nga waay sila nag-eskwila pero nagbulig sila to trabaho para sa pangadlaw-adlaw kang pamilya pero sa, hindi kita magpati abi sa mga sugid-sugid kag istorya mga kaki-five nga diyab lang uso sa TikTok nga binaisay nga diploma versus diskartebla. Balan mo, ang realidad is dapat no'y may tinapusan kagid. Very big advantage gid. Kung may tinapusan kao sa imo sini nga kabuhi sa pag-eskwila, hindi lang para nga may diploma ikaw, kundi kag para may ibato ikaw sa orobrahan. Kay kung naka-eskwila ang isa katawo, nagalapad ang anak kadyang understanding sa mga bagay-bagay because ga-eskwila siya mo. Unlike sa mga wara bala naga-eskwila, sometimes tikunway ka ga-eskwila, ano man bi, mabasa-basa kada kalibro, sang pira lang man kabilog na ang nag-obra sina, nagahina ang imo sini understanding sa mga bagay-bagay. Lantawa bala ang tao nga hindi kamaan magbasa kag hindi kamaan magsulat kay way naka-eskwila, i-compare mo siya sa tao nga naka-eskwila kag may tinapusan. Makita mo gid kag maspat mo gid mga kaki-five ang diferensya mo. That is why ang education gin-recognize ang konstitusyon ta nga dapat amo ni tawan ta sang bahal nga budget because we all wanted gusto sang tanan-tanan nga mga kabataan ang future mo sang aton pungso di pa no kun kabataan ta way gi-eskwila no ano ayhan ang rason suno sa PSA andot nga nagalabot sa 15 mil, hindi basta-basta ni nga numero ha, and pirani ka porsinto sang total number of young people nga regyan sa stage nga tag-iriskwila nga alabot gid 15 mil. Balanta si ka K5 family palanog sa report.
14: K5 News FM Kampyon Report.
11: Bang Pem!
15: Nagdangatran sa 15,076 ka mga individual sa probinsya kang Antique nga nagaedada 16 at 24 years old ang wara naga-eskwela ka K5 Reynarda. Base sa 2024 provincial education profile halin sa community-based monitoring system ko ng CBMS kang PSA Antique, regyan sa 9,247 ang mga lalaki, samtang 5,839 naman ang mga babae ka K5 Reynarda nga wara naga-eskwela. Nagapanguna sa rason no sa mga lalaki ang kakulang sa personal nga interest nga may 26.9%, kung ikumpara naman sa mga babae nga may 17%. Sa mga babae naman ni K5 Reynarda nagapangunang rason sa andang paguntat sa pag-eskwela amo ang family kag reproductive factors nga ginalakipan kang pagbusong, family matters kag pagpakasal. Samtang may gamay naman ang factor ang mataas nga gasto sa edukasyon o kon financial concern nga regyan sa 22.1% sa mga lalaki kag 17.4% naman sa mga babae. Distance ka mga eskulahan o kung distance siya sa mga eskulahan kag infrastructure issues nga may 1.2% sa mga lalaki kag 1% naman sa mga babae ka K5 Reynarda.
11: What do you mean ka K5 Fem nga kakulang sang personal nga interest sa pag-eskwila? Kay nakita ta sa datos 26.9% sa mga lalaki mo. Meaning amuja ang numero or percentage sa mga wara nagaeskwela 26% gid ang nagambal nga daway kami sang interest. Ano way nila makita kag mabatsyagan kun ano kasadya kag kanami ang pag-eskwela?
15: Siguro ka K5 Reynarda may mga factors pagid behind that be and that naga lack of personal interest. Basi bay akulang lang sa encouragement bala ka K5 Reynarda nga kung mag-eskwela ikaw, bahal lang imo kadyang madangtan kaga nami ang future nga matugro kanimo. O kung basi bala ka K5 Reynarda nagkagatura mananganda kadyang personal interest, basi ginabuli, ginaaway, o kung naga...
11: Kumbalado, why gana mag-eskwela, no? Why sang excitement?
15: Yes, yes, ka K5 Reynarda, o kung patas bikara nga may haasanda magsilid sa eskulahan, bangod di, hindi man natin manigara na may mga estudyante kita K5 Reynarda nga hindi makabakal kabag, kasapatos, kag nami nga uniform man ka K5 Reynarda. Possibly, may mga parehas kara nga mga instances, why is it nga may mga students kita nga wara ti interes no nga magsilid sa klase ka K5 Reynarda?
11: Ang distansya sa eskulahan, infrastructure issue, 1.2% sa lalaki, 1% lamang sa babae, meaning hindi manggigali issue sa Antique ang karayuan kag ang infrastruktura mismo sang eskwilahan. Kay 1% lang man mo sa darwa ka kategori bae kag laki, Ma'am Fem.
15: Yes, ka K5 Reynarda, no, bisan siguro gamay lang a porsyento ang anak kadyang factor K5 Reynarda. Deserve man sige hapon kang atan kadyang mga estudyante nga matugruan kang mayad, manami kag safe nga eskwelahan ka K5 Reynarda, agad nga mas madugang pagid ang interest nanda kay kung mananda nga kumpleto ang gamit sa silid kay eskwelahan, kung mananda nga safe ang anda kadyang ginasudlan nga mga classroom. So may interest sanda nga mag-learn pagid ka K5 Reynarda kag hindi ran magduraan kang kumpiyansa nga hindi lang ko magsila sa eskwelahan kay dagba man to ang classroom naman basi ano matabo mahulugan kami or wara man to ti mga bisan libro gani ka K5 Reynarda basi amo man ra ang factor kay wara man ti libro sa eskwelahan ano man bay mamatun-an naman may mga siguro may mga amo kara nga factors pero amo gani ra hamba naton kay ina deserve man kang aton kadya mga estudyante nga matugruan kang mayad nga edukasyon ni K5 Reynarda.
11: Ginatingwaan man sa Department of Education mo, you mean ining nga mga individual is 16 to 24 years old sa pagkamaan ko daw mga senior high school to college ni.
15: Yes, ka K5 Reynard, no? And sa mga parihas man, abi kara nga mga edad ka K5 Reynard, ang iban dyan kara abi gina daw ang iban abi daw mature diren ba lang anda kadyang paminsaren especially kung ang anda kadyang pangabuhi daw habos-habos so kung kaisa ginapili daren lang mag-ubra da lang magpangita ren lang kang ubra kay daw masarangan man kang andang lawas agad makabulig man sa anda kadyang mga tawag dyan anda kadyang pamilya and as well as may pipira man siguro nga daw na impluwensyahan bala ka K5 Reynard kang hindi manami nga grupo man ukon nga mga tao nga nangin kosman nga wara naga-eskwela ka K5 Reynard.
11: Oo, sa nabudlayan ako maginsindi sa kulang sa personal nga interest paano ni solusyonan sang gobyerno ta. Pero sa babae, nagapanguna nga rason is ang family matters kag reproductive factors meaning nagburusong ni sila ka K5 fem. Amurang pinakabahol nga rason ining family matters nagpakasal kag nagbusong andot nga way makapadayon sa pag-eskwela ang mga kababaihan.
15: Yes, ka K5 Reynard kag amo man ra dapat ang tutukan o kun padayon man ra no nga ginatutukan kang atin kadyang health I mean education sector ka K5 Reynard nga ilikawan anay sanda sa mga parehas kadyang sitwasyon kag ipaintindi gid ka K5 Reynard nga i-prioridad anay ang anda kadyang kaugalingan kag anda kadyang future no ka K5 Reynard kay bisan kadyang palang gani ka K5 Reynard daw bisan ang isara kataho nga may ubra daw budlayan rin man gani magtingwa nga makasurvive man sa adlaw-adlaw ka K5 Reynard.
11: Ma'am Fem, salamat gid Ma'am Fem sa imo report.
15: Amo dya ang balita may atin natin sa programa 11 Mbps sa balita halin rega sa News Center ka K5 Family Palanog. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Antique, ang kampiyon ng istasyon na K5 News FM.
12: 11 Mbps!
11: Thank you so much sa kay ka K5 Family Palanog. So 15,076 ang Y-Griskwila.

away sila ga-enjoy sa pag-eskwela, hindi nila makita ang kasadyaan sa pag-eskwela, or mas nakita nila nga mas nami nga dyan na lang sa balay o kung magala ka binarkada. So, bahal ni nga problema. No, nga ang mga youth natin, nga supposed to be plastar ang pangunahuna nila nga mag-focus sa goal nga makatapos sa pag-eskwela. At the age of 16 and 24, senior high school to college, nagakaduraan sila sang interes sa pag-eskwela. Kahiting edad nga dyan, makasarang raman magtrabaho mo. Amura siguro kag nakatrabaho, then mambal nga ti, daw nag-income na ginman ko, makabulig pa ko sa ginikanan ko, matrabaho na lang ko, hindi na ako magpadayon pag-eskwela. Sabo, no, nga supposed to be, kung chimpo kang tag-ir-eskwela, eskwela, gid ka mo, gin-encourage, tagid ang mga pumuluyo ta, especially mga pamatanon. Sa babae naman, is kalabanan, family matters, dyan, nagpangamana na lang, nagpakasal, meaning nagpamana na lang, no, why na nagpadayon sa pag-eskwela? May dyan man nga isa sa factor is reproductive factor. Nga ang babae, edad 16 to 24, nagbusong. Waay na nag-proceed sa pag-eskwela because nagbusong siya. So it has something to do with the education, no, sa mga kabataan ta regarding reproductive health, no, and teenage pregnancy. Pero gamay man lang ang rason mo, sa part sa mga lalaki, pero dako man gyapon, 22% nagambal nga ti ang faktor mataas nga gasto sa edukasyon. Bala mo, hindi ninoy elementary. 22% sa mga lalaki kadya nagambal nga ti sa kataas kang garastusan sa pag-eskwela, kagbahal ang financial concern because ang 16 to 24 years old ti going to senior high school na ni. Ang senior high school, okay pa, kay ti gamay pa lang na ang garastusan gid. Kumpara sa college, may free man tuod nga tuition sa universidad, pero ang mga pliti, mga boarding house, makinanglanan sa pag-eskwela, bakal gid nga factor. That is why inyong mga kabataan, why na sila makapadayon sa pag-eskwela ho? No? Tilad gani, medyo nambal na ton, nga although kamahal sa mga baraklon, lain rin kauna kagtilad, pero tilad gani sa kolehiyo, may mga free na nga tuition mo sa state college and university. Mga state colleges or ISUCs natin. No? Kulang lang ni siguro ang mga kabataan sa gamay nga push. Kag encouragement nga mag-eskwela. Sa mga ginikanan, tilad i-take advantage tani. Nga ang aton nga eskwelahan tilad sa mga universidad may free na nga tuition fee. Meaning you don't need to pay basta makapasar bata mo da. Ti sa aton isa laman regyang state gid ang University of Antique. Ti libre man ang tuition amo lara garing ti kinanglan mo ang allowance kag balon. Pero pwede nga matigayon ria basta padayon lang sa pagpaninguha kapag himakas. Now, ang iban way nila ni ginalantaw bisan mabudlay noy sige padayon lang importante inday importante toto makatapos kas pag-eskwela. Pero ining naduraan sang interes sa pag-eskwela medyo masubo ni noy. Now, balaan mo sa eskwelahan diyan kariya nagatipon ang mga learnings tamo diyan ta na attain na nagain ang mga learnings. Every day of our life dapat gutom kita sa information kag kaaram. Now, dapat amo diyan ang gutom mga kakifab nga positive. Every day dapat gutom kita sa mga bag-o nga impormasyon. Nga may mamanan ruman kita, may mag-gain kita nga knowledge based on our experience sa kabuhi nga ni. Pero 26% of them sa pag-eskwela na duraan sang interest, meaning nabuyo sa barkada, no? Nabuyo da sa katuntuan imaw sa mga why man gi-eskwela, no? May dyan man nga factor nga tinaduraan tuod sang interest because nag-aubra na. Pero amuni nga mga tinuig abi it is ang kabuhi tabi is a process mo. Hindi man pwede nga paglabot ta elementary halata dayon ka inubrato sa uma. That is why may proseso ang kabuhi ta. There are stages ini nga time frame ang bata ang isa ka tawo dapat ga eskwela. Ti aten hasta 24 hasta makagraduate ka kauna 21 lang nimo to 22. Kay why pa kauna ting senior high school? Titalad miyara na mo.
Tinagdugang na naman ang age nga ti

graduate ang tao sa pag-eskwela. Pero tingwaan ta nga makatapos kabataan tas maginikanan sa mga kabataan man, panamdaman mo hindi lang tilad kundi pati ang future nimo. Once nga waay katuod sang tinapusan, di ba Ma'am Nora Antonio? Ma'am Grace Joy Pagunsan sa Kuragi, Syoko, Apilisininga. Kung may kating tinapusan, abi, medyo mabudlay para kanimo, Noy, nga mag-compete sa pagpangita sa trabaho. 11 Mbps. Maluwas lang, abi, kung gwapa ka kagwapo. Pwede dara ang pleasing personality, pero balbahal ganyan nga faktor makakifa ang educational attainment. Kung may nag-apply to karon sa trabaho, darwa ka mo, abi. Or tatlo ka mo ga-apply sa sinanga posisyon, ang isa to nakatapos kag sutabol ang kurso niya sa ubra nga applyan. Kamu nga darwa, waay nakatapos kag way katapa college. Tikon ikaw ang isara ka business owner, ang HR, natulad i-prefer mo ang tao nga may tinunan kag mayara sang ihibalo sa sinanga trabaho. Tikon way katinapusan, medyo manaba lang ang mga posisyon mga kakifive kag low-paying jobs ang imo sininga malabot kung nagatrabaho ikaw because 11 Mbps. Why ikaw sa tinapusan mo? Tamaan lang man kagamay ang numero sa mga tao nga bisan why sa tinapusan nagasinso sa pangabuhi tugas ang diskarte. Di kung tanan kita madiskarte ka nagamuamo sinati okay. Pero garing ang mga opportunity sa kada isa limited lang man mo. 11 Mbps. That is why ang bala naton para makasabay kita sa sining kalibutan. No, is ang pag-eskwela kag ang mga tinun-an tas kabuhi. O, kasabi lang tahun nga 26% sa sining mga out of school youth from 16 to 24 na duraan sang interes nga mag-eskwela. Base tuod maduraan sang interes kay ti wireman way makamit gastuson everyday na lang. Akrayo sang ginapanaw do kakapoy mag-eskwela way man kami sang nagakaigo nga mga balon. Mga allowances, no? So naduraan kami sang interes. Pero kung na-provide ni tanan-tanan kag manami ang environment sa eskwela, hindi ko magpati noy nga maduraan sang interes ang mga bata mag-eskwela. Ang mga babae na naman ya, rason nila is duro ti mga nabusong. Abi, may buot naman kita. Ang information available naman sa Google, sa TikTok, sa YouTube, sa Facebook. Kada scroll ta kang cellphone ta, duro kisa makita tada nga mga encouragement kag mga realidad sa kabuhi, no? Para malikawan ta ang pagbusong sang temprano. No, nga way mo pa natapos ang imo kurso, ay kapakatapos pag-eskwela na busong kay imuya. Kagamay lang man ang numero sa mga nagaburusong nga after nila busong nag-eskwela liwat. Kaya nagbalik liwat sa insakto nila nga dalat. No, sa atin nga mga tagpramati, it's about time nga maging mature kita. Hindi lang ni madara sa, bala mo mga kabataan, may utok man ni sila nga pinsar nga ila mo. Sometimes beyond na sa control sang ginikanan. Magpanuto kita, no? Ang early pregnancy, kag ang teenage pregnancy, again, ang bata is blessing na siya ha, because kabuhi na mo. Pero garing ang tanan-tanan nga mga bagay sa kalibutan, may kanya-kanya nga oras kag perfect timing. Kung ang edad ni mo, 16 hasta 24, kung ginapa-eskwela ka sang ginikanan mo, abi eskwela ka o. Tun-i ang imo kurso, tun-i ang imo subject, agods pira kadlaw mag-graduate ka o ti maging competent ka o nga graduate sang sinanga kurso. Dibla, sa atin nga mga kasimula, hindi nga. Kundi into nga binarkada mga baylihan bisan babahi gasunod-sunod inom. Barkada to malagaw sa kundi into nga diskuhan. Imbes nga mag-eskwilak mayad ang ginauna niya ang kiringking. Di karon ang mga lalaki nga naan daw patas man kang balabaw mo. Kundi in na yanoy ang banas pagkadto sa buho sundo niya na to. Ati matisgrasya ka da kung ikaw babae, focus ka sa pag-eskwela mo. That is why ako paborgid ko na yan o yung hindi man tanang kayong iban abi, bisan in relationship, bisan nag-eskwela pa kag may mga nubyo kag nubya, manami man sila magdara ka relasyon kag manan manandang limitations mo.
Pero most of the time, basta may miga kagani o konmigo sa college, hindi gid malikawan mga ka-K5 mo. Matuon gid punaw kisa busong. 11 Mbps. E kung hindi ka makapadayon sa pag-eskwila, what quality of life ang itugro mo sa bata mo because why mo matapos kurso mo? No? Kapin pa kung dyan ka sa antiki, nga very minimal, kag-limited mga ka-K5 ang mga opportunities. Bisan sa mga nakatapos, how much more sa waay pagid nakatapos? No? So, hindi lang ni sa ginikanan, kundi mismo sa bata, and mismo sa gobyerno natin. No? Garing government, gina-provide man ang kinanglan sa pag-eskwila, ipatas ni sa college. May mga educational assistance na gani. Kaya pala mo, 16 to 24 college na ni mo. Senior high school to college. No? May mga educational assistance, may free college tuition na. Baydaan mo lang, miscellaneous da, kag mga college fee nyo da, kung ano ang aktibidad nyo sa kolehiyo. Unlike sang una, mga ka-K5 nga sos, gaputoy-putoy mga ka-K5 ang ginikanan mo kung paano nyo no'y matawid ang pag-eskwila nyo. Kay bisan sa state college or university kag-eskwila, may baraydan ka sa Gyapon. During that time, sang wala pa sang free college education, sa mga chimpo naton ina siya, no? Siguro sa amin na chimpo nag-orihino, nga tiway nga may bayad pa kita sa tuition. Kauna sa West Visayas, ang bayad namon sa tuition, ginasabat kang parehas namon ng estudyante mo. Kung daw buro big time kay Muya ka K5 Almin, sa bracket, timo nga medyo taas si Mubraydan. Kaya kung puro pigado kao, mamanaan nga pigado kao, sa bracket nga manaba ikaw. Meaning, hindi ang gobyerno nag-sustener lang sa inyo, kundi parehas mo man ng estudyante, nga may kulukwarta, no? Kag dako iya tuition, imo gamay. Pero the same opportunity lang kamo sa college because amo na sang unang sistema. Titulad may mga free tuition na kita, only ang perseverance natin. Garing ti, sometimes abi, hindi man tanan sa aton, duro sa aton pigado eh. Insindihan tang iba nag-untat sa pag-eskwela because why gids ang opsyon. May taho nga amo kariati nakilala taman kang naman antaman ang mga amo sinamo. Na why gids ang opsyon kundi why gids chance nga maka-eskwela bisan may free tuition. Budlayan gid ang ginikanan kiti puwerte gid kapigado di choose na lang nga magtrabaho para buligan ang pamilya, suportahan ang pamilya, buligan ang ginikanan. May dyan mga kabataan nagrentat sa pag-eskwila, nagsakripisyo para sa mga libayan niya, nagtrabaho sa Manila, trabaho sa abroad, para pa-eskwilahan mga libayan nila, para sila magsakripisyo, pero pa-eskwilahan naman nasunod kananda. Tapos sa mga kabataan niya, pagtapos, why get pasalamat sa manang o kung tito, tita nila? Ari, pagin ko may nagpa-eskwila, bala sa inyo nga mga bugto nyo, ginikanan nyo, tiya o kuntiyo nyo, basi it's about time nga kamustahon nyo man sila kagambalan. About so, salamat gid, manang salamat gid. Kay ginbuligan mo gid ako sa pag-eskwilang, iban ka diyawit kabaraslan mo. Gaireskwila sila, ginapa-eskwila ka mga FW dang ginikanan, ginapa-eskwila ka mga magurang nila nagsakripisyo, why nag-eskwila para magtrabaho, para kamu ang matawaan sa opportunity pag-graduate nila. Simo-simoon ng tao. Simo-simoon nila ang anda magurang ginikanan o kuntiya o kuntiyo. White mga hiya! Basi! 11 Mbps. Grabe man ko ba do personalaw ay hindi ah. 11 Mbps. Alas 12:54.

0: Mayan ta na dyan oy si President Marcos, no? Mahalantaw lang siya sa Formula 1 sa Grand Prix, bla? Kang Formula 1, dyan bla, mga auto nga gada dinalagan, karira, bla, no yaw? Kamahal man sang sports sang aton presidente kay nakailigan niya ba, no? At niya, simple lang nga bro, basketball ang tao, tamlingaw ta. Anak presidente, tanoy, dapat karira, gid auto mo. May malantaw si President Marcos kang Formula 1 Singapore Grand Prix, no? Mapadulong siya sa Singapore pero hindi niya kuno pag-iduraon ang iya misyon nga ilure o kun iganya to na mga investors, no? Inkaso nga madayon siya sa paglantaw sa Grand Prix, no? Kang Formula 1, kita niyo ni mga auto nga ni nga mga cars ni Blanoy nga pagpundo niya iles ti guma pertik dasig. Ang pag-iles ka guma kag dasig dasig mo tag 350 kilometers bla ang kadala sigon sang sining mga auto nga nagakarira. No, gari libat guro presidente taklantaw ni. Alas 12:56. Salamat sa inyo pagpamati sa 11 Mbps. Sa mga mensahe, dali lang gin. Natawan ta kaligwa, may 3 minutes pa ko, dasig lang. Sir Edward Rindon, happy listening. Ma'am Chris, Christy Obreque, happy watching. Ma'am Riza Estoperes Mulanida, Sakuragi Shihoko, Grace Joy Pagunsan, Ma'am Lynn Pasakian, Ma'am Nora Antonio, happy listening kaninyo tanan-tanan. Sige, naalang-alang kita sa atin nga pagpangalagad. Ako naging lamang imo kubos nga biyan. Si ka K5 Reynard Barcelona Apostol para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampiyon nga istasyon Santike K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa komentaryo, Reynard Apostol 11 Mbps. K5 News FM. News FM. D3 Bio Health News.
2: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat walid sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
3: Mabakas, mga butka. Sir Boy, okay. Paano ang D3 Bio makabulig sa imo nga immune system?
4: Okay, ang aton immune system has two parts, no? The innate immune system.
3: Masiling ka innate, built-in na na.
4: Built-in na na siya.
3: Pero, wala pa experience.
4: Wala pa experience. Bali, pagbata mo, amo ginengeng nataganay si imo. Innate immune system plus monolaurin and lauric acid from breast milk. Sufficient din, ha? Mambata, why nagamasakit gani?
3: Wala pa siya train or experienciado nga immune system. Innate lang anay,
4: no?
3: Kag may paman nga monolaurin kag lauric acid.
4: Going back, no? Paano balag nabuligan ni D3 Bio ang aton innate immune system? Una-unahon tagit. Ang sikat, si macrophages. Si macrophages, amoni siya ang unang-una gid matubang sa imo gasulod sa imo lawas, no? Ang ninga macrophages ni alin sila na yung monocyte ni sila, simple lang na sila na yung monocyte.
3: Amunin ka pangaon kagaw.
4: Amunin ka pangaon kagaw.
3: Kaya medyo mas dako pa sa kagaw.
4: Dako pa sa kagaw.
3: Kaya bodlay man kung gamay ka niya, manong kaon ka dako.
4: One of the biggest cell in found in the body are macrophage, no? Ini mga macrophage ni, kung hindi ka non-self, anong non-self, kung hindi pamatsaga niya, hindi ka party sang lawas, kanon niya ka.
3: Lantaw niya foreigner ka, kanon ka niya.
4: Kanon niya ka. But, ga-evolve ang mga pathogens, mga virus, mga bacteria nga kailangan gid support sang aton adaptive immune system.
3: Pero hindi lang sila manugkaon, sir boy.
4: Hindi lang sila manugkaon.
3: Manughimos pa.
4: Kag doktor man kisa. Kikong mag-
3: grabe, no? Multitasking?
4: Multitasking si macrophage. That's why ang macrophage population sa lawas ta, dapat talagaan. E paano magpadamo sila? D3 Bio.
3: Amo na gali rason, sir boy. Nga padidion mo gid ang bata gali, no?
4: Correct.
3: Tungod kay ang lauric acid nga ara sa no or the medium the lauric acid nga ara sa didi sang ano nanay ga promote nga magdamo ining mga imo nga innate immune system.
4: Correct.
1: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
4: Ang kung gadidi ang bata, no? Ti nang may lauric acid. Dupasang ng lauric acid na makita niya sa D3 Bio, ha? Amo ng lauric acid nga makita niya sa breast milk. It's the
3: galing
4: same.
3: Galing kinag-untat ang bata, sir boy. Hasta lang 3 years old, 4 years old, 5 years old.
4: That's what supplementation.
3: Kung alam ka nga, Eloy, painumon mo di tribayo.
4: Di tribayo.
3: Para padayon.
4: Continuous. Ang, ano? Padayon ang proteksyon ngalin sa iloy through di tribayo. Okay, may? May monolaurin, may lauric acid.
3: Pero ang point natin, Sir Boy, ang D3Bio is, amo na kakinahanglan, tungkol kayo wala naman taga-didi sa nanay natin. So kung gusto natin ang aton nga immune system, padayo ng ilang trabaho, padayo ng ilang pagdamo, it's D3Bio. Nga hindi mo na makita sa plain lang nga D3, Sir Boy.
4: Correct, no?
3: The lauric acid.
4: The lauric acid.
3: So, kung ang vitamin D3 gapa-strong sa mga immune system, gapa-alam, mas nagid ang D3Bio, Sir
6: Correct.
3: Boy.
6: Mas nagid.
3: Mm-hmm. Kaya ako nakita, Sir Boy, sa D3Bio, medyo hindi masyado kapoy ang imo immune system kung gainom ka D3Bio. The reason why, the monolaurin of D3Bio, siya na ito maprotekta sa imo selula para nga hindi makapadamo ang virus. Kag may posibilidad nga hindi gidya ka-replicate ang virus, especially kung puno na sang monolaurin ang imo selula.
4: Wala chance.
3: Pero hindi mag-expect nga isa ka kapsula o isa ka soft gel mapuno na dahil na ang imo selula sang monolaurin. No.
4: There should be daily supplementation. Damo kinaga pamangkot sa akon. Ano ba na ang daily supplementation sang ginatawag nga D3Bio, no? Kung gusto ka maintenance, gusto ka ng healthy body and everything, you take one in the morning, you take another one before you sleep.
3: So amo na, Sir Boy, kung naka-D3Bio ka, ga-efficient, kabalo mag-control, healthy, alam ang imo nga immune system. Amo na nga ma-D3Bio gig ko kumparar sa mainom lang ko plain D3. Kag hindi kapoy, hindi overfatigue, hindi mag-overwork imo nga immune system kung may BCO ang imo D3. Pero kung ang imo nga D3 wala BCO, wala gid. So D3Bio ka na lang gid.
7: D3Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
8: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Matatas, mga butika. D3Bio. Health News.
9: Mga amyan ko nga mangunguma. Kung kamo nagaproblema sa inyo pagpanguma, ari na ang solusyon. Akon ginapakilala, Crossfire Plus. Para sa pamatay liso, hindi na paghulata nga magtubo pa. Sa timpla nga pulo ka kutsara kada tangke, tanan nga klase sang liso iya baugon. Gani Crossfire Plus na sugod-subong ang aton gamiton.
10: Sa dugang impormasyon, magtawag lang kay Mark Moscoso sa cellphone number 0935-163-104.

0: www.dthreebio.com.
1: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: D3 Bio.
3: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
4: D3 Bio.
5: O si Karen, kadaan mo isang akon hair fall at hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.

0: 500.
1: Ako si Jalistin Alayon, sang McKinley Rojasin. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
0: DTX 500! Mabakal sa mga butika.
2: Bungod kag rashes?
3: Mag DTX 500.
2: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang pungod kag rashes.
3: DTX 500.
2: Bakal na sa mga butika.
0: Extend food supplement for men.
4: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Ipitibo gid.
0: Extend Food Supplement for men.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista, nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung nga napawang akong panulukan.
1: DTX Coffee Mix, mabaka sa mga butika.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.
5: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
6: Ach!
5: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
7: Spore Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka. Kasakit ang tiyan, mag-Spore Biotics. Kamutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, mag-Spore Biotics. Gabulik sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics.
8: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, ga, gabasa na naman.
8: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa.
8: Kag nagabaho ang kilikili.
10: Mag-Clinical Deo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinical Deo Fresh.
9: Nagabasa na naman balaga.
8: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinical Deo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: I Care Gold.
11: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi gina ko makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sang isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. iCare Gold.
12: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Hambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko ang iCare Capsule kag iCare Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Uod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akon muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Nadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
13: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
13: DTX Beauty Soap.
1: Mabakal sa mga butika.
13: DTX Beauty Soap.
15: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
13: DTX Beauty Soap.
1: Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
16: May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyar ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa kilid kang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Comon. Samtang Martes kag Huwebes Lunes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch, Tabuk lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kaginahatod kaninyo, kang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. This is K5 News FM, your official news and music station.
0: K5 Galingawan Time!
6: Para sa jackpot question, ano ang pambansang hayop ng Pilipinas? Clue! Nagsisimula ito sa letrang K!
17: Kabayo!
6: Mali yan! Nagtatapos ito sa letrang W!
17: Ay, alam ko na! Kabayo!
6: Mali pa rin! May dalawang sungay ito!
17: Nagsisimula sa letrang K, nagtatapos sa letrang W, may dalawang sungay. Alam ko na!
6: Ano?
17: Demonyo! Nakabayo!
0: K! Bye!

0: www.dthreebio.com. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka misis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako. Pamatsyag, isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
1: D3 Bio, ang D3, yung may VCO, ang VCO, yung may D3.

0: mga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
2: DTX 500.
3: Tapos si Nelson Herrera sa President Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayog ng DTX 500.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500. DTX 500.
4: Ako si Norma Vista, taga Bato, Ruas City. May sakit ako, ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
2: DTX 500.
5: Mabakal sa mga butika.
6: Gah, mag-joyride man tabi ka.
7: Wala sa kondisyon ang makina ko.
8: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
9: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
6: Tiga, ma-joyride na ta.
7: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
6: Sakay ka kidiya.
7: Siyempre, naka-extend ko ya.
6: Basta sagad nga driver, extend, lover.
9: Extend, supplement for men.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix.
2: Pumaka sa mga buti.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Pumaka sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
0: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
2: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka. Kasakit ang tiyan, mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, nag-indi matunawan, mag-Spore Biotics. Gabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics.
0: Gabalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulang o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
3: Nagaburo na nga akon nga mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumanang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
0: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
0: Mag-Clinical Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
0: Clinical Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ko da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
7: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
6: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrindi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
8: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. May ginamatsag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginamatsag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyan ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa Kiligang San Jose Plaza, unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Comon, samtang Martes kag Huwebes
9: Alas 9 las 9 sa aga, hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch, tabok lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kaginahatod kaninyo, kang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.
11: K-5 Galingawan Time!
12: Salawahan ka! May kabit kagaling nga 18 years old!
13: Oh, hindi na yung matuod!
12: Damo nang nakasugid sa ako, hindi ka pa mag-ako!
13: Hindi gani ina matuod!
12: Te! Ano ang kamaturan? Isugid sa akon!
13: 19 years old to siya, hindi 18.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Ethereal Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: Ditribio Bio. Ang Ditribio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may Ditribio. Ethereal Bio with BCO.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa Ditribio Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: Ditribio Bio. Ang Ditribio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may Ditribio. Ditribio Bio. Mabakal sa mga butika. Ditribio Bio. DTX 500.
5: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may langgalingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayo gid ako.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
6: Fat Deliver. DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
7: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
8: isang bala ka lang.
7: Ako,
8: ang linya ko,
7: isang kapsula ka lang.
8: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
7: Extend.
8: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
9: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
8: Extend supplement for men.
9: Isang kapsula.
8: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
8: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
11: Si Leslie Katay. Mahilig gid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds, pampasexy, gidman niya nga kapi.
8: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
12: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
13: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Klinika Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Klinika Deo Fresh.
14: Klinika Deo Fresh. Available now.
16: I Care Gold.
17: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
16: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
18: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Kintestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sang mga gagmay nga letra.
16: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
19: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
20: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre de Cacao Leaf Extract, Papaya Fruit Extract, God Virgin Coconut Oil, DTX Beauty Show.
0: Bakal na sa mga butika.
21: Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan, Memory Advanced Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance na yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
22: May ginabatsag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angot sa estado kang imong ginabatsag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyar ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa kilid kang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Comon. Samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch. Tabok lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kaginahatod kaninyo. Kang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
23: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Calibo, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Antique, 95.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
24: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka at tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
25: Imagine me without you. I've been lost and so confused.
26: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede.

0: Ops. Daw naglayo ng pamantsyag, wow.
1: Agay. Kasakit sa hita ko kag... Hindi. Daw kasakit man sang pantog, wow. Ano ba lang natabo man? Hikapon ko, be. Op. Bah. Hindi. Ano ini? Naghabok ang ginatawo ko? Diyos ko! Hindi pwede ini! Agay! Agay!

0: Oh, Diyos ko, Jaco.
1: Nay.
0: Kasi ginihiwitan ka sang babae? Ano may babae ka nga, gintandog o kung ginpasakitan?
2: Oo, man. Jaco, ano may gintandog ka?
3: Nay, kukuan. Siyempre, nobyahanay kami. Nagpaukpanay kami sa pagpalangga namon, tay eh.
0: Ayumpaw. Iti, kung atong babae nga taga si Kihorto?
3: Eh, oo, nay.
2: Uy!
3: Pero, wala ko na yung kapati-pati sa mga hiwit-hiwit ngayon, nay. Basi bala na'y hernya niya, nay, how?
0: Ay, ambot sa imo. Ay, mo Diyos ko.
2: Ay, naku.
0: Ang ako sa imo, Jaco.
3: Nay.
0: Nan!
3: Buligi man ko, nay, be.
0: Alang-alang?
2: Sagad
0: ano pang mahimo ko?
2: Babae ka.
0: Puisit ka.

0: Ano? Nagbanog ang itlog mo, Jaco?
1: Oga.
0: Nan, amo na ng siling ko nga pasigin hiwitan ka na ni Cheryl.
2: Ga? Pati pagid ikaw? Wala ako na yaga pati.
0: Ano habi ka ikaw eh? Kinabalan ta nagid kang antis mo siya bulagan, hindi ka magpapalungan o bihana ita.
2: Ako naman ang binasol mo. Ikaw na ginagsugo sa akon. I-update na lang ko bala. Mapakonsulta ko. Kay sinanay kasi tatay. Hindi man kaupod. Ginatagan ako nila sang kwarta ako di pakonsulta.

0: Ano ga? Inaano nga istoryang imo man?
1: Tuod niya dyan kong ginambay ko si mo.
0: Ay, nag-abok lang ang pantog ko. Bulagan mo na ko dahil niya? Inaano mo naman?
1: Wala niya padulungan ang relasyon tiyang aduwa. Pasimbaog kaya dyan ako sa sakit mo. Hindi ko yung gustong amo sina.
0: Naano? Kasimples ang rason ba? Hindi niya matuod. Ibatian mo naman tugurong hambal sang doktor. Maayo lang niya ga. Basta sundon ko lang ginhambal niya.
1: Basta hindi na ako Jaco ah. Gusto ko isang lalaking healthy kag wala sang sakit. Doon nalainan ako yung dayon Jaco sa imo ah. Pasensya gid ha.
2: Grabe ka man Bianca ba? Ginpasulabit ka kay Cheryl. Tapos, amo lang ang galing buhaton mo sakon?
1: Pangitao mo to siya sa sikihor. Di ba nakatultol ka mo to sa ilha sa may larena sa sikihor? Hambalun mo siya nga naghinulsul ka na sa ginihimok mo siya. Kaya para pabawiin niya na ng sakit mo, Jaco.

0: champion.
1: D3Bio.
2: Ako si Maria. Basta acid katama ang akong blood sugar. Nag-testing akong inom sang D3Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
3: Mabakats, mga butika.
1: D3Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Akong ginanibulig sang D3Bio. Tungod ginapapago niya akong maskulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sang pag-ehersisyo.
1: D3Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakats, mga butika. DTX 500.
5: Ako si Katrina Zapian Capis. Sang una na ako ginangako niya problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian niya sa ako niya friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
6: Ako si Lichelle Manuel ang barangay Tabuayon Capis. Ay manatian ako asit sa suso. Pero sang pag-inom ko na sang DTX 500 may alay biyugid niya. Nadula ko ang bukol. Mayugid ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
7: Extend Food Superman for Men.
8: O si Juni Tagabako Lod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gid ayo ng akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
10: Mamasaga butika. Nagmighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-Mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
11: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming ang kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw.
12: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ng UTI.
13: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
18: So na,
17: good day, magid ako sa akong body odor.
18: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
17: Pero subong,
18: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
17: Kag
18: naghamis ka nagbuti gid akong nga panit.
17: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap.
1: Mabakal sa mga butika.
19: Lagi bang matamlay
20: o mahina ang memorya ng anak mo?
19: Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patanasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
19: Memory Advanced Syrup.
21: May ginamadsag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginamadsag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, last 9 sa aga hasta alas 5 sa hapon. Rugyan ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa kilid kang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Comon samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga, hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch, tabok lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kaginahatod ka ninyo, kang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: Kampyon!

0: Anong siling mo, Jaco? Mapasikihor ka?
1: Oo, Nay.
0: Eh,
1: pangitaon ko si Cheryl.
0: Ay, ambot
1: siya. Mangayo ko sang pasinsya sa iya. Kiti, eh, amo man ang hambal niyo eh. Nga ginhalitan ko kuno. Mangayo ko sang pasinsya sa iya, Nay. Para mag-ayo ko.
0: Ate, depende sa imo. Maasarangan mo magbiyahe ha? Basi magsakit ang itlog mo.
1: Hindi tani na eh. Kihambal sang doktor. Ipahuway ko id ko no.
0: Ay, sus.
1: Pero wala ko mahimo na eh. Ginahanglan ko gid nga personalon sa istorya.
0: Nga. Palangga mo pa man gihapon ang nubya mo nga ato hao.
1: Oo na eh.
0: Di man gali.
1: Nagpadaso-daso ko abing ha. Bulagan siya eh. Tungod kay Bianca.

Ay. Arin ako sa larina, si Kior. Kabay pa nga. Arin rin si Chirel ba? May lang ganit kay. Ang ila balay. Arin lang di sa propya. Gasakit pag ako ang bantog ko ba? Pero, dasigon ko pag itang paglakad ah.

0: Arin ako sa balay nila ni Cyril. Ah. Ginrenovate kiling balay nila, oh. Kadako-dako ba?
1: Dong, kinsa ba imo gipangita, dong? Oy, ikaw?
0: Oy. Uncle Naldo.
1: Unsa ba gibuhat ni Modre?
0: Akuan, Cole. Nadri si Cyril, Cole.
1: Ay, wala sa dire. Nagpaprenatal man, God?
0: Oh. Nagpaprenatal? Gaburo siya kaulaw?
1: Ay, oo. Oh. Ah, watara kay diyan na to sa tantaon.
0: Ah, sige, Cole.
1: Paglingkod sa paglingkod.

0: Oy, diya ka man dyan ko. Unsa man?
1: Cheryl, langging ko.
2: Ano?
1: Nagabusong ka? Ako ba lang abay sina?
0: Oo. Ikaw. Oh. Nya? Ano man yung ginabuhat diri? Imo man ko gibiyaan?
1: Patawara ko, geng. Nadala ko ba kay Bianca eh.
0: Ay, okay na dyan ko eh. Ayaw hilak-hilak. Kay napatawad na ka. Nya? Nag-onsa ka man diri sa larina?
1: Geng, ako kwan. Hindi na ko magod akong itlogod. Basi, imo ko ginalitan, blaho.
0: Ausos! Ay, dili na tinuodoy! Kung taga si Kehorti ay, manugdaot na dayon?
1: Geng, amo lang kitsining pahagi. Para nga mag-ayaw ako.
0: Ay, ayaw ko pasangli, Jaco, ha? Unsa gyud ang imong tuyo dire? Makig-uli ka nako? Or gusto nimo makitang imong anak?
1: Kun, geng. Gusto ko tani nga mabaliganay kita.
0: Ay, dili na koy. Ay, okay na ko. Naan ako'y anak. Wala na ko plano wag minyo pa. Abi Jaco. Pag-uli na sa Negros.
1: Cheryl.

0: Ote, kamustang lakat mo, Jaco?
1: Nangayon ako sang patawad kay Cheryl, Nay.
0: Ote.
1: Pero, hindi na siya makiguli sa akin, eh. Kag, nagbunga gigali ang natabo sa amon nga duha.
0: Hindi daw. Mugid na daw. Ay lang gani. Pantog mo lang naghabok. Bow. Mayo lang. Hindi tiyan mong naghabok. Pantog kag tiyan gid besos, Marjus.
1: Nay. Hindi niya tuod. Ginprangka ko siya. Ang hambal niya. Wala man sila kung gamu sina.
0: Ay, sus, hindi ka magpati sina. Diyos ko ako. Mailang gani, wala ka dito ginutdan sang ulo. Bugrabe sa imo kaisog.
1: Maayo yung tuyo ko, Nay. Gusto ko malang tani nga, makiguli sa iya. Tungod ba'y anak kami? O galing, hindi nag-itsa sa ako, Nay.
0: Ang imuon mo na lang, magpaayo ka. Ha?

Ay, salamat. Nag-ayo, nagid ang sakit ko. Tuod yun ang galing hambal sa doktor. Napatihon mo lang siya. Mag-aayo ka. Ay, salamat. Normal na ginang tanan. Makagihon ako sa insakto. Kag makaobra naman sa insakto. Oo, gali. Kamusta na yan si Cheryl man? Siguro, manugbata na siya. Ugaling, doon lang nagigyan siya nga. Mangin kami paliwat. Ang pag-asa ko na lang, gid, amo si Bianca. Ginbulagan mo lang niya ako itungod. Naghabok ang pantog ko. Sa dasong adlaw, ah. Makadto ko sa ulubrahan niya. Mapagwapo ko, anay subong, ah.

0: Panibagong buhay, panibagong pag-asa. Bah. Adlaw na gali ba? Ah, mahimos ko. Makadto ko sa buong kay Bianca. Babangon ako. Oh. Ah. Hindi. Agay. Kasakit. Kasakit sa ngita ko. Agay. Hindi. Ang ito ko. Naghabok na naman. Ay, Diyos ko. Hindi pwede. Abi ko. Nag-ahayo na ni. Nay! Nay! Nay! Nag-abok naman, Nay!
1: Jaco? Ano ka?
0: Nay!
1: Ha?
0: Nag-abok naman ang pandugo.
1: Abi, bebe!
0: Nano ni Nayman?
1: Abi, abi!
0: Oo, walang tawa pala ko.
1: Ay, abaw, Diyos ko, nag-abok tuod. Ay, pirnis nga daan subong adlaw.
0: Nay?
1: Usiling ko gidaw. Paantuson ka sa nubya mo nga ito. Abi ko, anay na nga yun ka na sa pasensya sa iya.
0: Nay, hara ka naman. Nay, buligi mong unay. Mapaduktok na liwat, Nay. Naghabok naman siya, oh. Naghabok naman siya, Nay.

Madamo ako sa ginpamangkutan na hanungod sa sakit ko, nga nag-ayo na, kag nagbalik naman. Si nanay, gina-insist gid niya nga ginhalitan gid kuno ako ni Cheryl. Pero wala ko man ina ginapati, tungod wala man ako sang basihan. Nagpadala gid ako sang sulat sa inyo, matahom nga programa diri sa radyo. Agud pangayuan sang nagakaigo nga laykay, ining akon problema. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Jaco.

0: Amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa sangkabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
3: Musical Score Michael Tabaki Jr.
2: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio, ang Physio, yung may D3.

0: GTX 500.
1: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong disminorrhea. Pero pinsugiran ako sa akong amiga parte sa GTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ng akong disminorrhea.
0: GTX 500.
2: Mapakal sa mga butika.
3: Solusyon sa skin disease. GTX 500. Ang GTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes. GTX 500. Bakal na sa mga butika.
4: Gah, ma-joy ride man tabi ga.
5: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
0: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
6: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
4: Tika, ma-joy ride na ta.
5: Kapot ga, kay wala na ni preno-preno ha.
0: Siyempre, naka-extend ko yan.
4: Basta sagad nga driver, extend, lover.
6: Extend, supplement for men. Yeah!

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabaka, magabuti ka.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Nag Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag Mighty C kayo. Mighty C, alkaline based vitamin C, available nationwide.
0: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
2: Masakit ang tiyan? Masami na budlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya! Spore Biotics, makabuling sa pag

0: taas ang mga kagaw. Klinika Sportbiotics.
1: Gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gabasa na naman?
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa?
1: Kag nagabaho ang kilikili?
3: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. Eye Care Gold.
5: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang Eye Care Capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang Eye Care Drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
6: DTX Beauty Soap.
9: Mabakal sa mga butika.
10: Mayad nga adlaw kaninyo tanan. Kami diyang inyo amigo kag amiga sa Women and Children Protection Desk ng Antique Police Provincial Office. Nagapamaan nga may layikita nga Republic Act 8353 upon ang ginatawag nga Anti-Rape Law of 1997. Ang diyang nga layi nagakahulugan kang sexual nga pagpanghimulos kag nagaklasipikar bilang sara ka krimen kontra sa tawo sa masunod nga mga pamaagi. Una, paagi sa pagwersa, pamahag o kung paginto. Pangarwa, kung ang biktima wara ti animo kung wara sa insakto nga paminsaren. Pangatlo, paagi sa pagpangdaya o kung paggamit poder. O kung pangapat, kung ang biktima wara pa 12 anyos o kung may diferensya. Mga penalidad sa paglapas o kung pag-violate sa amudyang alayi. Reklusyon perpetua. Pagkapreso, halin 20 hasta 40 katuig nga wara ti parol kag piyansa. Para sa pagpanghimulos nga nagresulta sa pagkaparalisa kang biktima o kun ang pagpanglegas nga nagresulta sa kamatayin kang biktima, may penalidad nga wara ti katapusan nga pagkapreso hasta sa kamatayin. Ano ang himuon kung ikaw sang kabiktima? Una, magpalagyo kag kung mahimo, magtawag o kung mag-agdo sa barangay o kung pulis o kung magparapit sa sarakataho nga imo ginasarigan nga makabulig kanimo. Pangarwa, magtawag sa emergency hotline kag ang pulis mag-aabot kag magabulig kanimo. Gani mga amiga kag amigo, paminsaraan tis kao magmiter kay may rehas nga nagahulat kanimo.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan, Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
11: May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angot sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika. Para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique, kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyan ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa kilid kang San Jose Plaza. Unahan kang Avon, pasulod sa Barangay 3 Comon. Samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Kulasi Branch, Tabuklang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kag ginahatod kaninyo, kang Klinika de Alternativo Medicina and

0: across the land, across the seas, and across the nation. You are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
1: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ato pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
2: Mabakal, sumagbuti ka. Ang pinaka the best sa kabuhi, sir boy, ang makatulog sang manami. Okay. 8 hours to 10 hours. Wala sang bayad na yan.
3: Amuni ginapangubudlayan sa mga milyonaryo, kagbilyonaryo, para makatulog sila.
4: Mga doktor nga way bayad.
3: And this is the best therapy for the body, no? Sleeping. We spend around 1/3 of our life sleeping, kay 8 hours dapat ang sleep, no? Because sleep will rest your body. While resting your body could repair itself. So ano bala ang ubra ni D3 Bio? Nga popular, nga gahatag energy. Uy, pero pwede kapatulog sa imo, no? Kasi D3 Bio, well-known, nga gahatag sang energy. Gahatag ketones, energy for the brain. MCTs, energy for the body.
2: Nami na imo D3 Bio, Sir Buyao. Nami patulog mo, gahatag pa super fuel sa imo brain, gahatag pa energy. Wala lapyo, mabugtaw. The reason behind, nga nami imo tulog, Sir Boy. Ano ang rason nga nga kung gainom ka D3 Bio, nami imo tulog?
3: There are two kinds nga exclusively maubras ang D3 Bio.
2: Nga wala sa plain D3. Okay.
3: Number one, may MCTs nga lauric acid with basically protects probiotics. So, nami ang pag-produce ni probiotics ang
2: meaning pa, Sir Boy, kung pag inom mo D3 Bio, the BC of D3 Bio, may lauric acid. And that lauric acid, tanan nga mga bad bacteria nga ara sa tinai, patay.
3: Himoson.
2: Himoson, buhi ang good bacteria.
0: D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
2: Mga buti ka. Now next.
3: Ang good bacteria nga ga-produce ang serotonin. A precursor for melatonin. Antes may imbinto ang melatonin. Alin na sa serotonin. Pong ang galinan kina tryptophan. Ang tryptophan nga protein, himuson ni probiotics. Galingon, himuon serotonin. Si serotonin, i-process, i-acetylize, may himo siya melatonin. Once kung melatonin na, amuna niga promote si imutulog. Nga magtulog ka, nakainom ka D3 Bio, tayo yun. Kay, may energy ka sa MCTs. Wala gutom ang lawas, hindi ka magtindog na gutom ka. Kay, tungod, may MCTs.
2: Kanami sa imo D3 Bio, Sir Buyao. Pag inom mo sa D3 Bio, patay ang kagaw sa tinai para buhi ang
3: probiotics.
2: Probiotics, ang good bacteria. Ang imong mga buhi da nga good bacteria. Tapos, himo sila serotonin. And that serotonin, amo ang precursor para mahimo nga melatonin. May sikreto ko, Sir Boy. Matulog ka, dulum-dulum ka tama.
3: Dulum-dulum ka tama.
2: Kay magguwa ang melatonin. May pamangkot ko, Sir Boy. Ang imo nga plain D3 makapatay sang bad bacteria?
3: Ay, hindi. Ang plain D3 niya, makadto pa to sa immune system. Hindi siya directly makapatay sa bacteria.
2: Masugo pa sa imo immune
3: masugo
2: system.
3: Pa sa immune system. Pero ini yan D3 Bio, duwa.
2: Paglabay, himos dahil ang mga bad bacteria. Kanami sa D3 Bio mo, Sir Boy, no? Islan ko na lang niya akong plain D3. Kay tagpila gani, tag-14. Tapos ang plain D3, no'y bijis.
3: Gamay ka D3.
2: Paaman lang ni mo, Sir Boy, ang vitamin D3 sa kwan.
3: Ginapaman ko lang siya, ginamplify ko lang na siya gani, no? Ginaupot ko siya sa extra virgin coconut.
2: Tapos, take note, ang rumat sa vitamin D3, hindi diri na alin. Ang D3 nga ara sa D3 Bio, alin mo na sa US. Sinong Pilipinas gahimo D3 man? Wala. BCO goro, pati ko.
3: BCO.
2: Halin sa Pilipinas. Ang BCO sa US, hindi man na alin to sa ila.
3: Halin
2: man na sa tropical countries. Abi ni mo, regardless ni kundiin ginhimo, may US man na, ma-Iraq man na, or kundiin na nga lugar, ipikto. The science behind sa imo giinom.
3: Absolutely.
2: Pero Sir Boy, hindi sila ya magpaminsar kapag inom dahil ni mo sa Ditribayo, nami din tulog. Sa parasis, hindi yan yung drugs ya. Kanami sa Ditribayo, Sir Boy, no? Ma-promote nga manami imo tulog. Ging-explain na nato ang science behind. Sa amo na, pag nami imo tulog, damo-damo balatian ang mabuligan.
3: Correct.
2: Domino effect ang pag-inom sa Ditribayo. The question is, ang imong plain D3, may amo na? Ang imo plain D3, may BCO? Wala. Pero ang amon BCO may plain D3. Paman pa.
3: Paman pa.
4: D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio. Health News.
7: K5, man-an mo bala ang mga nagakadapat himuon antes samtang kag pagkatapos kang linog? Ang linog ang posible matabo sa anuman nga oras nga ura kang pagpamaan. Gani, natintang insakto nga preparasyon agad magpabilin nga safe ang ating kaugalingan kag pamilya. Antes ang linog, ipreparar ang mga emergency kit nga may sulod nga pagkaon, tubig, flashlight kag first aid kit. Siguraduhon nga safe ang mga importante nga kagamitan sa balay kag latan ang evacuation plan imaw ang imong pamilya. Samtang nagalinog, tandaan gid ang drop, cover and hold. Magduko, magpanago sa idalom kang mapag-un nga lamesa kag magpangyabot tub-tub madura ukon maguntat ang pag-uyog. Likawan ang mga bintana kag mga bagay nga posible mahulog ukon matumba. Pagkatapos kang linog, kalmado nga magwa ukon mag-agto sa hilway nga lugar. Chekyaron kung may mga pilason nga mga kaimaw kag dapatan kang una nga pagbulong kung kinanglanan. Magpamati kag magsunod sa mga pahanamdam kang mga otoridad. Hindi pagulaten nga matabo ang kalamidad antes maghulag. Umpisan ka dya ang preparasyon agad maproteksyonan ang imo kaugalingan, pamilya kag komunidad. Mangin preparado, mangin hilway. Ang dya nga pahanamdam ginatid kaninyo kang kampiyon nga estasyon, K5 News FM.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: O, si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
1: D3 Bio.
3: Ang D3.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, kugidang ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
3: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
1: Ang Vizio.
3: Yung may D3.

0: X500.
1: Special hindi siya sang maayon kapis. Sang wala pa ko katumar sang DTX 500. Sami ako ginataki sang asma. Pero sang pagtumar ko sang DTX 500. Kanami sang pamatsyag ko, wala na ko ginahapo.
0: DTX 500.
2: Mabakal sa mga butika.
0: DTX 500.
3: Ako si Salvador Estonin, taga Davao kapis. May balatian nga TV. Ginahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako.
4: Nag-ayawid ako sa akong balatian nga TV.
3: Salamat sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mabakal sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
5: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix,
3: sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix, himo sa natural na sangkap pareho sa amarkuso, chia seeds, bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix,
3: mabahal sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Nag-Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-Mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
0: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Ach!
0: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
3: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
4: Ew! Yucky!
3: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Girl! Buligi ko bi-added picture! Dapat beautiful! Gid ko da ha!
8: Weh! Matsyag mo! Madala pa sa editura mo!
7: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
8: Ay, syempre! DTX Beauty Soap!
9: DTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
10: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika!
11: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. I Care Gold, ang superior eye formula. I Care Gold, ang kapsula na may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata na may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants na nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold. Kag patuluan ang mataas sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified I Care Gold and I Care Drops user.
12: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Una ko nga nabakal ang I Care Gold capsule. 3 times a day ko inigina inom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang ako ng mga mata sa I Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa I Care Gold kag I Care Drops. Epektibo gid katama.
11: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sa I Care Gold kag patuluan ang mga mata sa I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
13: May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramang kutanon na angon sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyar ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa Kiligang San Jose Plaza. Unahan Amahan kang Even pasulod sa Barangay Tres Comun samtang Martes kag Huwebes duman las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon rugyan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Poblacion Culasi Branch tabok lang kang Anay Building kang BDO ikaayong lawas amligan hindi pag-abusuhan kabubulig kag ginahatod kaninyo kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center K5 News FM
2: championing the lives of the Filipino.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakal sa mga buti ka. D3 Bio.
3: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaisa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pa. Matyag, isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Ladula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: D3 Bio, ang D3, yung may VCO, ang VCO, yung may D3.

0: 500.
1: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, pero mila nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayo gitang
0: DTX
1: 500.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500. DTX 500.
2: Ako si Norma Vista, taga Bato Ruas City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
3: Gaan, mag-joy ride man tabi ga.
4: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
5: Hindi makaariba. Mag-extend ka!
6: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
3: Tiga, ma-joyride na ta.
4: Kapot ga. Kay wala na ni preno-preno ha.
3: Sakay ka kidiya.
4: Siyempre, naka-extend ko ya.
3: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
6: Extend Supplement for Men.
7: Mayad nga balita sa si balumnon. San Remyon Hon, kagsuking Antikenyo. Diyan na sa Tordesillas Street, Public Market District 3, Sibalom, ang Kimberly J. Can Corporation nagabaligya kamayad nga kalidad kang bagas. Parehas kang Kymer Premium, Kymer 64, Kyrin Mix, Jamil Rice, Wholesaler Kamais, Crack Corn, Corn Grits, Hammered Corn, o pa kang mais kagparay. Nagabaligya man ka construction materials. Parehas kang cement, kabilya, angle bars, zipperlines, GI fence tube, plywoods, kag electrical materials. Nagadeliver man, sand and gravel, hollow blocks, tamburong, kagtuong sa baratong presyo. Kimberly J. Khan Corporation, Tordesillas Street, Public Market District 3, Sibalom. Owned and managed by Earl Magramo Nabalan and Kimberly Don Cordero Ardania Nabalan. Contact number 09 917-312-1143.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga buti.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
0: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Ach!
0: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
3: Probiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Probiotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Probiotics ka. Kasakit ang tiyan, Probiotics. Kabutod-butod ang tiyan, ag hindi matunawan, Probiotics. Gabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Probiotics.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
8: We, matyag mo, madala pa sa edit tsura mo.
7: Agay, salig ka lang ya. Ano ya imo sikreto nga gwapa kaya haw?
8: Ay syempre, BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
9: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
10: Mayad nga adlaw kaninyo tanan. Kami diyang inyo amigo kag amiga sa Women and Children Protection Desk ang Antique Police Provincial Office. Nagapamaan nga may layi kita nga Republic Act 8353 ukon ang ginatawag nga Anti-Rape Law of 1997. Ang diyang alayi nagakahulugan kang sekswal nga pagpanghimulos kag nagaklasipikar bilang sara ka krimen kontra sa tawo sa masunod nga mga pamaagi. Una, paagi sa pagwersa, pamahag o kon paginto. Pangarwa, kung ang biktima wara ti animo kon wara sa insakto nga paminsaren. Pangatlo, paagi sa pagpangdaya o kon paggamit poder. O kon pang-apat, kung ang biktima wara pa 12 anyos o kon may diferensya. Mga penalidad sa paglapas o kon pag-violate sa amudyang alayi. Reklusyon perpetua, pagkapreso halin 20 hasta 40 katuig nga wara ti parol kag piyansa. Para sa pagpanghimulos nga nagresulta sa pagkaparalisa kang biktima o kon ang pagpanglegas nga nagresulta sa kamatayin kang biktima, may penalidad nga wara ti katapusan nga pagkapreso hasta sa kamatayin. Ano ang himuon kung ikaw sang kabiktima? Una, magpalagyo kag kung mahimo, magtawag o kung mag-agdo sa barangay o kung pulis, o kung magparapit sa sarakataho nga imo ginasarigan nga makabulig kanimo. Pangarwa, magtawag sa emergency hotline kag ang pulis mag-aabot kag magabulig kanimo. Gani mga amiga kag amigo, paminsaraan tis kao magmiter kay may rehas nga nagahilat kanimo.
0: Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
11: Kapalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata. Iniya mo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Yang target sini ang aton iris lymphoma. Gaapekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tawo nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nagaapektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag eye care go capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang eye care gold capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang eye care drops adlaw-adlaw. Eye care gold.
2: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko ang eye care capsule kag eye care drop. Amo na ako nang iya ginagamit. Uod gin man gali ang iya ginhambal. Nami akong panulukan. Nadula man akon muta-muta kag pagpulas ang akon mga mata kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
11: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angot sa estado kang imong ginabansag? Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyan ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa Kilid kang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Comon. Samtang Martes kag Huwebes duman las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch. Tabok lang kang Anay Building kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig kag ginahatod kaninyo kang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: mga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
2: Extend Food Supplement for Men.
3: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox.
2: DTX Coffee Mix. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Gid ka da ha! We, matyag mo! Madala pa sa editura mo! Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre! DTX Beauty Soap!
0: DTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
7: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
8: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Eye Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag Bilberry Berry Extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold. Kag patuluan ang mataas sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramang kutanon na angon sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyan ang aton alternative doctor nga si Doc Ramiro Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa kilid kang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Comon samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch, Tabuklang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kaginahatod ka ninyo. Kang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM
9: FM,
10: Bacolod 94.5,
9: K5
10: News FM,
9: Calvibo
10: 88.7,
9: K5
10: News FM,
9: Iloilo City
10: 100.9,
9: K5 News FM,
10: Rojas City.
9: Ito ang himpilan na kampiyon sa balita,
10: kampiyon sa musika,
9: kampiyon sa drama,
10: kampiyon sa komentaryo,
9: at kampiyon sa serbisyo publiko
10: sa Antique
9: 95.7
10: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kagdroga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
12: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalikuran. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ini nga drama gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidinyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat-hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga, namon nga mga tagpalamati, panayunong natong subong sa pagsipad-sipad ang matahong makasugpon sa ato drama sa kahanginan. Ngayogid makuhaan sang leksyon, nga ginatig uduhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Ambisyoso!

0: Yes, amiga. I can't believe my luck.
1: Oh, sounds like he is your destiny.
0: Gusto ka. Ina pa lang daw. Daw ginapangitaan gisang ideya sa kahigayunan nga magkitaay kami. And you know what?
1: Yes?
0: Nagpasugot si Paul nga kuhaon ko si Jules nga akong personal assistant.
1: Wow! Yes! Bongga! Pero, sa banta mo ay han, masugot si Jules nga maging personal assistant mo? Ha, Arlene?
0: I expect so.
1: Well. Tawgi siya. Pagkadtoa diri sa balay.
0: Ano?
1: Yes! It's fine. And tell him that he can bring a friend with him.
0: Kung magkita igid man kita, masafe siguro kung hindi diri sa balay mo.
1: No! Wala diri sa balay ang babahidor ko nga bana. Kag masafe kung diri kita, wala sang iban niya mga mata ang makakita sa aton.
0: Okay. May point ka dira.
1: Yes.
0: Pero Anika, nalipat ako sa number niya eh.
1: Daw sa tigulang ka nagidya, Arlene. Ari. Ari diri sa convo namo ni Direk ang number nila sang friend niya.
0: Okay.
1: Ay, ako na lang matawag. Ako na lang matawag sa ila.
0: Sige. Sige,
1: excited na ako nga makita sila nga duha. Kagbasi diri ko palang matuman ang mga darkest fantasy ko, Arlene.
0: Basi
1: diri palang.
0: Ano? Aneka. Ano nga darkest fantasy inang ginawakal mo, ha, Arlinda?
1: Well. Nga ginapulihan sang duha kalalaki.
0: Oh my God!
1: Gosh! Please.
0: Oh my God.

0: Potemec, makanto ta?
1: Kakwan. sige. Dahi, kay base amon pala ni makapian-pian sa kapiganuhon ta.
0: Sige, Meg. After class, ma-message lang kita sila nga on the way na kita.
1: Abi mo, Meg. Hmm? May sugid ko blase mo.
0: May sugid?
1: Oo.
0: Ano yun na, Meg?
1: Si Madam Arlene bala?
0: Oo.
1: Siya galing asawa sang amo ni tatay sa asyenda.
0: Bi?
1: Kagabi mo, nagkita ay kami sa ospital sa nagligad lang adlaw, Meg.
0: Tuod? Why? What a small world, Meg.
1: Gani, Meg eh. Kagabi mo kon ano?
0: Ano, Meg?
1: Naghipo sa gid siya eh. Wala gid siya nagmunob eh. O nag-ask nga, ikaw tong nag-asher sa event namon last time? As in, pawala lang gid sa Meg. Wala gid siya namang kot.
0: Eh, dukatayog, Migaw.
1: Gani man eh. Meg.
0: Hmm?
1: Hindi na mag-istorya kag nagatulog na di sa aton nga doon si Profesor.
0: Okay, Meg. Basi bilakon, makigantab lakaranaw.

0: Gosh, gosh. Ari na sila. Ari na sila.
1: Erlinda. Erlinda, hindi magpahalag ta. Ay, kahuluya. Pasi kung anong pensaran sang duha ka. Kahubinas parte sa aton.
0: Ay, sorry. Sorry lang. Though, hindi ko lang mapunggan ang kaugalingon ko eh. Ay, nadali ka, dali ka. Abrihan ta ang gate para sa ila.
1: Oh, okay, okay. Okay.

0: Okay, dere kita. sit down. Ang gusto ko lang klaruhan sa imo, Jules, that you'll be receiving 20,000 a month allowance from the foundation.
1: Oh. Dako na yun ang amount, Ma'am Arlene. Hindi ba nako adlaw-adlaw nga ma-report sa office ang foundation?
0: No. Ma-report kagit sa office 7 days a week.
1: Pero ma'am, may klase ako, ma'am eh.
0: Silly boy. Of course I know. The reason why nga naghambal ako sa imo nga ma-report kagit sa office 7 days a week, tungod, I will rent a condo unit for you.
1: Oh.
0: And that will serve as the Charity Foundation office.
1: Ma'am, Ma'am Arlene, sobra na katamang kaayo mo sa akon. Paano ko ikaw mapasalamatan si Ma'am?
0: Ang pangayoon ko lang sa imo, just shut your mouth, tell nothing to everyone, not even your friend, Dexter.
1: Yes, Ma'am. Yes, Ma'am Arlene.
0: Okay, good.
1: Hindi ako manugid kay bisan sino.
0: Good.
1: Hindi gid, Ma'am.
0: Okay. Nagasalig ako sa imo. Ihatag mo gali sa ako ng schedule of classes mo, ha? Agad makahibalo ako kung saan ako ikaw sa baron. Oh, and I almost forgot the important question.
1: Oh, Ma'am. Ano ang ipamangkot mo sa akin, Ma'am Arlene? Ano ina, ma'am?

0: champion.
1: D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin mo loko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo kabisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
3: Mabakas, mga buti ka.
1: DTX 500.
4: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata. Pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayog itang
1: DTX
4: 500.
1: DTX 500.
3: Mabakal sa mga buti ka.
1: DTX 500.
5: Gaan. Mag-joy ride man tabi ka.
6: Wala sa kondisyon ang makina ko.
1: Hindi makaarima? Mag-extend ka! Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
5: Tika, mag-joyride na ta.
6: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
5: Sakay ka, kidiya.
6: Siyempre, naka-extend ko ya.
5: Basta sagad nga driver, extend, lover.
1: Extend, supplement for men. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga buti.
1: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
0: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Kasakit ang tiyan, mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, mag-Spore Biotics. Gabulik sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman.
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
6: We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
5: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
6: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrindi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
7: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
8: Mayad nga adlaw kaninyo tanan. Kami diyang inyo amigo kag amiga sa Women and Children Protection Desk kang Antique Police Provincial Office. Nagapamaan nga may layi kita nga Republic Act 8353 ukon ang ginatawag nga Anti-Rape Law of 1997. Ang diyang alayi nagakahulugan kang sexual nga pagpanghimulos kag nagaklasipikar bilang sara ka krimen kontra sa tawo sa masunod nga mga pamaagi. Una, paagi sa pagwersa, pamahag o kung paginto. Pangarwa, kung ang biktima wara ti animo kung wara sa insakto nga paminsaren. Pangatlo, paagi sa pagpangdaya o kung paggamit poder. O kung pangapat, kung ang biktima wara pa 12 anyos o kung may diferensya. Mga penalidad sa paglapas o kung pag-violate sa amudyang alayi. Reklusyon perpetua. Pagkapreso, halin 20 hasta 40 katuig nga wara ti parol kag piyansa. Para sa pagpanghimulos nga nagresulta sa pagkaparalisa kang biktima o kung ang pagpanglegas nga nagresulta sa kamatayin kang biktima, may penalidad nga wara ti katapusan nga pagkapreso hasta sa kamatayin. Ano ang himuon kung ikaw sang kabiktima? Una, magpalagyo kag kung mahimo, magtawag o kung mag-agdo sa barangay o kung pulis, o kung magparapit sa sarakataho nga imo ginasarigan nga makabulig kanimo. Pangarwa, magtawag sa emergency hotline kag ang pulis mag-aabot kag magabulig kanimo. Gani mga amiga kag amigo, paminsaraan tis kao magmiter kay may rehas nga nagahilat kanimo.
0: Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
9: Kapalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniya mo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold.
10: Ako si Oscar, nagamuta-muta nga ako akong mga mata. Nabudlayan ako pag muklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akong nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akong kingod balay. Testingan ko ang iker capsule kag iker drop. Amun ako nang iya ginagamit. Uod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
11: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyar ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa Kiligang San Jose Plaza. Unahan kang Avon, pasulod sa Barangay 3 Comon. Samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch. Tabok lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kag ginahatod kaninyo kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Kampiyon!

0: Nay, pwede na siguro ako maka amat-amat balik drive sang truck. Hindi man ako kasahog ha, magdiri lang diri sa balay.
1: Ay, sigurado ka tay? Ay, nagambal bala si Tuto Diyos nga mapahuway kagid anay.
0: Masarangan ko na. Kagisa pa, mahuya kita sa anak taga. Naga-eskwila na, naga-ubra pa siya.
1: Naga-part-time ko no siya ubra sa call center ah. Amun ang dako-dako ang iaswildo.
0: Pero bisan pa, ibabalik na ako ubra ah. Baskog ng lawas ko ho.
1: Ay.
0: Buwas gidayon ah, makando ko sa opisina. Balon ko ang sekretarya ni Nonoy Paul nga, mabalik na ako sa ubra.

0: Sige. Ipatong ang duwa mo katiil sa baga ko. Ha? Muna. Ari na.
1: Laing ka gadya, Dexter. Laing ka gadya. Dexter. Kanami sa imo. Sige. Wasa, wasa. Ato nagbalik.
0: Sige.
1: 20 anyos na nagaligad.
0: Sige.
1: Sige. Sige. Gusto ko na. Nagatayo. Nagatayo.

0: Jules, tama na nga paperwork na. Have a break.
1: Ma'am Arlene, kakuan, tapusan ko lang gina-encode ko kag ang ginapaobra mo sa akon bala, ma'am.
0: I'm your boss. Kani wala kasang dapat kadukan.
1: Oh.
0: Daw ang wine glass.
1: Thank you, ma'am.
0: Cheers.
1: Cheers.

0: Ay, baluka pa lang. You're very attractive, Jules.
1: No, ma'am.
0: Yes, you are. Ay, okay. I bought something for you. Dali lang, kuhaan ko sa pulsa ko.
1: Ma'am.
0: Ari.
1: Ma'am Arlene, ano yun ha?
0: Kuha. Open it.
1: Ma'am Arlene, malahalon ini nga men's watch.
0: I know. Wear it. Abi, ako mabutang sa kamot mo. Oh, wow. Perfect. Bagay gid sa maputi kag makinis mo nga panit, Jules.
1: Ma'am, kakuan. Ibuhin ang ini sa sweldo ko, ma'am, kay kahuluya na gid sini. Dako-dako lagi nagkatama ang utang ko sa imo, ma'am.
0: Wala ina sa akon. Kay balo ka pala kun nga aginahimo ko ini tanan para sa imo.
1: Oh my.
0: Look at me. I love you, Jules. Jules.
1: Ma'am, hindi ako dala pag-ikapa.
0: Don't move.
1: Ma'am.
0: Make love to me. Make me the happiest woman tonight. Make me feel whole again. Make me feel like a woman again. Touch me. Here.
1: Mom Marlene.
0: Here.
1: Mom.

0: Ano pang ginayahan ng mata mo sa kagayunan niya to? Mga apyan, sunod ginyo sa papamati ang mga matahong makasugpon sa atong drama sa kahanginan. Ngayon yung ginmakuhaan sa pagturunan niya ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan ambisyoso! Ginsulat kas direksyon ni Renilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tamaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Melvin Potenya, kagini ang inyong alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: Presa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Calibo, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Antique, 95.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Oras sa Pilipinas, K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 4.32 sa hapon.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
5: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: El Castigador.
7: El Castigador.
6: Ang tinig ng bawat mamamayan.
7: El Castigador.
6: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
7: El Castigador.
6: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan.
7: El Castigador.
6: El Castigador.

0: campeón. Nga istasyon, K5 News FM.
1: Isara ka malipayon, may dayat gid nga hapon mga K5 kang Miyerkules. Sa mga suki na ito kadyang ang mga tag para mati sa Kanginan, sa Bilog kadyang ang probinsya kang Antique. Halin na sa Norte, paturig sa Sur mga K5, mayadgid nga hapon. Sa Bilog kadyang ang 500 na metataran ka kabarangayan, 18 kamakabanuanan mga K5. Ang atagid pagtugro kadyang ang katawuran kag magtamyaw gid kamayad nga hapon kaninyo tanan. Kamusta, kamusta rin mga suki na ito kadyang ang mga tag para mati sa Kanginan, sa Bilog kadyang ang probinsya kang Antique. Kamusta ang buhay-buhay? Kamusta ang adlaw kadyang ang Miyerkules? Kamusta ito kadyang pagpaningkay-singkay rin? Kabay pa mga K5, rin ang kamo sa mayad kadyang ang lawas, mayad kadyang ang panghuna-huna, kag siyempre mayad man ng kahimtangan. Ang pagpanamyaw man kamayad nga po rigan sa mga suki na ito kadyang nga mga tagparamati nga mga mangunguma rigan sa mga kaumahan mga K5, mga manubang isda rigan sa tangak kangalalauran, mga ginikanan sa mga puluyan nga nagahimos ka ng talagasak kaya pad niya po sa kadyang nga mga tinion mga K5, mayadgid nga hapon kaninyo tanan. Sa mga ginikanan rigan ba na asawa kabataan paghimas kamo timprano para kadya nga pag-uli ang inyo kadyang ginikanan kabataan o kung mga partner in life no mambata black by Fritz nga wara kamot maisan ron hindi ron maglinupad kadya ang pinggan kag tinidor nga magambal nga ano ron dya oras wara tiyapon timo kahimas. Himas kamo timprano para ka dyan nga makayapon kamo timprano, makapahuway makamo timprano sa mga tag para matitarigan. Mayad man nga hapon sa nandarisa ni kadyang nga ahensya kagat ng kadyang gobyerno, pampubliko man o kon pampribado kadyang nga mga establishmento komersyal nga nagatune in kadyang hapon mga K5 kang Miyerkules. Mayad gid nga hapon kaninyo tanan. Sa mga merkado publiko sa Bilog kadyang nga probinsya kang Antique, mayad gid nga hapon. Sa mga manugbaligya, manugbakal, bulantero kag bulantera mga K5, mayad gid nga hapon kaninyo rigan. Kamusta ang bintanay kadyang adlaw ang Miyerkules? Kamay kadyang nga buga na sa giyapon sa mga suki nito kadyang nga mga tag para mati. Mayad gid nga hapon dyan sa my business park sa San Jose, mayad gid nga hapon. Sa Trade Town Public Market, mayad man nga hapon kaninyo rigan. Kag sa may bagin man kang Sibalom Public Market, isaragid ka magalaman kanong nga hapon. Regyan sa may banwa kang Sibalom. Sa mga kabugtuan na naman kadyang ang mga drivers, sweet lovers, ano man kadyang ang inyong masalakyan ng ginamaneho, pampubliko man o kung pampribado kadyang ang mga salakyan. Tandaan gid mga K5 nga mariit ang dyang kalibutan. Tama kaduro mga desgrasya nga nakaluntad sa dalan, gani kondisyon ang imo kadyang kaugalingan, kondisyon ang imong salakyan. Agad ang kabuhi mo ang kabuhi kang imong pasahero. Hindi mabutang sa alang-alang mga K5. Kakang panugyan tagid perme na nga kung magbiyahe gani kamurigan, ang mata ituon sa dalan, bakat sa daghan o kung hita rigan ka makababainhan ka nagapanaw o nagajagging sa binet kang dalan. Kahit kung saka lang buro balikid ni mo, darwak bagay lang man ang K5 Fritz, madisgrasya ka o kung makadisgrasya ka rigan. Amor dapat ka dyan nga mangin mahinalungon gid. Before ka mo magbiyahe, mamamangkutangin mo ka dyan kaugalingan. Bakit ako kapoy? Bakit ako toyo? Bakit ako lingin? Kaya ko ayhan magbiyahe? Kumanaan mo sa imo ka dyan kaugalingan nga hindi mo masarangan. Pagpamusla, toto ninikag inday. No? Para ka dyan nga ti, wala blaka mo ti paligban dyan. Kadi kung madiskrasya ka mo karon, bahal rian nga sintibaka sa mga tagparamati na rigan. Sa Bilog kadyang nga probinsya kang Antique mga K5, babatian kita loud and clear. Pinaagi man sa 95.7 K5 News FM San Jose nga naka-broadcast sa sur nga bahin kang probinsya. Babatian man kita pinaagi sa 97.3 K5 News FM Bugasong nga nagapalay naman sa central part kang Antique. Kag syempre 95.9 K5 News FM Colasi nga naka-broadcast naman sa norte nga bahin ng adang kadyang nga probinsya. Diin ka man ka dyang abahin kang kalibutan sa naman kita makita mabatian pinaagis sa mga Facebook live presentation. Saka pa lang sa inyo mga Facebook account ang K5 Antique Updates. Again, it's K5 Antique Updates. 95.7 K5 Antique Digital, K5 Antique, kag K5 News FM, Northern Antique. Hindi kayo makalipat nga mag-like, mag-follow, kag mag-share, agad duro pa ang malabutan ka na balita. Kag maging updated ka muman sa bag-o ka dyan nga balita kag impormasyon sa Bilog ka dyan nga kalibutan. Sa kinaandan mga K5, kaimo nin sa Kanginan, K5 Jason Grafana Sapa. Para sa siyang kampiyon nga estasyon, Radyo Banderanon, K5 News FM na ngayon.
0: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: Sa gihapon mga K5, ako nagapahanamdam ka ninyo sa adlaw-adlaw kadyang tanan mga K5. Always start your work or your day with a prayer mga K5. Baga daw nagapati, a prayer creates a miracle. Kani ka dyan nga hapon, ano man ang inyong ginaubrag yan mga K5, bakang ginahingyo kamay ka ninyo kanyang oras. Let us pause for a while. Magapangamuyo kita mga K5, let us pray. Amay na mga balaan, salamat gid sa dyang adlaw ka Miyerkules nga ibog intugro ka naman. Salamat gid sa padayong nga pagtipig ang amang tagsa kadya kakaram nga kabuhi. Kamay pa rin ka makatugro ka na magsagkakabakot, ilikaw kami sa balatian, sa balasalawas, diskasya kagkamatayan. Kamay pa rin ka dyang pagtiraw, pagpanghangkat, mga problema nag-abos sa makabuhi. Amang gid malampuwasan, manggamin ka pati o Diyos akon kami lamang, ora kami sarang mahimo, apang pinaagi ka nimo. Talang dyang butang, amang gid malampuwasan. Salamat gid sa bugay ka grasya nga manabaton, ilabi na gid ang dugang nga adlaw kang amang kadyang kabuhi. Kamay gid makabindisyon, kamay kabugtuan, nga nagkabiyahe ka dyang nga matinion, kamay gid makalimpyo, kang andang dalanan, makalabot safe ang sasan ng paratunan. Ngayon tugin namin sa pangarang Jesus, personal naman ang maluluwas. Amen.
0: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
1: Sa kadyang nga po, mga K5, kang Miyerkules, ano kadyang ang mga balita ng atan pag-istoryahan sa atan kadyang pag-pangalagad. Nagapanguna ka dyan nga balita, mga K5, may isara dito noy, ka-truck partially burned matapos nasunog, regan mga K5, sa Banwa kang Pandan. Ano ka dyan ang, tawag ka dyan? Ano ka dyan ang rason mo sa mga tagparamati? Ihaw kam nga nasunog, no? Ang dyan, isara ka-truck regan, at ilaban-laban kay my friends, ano dyan? Ang ginhalinan ka dyan sa mga wiring na birigyan kang sarakyan nga dyan. O kon basi ginhalitan dyan kay Five Face Bla, no? Kang mga sunoy-sunoy, dabi, yung mga bugoy rigan sa lugar. Iditalihan na dyan, Borbay, labuton ta report mga K5 ni K5 Kristen May Antonio. Correction ta, directamente sa ibahin kang Banwa kang Kulasi. Dugang ka dyan nga balita mga K5, no, may waluman ka mga individual na dakpan sa illegal ka dyan nga pagpangisda regya sa may probinsya kang Antique. Kung lantawon ta daw kada bulan kay by first wala gid naka zero noy daw kada bulan may regyan gid ka mga violators kaya sa dyan pagpangisda blas sa mga lugar nga tigina dumilian kay by first amo jab lang yung ambal na ton nga tigmal am kamarong pakara-kara pakabang manan nyo man nga hindi pwede pangisdaan ang amurang lugar o kon out of your area rian nga hindi kamong pwede rigan pero dyan man yapon kamong hala ka binalikbalik baga mga kapira kun sa term para amigo kang mga malam naton kapira ron magkarang ang imo dyan o ragtasan ka man sa yapon di jayo YDC8 so mga K5 ka mga individual na dakpan ngoy sa rigya sa probinsya kang Antique nga nagapatigayon kang dyan illegal ka dyan nga pagpangisda detalihan na rabor by the end dyan nga banwa sa mga tag para mati rigya samtang may rigyan man K5 Fridge no? Kang 34 kaksako kang dyan uring kag 358 ka mga board feet kang kahoy ang na-recover sa 24 oras lamang nga anti-illegal logging operation kang Antique Police Provincial Office. Sa pag-abi ko no, kanang ligad to, do may regyan man kitang national news nga ti ang uring kano kay by fridge wala ka na abay dyan noy sa mga forest products bala nga ti nga ginatumad regyan sa if my memory serves me right, regyan sa Section 3 kang Presidential Decree number 705 sa mga tagparamati talaga. No? Ora kano gina ora nalakip kano ang uring sa dyang mga ginatumad nga forest products nga di bawal noy nga ipaga-transport ipaga or ipaga-pagawon kay my friend. Magluwas na lang gid guro kun ang uring ikaw rin yan tapos ora ka permit rin nga nagbangutod kay kang kahoy sa mga tagparamati talaga. Tapos mambatabla noy nga di ah nag-transport ikaw rigan kumbaga puro palusot lang nga mga inyo ka dyan nga mga inimo at tinaban-laban madakpan ka violation ititalihan David Zaborbay sa dyan mga suki ka dyan nga mga tag para mati no? Kaya ti daw naglingin ng ulo ko kay my friend no, may national news kid lang ako nabasahan no? Kaya nagligay ka dyan nga mga inadlaw nga ti ura mabay ang uring pero how come nga di gindakap gyapon sa

0: heat-related illnesses, mga turuhaw riyan, no? May mga kabugtuan kita, no? Ngati ang andang pagpakabuhi, anrigan, tricycle driver, mga high blood kay Pivre. Hindi ko mag-igo, karang super inlin nyo, rigyan ka na ton, sa tuman ka dyan, kainik ka dyan at tiyempo, tapos rabay na kainom ka maintenance na rigyan. No, laban-laban, no? Basi ko matumba, warat pilas, bangit man sa sobra ka dyan kakainik. Pero sa giyapon ang antiki PHO, nagpabiling ka dyan nga preparado mga K-Fan sa posible mga emerhensya nga matabo. Sa tikon ka dyan nga mag-igo ang super El Nino. Pero nagapanugyan man riyan sanda, no? Nagapahanamdam man riyan sa mga pumuluyo na tong antiki niyo nga dapat mangin aware ka mo kung kamaan ka mo ka mga dapat ninyo obrahan sa tikon ka dyan tag-irinit. Tandaan ta, our safety comes within ourselves mga tagpamatid na riyan. Nag-aumpisari anoy sa dang kadyang kaugalingan on how we manage, no? Or how are we going to make ourselves safe? O sa mga tagparamati, tariga. I-amura dapat ka maan, kinaman, or knowledgeable ka timan, kita man, sa dapat adong kadyang pagkahimuo. Italihan, taraborbay, sa dyang pagpangalaga. Samtang dugang mangkaroon kadyang nga balita, no? May announcement, noy, ang... si Mayor Toto Ernesto Tahanlangit the 3rd na sa kanyang Facebook page scammer alert kano kay Five Fritz, no? Bow, may sa kadyang nga mga tinion amuran dyan kabod like kapuraot na pagbangabuhi may regyan nga po na yung mga bintahuso mga scammer nga dyan, oh? Ha? Ha? Kung kaisa doon namin pang pitkan mga itlog da anong mga ginaugadgad yung ginaubra nyo nga halaka mo kapag scam nyo ang ano lang ang mga Japon, Migo? Abot smur na nasa mga tagparamati na rin kayo nung naumal-umal ko med lang kanin ang gintawag ko ni Kipay Fritz wala akong gintawag hamahambal akong gintaan ang harambalan ko rin ginambalan ako nga relax na relax lang Migo ang pugso mo hi brother ka ba nga daan ambala talihan Raja Borbay no? Ang dyang payag mga K5 ni Mayor Toto Ernesto Tahanlangit the 3rd angat sa dyang scammer may nga di nagapang ano rin nagatawag ka dyan nagamessage survivor no? Sa matag para mati na rin no? Kag nagano yun nagainyo ang pagpatara guru kang kwarta dyan ba mga tonto yung mga taho dyan kung sa amigo kung baka unara mga terminologist na kipapers mga walang hiya balasubas immoral kung kabi man no, ng mga terminologies. Italihan, Trevor Bice, na pagpangalagad no, ang rang mga headlines mga K5, ginatod ka natin dyan sa kaluan kang DTX Coffee Mix. Ang kape ka dyan nga manamit, ang kape ka dyan nga healthy, ang kape may manamit ka dyan epekto sa inyo ka dyan ikayong lawas. Bangad man, ginadetoxify ka mo. Kung gusto nyo mangin healthy ka mo mga K5, inam ka mo DTX Coffee Mix. Ginaagwasa kang matawhay ang talang kadyang higga sa inyo kadyang lawas. Tandaan ta, the health expert says, the key to a good health condition is through detoxification. Amor mabuli ka natin mga K5 kang DTX Coffee Mix. Hibon ay sa chia seeds, ang palaya extract, kang disugar sugar cane extract. May mataas kadyang antioxidant properties. Nga sana makapatay ka mga free radicals, tuga kang oxidative stress. Sa DTX Coffee Mix mga K5, nakakape ka na, nakadetox ka. Available rin sa mga parmasya kag butika marapit sa inyo tagsa kadyag ka mga lugar. Labuton ta kay Five Fridge si K5 Kristen May Antonio report mga K5 directamente rin sa Banwa It Pandan no, bangad mga K5 may rugyan isarak ka truck mga K5 ang partially burned matapos masunog ang pamangkot na ton K5 Kristen ano ang rason ang dyang sunog? Mga electrical wire na lang dabi rigan, no? Kable dabi ka sa rakyan, na nag-spark rigan, nag-i-grab, tapos nagsunog, kadi possible rian kay my friend. O kon, basi kon, anong ginhalitan dya? Anong ginhalitan dya kang mga tao rigan dabi, no? Kadi, hindi man lipol ka na ito, rian mga K-Fi, kung may kukaisa, may rigan kay mga tao, nga urat yung muon, nga may sa kabuhi, nanda, hala, pagpangsasko lang, no? Ano ka dyang natabo, no? Ano, may mga nasamadan dabi rigan? Ano ka dyan ang rason? Ano nasunog dyan? Labuton ta mga K5 si K5 Kristen May Antonio. Naka-standby run sa line number 2 mga K5 para sa kampiyon. Ang detalya ka dyan balita. K5 Kristen May Antonio sa report. Standby!
1: K5 News FM. Kampiyon! Kampiyon! Report! Partially burned ang sangka Mazda Bongo truck kaki 5 Jason nga ginakargahan kang mga isda matapos masunog sa barangay na Uring Pandan alauna 36 kang kasanagan kang October 5. Sa atin nga interview kay Fire Officer 2 John Jomel Ikaw, ang chief kang intelligence

0: Investigation Unit at ang Pandan Municipal Fire Station ang naging napahayag nga matapos makabaton kang hatawag halin mismo no sa dyang takiya kang truck. Gilayang Diyosanda nag-responde kagapag-abot sa area kaki-5 Jason. Agamay pa lang man ang sunog no kaganda dyang ginadeklarar bala nga first alarm status kung sa diin na masarangan pa dyang tapnaan man kaki-5 Jason. Apang sa among natabo nagpabilin gid kang kahalitan partially apang ginpamangkuta kung pirabala ang total damage kadyang sunog. Wara na disclose ang dyang amount kang nasunog kaki-5 Jason. No, no, sa andang investigation naguwa nga short circuit o kon overheated wiring no ang gintunaan kang dyang sunog kaginapamangkot man na natin gani kaki-5 Jason kung ano bala no that time ginagamit ang sarakyan antes ang masunog. Wara man na kuno kaki-5 Jason kaya mugan at that time kang nasunog ang dyang sarakyan na may nagaguwa no kon may nag-agi nga bystander nga mo mismo ang nakakita o kon nakaka-notice wala nga nagakasunog ang dyang sarakyan kaki-5 Jason kagapisan no sa natabo wara man ti may nahalitan kay makita no makita ta sa video kaki-5 Jason piraka step no sa both sides may mga kabalayan man rugyan mo mismo kaki-5 Jason kag ang mga balay made of light materials bala nga mura ni ko na hindi dya nagapan kang timprano pa may pasubilidad nga mahalitan gid sanda ka kaki-5 Jason pero mayad man no madasig ang pagresponde kang aten nga mga katapor gyan sa BFP Pandan at the same time no nagbulig man ka sabya ka mga tubig ang dyang mga residente ka kaki-5 Jason
1: kaki-5 kasi mangkot lang kita diin nga portion ayon kang dyang truck nga dya ang nauna nabis kuno kaki-5
0: Arag yan makita taman mismo sa video kaki-5 Jason sa unahan nga porsyon kang sarakyan na sunog ang dyang truck kaki-5 Jason. Kagwara man dyati may karga bala kundi dyan langgit mismo ang truck langgit mismo kaki-5 Jason ang sunog.
1: K-5 Christine, kanina, mga alauna dyan kag nalantaw nga tiya sa anak ka dyang wiring o na overheat na very ganito kaya nag-cause sa short circuit. Ano bag-ulang garahe dyan ang dyang truck nga dyan? Ano yan? Open area yung isunogan na kung sa karahihan na dyan K-5 Christine?
0: Oo, makita taman sa area kaki-5 Jason da sa gilid gani kang karsada no ginagarahe ang dyang truck probably sa guwa kang balay kang dyang tag-iya kang truck kaki-5 Jason kagwat ginatao no nga information nga kun bago lang bala gamit kaki-5 Jason pero basiin no mga kagahan kisa nagaguwa ang atan ka dyang mga negosyante man kang isda kaki-5 Jason para magkarga kang dyang mga ginadeliver ng dangis da kaki-5 Jason.
1: Ang dyang sitwasyon kang truck kaki-5 Jason, ano, kamusta ang anang damage? Kaya hindi agad mapuslan ang ulo na. Kasi daw, makita sa video dami, grabe, ang pagdaba-daba kang kalayo kaki-5 Jason.
0: Oo, nahambal nga nasunog gid ang interior na kadya kaki-5 Jason kag amuranin ang makina na bala kaki-5 Jason kag ano manano partially damage man ang naangkan kang dyang sarakyan kaki-5 Jason. Diyan ato pamatian nanay ang interview natin kay Fire Officer 2 ikaw ang katapon na targyan sa Maya BFP Pandan.
2: Yes ma'am, bali may nagintag niya regular fire sa may barangay na uring ka balik ka sa nagin it lunes I mean linggo balik lunes na ilan na October 5 alauna 36 naglintad ang sunog then nagtawag ang owner sa may hotline sa Pandan Fire Station about 141 sa taal na kasnagin. Gagamotin na na-receive ng ating duty personnel ang tawag ng da. Then, magpag proceed sa may pricing.
0: Oo, clarify ko liwan, sir. October 5 kang alauna kasnagin, sir.
2: 136 na lintad.
0: Okay. Oo, ano klaseng sarakyan ang dyang nasunog, sir?
2: Bali sa pagdandak naman ng investigation daw ang pag during ang sunog na manangatan niya ang involved niya sa rakyan with Mazda Bungo truck ang rapala nga daw cancer type nga ginakargaan kung mag-deliver ko ito mga istaya.
0: Okay. Oo. So, pag abot na tundog to, sir, anong status kang kalayo, sir?
2: Bali, pag abot to kang dito personal, si FO2 sa Ligumbag at si FO1 Ortega, nag-declare ang ating niya for survivor operator ang alarm status about 1:41 a.m. First alarm pa naman. Tuwan sabi mag-abot ang ating niya responding unit sa parking. Nasa siya tayo niya mag-declare ang ating niya squadron commander kung ano nga kasi status na ang kakatabo ng sunog. So, kung time nga ito, gamay pa lang man ang anugit ang sunog kaya pumantap na ang ano.
1: Kaki yes, Fire Christine, ano, nahambal na kainang nga tirapit sa Pamalaysia. Kung lang tawon ta, ano ka, pira ka metros dabi ang distansya sa mga kaiping kadya nga mga balay Kaki Fire Christine?
0: Oo, wala nahambal kung pira ka metros, pero kung makita ta sa video, no, though probably regyan sa banta ta 5 meters away, halin regyan sa may nasunog nga sarakyan Kaki Fire Jason, kaga mo ganiran, no, ginapasalamatan man nga wara balait na nahalitan, kaya mo gani, no, makita ta nga light materials ang dyang mga kaingad balay Kaki Fire Jason, kaga naman antaman nga ikarwadya nga sunog as of this month, no, this year ang na-record sa Banwa ka nga pandan ka K5 Jason.
1: Sige. What is report K5 Christine? Salamat, Gid.
0: Balita lin sa Banwag kang Pandana para sa programa nga El Castigadora, Jessica K5, Christine Antonio para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya kang antika ang kampiyon nga sasyon K5 News FM.
3: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon report.
1: There you have it mga K5, K5 Christian Menton. Yung angat sa nanagluntag at siyang sunog kaysa na katrak mga K5. But again, sa may Banwa kang Pandan. Hindi ko na kukurumang ng tawag. But first, basi ko na magbiyahe. Bla, tapos alauna na kauli. No? Kasi sobra ka rayo agin biyahe. Possible na nag-cost siya kang short circuit sa nakadyang kable. Kag nagsunog. Medan dyan kay Ira naglampot sa mga kaingad ka dyan ng mga balay. Rigyan ka ni, sunog mga sa report. Ang kaingad na rigyan is puro mga light materials mga K5. Amor dapat no yung matag pamati tarigan no i ano tagid secure on tagid no para likaw sa suno kay budlay ra ngati para sa kasanag na tabo ng ibata namin amin turo na kaya nga tururo palaway na kay Bible no mamu kayo ang insidente no dokoral ba anja sa matag pamati tarigan dugangan na jang report mga K5 sa pagpanumbalik ka gani standby
3: K5 News FM News FM DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX
4: 500 27 lot.
5: Ano ginabatsyag mo sa
4: high blood gid ko?
5: Ano sa una ang imo
6: blood pressure?
4: 180 over 100.
5: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
4: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
3: DTX 500.
7: Para sa dugang pa nga mga benefits sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang pag-prevent no sang pila ka mga tumors and cancers kaya sa hambali doc especially sa mga babayi dako ang mabulig kung ga DTX kag Mighty C or Pure C kadto daw sa mga babayi attention ha mga babayi sa United States masobra 300,000 ang ginadiagnose nga may breast cancer kada tuig sa Amerika pa lang na dako ang papel sang oxidative stress sa development sang cancer bangod sa pag-corrupt sini sa mga cellular components including DNA ito ginambalido kaina ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C ang makabulig sang dako sa prevention sang breast cancer bangod ini ang may pinakamataas nga antioxidant at 1.3 million units in the ORAC scale ini man ang anti-mutagenic anti-carcinogenic kag anti-inflammatory
8: Ang nami sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C Sir GP ang iya sining epekto sa menstrual cycle sang babayi. Isa sa mga madamo nga rason sa pagsakit sang puson sa babayi during sa ilang pamulanon. Amo ang oxidative stress. Lakaon abi mga tamis, palapulaw, damo lang mga bisyo. Painful menstruation, sobra kadamo nga dugo nga nagagwa. Abnormal nga menstrual cycle. Wala ginaabtan sang menstruation. Ano gabusong? No? Ah, mayara na. Pag 6 months, diba, 1 year. Tapos, sa kadamo nga problema nga pwede masolusyonan sa adlaw-adlaw kung ikaw gainom sang DTX 500 by TC Kag Pure Seed.
3: DTX 500!
5: Natalina Habagat, anong ginabatsyag mo? Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Di nagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw, 2 times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Anong ginamit na gid sa akong nga mata?
3: DTX 500!
8: Para malikawan gid ang cancer, dapat likawan ang masunod. Permi na mo balik-balik, hindi ka manigarilyo, untat ka inom alcohol, kaon sang healthy diet, which is more sang prutas, kag gulay, ano pa, hindi magkaon karni. If hindi gid malikawan ang pagkaon sang karni, piliya ang white meat, no? Mga isda o manok, pero maintain gid ang healthy weight. And be physically active. Kung katrabaho ka sa opisina, take time nga maglakat-lakat, kisa malipatan na ito ng lakat-lakat, no? Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw, kag pinaka-importante sa tanan. Adlaw-adlaw, gid Sir GP, Sir Boy, inom sang DTX 500 Mighty C or Pure C. With DTX 500 kag Mighty C or Pure C, you can enjoy life and be cancer-free, Sir Boy.
7: Mandamo pa sang benepisyon nga mahatag adlaw-adlaw sa pag-inom sang ginatawag na DTX 500, the superior antioxidant and the alkaline vitamin C Mighty C sa kagamay nga kantidad, bo, Diyos ko. Ha? Invest in your health. Ang muna pinaka-importante, lalo na kung ikaw bisyuhan, ikaw pala po lawambal ni Dr. Ramil. Kadako sang baylo sa imo lawas, kung gatumal ka sa DTX 500 kag Mighty C, layo ka sa pag-hospital, no? Kampyon ang imo immune system, dasig mag-react ang imo immune system kung naka-Mighty C ka kag naka-DTX 500 nga. Vitamin C helps the migration of your immune cells, lalo ng your neutrophils, ang first, kumbaga, ang first soldiers nga gatubang sa mga harmful microorganism, vitamin C na gatulod sila, likodoy kadto nakamuto. Without vitamin C, your immune system could not react properly. And remember, your immune system is composed of cells, no? And cells are prone from oxidative stress. That's why mag-DTX 500 para kampyon ang kondisyon sa mga soldado nyo. Kung nakasuplemento ka mo sa duwa ka superfood supplement nga ini, layo ka mo sa ospital, layo ka mo sa gastos nga kasakit gid kay gasulod ka pa lang sa ospital, may PPE na, may kumbaga ang 5,000 do ginhuyapan lang kay wala ka nag mantinel sa 14 pesos kay 8 pesos nga 22 pesos for your health, the combination of ginatawag Mighty C and DTX 500.
3: DTX 500!
6: Ito masyul sa barangay po.
9: Ano ginabatsag mo sa
6: ako? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap, sa akong mga mata.
9: Tumar ko. DTX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
6: 3 times.
9: Kamusta ang alay sa kamot?
6: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
3: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: Kak K5, man-an mo bala ang mga nagakadapat himuon antes, samtang kag pagkatapos kang linog? Ang linog ang posible matabo sa anuman nga oras nga ura kang pagpamaan. Gani, natintang insakto nga preparasyon agad magpabilin nga safe ang ating kaugalingan kag pamilya. Antes ang linog, ipreparar ang mga emergency kit nga may sulod nga pagkaon, tubig, flashlight kag first aid kit. Siguraduhon nga safe ang mga importante nga kagamitan sa balay kag latan ang evacuation plan imaw ang imong pamilya. Samtang nagalinog, tandaan gid ang drop, cover and hold. Magduko, magpanago sa idalom kang mapag-un nga lamesa kag magpangyabot tub-tub madura ukon maguntat ang pag-uyog. Likawan ang mga bintana kag mga bagay nga posible mahulog ukon matumba. Pagkatapos kang linog, kalmado nga magwa ukon mag-agto sa hilway nga lugar. Chekyaron kung may mga pilason nga mga kaimaw kag dapatan kang una nga pagbulong kung kinanglanan. Magpamati kag magsunod sa mga pahanamdam kag mga otoridad. Hindi pagulaten nga matabo ang kalamidad antes maghulag. Umpisan ka dya ang preparasyon agad maproteksyonan ang imo kaugalingan, pamilya kag komunidad. Mangin preparado, mangin hilway. Ang dya nga pahanamdam ginatid ka ninyo kang kampiyon nga estasyon, K5 News FM.
3: E3 Bayo.
11: Ako si Maria. Mas taas bid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabuti ka. D3 Bio.
12: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanay bulig sang D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabuti ka. Extend Food Supplement for Men.
13: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men.
14: O Mari, nandito ka pala? Maghulog ka rin ba ng insurance mo?
15: Ay, hindi Mars. Magde-deposito lang ako sa banko.
14: Ah, ako naman para sa PhilHealth contribution ko. Alam mo na, mahirap pag nagkasakit. Lalo na kung wala kang health insurance.
15: Ay, ka buti pinaalala mo Mari. Magbabayad na rin ako ng PhilHealth ko.
16: Regular na magbayad ng PhilHealth contribution para walang hassle sa paggamit ng benepisyo. Pwede na rin magbayad online. Bisitahin ang www.philhealth.gov.ph at gamitin ang member portal.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kaghapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix,
1: mabasa butika.
2: I Care Gold.
4: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat kada magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko ang Iker capsule kag Iker drop. Amuno ako nang iya ginagamit. Uod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Nadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
5: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa 95.7 K5 News FM San Jose Antique. Pasi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5! Diri lang sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM!
1: May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyar ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa Kiligang San Jose Plaza. Unahan kang Avon, pasulod sa Barangay 3 Comon. Samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch, Tabuklang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan, kabubulig, kag ginahatod kaninyo, kang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: This is K5 News FM, your official news and music station.
7: Oras sa Pilipinas, K5 News FM Philippine Standard Time, alas 5:07 sa hapon, mga K5. Nagpanumbalik sa pamalaga ka dyan nga po, mga K5, kang Miyerkules, ang dyan nga programa ni Mwanjag, kang The Power Duo, ang DTX 500, kag Mighty C, mga K5. Ang mga food supplement nga magabulik, kanatagag ka dyan nga mangin healthy kita, likaw sa balatian para sa hypertension, diabetes, stroke, kag cancer, mga K5. Tandaan ta ang diyang mga na-mentionar na nga sakit, no? Tama, diyang kadelikado, kadyang nga tag-irinit. Pagid, no? Gani, inam kita, DTX 500. Kag mind easy, adlaw-adlaw. Bangid man, ang DTX 500 mga K5 sang ka-superior antioxidant nga may region jack kang the sugar-sugarcane extract nga bastante sa flavonoids kag polyphenols nga nagapagang sa mag-develop kang cancer sa kadyang kalawasan. Ginampunggan man ang pagrapta kag mga bacteria causing diseases nga manghalit sa dakadyang lawas. Partneran ta dyan mga K5 kang vitamin C. Hindi basta-basta nga vitamin C, kundi the most potent alkaline-based na vitamin C, ang Mighty C, sang ka-immune system mediator nga nagpapas kag immune system capabilities. Agad patsyon ang guba nga silula nga regyan sa danlawas pinaagi sa apoptosis. Antis pa dyan nga mag-mutate kag mangin kanseron. Kung ikaw breadwinner kang inyong pamilya, amligila, was mo nga malikaw ikaw sa balatian. Inam kang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Available rian sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center na hamtang sa ground floor ng Abasan Building, Barangay 7, Tausa de Buenavista, Antique. Likod lang kang EBJ Freedom Park, pasalad sa may Barangay 3, Comon. May branch mag-isa sa populasyong klase, tapok lang ka ng building kang BDO Bank. Available mo na sa mga parmasya ka butika, marapit sa inyo, tag sa kajak ka mga lugod. Miyad gid nga hapon, well, happy birthday kay Ligan, no? Tamyawon ko lang kay happy birthday kay ninong ko, no? Ninong ko, uncle ko pa, pare pa. Oh, grabe, no? Bakit di mo ka? Kay ninong ko, Arnold Gilliegao Palier, no? Ninong, happy birthday kay nimo gid, no? Happy birthday. Ang Mr. bala ni, ano? Ni Ma'am Razel Palier, kay my friends, ang din bala kang cast. Dyan si UA, no? Kay Sensei Arnold Gilliegao Palier. Happy birthday gid to kay Kay Mandigan sa may Sido. happy first birthday mga kanimo kay Kai. God bless gid ah. Sa tanan ka diyan nga makabugtuan ta nang kasaulo kaanyang kaadlawan, anibersaryo, kasal, ano mga celebration ang pagkabunyag mga kanimo rigan. Happy celebration day gid kaninyo tanan mga K5. May the good Lord continue to bless you and your family. Showers the blessings to you and to your family and more celebrations to come to celebrate with your friends, families and loved ones. Again, happy celebration day gid kaninyo tanan. Kay Roseville Militante, may gid nga po on. Good PM. Si Kano dyan, kamusta dyan sa City Mall? Sa Jose Antique, may gid nga po on. Kay Ma'am ko, Kesa Abanso, may gid nga po on. Magalaman nga hapon. Bauti, hindi kayo magsuray sa oran, ma'am ha? Ay, amligi kidang lawas. Kay Kagawa, Dadong Natividad, kung District 1 si Bala, may gid nga po on. Gawad, may gid nga pamati. Ano ninyo rin ka na? Kay Ma'am Paloma Ligaya, may gid nga po on to the Circle of Cave of News of Am Philippines. Always gi kami nga watch live from Musang and Basil City Kandidad kang may Bato Norte Purok 3 San Jose Antique med gid nga pon kaninyo rigan. Kay Ma'am Bibing Sulin Sansago med gid nga pon Sir Jason greet ko lang man mga sisters ko at brothers nga magaselebrate kang birthday ngayon. Aba, birthday to lad gid. Happy birthday gid kay Bernabe Jr., Maricel Sansago Andres, Roland Sansago and Marjorie de los Santos nga nagahiwat kang andang nga birthday. Happy birthday, no? Happy October sa inyong tanan. Enjoy lang kamo dyan. Dyan lang ako. O, iti medgid nga po. Happy birthday. Gina. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Tagsalang ko makanta, amigo. Nawra pa sa tuno ang kanta ko. Importantoy. Importantoy. Kantaan na ka mo. Happy birthday, ah. Kay Ma'am Vilma Pasakay Agustin, may adgid nga hapon kanirigan. Ang bala, mauran-uran nga hapon, sir. Ti halong-halong gid, sa mga kabugtuan, hindi ka mag-ibang suway sa uran lang. Kati, mananyo, grabe ang init, kung agad, tapos gulpe mag-uran sa hapon, no? Dasi ka mo dakpon, kriyan mga cake five ka, mga tarangkaso. Halong ka mo gid. Kay Ma'am Ophelia Songkog, may gid nga hapon. Sir, isang patamiyaw lang kay Attorney Rihanna Beatrice Villaluz. Birthday na kahapon, ti belated happy birthday gid. Kay Ma'am Gilyado Ronaldin, may adgid nga hapon. Kay Ma'am Karen Havison Seca, may adgid nga hapon. Kay Ma'am Geraldine Malones. Mabal na, may adgid nga po, Sir Jason. Mauran at Pandanan. Valderrama, may adgid nga po. Kanilin. Kay Sir Tristan Wyatt Vigulay, may adgid nga po. Kay Ma'am Vicky Nepomuceno Sigaan. Kay Cap Ernesto Sigaan, rin sa Liyang Sibalam. Happy listening gi kaninyo rin. Kay Ma'am Remy Ortega, may adgid nga po. Watching live from Fairview, Quezon City. Shout out lang sa Team Negoskwela, no? Team Negoskwela Livehood. Training Quezon City, med gid nga po na happy streaming live gid. Kay Ma'am Nepas Seca, med gid nga po na mayad gid kapag pamati kaninyo tanan mga kakaifat. Gusto ko lang pasalamatan liwat mga kakaifat sa mga face at sa toko dyang mga sponsor sa K5 News FM Antique Live Reporting Competition nga natapos kang October 4, 2026 regan sa may Robinson's Place Antique, no? Salamat gid sa mga dyang major sponsors, no? Kay Mayor Rigel Kent Lim of Caluya, Antique Electric Cooperative Incorporated, Mayor Gian Carlo Oxana of Sibalam, former Mayor Joel Oxana of Sibalam, Mayor Victor Condes of Bugasong, Mayor Roberto Nicor of Barbasa, Mayor Jocelyn Joy Posadas of Valderrama, Dr. Isaira Pilingon del Coro, Honorable Alfie J. O'Nicia, Sangkuniang Panalawigan Member, SB member Jerry Habili of Siwalam, Nipa Kuriit, Hamungaya Farm, kag Nature Spring. Salamat gid sa dagang mga major sponsors mga K5. Ta Hamungaya Farm K5 Fritz. Bati ko man ra kadto kang bitso-bitso mo. Pero why kot nakita nga bitso-bitso ka diay amigo, no? Pero ambal to kapon, di ba? Ambal na kapon, madara ka bitso-bitso. Rak bati ko amigo. Ha? Madiana, kapabangal-bangal lang. Amorang badlay mong, badlay ang kapabangal-bangal kung ikumparan mo sa bangal, no? Kaya di, ambal na kapon, madara ka bitso-bitso. Ano mong, kaya di, may NTE. Kami at gid nga po na, abi ko kani, migo ko may bitso-bitso, kadya mong, noy? Abi ko bitso-bitso, ambal na kapon, bitso-bitso mong, sponsor, ano ka nga mong haya farm, pero sige lang ah. Wala tayong mahimo, kapabungol-bungol. Nabi, budlay tayo ng kapabungol-bungol sa bungol. dugang ka dyan nga balita, aray mga K5. No? Dyan rin pagpanumdom na yun. No? Sa mga taga Tobias Fournier, igyan mga K5. Scammer alert sa mga tagparamati na rin. No? May gimbagwa ka dyan nga abiso si Mayor Toto Ernesto Tanlangit III. Sana ka dyan Facebook page mga K5 kung naghambal sa mga kasimanwa na kabaton kung ta na mga K5 kang impormasyon nga bayrugyan nga scammer nga nagagamit kang ngaran nga Marvin De La Cruz. Marvin De La Cruz. Tana nakapakilala kano nga staff ni Mayor Toto Ernesto Tanlangit III. Tapos, nakatawag sa mga suppliers o contractors agad mangayo kang kwarta. Kumbaga, mambalra ang SOP, Blanoy. O, mambalblang nga, basi kon may ano ka mo dyan, ipatarita dyan. O, ti pagpang-scam, kumbaga. Ginapamaan, gid mga K5, tanan ka dyan nga wara ti Marvin De La Cruz. Wara, no? Liwatan ta, wara ka no? Ti Marvin De La Cruz, mayor K5, nga nag-aubra ragyan sa LGU kang Tobias Fournier. Wara man ta na, wara man tigin authorize si Mayor Toto Ernesto Tanlangit III, nga taho para manawag sa mga supplier o kon mga contractors agad magpangayo, ngayo, ragyan no? Na naman nagapamaan, mayor K5, nga hindi ka mo magpadara kang kwarta kung may magtawag ka ninyo sa may o kung mag-message ka ninyo paagi sa Viber o kung sa mga social media platforms kagmangin alerto gid sa mga scammers, no? Again, ang pangaran is Marvin De La Cruz sa mga tagparamati na rin, no? Kung may nag-chat-chat ka ninyo rin, nagpangayo kwarta using this name, mga K5, hindi nyo gid pag i-entertain na. Kay kung basihan ta ang post ni Mayor Toto Ernesto Tanlangit III sa Facebook page, isararian ka scammer sa mga tagparamati na rin. Post, nabutang pariga, please note nga ang gingamit na kanong profile bakat rian matuod na nga itsura kundi gingamit ng picture kang sang kasikat financial advisor regyan sa may bahin kang Manila sa mga tagparamati na rin. Makitaan nyo nga Facebook post rin ang tao rin bakat narian ka no mismo. No, dapat na ipalocate sa K5 first ang anong number. Since registered mga K5 sa Viber, no? Kaya I do believe, no, kati ang aton mga SIM cards no, na registered man rian. Dapat i-trace rian mga K5, no, agabang manan kung sino nga tarpulan, no? Ang dyang nagapuro panago lang sa dyang pangaran ng ibang tao. Agad ka dyan nga pag makapangbintaha, agad makapanginto, agad makapangloko rian, no? Kang mga tao. Di mga amo ka dyan nga bagay, kay my friends, amo dyan mga lahi nga dapat pagparaduruhon sa kalibutan, kay my friends. No? Kaya di amo dyan mga lahi nga mga urat puros. No? Pang mintaha lang o brand na blan, hindi kumaan magbato ka insakto, hindi kumaan magpara pangabuhi, hindi ganyan kamayad, no? Sa legal ka dyan pamaagi, ang gusto na ka dyan magpakahalas lang, mang scam lang ka mga tao, hindi gano, mang take advantage lang sa mga tagparamati. Amo dyan mga tao nga dapat i-untatan lang ng lahi, kay my friends, di ba? Kasi pahiga-higa lang kamo sa dang kadang susudad no. Dugang kadyang balita mga K5 no, kadyang hapon kang Miyerkules sa mga tagparamati na rin, may rugyan mga K5 no, nga 18 ka mga individual ang nadakpan mga K5 sa illegal kadyang pagpangisda rugya sa may probinsya kang Antique. Kada bulan malaki by first na wala nang kakasiro no, ipermi na may matakpan nga nakapangisda nga illegal ka papangisda bala no, do kalabanan kada nga makita ko daw liwat-liwat lang man kay by first ka mga tao ang naka-violate no kanjang no kanjang paglapas bala sa pagpangisda nga diyan kadi kulang tawon ta mga K5 nakadakop naman kang 18 ka mga individual nga may recoveries mga K5 nga rugyan sa 433,640 pesos sa 18 taran ka mga operasyon mga K5 kang Antique Police Provincial Office sa illegal ka dyan nga pagpangisda rugyan sa probinsya kang Antique sa sarad lang ka siyang kaadlaw katong October 4, 2026. Kado ngayon kaya kang live reporting competition takip my friend. Siguro nagahambal ang diyang mga persona nga diyang nga IT to sa dato sa may Robinson katong nakalantaw to sa may live report ng competition nga kay Bab Nusaf dyan ba manakap kay isda bisan ka diyang bawal ka na to dyan so luntabla dyan laban na mga man tao tulad kadi ito sa nasa Robinson so lantaw to kang live report ng competition kang kay Bab idamdaman mo tumigo ng brown out beto siguro may nakatutong ka police migo takpan suna ka dyan. Tabilog ka dyan, ano nga Region 6 by K5. Regyan sa 48 ang nadakpan, no? Nga may kabilugan ka dyan nga recoveries nga nagabalor o nagalabot sa 1.6 million pesos sa regyan maging imo sanda ka dyan nga 99 ka mga operasyon sa mga tagparabati na kita. Insundan dyan kang Iloilo, no? O kung Iloilo Provincial Office nga may 6 ka operasyon nga nagresulta sa pagkadakapman kang 8 ka mga individual kag pagkakumpiskar kang regyan sa 1,066,900 pesos nga mga ebidensya sa mga tagparamati. Katayo naman ka dyan ang pag-ingan nyo kang Police Regional Office 6 sa publiko nga gilayon gid nga i-report sa Unified 911 o kung sa pinakamarapit ka dyan nga estasyon kang kapulisan ang anuman nga impormasyon na angat sa illegal ka dyan nga pagpangisda. Man mumigo sa kabahalan ng imo ka dyan nga sa kayang pandagat, no? May mga areas siyan nga restricted ikaw, no? Hindi ka pwede rigyan, no? Ang iba man kadyang nga violation, kadyang illegal, kadyang nga pagpangisda, mga K5, ang dyan nagagamit, wala ka mga explosives, kanya, no? O kon ang mga gamit sa pagpangisda nga hindi or wala ginatugtan kang atan kadyang mga kapulisan, kung nga atan kadyang mga otoridad. Ano mo marigyan ba yung mga tao, no? Yung kiti, man mo pag-abot sa mga net keeper fridge, may standard na size ka mga nets, no? Nga kung gamitan mo sa pagpangisda, wala, dapat bakit ni kanto kagamay ang anak kadyang buho, no? Kaya ang mga isda nga dya, dapat tugruan sa daka dya kanbla, hindi ko nga matakpan, pati intak, rin kasi mabuki, pari maragkal, pari ako. Ang imo ka dya nga mga sakayang pandagat, kung raggal, hindi ka mo pwede nga magparapit, rin sa may mga coral reefs, malaki ba fish, nga medyo naman nabaw nga tubig, kaya di posible maguruba, rin ako. Ito ay isa, kinabayular dya ka dyang mga tao, mga awot ulo, di laban-laban, no, eh, nakakadakpan sa daka dya, nga naka-violate mga K5 kang dyang illegal fishing. Kaso nakatingala ko kay Bar Fritz, di inagad to ang nakumbiskar na kay Bar Fritz kaya mga baruto ang dyang mga isda nga dyang. Kani rako ang mandabi mga harsay no? Nga di ba si Kun buyan ng manga po turuan lang kasangkaban niya lang isda. Ang mubibala no, sa mga pelikula no, sa matang paramati may lang sa santike no, kung din niya kadto dyang mga nanakpan kay Bar Fritz kani may mga recoveries mo, no? Sa mga tagparamati tayo, mga isda rin, mga ano nanda. Siguro kung naka-base na ka dyan, no? Andiyang mga ebidensya, ginabalik dyan ka nanda kay my friend. Hindi ka, what the jack? Sa mga tagparamati tayo. Namun sa mga kabugtuan tayo, may makita ang ganito mong mga sakayang pandagat, nabi, mga ano ba, mga kabugban rin, no? Mga anak ang nakapangisda rin, no? I-report nyo lagi para ka dyan nga ti mamanan kung ang arang area ang ginapangisdaan da is apwalisanda o kon hindi sa mga tagparamati talaga. Kag sa mga manging isda taman ni Gan, bang, mangin law abiding citizen man kita, nang sunod mata sa mga layin naton, hindi ko nga ginalapas naton mga malamran, kamo kamaan, kamo kainsakto, kagbakat, mga malamran, kung pakara-kara, pakabak. Suskod ang inyo, kadyang pag-aawat kang ulo, nga pirit kamo mga magpangisda sa mga gradominian, kaninyo rin. So, ang ginpiansan nyo ra, no, yawan, baka mo kumalibag kung ninyo bulo. Kamo nga pagkubra, kamo kainsakto, pangubra kamo ang tadang para nga hindi kamo maperwiso, hindi man kamo makaperwiso. No, sa mga tagparamati tadi. So kay sa dabi mga awat kid ulo danoy. Kisa da nami man pang tungkuan kung kapit-rapit ato tungkuan ta kamo. Ang pagpainsinde, no? Nga dapat ang insakto, insakto lang ang lain, ang malain hindi nyo ron pagimuha. Kani ko ba piansa kay my friends para pakalibo piansa na kadan kundi ginansa mo na ato ginpiansa mo banget awat ulo mo. Kay Ma'am Maricar Sansago, medgit nga po, amugit na dyan gusto ko, may saot-saot pa kung magkanta. Ay, kunti mo't lagsa lang man ra. Kay Ma'am Merlin Jonella, medgit nga po, kanimo ma'am. Kay Ma'am Almanzen, no, rigas sa lagda si Balo, medgit nga po na. Kay Sir Ronel Hagunob, medgit nga po na idol, ang mata sa kasada lang ha. Illegal naman dol kay bigado ka dyan. Amos silod tao sa illegal. Pahulas bala, ura ubra ka patas. Tiyo mo kanina ramigo ang balko. Kung ang ginubra nyo kang illegal, kung madagpan ka mo, bakal pa nga sinti baka, pinapakalibo, piyansa niyo. Kung ginubra nyo rian kang mayad, no? Saan ka may gamay lang lang nga kwarta ang inyong ma-income, importante sa legal kadyang pamaagi mga K-Fat. Hindi ka mo guilty magpakaan sa pamilya ninyo, kaya di limpyo ang ipakaan ninyo. Pero kung halin sa illegal gani, kabatas tibo ka lang nga ipakaan mo sa pamilya mo, halin sa malain kadyang kainubrahan. Para nakasakit busong mo kaya. Para ako kita lupot kaya kay my friend. No? Dapat sa insakto lang atandaan ta mga kayfa. Ang paghimo kang malain, hindi riad makaresulta sa mayad. No? Ang paghimo kang mayad, makatugro ka ni mo riad mga kayfa kang kahimayaan man. Kay Ma'am Josette Pidianco Abrico, mayad gid niya pon sir. Kag mayad man nga hapon kay Amsi Alia. O mayad gid niya pon kay best friend Mare ko dyan, no? Classmate ko ba kay my friends. Dyan sa Bugasong, mayad gid niya pon. Sa Abrico family, happy streaming live gid. Happy listening lang kaninyo. Rigan na. Hey Ma'am Josette Pidianco Abrico sa Abrico family, happy happy listening gid mga K-Fi. Dugang ka dyan nga balita mga K-Fi sa ka dyan nga mga tinion. Sa mga tag para mati darigan, no? May regyan man ka 34 noy, nakari sa abi mga operasyon kadang kasang kapulisan batok sa sang mga illegal logging, illegal fishing nga dia, no? Regya sa Antique, no? May regyan ka 34 kasako kang uring kag 358 ka mga board feet kang kahot. Ang na-recover mga Cake 5 sa dalang kasang kaoras nga anti-illegal logging operation kang Antique Police Provincial Office. Nagdangat mga K-5 base man sa data kang Antique Police Provincial Office nagdangat sa 34 kasako kang uring kang 358 kang board fee kang kahoy ang nakabalor kang 30,560 pesos ang narecover sa 24 oras kadya nga anti-illegal operation kang Antique Police Provincial Office kang Oktubre 4 no kadungan noy kang tong pag patigayon da kang anti-illegal fish. Baga anti-illegal logging naman, ginampatigayon naman kay Bifrit. Base sa report kang Police Regional Office 6, 16 kajak ka mga individual at nadagpan sa 22 kajak ka mga operasyon sa mga tag-pramati na ligan. Paga pangarwa, no ang antiki, nagkapanguna ng kaparwa, mga K-5, ang probinsya ng Aklan, nga may 6 kanadagpan sa 19 kajak ka mga operasyon, nga may recoveries naman, nga 63,593 sa mga tag-pramati na ligan. Ta illegal logging kay my friends, okay ko da, no? Hindi dapat takpan gimana ang mga tao nga nagautod kang kahoy, no? Nga wala din nakakaigo, kaya nga permit. Kaya lang tawag lang mga bukid, ano yun? Daw puros kalbo ang mga bukid na to. Kita mo kung magrabi ang Uranoy, nagka-renanslide rigan, nagkabaha rigan. Kaya di ang mga bukid na to, wati ka, kung yun, ano pa kaya nga kamot ang makakapat kang lupa rigan para kaya nga hindi magka-landslide kay my friends. No, kay di rakot talaga naton, no, hala pang utod lang ka ko, bisan urat permit rin. Sa hindi pwede kasi utdan nga kawi, utdon lagi kay first para lang makapanguri. Para lang kasi maipang maligya rin ya. Di sorry, kita man gapon nang suffer noy. Pero ang akin ka bala ka kay first, no, ang jang mga nakabaligya kang uring na makabugtuan tanga mga pigado kay first. Nga nakabaligya kang uring. Kay di kita cup sanda ka jack kay first mo. Daw gusto ko mamangkot ng kapulis anong pagsurundan no kay kulang tawo na to mga K5 no few days ago no or last week mga K5 may regan kanya tawag ka dyan, national news balita national mga K5 kasi ang uring kano mga K5 no wara na lakip tana sa mga forest products no nga ginatubod mga K5 regan sa may section 3 kang presidential decree number 705 ang PD705 mga K5 no also known as the revised forestry code of the Philippines no ngati bawal gan magpangutod kang kahoy no bawal ka diyan mag pangdamage kadang kasang kabukiran ring oh kay di suno man mga K5 no kay attorney Vincent Sesta no ang managing partner sa Sesta Law nagumpisa kano ang kaso sa pagdakop kang mga individual nga nagabiyahe kang 475 kaso kang manufactured wood charcoal katong 2020 no? Ti nabutang kanong mga K5 sa revised forestry code nga wara ginadumili no ang pagbiyahe kang uring sudo man sa third division kang Korte Suprema ang Supreme Court mismo nagamando kanon no sa desisyon kang Supreme Court wara nalakip ja ang jang uring no sa forest products no kag ginatugruan pagtamad kang korte kung kang Korte Suprema nga hindi kano mahimo pasangkadan kang DNR ang layi para himuon nga karamen ang sangka akto nga hindi klaro ang ginadumilian kadya sa mga tagpramati na digan. Pero mahimo gyapon kano mga K5 nga manabat no kung sino man mamatud-an nga illegal ang pag-utod kang kahoy kag paghimo kang uri. Dan karamasalad ang legalities kay Mabris. Wala di kada nga bang transport ikaw kang uring or bang biyahe ikaw kang uring as long as ang kahoy nga imong gidutod by permit ang least mo kaya nga iuringan sa mga tagparamati na rin. No? Ang muna nun nabutang, hindi nabutang sa may section take ang PD 705 sa mga tagparamati na rin. Nga di bakat ka no? Ti illegal no o bakat ti criminal bakat ti criminal case no sa mga tagpramati tarigan bakat ti krimen ang pag deliver o kung pag panaog ang uring no basta may nagakaigo lang kamo nga dokumento pag wala kamo permit ti illegal di pero kung may permit kamo rigan ti safe ri garing sa kadya nga pabangabuhi kay my friends ang mga manok uring na ton ang anda kinapasihan na bigranoy ang andang lupa malangmong no. Mambala nga amon lupa dya, na anak alulo ko lupa dya, mga kakoy nga dya, amon man dya kintamnan. Iot, doon lang namon dya, kagiguringon, kasi wala kami kwarta. No. Para ka dya nga may, ano kami, may baligya, kami sa banyo. Iyo garing, wala kamot permit ka mag-utod rin no, sa batang parmatid na rin. Ay, mapraktas ka mga beverage, pero baka gatos or libo ka susunin mo para makapermit ikak. Pero mas nami, no, para nga legal ang tanan, kagura kamuti problema. Sa mga manok uring tarigan bal kamong permit para kadyang ra kamo ti duro libog balanoy sa mga tagparamati tarigan para kadyang nga taway ah ang inyo kadyang life sa mga tagparamati tarigan. Kay Ma'am Nimfa Pilyado, ako Babrilyo Mayagid niya po watching live from Raya Bilison, happy scribing live with Mayagid pagpamati kaninyo rigan sa atang kadyang nga pagpanumbalik dugang kadyang nga balita informasyon at ang kadyang pagkaistoryahan gani standby
6: K5 News FM. News
0: FM. D3 Bio.
8: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO.
9: Ang VCO.
0: Yung may D3.
9: Mamakal, sumagmuti. DGX 500.
10: Ako si Norma Vista, taga Baturoha City. May sakit ako, ng diabetes. Sang nabatian ko, ang DTX 500. Nag-try gid ako, nag-nubo ang akon sugar. The best gid, ang DTX 500.
9: DTX 500.
11: Mabakal sa mga buti ka.
12: Gaan. Matchoy ride man tabi ka.
13: Wala sa kondisyon ang makina ko.
14: Hindi makarima? Mag-extend ka!
15: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
12: Tika. Matchoy ride na ta.
13: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
12: Kidia?
13: Siyempre, naka-extend ko ya.
12: Basta sa gan nga driver, extend, lover.
15: Extend Supplement for Men.
16: Mayad nga balita sa si balumnan. San Remy Yonhon, kag Suking Antiquenyo. Diyan na sa Tordesillas Street, Public Market District 3, Sibalom, ang Kimberly J. Can Corporation nagabaligya kamayad nga kalidad kang bagas. Parehas kang Kymer Premium, Kymer 64, Kyrin Mix, Jamil Rice, Wholesaler Kamais, Crack Corn, Corn Grits, Hammered Corn, o pa kang mais kagparay. Nagabaligya man ka construction materials. Parehas kang cement, kabilya, angle bars, zipperlines, GI fence tube, plywoods, kag electrical materials. Nagadeliver man, sand and gravel, hollow blocks, tamburong, kagtuong sa baratong presyo. Kimberly J. Khan Corporation, Tordesillas Street, Public Market District 3, Sibalom. Owned and managed by Earl Magramo Nabalan and Kimberly Don Cordero Ardania Nabalan. Contact number 0917-312-1143.
6: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis. Wala na magbalik.
6: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butik.
18: Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
19: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
20: Ach!
19: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C.
11: Mighty C.
20: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
21: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: hugas ang mga kagaw. Klinika Sportbiotics.
1: Gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gabasa na naman?
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa.
1: Kag nagabaho ang kilikili.
3: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
5: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
4: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sekreto nga gwapa kaya haw?
5: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
6: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
7: Leron, leron sinta, nomad ang gintira, kool naganganga, kay puwerte goya. Barato pa kayo, mag-anpa sa bulsa, nomad na o saron, sa talamnan naton. Kaya ayapapat yun, isa kamitrong dalom, nomad na ang gamiton, para okay aton production.
8: Magtimpla kang isa ka sa shake ang nomad sa kada spray load. Ang nomad mabakal sa inyo suking atindana, sa inyo lugar. Sa dugang impormasyon, magtawag lang kay Mark Moscoso sa cellphone number 0935-163-1050.
9: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan, Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
10: May ginamatsag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabatsag? Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyar ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa kilid kang San Jose Plaza, unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Kumon, samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Kulasi Branch, tabok lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kag ginahatod kaninyo, kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Your next food obsession just dropped. Meet the new world-famous KFC tenders, made with real chicken and seasoned with KFC's original recipe. And with 5 delicious dips to try, you can pick your favorite or try them all. Get your KFC tenders today. Now that's finger-licking good.
12: K5 News FM.
13: Championing the lives of the Filipino.
14: Oras sa Pilipinas, K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 5:39 sa hapon, mga ka-K5. Nagapanumbalik sa pabalaki ka siya nga hapon kang Miyerkules, ang siyang programa ni Mawanjag kang Klinika D3 Bio. Pangontra sa ubo, sip-on, ilan at ang kaso, inam kita Klinika D3 Bio. Sa kadyang at syempo, mga K5 manan naton, no init sa aga, oran sa hapon, lasing tatakpan mga K5 kanjang mga balatian nga simple nga ubo, sip-on, hilana, trangkaso, nga kung atong pabayaan mga K5, posible nga maglala, magtuga ka komplikasyon sa tantagsa kadyang ka mga kalawasan. Kung gusto nyo healthy ka mo, likaw ka mo jakarian, inam ka mo Klinika D3 Bio, tandaan ta sintomas na kang dengue, kag leptospirosis, kag iban pagi kadyang mga balatian. Sa Klinika D3 Bio, mga K5, may extra virgin coconut oil ka rin, may vitamin D3 ka pa. Sa Klinika D3 Bio, mga K5, ikaw, ako, kita tanan, mga K5, protektado. Available rin sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center na hamtang sa ground floor. Kang Kabasan Building, Barangay 7, sa Sada Baravista, Antique. Likod lang ang EBJ Freedom Park, pasalad sa Barangay 3, Kumon. May branch man sa Poblasyon Kula, si Tabuklang Kanay Building, Kang BDO Bank, o kung sa Tabuklang Kang Balay ni former Mayor Jose Jeffrey Jorge Lumugdang. K5 News FM, Antique would like to thank the following partners. No? Honorable Mayor Paul Joseph Untaran and the Municipality of San Jose de Buenavista. Honorable Governor Paulo S. Javier and the Province of Antique, Robinson's Place Antique, and Department of Education, Schools Division of Antique, duro-duro gid kasalamat sa inyong suporta sa K5 News FM. Sadyang bago lang natapos mga K5, mga K5 News FM live reporting competition. Sa amon kadyang nga mga minor sponsors, salamat gid kay Mr. Lazaro Pitinglay, kang Provincial Social Welfare and Development Office, at ang kadyang PSWDO Officer, salamat gid. Kay Ma'am Vivian Marfil, Provincial Environment and Natural Resources Officer. Honorable Kazel May Pugarin, sangguniang bayan member kang Valderrama. Mr. Rene Oberio, Human Resource Officer, kang Provincial Human Resource Management Office. Sangguniang panalawigan member of Antique, Honorable Genevieve Lim Reyes. Honorable Carmila Rose Limamay. Honorable Gaseva V. Rico Porto. Honorable Dante Berryong and Honorable Fernando Corvera, salamat gid sa inyo kadyang nga suporta. Kay Engineer Norving Penelisso, kang Settlers Builders, salamat gid. Kay Engineer Bienvenido Ignalius Jr., ang Provincial Planning and Development Coordinator, salamat gid Sir Bien. Kay Mr. Albert Estoya, ang Municipal Agriculture sa Kabanwa Kasibalam, salamat gid Sir. Kay Attorney Jose Marina Salga, kang Nasalgal Law Office, salamat gid. Kay Lance Auto Supply, salamat. Kay Honorable Felipe Victoriano, kang sangguniang bayan, kang San Remedio, salamat gid. Kag sa mga SB member, kang San Jose de Buenavista. Kay Honorable SB member Ronald Gayatin, Honorable Ferdinand Viesca, Honorable Aimee Jo Tidon, Honorable Victorino Alhipan Jr., Honorable Erich Alusilla, and Honorable April Dagny Literatos, salamat gid sa inyo kadyang pagbulig sa K5 News FM. Nabangat ka ninyo nang inyong madadaragan ang dyang live reporting competition kang K5 News FM Antique nga ginhiwat kang talikdan nga Oktubre 4, 2026. Aragyan sa baybayin kang Robinson's Place Antique, duro-duro gid nga salamat. Miadman nga hapon nigan mga K5 kay Ma'am Nepa Seca, happy streaming live gid. Kay Ma'am, makurigan, mag-ulang bukas radyo mo man na nabasa, kurin ginapang imo ka dyang message. At amyaw ko rin ang imong taramyaw. Relax, kalma lang, avansita. Dugang ka dyan nga balita, mga K5, ka dyan nga pon kang Webes. Ang atang ka dyan, Antique Provincial Health Office. Nakapabilin sa Gyapon, mga K5, nga preparado sa pagsabat sa mga emerhensya sa posible mangin epekto kang dyan Super El Nino. Kaya di man antaman mga K5, bakit telepod kinatan rian nga ko

Kaysa naman sa pagpayag ni Dr. Leoncio Abiera Jr., ang Provincial Health Officer Juan Cagantique PHO, nga nakahanda ang tanan kadyang nga mga tinaho kag andang opisina sa pag-alalay sa mga individual mga K5 nga nagakinahanglan kang bulig kag nagapadayon sa talad ang anda kadyang nga training para sa tinawag na ito kadyang nga basic life support sa mga tagpramati na padayon man ang APHO sa pagpalapnag kang impormasyon may kaangtanan sa malain nga epekto kang El Nino sa ikaayong lawas kag ang mga dapat himuon nga agad malikawan sa heat-related illnesses na parehas kang heat cramps, heat exhaustion, kag heat stroke sa mga tagpramati na sa mga kabuktuan, ta, especially sa mga driver, black and first, bicycle driver, jeepney driver, no? Sa siyang tuman ka inik at siyang atsyempo, kung kamo may mga high blood ka mo rigan, taas BP nyo, hypertensive ka mo, kagi ka mo stroke o kagi ka mo mild stroke rigan, pero nakabalik ka mo luwa sa pagmaneo kung masalakyan ninyo, bawi na, huwag halong-halong ka mo. Don't forget to take your medicines before kamo ka dyan nga magpanap. Kagangatan ka dyan pagpanam ng mga K-5. Dapat stay hydrated ka mong kid. Balon ka mo kang maduro ka dyan nga tubig. Kag-inam ka mo kang maduro nga limpyo nga tubig. Sa mga tagparamati na rin yan. Dapat inam na duro tubig para ka dyan nga hindi kita pag-anumla, hindi kita ma-dehydrate. No? Dapat hydrated kita gyapon kay my fridge. No, kag pananglitan nga kun maka-experience ka mo mga K5 kang tuman nga pagalingin ang inyong ulo kumbaga nagka-dizziness ka mo rigan o kun mamanaton daw nagvertigo ka mo bla. Pagluwas sa lingin kang ulo kung nakabat sa kamo na nakapangluya lawas daw gina pangramig ka mo mga K5 no tapos nakasuka-suka ka mo rigan o kun namaduraan ka mo ang inyo kadyang mga animo mga K5 gira yon nga magpangayo kang atensyong medical. Adto kamo lagi sa inyo kadyang mga RHUs rigan. Hapit kamo sa pinakamarapit kadyang nga hospital o kung district hospital rigan. Pabaal kamo lagi ka BP kag magpuro pahuway kamo anay. Hindi pag irisgo ang imo kadyang kabuhi nga mga balkaw nga ah. Okay lang ko ah. Gamay lang dyan kalingin ang ulo sa gutom ko lang dyan guru. Hindi akit magpuro makampante. Basi kung nagulpihan ka karoon, matumba ikaw warat pilas sa mga tag para mati na rin. Mas dami, no, tandaan ta, prevention is better than a pound of cure, mga K5. Kamay pa lang nga magpatsa-patsa, kalihin ulo mo, pa-check up ka lagi, no? Pa-konsulta ka lagi, para mamanaan mo kung kamusta ang imo ka dyan kaimtangan sa mga magpuro pa kampante ka lang rigyan, tapos gulpihan ka lang karon, bow, no? Bahal nga libag sa mga tagparamati na rigyan. Kaga kinanglan nyo gidrian, mga K5, sa mga driver, taga nga i- check nyo kayo BP ninyo kayo din naka-drive daan ka mo sa rakyan kayo by fridge basi kung atakihan ka mo sa naka-drive karon mga masatuman ka dyan nakainit pati ang inyong mga pasahero karon maulamid pa sa mga tagpramati tali. Ang mga kung pwede pa lang kung kamo may mga history kamo kang stroke may mga balatian kamo rin kang hype hindi na lang kamo na magbiyahe no ipabiyahe lang kayo jeep nyo or tricycle papaundirihin nyo lang anak kaysa mga ka dyan mabutang ang inyong kabuhi sa alang-alang sa mga tagpramati tali. Nagapahanam naman ang APHO nga ugalian gid mga K5 nga mag-inam ka maduro ka dyan nga limpyo nga tubig. Likawan ang sobra nga pagbabad sa init mga K5, no? Kag kun magwa sa balay, magsuksok kang kalo. O kun magamit kang payong, kag magsuksok kang manipis o kung matawhay ka dyan nga panaptan para baka tituman nga kainit, no? Magluwas kali sa mga driver naton, we would like to, include no ang diyang makabugtuan tabla nga sa mga kaumahan kay Fritz nakapangarado rigyan no nakapanguma rigyan bao ni kabo sa kakapainit kay sa kadang grabe kay init ka tiempo no ang ligi kay ang inyong lawas lakip man mga kabugtuan ta nga rigyan sa nga kalawod na kay Fritz kun init rigyan sa lupa how much more ano bagi kay init sa tawod kay Fritz no ang dapyak ang hangin sa lawod init pagidri ano no daw ginaga ang timon sa kalawod ko rin dapat may halong-halong kamugid, no? Dara ka mo kikang inyong mga bulong rin dara ka mo detect sa pabandra kang maisi, dara ka mo klinika dito ni Bayo para ka protection ka mo mga K5 batok sa dyang malain ka dyang at siyempo o kung mamata malain ka sobra man dyang kainit sa mga tagparamati na rin. Again, ang bandaga ni prevention is better than a pound of cure sa mga tagparamati na rin. Tukang sa Gyapon mga K5 nga ang APHO no bagat naman dyan kuon no yung parte lang sa ikayong alawas ang anda ka dyan gina bantayan no ang anda ka dyan kahandaan kundi

0: Ginapamasgag man ang mga tikang agad masiguro ang bastante kag malimpyo nga supply kang tubig sa tion kang dyang El Nino sa mga tagprabati. Kahit isuno man gani kay Dr. Rionso Abiera Jr. no, nga lakip rin dyan kaya ang pagtugro kang technical assistance kag regular nga pagiya o kon monitoring sa mga lokal kadya nga gobyerno kag iban pa nga ahensya angat sa wash o kon water sanitation and hygiene lakip raman ang water safety measures sa mga tagpamati. Isa ra man sa mga atikang mga K5 kang ahensya amo ang rainwater harvesting o kon pagkolekta kag pag-imbak kang tubig uran nga mahimo gamiton para sa mga insakto kadya nga kinahanglanan. For example, no, kung mag-uran mga K5, no, kahit isunok man sa PDRMO na ton, laka lang tuod ang uran, pero bas kagmanian kay Manfred. Kung mag-uran, salot ka mo ka mga container, bla, no, kung pangugas nyo lang man ang inyong mga bati, eh, sige, kahit nyo pabunyag yung tanom, no, pwede nyo rin magamit, no, kaysa man ngaling ka mo sa mga nawasaan nyo, o sa mga pump nyo barigyan, no, di daw kadoble ang gasto katubig. Pero kung may kinsumptan kamualin sa uran, no, ti magamit ninyo, kagamitan nyo kay kang insakto, di porque kalin sa uran lang kay my friends, di ba sipadaan mo naman. Kapag gamitan man yapon sa insakto sa batag para matilag. Tamtang gintugruan man italupangad mga K5, no, ang water conservation o kung insakto nga paggamit kapag dipit kang tubig, agad malikawan mga K5 ang pagkausik ng tubig. Tandaan ta. Kadya mambata wata ba migo ti kakalba wata ba ti kahadlak kadi bastante ba ang tubig na ton, no, pero maabot ang tion mga K5 nga kung magsigi-sigi ang dyang init, no, raka ka natin magkonsumo kang tubig, raka ang demand kang tubig, laban-laban ang supply na kakamay manoy posible mamarhan ang mga water reservoir na to. Pero wala naman ginapangayo o riyak ang hindi man dapat kay my friend, pero mas mayad mga K5, no, nga gamitan ta ka-insakto ang atan nakatagsa ka dyan ka mga tubig. Bakalinanda, ang tubig atan tipigan kay mabudlay kung kita ang mawadaan sa mga tagparamati na rin. Tinutuyo ka dyan na sambit ka dyan katikang nga mapabilin mga K5 ang bastante kang safe ka dyan ang supply ng tubig kag mabuligan ang mga komunidad nga mangin preparado sa posible sa sakulangan ng tubig nga maabot mga K5 ever nga magtumungan ng kainit ang dyan super El Nino. Kahit ko lang nawunta na again sa 46 to 47 degrees or mas taas mag-i-fritz ang kainitan nga posible ma-experiencehan naton, no, sa peak kanjang Super El Nino by the last month, no, of this year 2026 up to the first quarter of 2027. Amor dapat gamitan takay sakto ng kanjang mga tubig rigyan, no, para kanjang mayor K5 do nga hindi kita mawadaan, no. Hindi ito ko ba kung sikan na lang sa kung ano-ano bla sa mga orat kapuslaan na nandigyan. Kamuha niya kan, Migo, kao na kung magrigo so kamanok kung Migo nga hulo daw twice a week, Migo. Kaya, once every two weeks kay my friends. Bangad man, no? Basi kumagamay ang tubig, bla. Press ka naman sa may bukit ngayon nga person, no? Kung kaysa, kung grabe init, no? Ang pump na Migo, kang, ano, ang water pump naman tubigo, away na nakatubod, no? Amura ka budlay itong tubig na mo. Amura ka dapat ikamitan kay Chakto at mga tubig sa mga tagparamati na rin. Alang-alang na tiyempo, ta standby ka mo. Sa masunod ka dyan nga programa, ang Klinika D3 Bio Evening Newscast with K5 Family Palanog and K5 Junel Nangantives. Sa technical side, kay Imon Radya, K5 Garrett Fritz Palermo sa Bugasong, ka K5 Jer Solundustan sa Kulasi, Emmanuel Cumlan, Almi Joy Sanchez Martinez. Sa Andang Station Manager, ka K5 John Reynard Barcelona Apostol. Sa Amon Station Manager, K5 Arjan Villasor del Coro. Sa Amon CEO, Dr. Ramel Itang Uy. Ako Banwa sa K5 Jason Grafanes Sapa para sa kampiyon nga balita. Serbisyo Publiko Kakalingawan sa Antique, ang kampiyon nga estasyon, K5 News FM.
1: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat. sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas, mga butika. DTX 500.
4: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinout ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinout sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
1: DTX 500. Mabakas, mga butika.
5: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: Extend food supplement for men.
6: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan pa ang extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
1: Extend food supplement for men.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
3: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Bugs 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Pinapakilala, Covert 200 OD. Mabaskag na pamatay hilamon sa atin parayan. Sangka Selective Systemic kag Post-Emergent Herbicide. 100-120 ml kada sprayer. 12-40 dias. Covert 200 OD. Exclusively distributed by Jensen's Philippines. Bakal na! Covert 200 OD. Sa lugang na paramangkutar, magtawag kay Mark June Moscoso sa cellphone number 0935-163-1050.
7: May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyan ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa kilid kang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Comon, samtang Martes kag Huwebes duman las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch, tabok lang kang Anay Building kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig kag ginahatod kaninyo kang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Mayad nga adlaw kaninyo tanan. Kami diyang inyo amigo kag amiga sa Women and Children Protection Desk kang Antique Police Provincial Office. Nagapamaan nga may layikita nga Republic Act 8353 upon ang ginatawag nga Anti-Rape Law of 1997. Ang diyang nga layi nagakahulugan kang sexual nga pagpanghimulos kag nagaklasipikar bilang sara ka krimen kontra sa tao sa masunod nga mga pamaagi. Una, paagi sa pagpwersa, pamahag o kung paginto. Pangarwa, kung ang biktima wara ti animo kung wara sa insakto nga paminsaren. Pangatlo, paagi sa pagpangdaya o kung paggamit poder. O kung pangapat, kung ang biktima wara pa 12 anyos o kung may diferensya. Mga penalidad sa paglapas o kung pag-violate sa amudyang alayi. Reklusyon perpetua. Pagkapreso halin 20 hasta 40 katuig nga wara ti parol kag piyansa. Para sa pagpanghimulos nga nagresulta sa pagkaparalisa kang biktima o kun ang pagpanglegas nga nagresulta sa kamatayan kang biktima, may penalidad nga wara ti katapusan nga pagkapreso hasta sa kamatayan. Ano ang himuon kung ikaw sang kabiktima? Una, magpalagyo kag kung mahimo, magtawag o kung mag-agdo sa barangay o kung pulis o kung magparapit sa sarakataho nga imo ginasarigan nga makabulig kanimo. Pangarwa, magtawag sa emergency hotline kag ang pulis mag-aabot kag magabulig kanimo. Gani mga amiga kag amigo, paminsaraan tis kao magmiter kay may rehas nga nagahulat kanimo.
0: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
9: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Cavite, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Antique, 95.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Oras sa Pilipinas, alas 6:03 sa gabi.
9: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
12: Number one.
9: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: D3Bio Evening Newscast.
14: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.

0: Mga balita sa kadyang gabi sa mga headlines. Sa balitang lokal, Antique PHO nagapabilin nga preparado sa pagsabat sa mga emerhensya sa posible mga epekto kang El Nino.
1: Antique PHO ginapabaskag ang mga tikang agad masiguro ang bastante kag malimpyo nga supply kang tubig sa tion kang El Nino. Balita.
0: Truck ka partially burned matapos masunog sa pandana.
1: 34 kasako kang uring kaga 358 board feet kang kahoy na recover sa 24 oras nga anti illegal logging operation kang Antique PPO.
0: 18 ka mga individual na dakpan sa illegal nga pagpangisda sa Antique. Sa balitang nasyonal, Pilipinas posible nga magaantos kang mataas nga sukot sa kuryente kag mga power outage bangod sa Super El Nino suno sa DOE.
1: Sa balitang international, unang kaso kang ibula sa Kenya na record.
0: Sa balitang sports, Yulo Brothers nagbalik rin sa andang nga training sa France para sa World Championships.
1: Kag sa balitang entertainment, it's showtime. Co-host Shiana Mo Dominguez na biktima kang hit and run.
0: Maayad-ayad nga gabi Pilipinas sa Good Evening Probinsya kang Antique. Nagapalayag na naman sa kahanginan ang D3 Bio Evening Newscast. Sa kadyang adlaw kang Miyerkules, Oktobre 7 kita sa tuig 2026. Mga ka-K5, sarang kami mabatian sa tatlo namon ka mga broadcast station sa probinsya kang Antique sa 95.7 K5 News FM San Jose nga nag-broadcast sa Sura, 95.9 na K5 News FM Colasi nga nag-broadcast sa Norte, kag 97.3 K5 News FM Bogaso nga nag-broadcast naman sa Central Antique.
1: Sa din ka man nga bahin ka kalibutan, sarang kami makitaan kag mabatian pinagi sa tatlo naman ka mga broadcast or ay Facebook pages via FB Live presentation. Gani sa kapala sa tag sa ninyo ka mga account, ang K5 Antique Digital, K5 Antique Updates, kag K5 Antique. Live makami sa aming YouTube channel sa 95.7 K5 News FM San Jose Antique. Please do like pala and share kag mag-subscribe. Agad nga may updated sa mga late news and happenings.
0: Sa kadyang gabi, kami ang inyong tagbalita.
1: Ka-K5 Jonel Nangantives.
0: Ako naman ay si Ka-K5 Family Palanog. Kag para sa detalye kang aton mga balita, una kita sa balitang lokal. Balitang lokal. Balitang lokal. Nagapabilin nga preparado ang Antique Provincial Health Office o kon APHO o kaimaw ang mga district hospitals kag rural health units o kon RHU sa probinsya sa pagsabat sa mga emerhensya sa posibleng mga epekto kang El Nino. Ginpayag ni Dr. Leon Xavier Jr., Provincial Health Officer 1 kang Antique. Provincial Health Office nga nakahanda man ang tanan nga tinaho kang opisina sa pag-alalay sa mga individuala nga nagakinahanglan kang bulig kag nagapadayon sa talad ang andang training para sa basic life support. Padayon man ang APHO sa pagpalapnag kang impormasyon may kaangtanan sa malain nga epekto kang El Nino sa ikayong lawas kag ang mga dapat himuon agad makalikaw sa heat related illnesses parehas kang heat cramps, heat exhaustion kag heat stroke. Pananglitan nga mag-experyensya kang tuman nga pagkalingin kang ulo. Pagpanghina, pagsururuka, o kon maduraan kang animo, gilayon nga magpangayo kang medisyon o kon atensyon medikala. O galian nga mag-inam kang durong at tubig, likawan na masobra nga pagbabad sa mainit nga sira kang adlaw. Kakon magwa sa balay, magsuksok kang kalo o kon maggamit kang payong kang magsuksok kang manipis o kon matawhay nga panaptan.
1: Dugang pagid nga kaangat nga balita nakatutok ang sa talad ang Antique Provincial Health Office. sa pagpatuman ka matikang agad na mas siguro. Agad masigurang bastante malimpyo kag safe nga supply kang tubig. Ilabir. Ilabi rin sa tion kang kakulangan sa tubig o kung epekto kang El Nino. Sa interview kang K5 News FM kay Dr. Leon Shaw Abiera Jr., ang Provincial Health Officer 1 kang Antique PHO, arang ipayag nga laki rin dyan sa pagtugro o ang pagtugro kang technical assistance kag regular nga paggiya o kung monitoring sa mga lokal nga gobyerno kag iban pa nga mga ehensya angat sa wash o kung water sanitation and hygiene. Laki rin ang water safety measures. Isa ra sa mga tikang kang ahensya among rainwater harvesting o kung pagkolekta kag pag-imba kang tubig uran nga mahimo gamitin para sa mga insakto nga kinahanglanen. Laki rin man dya ang pagpatumad kang alternatibo nga ginobulan kang tubig agad may iban nga namabulan pananglitan nga magnabang supply halin sa kinaandana nga mga water resources. Samtang ginatugruan ni talupangad man ni Dr. Abiera ang water conservation o kung insakto nga paggamit kang kagpagpatipid kang tubig agad malikawan ang pagkausik. Tinutuyo kang nasambit ng mga tikang ang or nga mapabilin ang bastante kag safe nga supply kang tubig kung mabuligan ang mga komunidad nga maging preparado sa posible nga kakulangan kang tubig.
0: Para sa iban pa nga detalye kang balitang lokal, partially burned ang sangka Mazda Bongo truck nga ginakargahan kay mga isda matapos masunog sa barangay Nauring, Pandan, Antique. Inabantala, una 36 sa kasanagan kang Oktobre 5, 2026. Sa interview kang K5 News FM kay Fire Officer 2, John Jomel Ikawa, Chief kang Intelligence and Investigation Unit kang Pandan Municipal Fire Station. Naging pakayag nga gilayon nagresponde ang mga katapo matapos manawag ang tagiya kang truck kag anda na abtan nga magamay pa lang ang sunog. Gindeklarar nga first alarm status ang sunog kun sariin masarangan jatap na una. Nagbili naman dya kang partial nga kahalitan na kagwara manti may nahalitan sa insidente. Sa investigasyon kang Pandan MPS sa ginalantaw nga short circuit o kon overheated wiring ang gintunaan na kang sunog. Namanaan nga mo dyan ikarwa nga sunog nga record sa Banwa kang Pandan na as of October 2026.
1: Sa piyakpagid nga bahin kang ating balitang lokal nagdangat sa 34 kasako kang uring kag 358 board feet nga kahoy ang narecover o kon ang nagabalor kang 30,560 pesos ang na-recover sa 24 oras ng anti-illegal logging operation kang Antique Police Provincial Office kang Oktobre 4, 2026 sa probinsya kang Antique. Base sa report kang Police Regional Office 6, 16 ka mga individual ang nadakpan sa 22 ka mga operasyon. Nagapangarwa ang Clan PPO nga may 6 ka nadakpan sa 19 ka operasyon nga may na-recoveries o recoveries ng 63,593 pesos. Sa bilog nga riyon sa isa, nagdangat sa 22 ka mga individual ang nadakpan sa 75 ka mga operasyon nga naka-recover kang 48 or 48 kasako kang uring kag 1,818 board feet kang kahoy nga may balor nga 148,487 pesos.
0: Para sa katapusan nga balitang lokal, nakadakop kang 18 ka mga individual nga may recovery sa nga 433,640 pesos sa 18 man ka operasyon ng Antique Police Provincial Office sa ilegal nga pagpangisda sa probinsya kang Antique kang Oktobre 4, 2026. Sa bilog nga Region 6, 48 o kon 48 ang nadakpan nga may recoveries nga 1.64 million pesos sa Sa 99 ka mga operasyon na ginsundan jack ang Iloilo Police Provincial Office nga may anam ka operasyon nga nagresulta sa pagkadakap kang 8 ka mga individual kag pagkumpiska kang 1,066,900 pesos nga ebidensya. Padayon naman ang pagiganyo kang PRO 6 sa publiko nga gilayon nga i-report sa Unified 911 ukon sa pinakamarapit nga istasyon kang kapulisan ang amo nga impormasyon na naangat sa ilegal nga pagpangisda. Ang mga balitang lokal nga inyo nabatian ang ginatad kaninyo ka nga DTX 500. Mga ka-K5 ang DTX 500. Ang may superior antioxidant properties nga sarama kapatay kang mga free radicals nga sarama kapatay kang oxidative stress, kaangay kang pagpanigarilyo, paginam ka makarubag nga rimna na pagkaan ka mga matamis kag mantikaan nga pagkaan kag iban pa. Ang DTX 500 available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Balitang National.
0: Sa ilo naman kita sa Balitang Nasyonal, posible nga mag-aantos ang Pilipinas kang mataas nga sukot kang kuryente, kang maduro nga power outage bangod sa pamahog kang Super El Nino sa energy system, kang mag-trigger kang pagduro kang konsumo kadya suno sa Energy Secretary o kunkaya Energy Secretary Sharon Garina. Ginpayag ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o kan NDRRMC nga bangod sa epekto kang nasambit nga tiyempo. Nagdeklara rin na kang state of calamity ang 106 ka mga syudad kag munisipalidad sa pungsod. Sa diin, 388,000 ka mga tao ang apektado. Apisar nga wara pati El Nino, nagapabutsag rin ang mga Pilipino kang andang mga reklamo sa mataas nga sukot kang kuryente nga nagtugaman kang pagkataas sa kang presyo kang langis kasunod kang tensyon sa Middle East. Nagapasarig naman si Garina nga hagat nga nag-koordinar ang Department of Energy o kung DOE sa Energy Regulatory Commission na agad mapasiguro nga ang pagbaligya kang kuryente sa spot market ang wara nagabentaha sa sitwasyon na. Una rin man nga nagtugro kang pahayag ang pag-asa nga ang peak kang El Nino ang ginalauman sa katapusan kang 2026 tab-tab sa masunod nga tuig. Ang Balitang Nasyonal nga inyo nabatian ang ginatad kaninyo kang kampiyon nga kape, ang DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix himo sa chia seeds, ang palaya extract kag di sugar, the sugar cane extract. May mataas dya nga antioxidant properties nga sarama kapatay ka mga free radicals tuga kang oxidative stress. Sa DTX Coffee Mix, nakakapikaw rin na nakadetox ka pa. Ang DTX Coffee Mix available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Balita International.
1: Sa atin naman, Balitang International, mga ka-K5, ginkompermar kang pamunuan kang Kenya, nga may dyan rin sanda kang unang kaso kang Ebola virus matapos nga nag-travel alin sa Democratic Republic of Congo ang andang residente kaginbawian kang kabuhi. Santo sa report, nagmasakit ang Kenyan nga pasyente sa silid kang sangkabulan. Antes dyan nga nagbiyahe alin sa Congo, nag-agi sa Uganda kag pabalik sa Nairobi katong Sabado. Nakitaan naman dyan kang sintomas, kaangay kang trangkaso, pagpangramiga, pagdugo, kang pira kaparte, kang panit, kag gilayon, nga gin-isolate. Sa kang Lunes naman, ginbawian rin kang kabuyang abong pasyente, kagin lubang adlaw kang Martes. Ang Kenya ang nagapangatlong pungsod nga nakabuel kang virus matapos ang epidemya sa Congo kag ang na-report nga 20 nga kaso kang Ebola sa Uganda nga nagresulta sa kamatayan kang darwa apang na-deklarar nga Ebola free katong Agosto.
2: Balita International.
1: Ang detalye kang Balitang International nga inyo nabatian ang ginatid kaninyo sa Kaalwan kang D3 Bio. Hilan at sipon trangkaso kag ubo, relax i D3 Bio mo rin. Kaya ang D3 Bio ang may extra virgin coconut oil nga puno kang medium chain triglyceride nga nagatugro puwersa sa aton lawas. Ang D3 Bio saranggit mabakal sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Balitang Sports.
0: Mga ka-K5, asaylo naman kita sa Balitang Sports. matapos ang madinalagan nga kampanya sa 28th Asian Games sa Japan. Nagbalik rin sa andang training ang magbugto nga Sanday Carlos kag Eldro Yulo sa France para sa nagahirapit nga 54th Artistic Gymnastic World Championships nga paghiwatan sa Netherlands. Sa ginpatigayon nga athletes homecoming dinner kang Lunes, Oktobre 5, ginpakigbahin kang magbugto nga natalana kang Martes ang andang biyahe paadto sa Antina, France para preparahan ang sipal sa Rotterdam. Madumdumaan nga sa bago lang nagtakap ng 2026 Asian Games, nabaal ni Carlos ang darawa ka gold sa floor exercise kag vault, samtang nakabaal naman si Eldro kang bronze medal sa parallel bars. Ang nagahirapit nga World Championship naman ang magaserbe nga senior debut ni Eldro sa diin. Urihidya nga nagpasakop sa Junior Worlds nga ginihiwat sa Pilipinas kang tuig 2025. Samtang natalana naman ang 2026 Artistic Gymnastics World Championships sa Oktobre 17-25 sa Rotterdam, Netherlands.
2: Balita Sports! Sports!
0: Mga KK5, ang balitang sports nga inyo nabatian ang inatad kaninyo kang Mighty C. Ang vitamin C nga regyan sa Mighty C ara katap na sa mga free radicals nga manghalit sa imong lawas. Ngani magtumaran kang Mighty C nga alkaline na vitamin C para sa dugang nga immune system, dugang nga energy kag dugang nga proteksyon. Mga Mighty C, mga KK5.
2: Balita Entertainment.
1: Sa ito naman balitang entertainment, mga KK5, nabungguan kag nabiktima kang hit and run ng sarakyan kang 8 Showtime co-host nga si Sian Dominguez. Natabong insidente sa Antipolo Circumferential Road samtang nagabiyahe si Sian sakay sa anang sarakyan. Imaong darwa na ka mga hinablas. Ginpakigbay ni Sian sa Facebook ang dashcam footage kang anang sarakyan kung sariin makitaan nga nagabiyahe santa sa nasambit nga lugar kang ginbungguan kang motor ang likod na kang sarakyan. Apang sabaylo nga magpundo padayon lang nga nagandar ang motor kag nagpalagyo. Kaya naman sa mayat nga kondisyon si Sian kag ang anang mga hinablas apang nahalitan ang likod nga parte kang sarakyan. Pinapandaman naman ni Sian ang rider nga nagbunggo sa nang sarakyan nga magkoordinar rin dyan ka na antes na pang reklamo sa Land Transportation Office. Samtang ginpayag nga na-identify rin kang LTO ang registered owner kang motorsiklo kasunod kag pag-inganyo kaya Sian nga mag-adto sa andang opisina agad formal nga magpasaka kang reklamo.
2: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
1: Ang detalye mga KK5 kang balitang entertainment ngayon nyo nabatayan ang ginatid kaninyo kang Freshness Duo, ang Clinica Deo Fresh kag DTX Beauty Soap. Mabaho kag maitam ng irak, may solusyon dyan. Mag Clinica Deo Fresh, ang Clinica Deo Fresh ang may virgin coconut oil nga nagapatay sa mga mikrobyo nga nagapabaho kang irak kag manggaranen sa vitamin E nga nagapaputi sa maitam ng irak. Sa Clinica Deo Fresh, kilikili mas maputi, mas mabango. Samtang pimples balang mo problema, hindi rin magkabala ka. Maggamit rin kang DTX Beauty Soap. May beauty soap ka na, may antimicrobial soap ka pa. Sa DTX Beauty Soap, ginapatay mga germs, garagatuga, kang pimples, kang bastante sa mga natural ingredients na makabuligid sa pagkakas ka mga inagyan, kang pimples. Para sa mukhang pimple-free, DTX Beauty Soap ang baklan kang gamitin.
0: Mga KK5 ang DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh, DTX Coffee Mix, D3 Bio Mighty C, DTX 500 kag iban pa nga mga produkto ni Dr. Melitang Uya ang available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ground floor kang Kabasan Building, going to Barangay Comona, San Jose de Buenavista, Antique kag available man siya sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Kulasi Brancia. Available man sa mga trusted nga mga butika manapit sa inyong mga lugar. Ang oras, 6:23 rin sa gabi. Inyong nabatian ang pangkabugusan ng pagpalayag kang D3 Bio Evening Newscast sa kadyang adlaw kang Miyerkules sa Oktobre 7 kita sa tuig 2026. Antes kita magtakop mga KK5, tugruan natin kang pagpasalamat ang atin kadya mga sponsor sa ginpatigayon nga K5 News FM Live Reporting Competition sa may Robinson's Place Antique kang October 4. hindi mangin madinalagan ang atan kadyang event ka K5 Junel kung wara ti partisipasyon, wara ti bulig kag suporta kang atan kadyang mga sponsors. Atan nga ginapasalamatan na si Mayor Regil Kent Lim of Kaluya, Antique Electric Cooperative Incorporated, Mayor Giancarlo Xenia of Municipality of Sibalom, former Mayor Joel Xenia of Sibalom, Mayor Victor Condes of Bugasong, Mayor Roberto Nicor of Barbasa, Mayor Jocelyn Joy Posadas of Valderrama, Dr. Ishaira Del Coro, Honorable Alfie J. O. Nikia Sangguriang Panalawigan Member, SB member Jerry Habili of Sibalom, Nipa Kuriit, Hamungaya Farm, Kaga Nature Spring. Dugang pa nga ang atan event, no, hindi man mangin madinalagon kung wara ang partnership kaimaw kay Honorable Mayor Attorney Paul Joseph Untara na Municipality of San Jose de Bonavista, Honorable Governor Paulo Javier, Gobernador kang probinsya kang Antique, Robinson's Place Antique kang Department of Education Schools Division Office of Antique. Dugang pa nga pagpasalamat kay Mr. Lazaro Pitinglay kang Provincial Social Welfare and Development Office, Ms. Vivian Marfil kang Provincial Environment and Natural Resources Office, kag si Honorable Kizil May Pugarina Sangguriang Bayan Member of Valderrama.
1: Duro-duro man nga salamat kay Mr. Rene Oberio, ang Human Resource Officer, ang Provincial Human Resource Management Office sa kang Antique. Sangguni ang panalawigan members, lakip si Vice Governor Genevieve Lim Reyes, Honorable Carmila Rose Dimamay, Honorable Gasefa Reco Puerto, Honorable Dante Berryong, Honorable Fernando D. Corvera, Engineer Norbing Fedelicio, kang Settlers Builders, ang Bigger Brew Milk Tea and Coffee, no, sa may Banwa kang Patungon nga ginadumarahan ni Mr. Bienvenido Inalios Jr., Mr. Albert Estoya kang Municipal Agriculturist of Sibalom, Attorney Jose Marie Nasalga kang Nasalga Law Office, Lance Auto Supply, Honorable Felipe Victoriano Sangguniang Bayan Member kang San Remigio, SB Member kang San Jose de Buena Vista ng Sanday, Honorable Ronald Gayatina, Honorable Ferdinand Viesca, Honorable Amy Jo Tidon, Honorable Victorino Aluhipan Jr., Honorable Erich Alusila, kag Honorable April Dagni Letiratus. Duro-duro ginga salamat sa inyong padayon nga suporta sa K5 News FM.
0: Kag sa tanan pa nga nag-suporta, kag nag-abang sa K5 News FM live reporting competition, duro-duro gid nga salamat ang mga ka-K5. Ginakulabos rin kita sa oras sa pangaral lamang ang aman mga technical partners sa 95.7 K5 News FM San Jose ka-K5 Garrett Fritz Palermo, 97.3 K5 News FM Bugasong ka-K5 Gerson Lloydustan, 95.9 K5 News FM Makulasi ka-K5 Emmanuel Cumla, kag sa danga station manager ka K5 John Reynard Apostol, sa pangaran naman kang amon nga station manager ka K5 Arjan Villasor del Coro, kag sa amon CEO Dr. Ramela Itang Uya. Sa kadyang agabi, kami ang inyong tagbalita.
1: Ka K5 Junel Tibes.
0: Ako naman na si ka K5 Family Palanog. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Antique, ang kampiyon nga istasyon na K5 News FM.
2: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka. DGX 500.
5: Ako si Junior Biliano, sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Karami lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
2: DTX 500. Mabakal sa mga buti ka.
6: DTX 500. DTX 500 has charantine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500. Your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
7: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala nagid nakarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
7: Extend Food Supplement for Men.
9: Mayad nga balita si Balumnon, San Remy Yonhon, kag Suking Antiquenyo. Diyan na sa Tordesillas Street, Public Market District 3, si Balum, ang Kimberly J. Can Corporation, nagabaligya ka mayad nga kalidad kang bagas. Parehas kang Kymer Premium, Kymer 64, Kyrene Mix, Jamil Rice, Wholesaler ka mais, Crack Corn, Corn Grits, Hammered Corn, o pa kang mais kagparay. Nagabaligya man ka construction materials. Parehas kang cement, kabilya, angle bars, zipperlins, GI fence tube, plywoods, kag electrical materials. Nagadeliver man, sand and gravel, hollow blocks, tamburong, kagtuong sa baratong presyo. Kimberly J. Khan Corporation, Tordesillas Street, Public Market District 3, Sibalom. Owned and managed by Earl Magramo Nabalan and Kimberly Don Cordero Ardania Nabalan. Contact number 0917-312-1143.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
4: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angot sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyan ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa Kiligang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Comon. Samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch. Tabok lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kaginahatod kaninyo. Kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanglibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, Narito ang Tinig ng Reformasyon.
1: Tinig ng Reformasyon.
8: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
1: Tinig ng Reformasyon.
8: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
0: Sa tanan nga tagpalmati sa K5 News FM Philippines, kag sa tanan nga aton mga suki nga nagasubaybay sa aton nga mga kapamilya, sa aton nga platonton ang Tinig ng Reformasyon, kamusta kamo? Kamay pa nga sige hapon, kamutanan, hayara man si kayong lawas. Kag sa aton na pirmi diri ginasulit-sulit nga ang aton gid nga pag-alagad sa Dios, amo ang aton hatagan gid sang first priority. Kay kung mauna ta ang Dios amugid ang mag-upod sa aton, mag-luwas sa aton sa tanan man nga mga nagakalain-lain nga mga kakugmat sa sining kalibutan, kag iya kita tipanon hamon ang pirmi naton na ginaliwat diri. Amugid na ang aton nga programa. Lantahan ta nga ang aton mga mahilikuton sa kadaadlaw, indigid magabalabag nga mapunggan ang aton nga pagpamalandong pirmi sa kaubuton sang Dios, kag sayad akong agugma, kag magadayaw, magapasalamat sa tanan niya nga mga pagpakamaayo. Amo na nga sige hapon, amo niya ang aton nga mga pagpanamyaw sa inyong tanan, mga pagpangamusta, kag subong man sa mga paandam nga aton ginahimo sa aton mga pagtuon sa pulong sang Dios. Sige hapon, samtang hindi pa kita magkadto sa aton nga padayon nga pagtuon sa iya mga pulong, mga muyo anay kita. Mapagpala at mahabagin naming Panginoong Diyos sa mga sandali pong ito, kami po ay dumudulog sa iyong manalaluklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Kami po ay lubos niyong iniingatan sa aming mga gawain at maraming salamat po sa pagkataon na kami po ay makapagpatuloy sa pag-aaral sa iyong banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa impilan pong ito, lalo tigit sa inyong banal na mga salita. Nawa magkaroon kami ng lubusan na pagkikinig at pag-aaral upang sa ganun ito ang maging gamay sa aming paglingkod sa inyo ng may katapatan. Pagpalain mo ang ginagamit ng pilan kay 5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO Roque Biloy at pamilya, nawa patuloy ang mga pagpapala na kinakailangan araw-araw, ang proteksyon, physical, mental, spiritual, financial proteksyon upang sa ganun kami po ay magkapagpatuloy sa aming mga gawain. Pagpalain mo man ang lahat ng mga kawani at itong lahat ay sumot na langin kasama ang pagpatawad sa lahat naming mga pagkukulang at pagkakasala laban sa inyo sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Now, sa aton subong nga tun-an naman mga katuran, ang aton tun-an bisan nga nagkasulit-sulit na siguro sa inyo sa mga pisan nga nagatuon sa pulong sang Dios, pero ang aton nga tun-an subong amo ang templo nga ginsugo ni Kristo sa dumaan pang Israel hasta nga naguba sa parahon ni Nabucodonosor sa iyang paghari sa Babylonia, dayon hasta nga ginpatindong liwat sa panahon ni Nehemiah, panahon ni Haring Artaxerxes, kag sa high priest nga Zerubbabel, kag amo ni ang naabutan ni Kristo nga dako niya nga pagdismaya, nga dako nga pagkadismaya nga man bangod sa iya nasaksihan. Amo ni nga diri aton sugdan diri sa pagbasa sa mga bersikulo diri sa Juan 2:13-14-15-16-17 hasta sa bersikulo 22. Na okay, dako ni nga moral lesson nga aton makabal andre ang aton mabasa mo ni sang malapit na ang piyesta sang Paskwa sang mga Hudyo, kag nagtaklan si Jesus sa Jerusalem, kag nakita niya sa templo ang mga nagabaligya sang mga baka, kag mga karnero, kag mga kapating, kag ang mga manugbaylo sang kwarta nagapungko. Naghimo si Jesus sing latigo nga lubid, kag gintabog niya sila tanan sa guwa sa templo. Upod ang ilang mga karnero, kag mga baka, kag gin ula ang kwarta sang mga manugpaylo, kag ginbaliskad ang mga lamesa. Kag nagsiling siya sa mga manugbaligya sang mga pating, "Kuhaan ninyo ini nga mga butang dire. Indi ninyo paghimuang nga baligyaanan or baligyaan ang balay sang akon amay." Kag nadumduman sang iya mga gintutunan nga ang kasulatan ng siling ang kakugi sa imo balay nagadabdab sa akon. Gani ang mga Hudyo nagapamangkot sa iya, "Ano bala ang nga milagro ang magpakita mo or mapakita mo sa amon nga ikaw maikasarang sa paghimo sini nga mga butang?" Jesus nagsiling sa ila, "Gub-an ninyo ini nga templo, kag sa sulod sang tatlo kaadlaw patindugon ko ini liwat." Nang siling ang mga Hudyo, "Ini nga templo ginpatindog sang 46 ka tuig, kag patindugon mo bala ini sa sulod sang tatlo kaadlaw?" Pero ang templo nga ginatumod ni Jesus amo ang iyalawas. Gani sang nabanaw si Jesus, narumduman sang iya mga gintutunan nga ginsiling niya ini sa ila, kag nagtuo sila sa kasulatan kag sa pulo nga ginsiling ni Jesus. Dire, self-explanatory ang mga bersikulo, naglaragway mga kuturan sa nakita ni Kristo. Kabalo naman kita kung ano ang ara sa templo o simbahan. Bisan sa aton bala nga simbahan subong, ano bala ang ara sa simbahan ti subong? Wahan ta komparasyon kay may mga simbahan subong akong kisa daw kumun na lamang nga balay. Amo na ang tandaan ta ni siya. Amo ni nga si Kristo sang pagtaklad niya, amo to ang tion sang ilang Paskwa, inang piyesta sang walay tapay nga tinapay, o amo na ang ilang isa ka semana nga piyesta. Pagkatapos na sila sa ilang Paskwa sa unang or Passover sa gabi, permi na siya matabo sa 7-14 sa unang bulan sang tuig, kumbaga sa aton subong Enero. Pero sang ila sang una, bulan sang Abib or Abril. Kada 7-14 sa pagkagabi, amo na ang ilang Paskwa, pagkahabwas magsugod na dayon hasta sa ika 7 nga adlaw. 7 na siya kaadlaw nga may ara sila piyesta sang tintapay nga walay libadura. Now, amo niya ang nasaksihan ni Kristo. Nakita niya dito mga nagabaligya sang mga baka, mga karnero, mga pating, kay ang natambo sang ila sang una, may ara pagani manugbaylo sang kwarta, nga aman, kay ang magtelepon na sa palibot sa Jerusalem, kaangay balasubong, nga nagapalibot sa Jerusalem, lain-lain ng mga pungsod. Mostly, o kalabanan, magtelepon dito ang hindi magnubo sa mga 16 o 17 ka mga nasyon. Karon kay lain-lain man na mga bill sang kwarta. Kaangay balan rin sa Pilipinas, nga kung magkanto ka sa Pilipinas, magpabaylo ka anay sang kwarta. Hindi pwede nga ang Pilipinas nga kwarta batonon dito sa Bangkok or Thailand or Japan or China or Korea. Hindi pwede. Nga muna nga, dire pa lang sa Pilipinas, kung diin ka nga pungsod magkanto, bayloan ang imo nga. Bayloan ang imo kwarta para nga magamit dito. Kay kung hindi, mapilitan ka kung may ara dito, dito magpabaylo ka. Pero laban dere sa Pilipinas daan, pabaylo ka na. Kung sa US ka man, siyempre pabayloan mo na dollar, US dollar. Kung dito ka man sa Europe, adi euro. Di ba na? Kung sa Korea, kung sa Japan, adi yen sa, yen man siguro nino. No? Dayon sa Korea, daw won. Muna nga, dayon sa Japan, lapad.

orbaka. Amuna, karon kay di man mabaton dito ang kwarta sang iban ng mga pungsod. E di may manugbaylo. May money changer. So may manugbaylo dito. Dayon, perti kataas. Normal na kay bisan aton diri. Sa aton diri sa Pilipinas, kung ikaw magbakal, labi na sa bangko, kung ikaw magbakal dollar, taas. Kung ikaw magbaligya dollar, nobo. Negosyo man. Muna nga. Pero sa ilas ang una, sa nagsaksihan ni Kristo, perti kataas, halos doble kung ikaw magpabaylo kwarta. Amuna, dayon, ang ilang mga sapat, bangod kay kapoy man magdala sila sapat, bisan nga ang ilang boundary tani, hindi man kaangay sa ton sa Pilipinas nga dagat, kay dota man lang gapon. Ang problema lang kay bodlay man magdala sapat, ay di dito na lang magbakal. Amuna nga, dako nga negosyo ang nanguna dito, amo ang mga leaders ang simbahan. Amo ni nga diri. Akig na si Jesus. Amo na nga siya naghimo, ano? Naghimo siya sang latigo. Dayon, ano nga latigo? Lubid. Kag ang ginhimo niya, gintabong niya sila tanan sa guwa sa templo. Mga karniro, mga baka. Ginula pa gin ang mga kwarta. Nga, ara dito sa manugbaylo. Ginbaliskan pa ang ilang mga lamisa. Grabe, nag-wild na si Jesus. Kay ang siling ni Jesus, nga ang balay sang iaamay, ang templo, amo na hindi na siya baligyaanan. Nga man, ginihimo naman nila nga tsenda. Gihimo na nga palingki. Baligya na dito. Amo na nga naaking si Jesus. Dayon, ang mga leaders ng simbahan na mangkot. Ano ba lang ang milagro ang pwede mapakita ni Kristo sa ila nga may ikasarang siya sa paghimo sa among mga butang? Eh, siyempre, kung butang balon, kaangay bala sa mga tiyanggi bala, palingki nga, ginbawal na sa gwa, kaangay sa mga natabo nga mostly, ginbawalan na ang mga sidewalk windows, kay nga aman, kay gamo, istorbo, nagbalabag dira, mga salakyan mag-agi, mapigado na. Ang problema kay balik-balik man lang yapon kay pangabuhi man nila. Manang na, may lang na. Pero kung ano ang pamaagi sa gobyerno para mabuhi kay pangabuhi man yapon na dira sa mga gagmay lang ang mga negosyante para nga makabakal na lang bugas. Amo na nga, ginpangitaan si Kristo. Ano ang iya otoridad? Diin siya, diin halin otoridad niya. Pero kay yun, sabat man sila ni Kristo nga isa daw, isa naman kadako nga hambalanon. Nga man, gub-a, hambal ni Kristo, gub-a ninyo ini nga templo kag sulod sang tatlo kaadlaw parindogon ko iniliwat. Karon kay gin literal man isa mga Hudyo. Kabalo sila nga ang templo gin patindog sulod sa 46 katuig. Ang kudal na sa to, ang iya pader gin patindog para nga bakod gin siya katama. Kaya ang ila sa una may arap magyapon inaway. Ang ila inaway sa una, ang ilang patong-patongon ang mga langko nga bato. So no, sa history, ang kalapadon sang kudal, mga makaagi ang isa ka 10-wheel truck sa babaw. Butang balon, lapad, bakod. Dayon, tatlo to katuig ang pader lang ubra nila. Kumana ang 49 katuig tanan. Pero siling sang mga leaders sang simbahan patindugon lang sa sulod sang tatlo kaadlaw. Pero ang ginpahangop kali ni Kristo ang iya otoridad, amo na nga ang iya lawas. Kay kabalo naman si Kristo nga nagtinguha sila permi nga siya patyon kag propisya naman para sa kaluwasan sa sining kalibutan. Amo na nga, ginhambalan sila ni Kristo nga, paanggid siya. Amo na nga, sa pagkabanhaw na, katapos na to sa ano, namduman na dayon sang mga gitutunan nga, ay, gali ka. Amo gali niya ang butang balon ni Kristo, sang ginhambal niya nga, gubaon ang templo. Ang templo gali sa lawas ni Kristo. So, no, sa versikulo 21. Ang templo nga gintumod ni Jesus, amo ang ialawas. Amo na nga dumduman sa mga gintutunan, kag nagtuo na sila sa kasulatan, kag sa mga pulong mismo ni Jesus. Amo na nga suno sa sugilanon, sa kasaysayan,

Katapos sini nagdunhog siya sa Kapernaum siya kag ang iyang mga iloy, kag iyang mga utod, kag ang iyang mga gitutunan, kag nagpabilin sila dito sing pila ka adlaw. Dito sila sa Kapernaum. Kag ang Paskwa sang mga Hudyo malapit na. Amo na ning kasaysayan diri. Kag si Jesus nagtaklad sa Jerusalem. So sini nga panlakaton, nagbuylog si Jesus sa isap ka dalagko nga mga grupo nga nagapakadto sa kapital. Wala pa niya mapahibalo sa publiko ang iya misyon kag nag-upod siya sa kadamaan nga wala matalupangdan. Hindi siya natalupangdan kaya nag-upod siya, nagpaulihin mo siya. Sa iya ginutunan na yun, hindi natalupangdan nga dito gali siya. Sa sini nga mga okasyon, ang pagkadto sang Mesiyas nga sa diin ang amo nga pagkabantog, ginhatag sang ministeryo ni Juan nga Bautista. Amo ang masami nga tema sang paghambalanay. Ang ginistoryahan dito sa dako nga panong nga naglakat pakadto sa Jerusalem, ang ilang istoryahan, amo ang wali ni Juan nga nag-abot na ang Mesiyas, nabatian ni Jesus. Kaya mo to ang paglaom sang pungsod nun nga pagkadako, ginpuyan nga may nagdabdab na kadasig. Excited sila katama nga makita nila. Nabaluan ni Jesus ang ini nga paglaom dapat paslawan kay napasad ini sa sayop nga paghangop sa kasulatan. Sa madalom nga pagkasinsiro, ginsaysay niya ang mga tagna kag gintinguhaan nga pukaon ang mga tao sa mas maid-id nga pagtuon sang pulong sang Dios. Ang mantani na kaangay sa aton panahon subong. Ang maid-id nga pagtuon sa pulong sang Dios amo ang pinakaimportante, pero ang nung natabo sa aton subong masubukid. Nga man kay ang kalabanan ang gintinguhaan labi na subong kay ara na ang social media, ang mga gadgets ang giatipan pirmi. Kay imo na masaksihan sa mga nagabiyahe, sa salakyan, cellphone ginatipan, cellphone ang gin obra samtang nagapungko, pagpanaog cellphone lang yapon, ang mga iba na bungguan na gani. Pag-abos sa eskwilahan, kung wala na klase, cellphone. Pagpuli sa balay, cellphone. Bisan pa ang mga trabahante, luwas na lang sa ilagid panahon sang ubra. Basta most of the time, labi na sa mga free time sa mga trabahante o estudyante, ang cellphone ang ginatipan. Mayo tani kung gin-download ang Biblia, dayon gintunan gid mayo. Kay amo na nga sa panahon ni Kristo sa una, amo na nga dasig sa ilang mga helikoton sa simbahan ang mga Hudyo, pero wala sila makabalo sa propesya. Amo na nga nasubo si Kristo. Kaya ang mga pangulo sa mga Hudyo nagsugo sa mga tao nga sa Jerusalem dapat sila tuduan sa pagsimba sa Dios. Amo tong kadtugin sila. Kaya mga pangulo gituduan man sila nga kay may tatlo man sila kapag tililipon sa isa ka tuig sang una. Amo na may ara Paskwa. Ngayon may ara pa to. May ara pa Pistas Tabernakulo. May ara pa sila Day of Atonement. So muna nga Feast of Unleavened Bread, Feast of Tabernacle, kag ang Day of Atonement. Amo na nga katatlo gid na siya sa kada tuig kay kaisa man lang na sa magmeeting sila. Ang Paskwa pirmero nga bulan, ang Day of Atonement ikapito nga bulan, kay sa katapusan sa bulan nila amo na to sa Feast of Tabernacle nila. Amo na nga gin padasigin sila, gin sugo sila nga dito gin sa Jerusalem sila magtelepon. Dayon diri sa tion sang semana sang Paskwa, madamo nga mga tao ang nagtipon nga naghalin sa tanan nga bahin sang Palestina kag bisan gikan sa malayo nga mga kadutaan. Maglakat sila sang una ang pinakalayo, maglakat sila halos isa ka bulan makalabot dito sa Jerusalem. Lakat man lang. Oh, lantaw nina kung ano gin sila kainteresado. Maglakat lang na, isa ka bulan sobra. Ay, grabe. Ang mga luwang sang templo na puno sang malaway nga kadamaan, amo na ninasaksiyan ni Kristo. Madabo ang hindi makadala sang mga halad nga dapat ginhalad subong naglaragway sang isa kadako nga halad. Para sa kasayon sini, ang mga sapat, ginabakal, kag ginabaligya sa nagwa, mga luwang sang templo.
Dire ang tanan nga sahi sang mga tao nagtipon sa pagbakal sang ilang mga halad. Dire ang tanan nga dumuloong nga kwarta ginabaylo sa sinsilyo sang santuario. Ang tagsa kahudyo, kinahanglan nga magbayad kada tuig sing tunga sa siklo subong gawad para sa iyakalag. Kag ang kwarta nga nakolikta sa amo nga paagi gingamit para sa pagsakdag sang templo. Sunod na sa ila pang panahon sa mga salita, sunod sa Exodus 30 versikulo 12 hasta sa 16. Luwasin eh, madamo nga kantidad ang gindala subong kinaubuton nga mga halad agud ibutang sa bahandian sang templo. Kag ginpatuman nga ang tanan nga dumuloong nga sinsilyo dapat bailuhan sa isa ka sinsilyo nga ginatawag templo nga siklo nga ginabaton para sa pag-alagad sa santuario. Ang baylo sang kwarta naghatag sing kahigayonan para sa pagpangdaya kag pangilkil amo na ni dire na dayon ang korupsyon kag nagdako ini sa isa ka makahuluya nga negosyo nga isa-isa kag ginhalinan sang kita sang mga pari. Amo na isa sa mga ginhalinan sa kita or sa income sang mga pari. Ang mga manugbaligya nagpangayo sing mahal nga bili para sa mga sapat nga ginabaligya. Kag ginapaambit nila ang ila ginansya sa mga saserdote kag mga manugahom nga sa amo nagpamanggaranon sa gasto sang katawhan. Amo na nga nangin magkaroon sila ngayon, damo man ang telepon dito, no? Pista bala, halimbawa may attendance ka nga mga 50,000. Kay may 50,000 lang, kay nga aman. Tanan nga mga nasyon na palibot sa ginsiling ko na hindi magnubo. Kay sa panahon sang Pentecostes ang nagtililipon dito, mga 17 ka nasyon, ay kung 17 ka nasyon, ay kung ang kada nasyon, bisan may duha na lang kalibo, tulo kalibo, ay di siyempre mga 50,000. Grabe, no? Munang ang mga sumilimba, lintudloan sa pagpati nga kung hindi sila makahalad, ang pagkamayo sang Diyos, hindi magpabilin sa ilang mga anak o kung sa ilang mga duta. Tihadlok man taon. Gani ang mataas nga presyo para sa mga sapat, mahimo nga masiguro. Kay pagkatapos na malabot sa malayo, ang mga tao hindi magbalik sa ilang mga puloyan nga wala nagahimo sang buhat sang debosyon nga ilang ginkatuan. Madamo nga mga halad ang ginhalad sa tiyon sang Paskwa. Kag ang mga ginabaligya sa templo, tuman kadamo. Nagsunod sa kagumon, nagapakita sang isa ka mga gahod nga merkado sang mga baka sa baylo sang sagrado nga templo sang Diyos. Mabatian ang matahom nga mga pagbaratilyo, daw magsaka na. Ang pag-uwang sang mga baka, ang pag-uwang sang mga karnero, ang pag-uwang sang mga salampati o pating nga ginsamo sa pag-uwang sang sinsilyo kag akig nga pagbinaisay. Dako gid ang kagamo nga ang mga sumilimba na tumlag kag ang mga pulong nga ginpatuhoy sa labing mataas na lumos sa kinagamo nga naga salakay sa templo. Ang mga Hudyo tuman kabugalon sang ila pagka-Dios nun. Nagkasadya sila sa ila templo kag ginakabig ang isa kapulong nga ginahambal sa iya pagpakamalaot subong pagpasipala. Strict gid sila sa paghimo sang mga seremonya nga may kaangtanan sa sini apang ang gugma sa kwarta nagdaog sang ila mga pagluluwa. Halos wala sila makahimo kun daw ano kalayo ang ila paglagaw gikan sa orihinal nga katuyuan sang pag-alagan sang ginsugnan sang Dios mismo. Sang ang Ginoo nagdulhog sa bukid sang Sinai ang lugar gikonsagar, gikonsagrar o gikonsecrate para sa presensya sang Dios. Si Moses ginsugo sa pagbutang sang mga dulunan sa palibot sang bukid kag pakabalaanon ini kag ang pulong sang Dios na batian sa paandam. Magandam kamo nga hindi kamo magtaklad sa bukid o kon magtandog sang dulunan sini. Ang bisan sino nga magtandog sang bukid patyon gid wala sing kamot nga magtandog sini apang patod gid nga batuhon sila o kon tirohon sapat man ini o kon tawo indi ini mabuhi. Exodus kapitulo 19 mga bersikulo 12 kag 13. Amo na ka istrikto sila sang una.
Gani gintudlo ang leksyon nga bisan diin ang Dios nagapati sang iya presensya o nagapakita sang iya presensya ang duog balaan. Ang mga presinto sang templo sang Dios dapat kontani nga ginkabi nga sagrado apang sa pag-inaway para sa ganansya initanan na dula sa panulo. Ang mga pari kag mga manuglumala gintawag nga mangin mga tiglawas sang Dios sa bungsod dapat gintadlong nila ang mga pag-abuso sang temple court. Dapat kontani ginhatagan nila ang pungluyo sang halimbawa sang integridad kag kaluoy. Sa baylo nga tun-an ang ila kagulingon nga ganansya dapat kontani ginabinagbinag nila ang kahimtangan kag mga kinanglanon sang mga sumilimba. Kag dapat kontani handa sila sa pagbulig sa mga hindi makasarang sa pagbakal sang kinahanglanon ng mga halad. Pero ini, wala nila ginhimo ang kakagudda ng pagtig-a sang ila mga tagipusoon. May nag-abot sa sini nga piyesta kag mga nag-antos yadtong mga ginakulang kag ginalisdan. Yara dito ang mga bulag, mga piang, mga bungol, ang iban gindala sa mga katri, ang mga balatianon. Madamo ang nag-abot nga tuman kaimol sa pagbakal sang labing kubus nga halad para sa Ginoo. Tuman kaimol bisan sa pagbakal sang pagkaon nga sarang mabusog ang iya kagulingon nga kagutom. Natublagin ini sa mga ginasiling sang mga pari. Ang mga pari nagpabugal sang ila pagadyos nun, nag-angkon sila nga sila ang mga marugbantay sa mga tao apang wala sila sing simpatiya o kun kaluoy. Ang mga imul, ang mga masakiton, ang mga nagatagumatayon, naghimo sang ila walay pulos nga pangabay para sa kahamuot. Ang ila pagantos wala makapukaw sing kaluoy sa tagipusoon sang mga manugdumala kag mga pari. Amuna ang nakita nga sitwasyon ni Kristo, amutong si Kristo wayo na makagwanta, nagwild. Amad ni magauturan wayo na makita sing timpo nga magbadayon. Naubos naman ang aton nga programa, ang aton nga tion. So tapuson ng nanton anay sa isa ka pangamuyo. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumdulog sa inyong luklukan at pinasasalamatan po namin ang aming pakinggan na kasaysayan ng inyong bayan sa lumang Israel. At nawa ito ay mga katulong na maging leksyon at maging gabay sa mga dumalalo ng mga pagpupulong na sumasamba sa inyo. Pagpalain mo ang ginagamit ng pilan kay 5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang Siyuro Camilo Oy at pamilya, patuloy nawa ang mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, pinansyal at protection. At patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkasalaman sa inyo. Ito ay aming samutiling sa pangalan ng matamis na pangalan ng Pinesos. Amen.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka misis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaisa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pa. Matyag, isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Ladula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: D3 Bio, ang D3, yung may VCO, ang VCO, yung may D3. Pabakal

0: Doctor ni Doctor Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
0: DTX 500.
2: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata, pero may lang nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayaw gitang
0: DTX
2: 500.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Norma Vista, taga Bato Ruas City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako at nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
4: Gah, mag-joy ride man tabi ka.
5: Wala sa kondisyon ang makina ko gah.
6: Hindi makaariba. Mag-extend ka!
7: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
4: Tiga, ma-joyride na ta.
5: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
4: Sige ka kidiya.
5: Siyempre, naka-extend ko ya.
4: Basta sagad nga driver, extend, lover.
7: Extend Supplement for Men.
4: Yeah!

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gitang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga buti. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.

0: C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
0: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C for Biotics. Ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Kasakit ang tiyan. Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mag-Spore Biotics. Gabulik sa pagpanami sang digestion. Nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. Spore Biotics.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman.
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinical Dayo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Girl! Buligi ko be-added picture! Dapat beautiful! Gid ko da, ha?
6: We, matyag mo! Madala pa sa edit tura mo!
5: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
6: Ay, syempre! DTX Beauty Soap!
0: DTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
7: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika!
0: Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan, Memory Advance Syrup. Iniay sa kang Eurobiotic Syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-Memory Advance na yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula, para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. Eye Care Gold.
8: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. May ginamadsyag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginamadsyag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyar ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa kilid kang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Comon. Samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch, Tabuklang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig kag ginahatod kaninyo kang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: K-5 Galingawan Time! Oy, Day, good news! Napangitaan ta na kasang racket. Nabato ng imong audition. Nakuha ka bilang model sang Habon.
5: Ay, tuod ka? Wow!
9: Oo, tuod-tuod na, Day.
5: At yan ang akong role, Day?
9: Bali, ikaw ang kagaw.
10: Hey, Day! Kalingawang ta!
9: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
11: K5 News FM.
12: Championing the lives of the Filipino.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: Jose Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Labot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gitang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabakas, mga

0: DTX500.
1: Special mindi siya sang maayon kapis sang wala pa ko katumar sang DTX500. Sami ako ginatak isang asma pero sang pagtumar ko sang DTX500 kanami sang pamatsyag ko wala na ko ginahapo.
0: DTX500. Mabakal sa mga butika. DTX500.
2: Ako si Salvador Estanina, taga Dao Kapis. May balatian nga TV. Ginahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX500. Nagtumar ako
3: sa nag-ayo gid ako sa akong balatian nga TV.
2: Salamat sa DTX500.
0: DTX500. Mabakal sa mga butika. Extend Food Superman for Men.
4: O si Juni taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.

0: presa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pang api bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix, sa mga butika. DTX Coffee Mix, himo sa natural nga sangkap, pariyo sa nga markuso. Chia seeds, the sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix, mabahal sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Nag Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag Mighty C kayo. Mighty C, alkaline based vitamin C, available nationwide.
0: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Ach!
0: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
3: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath.
4: Ew! Yucky!
3: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay ng bad breath. Clinica Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Girl! Buligi ko bi-edit picture! Dapat beautiful! Gid ko da ha!
8: We! Matsyag mo! Madala pa sa edit tura mo!
7: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
8: Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
9: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrente cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
10: BTX Beauty Soap! Bakal na sa mga butika!
11: Mayad nga adlaw kaninyo tanan. Kami diyang inyo amigo kag amiga sa Women and Children Protection Desk ang Antique Police Provincial Office. Nagapamaan nga may layikita nga Republic Act 8353 upon ang ginatawag nga Anti-Rape Law of 1997. Ang diyang nga layi nagakahulugan kang sexual nga pagpanghimulos kag nagaklasipikar bilang sara ka krimen kontra sa tawo sa masunod nga mga pamaagi. Una, paagi sa pagpwersa, pamahag o kung paghinto. Pangarwa, kung ang biktima wara ti animo kung wara sa insakto nga paminsaren. Pangatlo, paagi sa pagpangdaya o kung paggamit poder. O kung pangapat, kung ang biktima wara pa 12 anyos o kung may diferensya. Mga penalidad sa paglapas o kung pag-violate sa amudyang alayi. Reklusyon perpetua. Pagkapreso halin 20 hasta 40 katuig nga wara ti parol kag piyansa. Para sa pagpanghimulos nga nagresulta sa pagkaparalisa kang biktima o kun ang pagpanglegas nga nagresulta sa kamatayan kang biktima, may penalidad nga wara ti katapusan nga pagkapreso hasta sa kamatayan. Ano ang himuon kung ikaw sang kabiktima? Una, magpalagyo kag kung mahimo, magtawag o kung mag-agdo sa barangay o kung pulis o kung magparapit sa sarakataho nga imo ginasarigan nga makabulig kanimo. Pangarwa, magtawag sa emergency hotline kag ang pulis mag-aabot kag magabulig kanimo. Gani mga amiga kag amigo, paminsaraan tis kao magmiter kay may rehas nga nagahulat kanimo.
12: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo?
2: bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops at Duatlaw. Eye Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
12: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumanang ako nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyan ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa Kiligang San Jose Plaza. Unahan kang Avon, pasulod sa Barangay 3 Comon. Samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch. Tabok lang kang Anay Building kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig kag ginahatod kaninyo kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Hey, five, kalingawan time!
14: Tagbalay!
15: Sino na?
14: Ah, mga pulis kami, sir.
15: Ah, mano tani, sir, aw?
14: Gusto lang tani namon mag-istorya.
15: Ah, pila ka mo kabilog, sir?
14: Duwa lang man kami, ah.
15: Ah, duwa ka mo?
14: Oo.
15: Tika mo de-istorya, nai, eh.
13: Hey, five, kalingawan time!
15: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
16: K5 News FM.
17: Championing the lives of the Filipino.

0: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlawadla. D3 Bio. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
3: Aton permi mabatian ang klinika D3 Bio nga nami gid sa ubo, trangkaso, hilanat, kagsipon, kagsa anuman nga infection. Na yan. No? Tested na ina. Kaga diin ka man makadto, bukam bibig nila ang D3 Bio basta pag-abot sa amo nang klase sa balatian. Basta pag-abot
4: na, ginaubo ka, ginasipon. Pag hindi kaya sa isa ka soft gel, himuan nyo pulo, himuan nyo 20. Akon ngayon, gapanigurado ko na Sir Kevin, ginahimu ko 30. Pero ano, dasig yung matap na ang ubo kagsipon.
3: Ang ibang dok gambal 30, wala man ni lain nga epekto sa aton. No, wala siya lain nga epekto. Kaya nga, ang D3 Bio is all natural. Daw nagkaon ka lang sang imo pagkaon in the purest form para ma-rip mo.
4: Nagkaon ka lang lubi, ah.
3: Makuha mo ang mga health benefits, no, in a therapeutic approach. Kaya syempre, no, ang klinika D3 Bio isa ini ka superfood supplement nga may abilidad pagid magpabakod sang aton nga mga katul-anan. Nga ang tul-an nato na muning nagaserbe nga nagahatag sang shape, no, kag structure sa aton nga lawas. Pero kabalobla ka mo nga ang aton tul-an kinanglanon man ini naton para kita maggiho kag ginaproteksyonan sini ang aton mga vital organs, kaangay na lang sang aton brain, sang aton heart. Amo nang ginaobra sang aton nga mga tul-an. So in addition, ang aton nga mga tul-an naga store ini sang mga minerals kag fats, no, nagaserbi man ini nga bodega sang minerals kag fats para sa proper body functioning. Ang D3 Bio nagasuporta sa aton nga bone health paagi sa pagpasanyog sang bone marrow health nga which is vital, no, kay ang vital sa aton immunity, kay ang bone marrow amuning nagaserbe nga nesting ground sang aton nga mga blood cells, no, labi na gid ang aton nga mga white blood cells, ang aton red blood cells, no. So ang aton nga bone marrow nagaproduce ini sang 20 billion nga mga bag-o nga red blood cells every day. So kaupod ang mga white blood cells, ang platelets, kag syempre ang white blood cells naton ang pinakaimportante. Kaya muning nagaprotekta sa aton batok sa mga masakit nga wala pa sang bulong, no, or sa mga wala pa na diskubrehan. Ang aton lawas ya may depensa na in the form of our white blood cells.
1: D3 Bio.
5: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika.
3: Dr. Ramil?
4: Yes, so amo na nga permi na mo na ginabalik-balik na mo nga kung mag-inom ka D3 Bio, permi na mo na balik-balik nga mayara siya medium chain triglycerides. Masilingan ni ka medium chain triglyceride nga makita mo sa extra virgin coconut oil, ti nami ang absorption sang mga vitamin A, vitamin D, vitamin E and K, no. Ano ni sila? Now sa mapagtuon kung adlaw-adlaw ka ginom D3 Bio, kaya maabsorb ang syempre vitamin D3, no, kay may D3 na nga.
3: May D3 na, may
4: kung gusto
3: D3
4: ka nga strong ang imo nga mga katul-anan, the D3 and D3 Bio dako ina mabulig. Now aside sina, ang aton nga anong aton nga D3 Bio, pag mag-inom ka na siya, dako nga bagay nga kaya idulong ang calcium. Siyempre dasig maabsorb ang calcium, kaya idulong ang calcium pagadto sa imo nga katul-anan para ini may ara sang gituag nami nga mga tul-an or ara sa bone health. At the same time, nakanami ni tungod kay nga man makabulig, dali maabsorb ang vitamin K, nga amo nang in charge para iya i-deliver ang mga calcium sa imo nga lawas ngadto sa iyang receptor para nga magbakod gid ang imo nga matulan. Ang nakanami lang gid sa D3 Bio kay siyempre amo ang excellent source ang gitawag healthy fats, hapos maabsorb ang magnesium, ang phosphorus, ang fluoride nga kinahanglan para nga maghealthy ang imo nga mga tulaan. So amo ni nakanami kung adlaw-adlaw nakainom ka D3 Bio. Kaya ang D3 Bio kumpleto na, may D3 na, may healthy fats ka, may extra virgin coconut oil. Lain niya kung adlaw-adlaw ginom ka D3 Bio kay nga man, adlaw-adlaw ginapatay mo ang mga kagaw nga among kabangdanan nga agabalatian ka.
0: D3 Bio Health News.
6: K5, man-an mo bala ang mga nagakadapat himuon antes samtang kag pagkatapos kang linog? Ang linog ang posible matabo sa anuman nga oras nga ura kang pagpamaan. Gani, latuntang insakto nga preparasyon agad magpabilin nga safe ang ating kaugalingan kag pamilya. Antes ang linog, ipreparar ang mga emergency kit nga may sulod nga pagkain, tubig, flashlight kag first aid kit. Siguraduhon nga safe ang mga importante nga kagamitan sa balay kag latan ang evacuation plan imaw ang imong pamilya. Samtang nagalinog, tandaan gid ang drop, cover and hold. Magduko, magpanago sa idalom kang mapag-un nga lamesa kag magpangyabot tebteb madura ukon maguntat ang pag-uyog. Likawan ang mga bintana kag mga bagay nga posible mahulog ukon matumba. Pagkatapos kang linog, kalmado nga magwa ukon magadto sa hilway nga lugar. Chekyaron kung may mga pilason nga mga kaimaw kag dapatan kang una nga pagbulong kung kinanglanen. Magpamati kag magsunod sa mga pahanamdam kang mga otoridad. Hindi pagulaten nga matabo ang kalamidad antes maghulag. Umpisan ka dya ang preparasyon agad maproteksyonan ang imo kaugalingan, pamilya kag komunidad. Mangin preparado, mangin hilway. Ang dya nga pahanamdam ginatid ka ninyo kang kampiyon nga estasyon, K5 News FM.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pa. Matyag, isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: D3 Bio, ang D3, yung may VCO. Ang VCO, yung may D3. Mabakal.

0: GX500.
1: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kaltama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo gitang DTX 500.
0: DTX 500!
2: Abakal sa mga butika!
0: DTX 500! DTX 500!
3: Ako si Norma Vista, taga Bato Ruas City. May sakit ako, ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako, nag-nubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
0: DTX 500!
2: Mabakal sa mga butika!
4: Gah! Mag-joyride man tabi ka.
5: Wala sa kondisyon ang makina ko.
6: Hindi makaariba! Mag-extend ka! Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
4: Tika, mag-joyride na ta.
5: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha? Siyempre, naka-extend ko ya.
4: Basta sagad nga driver, extend, lover.
6: Extend, supplement for men.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix.
2: Pumaka sa mga buti.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Pumaka sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
0: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Ach!
0: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka. Kasakit ang tiyan, mag-Spore Biotics. Nabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, mag-Spore Biotics. Gabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Good ka da ha!
8: Weh! Matsyag mo! Madala pa sa editura mo!
7: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
8: Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
3: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
9: BTX Beauty Soap! Bakal na sa mga butika!
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan, Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance na yan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
10: I Care Gold, ang superior eye formula. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag Bilberry Berry Extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold. Kag patuluan ang mataas sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
11: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 5 anyos na ako. Ambal pa sa nga akong kingod balay. Testingan ko ang iCare Capsule kag iCare Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Uod man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
12: May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angot sa estado kang imong ginabansag? Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyan ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa kilid kang San Jose Plaza, unahan kang Avon, pasulod sa Barangay 3 Comon, samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch, tabok lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan, kabubulig, kag ginahatod kaninyo kang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Hey, five, galing ngawan time!
2: sa plaza. May babae kag lalaki nga nagaistoryahanay.
14: Ga, may ipamangkot lang ko tani si mo. Hindi ka lang mga kig, ha?
15: Okay lang ah, ano to?
14: May nakahambal na bala sa imo nga cute ka?
15: Ay wala, agit bala.
14: Ah, tiwala tadabahin mo.
13: Hey, hi, kalingawata!
15: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
16: K5 News FM.
17: Championing the lives of the Filipino.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: Jose Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, kugid ang ako na regular nga regla. Labot, gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.

0: mga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
0: DTX 500.
2: Special bendisyos ang maayon kapis, ang wala pa ko katumar sa DTX 500. Sami ako ginataki sa asma, pero sa pagtumar ko sa DTX 500, kanami sa pamatsyag ko, wala na ko ginahapo.
0: DTX 500,
3: mabakal sa mga butika.
0: DTX 500.
4: Ako si Salvador Estonina, taga-Dao Kapis. May balatian nga TV. Ginahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radyo ang DTX 500, nagtumar ako.
5: Nag-ayo gid ako sa akon balatian nga TV.
4: Salamat sa DTX 500.
0: DTX 500,
3: mabakal sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
6: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix, himo sa natural nga sangka, pariyo sa nga markuso. Chia seeds, the sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix,
3: mabakal sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Nag Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag Mighty C kayo. Mighty C, alkaline based vitamin C, available nationwide.
0: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
2: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
3: Ew! Yucky!
2: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinica Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Girl! Buligi ko be-edit picture! Dapat beautiful! Gidgada ha! We! Matsyag mo! Madala pa sa editura mo! Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
7: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
6: BTX Beauty Soap! Bakal na sa mga butika!
8: Mayad nga adlaw kaninyo tanan. Kami diyang inyo amigo kag amiga sa Women and Children Protection Desk kang Antique Police Provincial Office. Nagapamaan nga may layikita nga Republic Act 8353 upon ang ginatawag nga Anti-Rape Law of 1997. Ang diyang nga layi nagakahulugan kang sexual nga pagpanghimulos kag nagaklasipikar bilang sara ka krimen kontra sa tawo sa masunod nga mga pamaagi. Una, paagi sa pagpwersa, pamahag o kung paginto. Pangarwa, kung ang biktima wara ti animo kung wara sa insakto nga paminsaren. Pangatlo, paagi sa pagpangdaya o kung paggamit poder. O kung pangapat, kung ang biktima wara pa 12 anyos o kung may diferensya. Mga penalidad sa paglapas o kung pag-violate sa amudyang alayi. Reklusyon perpetua. Pagkapreso halin 20 hasta 40 katuig nga wara ti parol kag piyansa. Para sa pagpanghimulos nga nagresulta sa pagkaparalisa kang biktima o kun ang pagpanglegas nga nagresulta sa kamatayan kang biktima, may penalidad nga wara ti katapusan nga pagkapreso hasta sa kamatayan. Ano ang himuon kung ikaw sang kabiktima? Una, magpalagyo kag kung mahimo, magtawag o kung mag-agdo sa barangay o kung pulis o kung magparapit sa sarakataho nga imo ginasarigan nga makabulig kanimo. Pangarwa, magtawag sa emergency hotline kag ang pulis mag-aabot kag magabulig kanimo. Gani mga amiga kag amigo, paminsaraan tis kao magmiter kay may rehas nga nagahilat kanimo.
9: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo?
0: bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. Glaucoma, IK Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, IK Gold Capsule, Eye Allergy, IK Gold Capsule, Cataracts, IK Gold Capsule. Ang IK Gold Capsule may aras ng lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kagdil Berry Extract. IK Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Manginom sang IK Gold. Kaupot ang pagbutang sang IK Drops. Adlaw-adlaw, IK Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo. IK Gold.
9: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panlulukan. Kung wala kwanti para, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumar sang Eye Care Gold kag nagpatulo sa mata sang Eye Care Drops. Sa sulod sang isa ka bulan, ako natanupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara kag masanag na gidya ang akong panlulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, last 9 sa aga hasta alas 5 sa hapon. Rugyan ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa kilid kang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Comon samtang Martes kag Huwebes duman, last 9 sa aga, hasta alas 3 sa hapon. Rugyan sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch, tabok lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kaginahatod kaninyo, kang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Hey, five, galingawan time! Ano ang isabat mo kung may maghambal sa imo nga?
11: Laway, laway, laway! Hoy, ano ba matiyag mo sa akon? Ispiho?
10: Hey, hi, galingawan time!
11: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
12: K5 News FM.
13: Championing the lives of the Filipino.

kasaysayan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Calibo, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Antique, 95.7 K5 News FM, championing the lives of the

0: campione radio.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na ubi.
6: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta carotene.
4: Hindi lang gani carrots.
6: Hindi lang carrots mga kauturan.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang akong ulo.
3: Sa lang solusyon. Hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Siling nga mabalaan yung mga flowers nga damo probiotic.
7: Basta.
3: Ano na yung engineer ba?
2: Maedukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Gitingala ka mo no, nga ang mga ara ko na sa Bukid Gistar, mga healthy. Well, ginatuman nilang amon ginambal diri sa isel. Una, timprano sila gatulog, kiti wala to gadget. Early sleeper. Di ba? Why gadget sa Bukid? Undi, timprano tulog. Ano pa? Ang ginahaklo to nilang hangin, preska. Ang ginakaon nila utan, why to fast food, why to ano, why to mayo damo nga mga tamis, cake, ice cream, wala. Natural ang ila ginakaon. So, amo gali na nga ang mga taga kay puno sa exercise. Ga-exercise sila kay nga lakat, pa panag-ob, pangahoy, pananom, oh, it's also doing exercise. Now ma-replicate na diri sa city. Kaon ka utan, kaon ka prutas, exercise ka, mag DTX 500 gid kada adlaw, agudugay ka magtigulang, gahubin ka kag healthy ka permi. Istoryahan ta karon ano bla ining sore throat, kasami na ton aton tutunan gol pilang gisinakit. Paano makabulig si DTX 500 kag Mighty C sa sore throat? Kaupod sa karon diskusyon si Doc Ramil Oy, amon CEO. Welcome back Doc. Kag si Doc Sammy Pedrosa, Answer Boy Sulweta. Doc Ramil.
8: Sa tanan natin yung mga suki nga tagpalamati, welcome sa aton nga palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas.
4: Istoryahan ta subong nga adlaw ang nanungod masamis natong ginabatsyag. Ining pagsakit sang tutunlan o kon sore throat. Kag kung paano makabulig si DTX 500 kag Mighty C, ano bala ang sore throat, Doc Ramil?
8: Ang paghubag sa tutunlan sir GP o yun yung sore throat, nag-involve na sa bilog nga throat anatomy. Isopagus, trachea, larynx, boy or ining gitawag voice box, tonsils kag epiglottis. Dumduman ko man ang epiglottis ah. Pila ka mga sintomas siniya mo ang pagsakit. Nagakatol, sakit kag nagaworsen if magkaon o magtulon ka. Namlang yung nagtulon sir GP nga kasakitaw. Nagahubag, nagapula ang imo nga tonsils, nagaputi ng mga patches sa imo nga tonsils, nagapaos, ti the best gida sa pag-agod makuha ang paghubag sang tutunlan, ti permi na mo na ginabalik-balik. Ibagid kung adlaw-adlaw nakainom ka sang DTX 500 kag Mighty C.
4: Kung kay isabla doc, may hilanat ining upod na kalabanan, nagasip on kag kon pabayan posible nga maghulog sa pag-ubo.
8: Bangod ina sir GP nga kalabanan nga kusang gitawag sore throat is viral infection. Kaanga isang trangkaso kining flu, katarro, common cold. Ang coronavirus will also cause inflammation of the throat. Ti need mo diri ang Mighty C. Ano ba lang ang Mighty C? Amo na ang makontrol sa gitawag imo nga infection. Ano naman ang purpose nga mainom ka DTX 500 para maguntat ang paghubag kagdasig magbalik ang normal ni mga tingog.
4: May ladok if viral kay self-limiting. Madula lang usually 3 to 5 days. Pero kung bacterial infection, nagadugay especially ang streptococcus pyogenes that causes strep throat.
8: Actually, mas dugay, Sir GP, kung budlay, madula kung yeast infection, Sir GP. Especially ang ining mga candida infection sa tutunlan, nagatubo ang gitawag lesions o pilas kag nagadugo. Nagadugo, no? Kapin pa, mag-ubo ka. No? Diba, pag-ubo mo, may upod niya, no? May upod niya, samay nga dugo ang imo nga prima. Amo na nga dapat, Permi na mo balik-balik, ibagi dia kung nakainom ka ni Tex 500, nakainom ka maitisi, kay mas madasig ang pagkupo sa mga paghubag sa tutunlan kung ang kabangdanan viral, no? Bacterial o yeast man ang gintunaan sina. Amo na nga, daog ka gidya kung adlaw-adlaw ka gainom sa ano, sa DTX 500 kag maitisi. Kaya yung iba niya, Sir GP, gainom lang DTX 500 kag
4: maitisi. Kung may ginabatsyag?
8: Kung may ginabatsyag na, may problema na. No, amo nga culture sa office, before pa nga magbalatian ka, gainom na kasi sa DTX 500 kag maitisi. Ang anti-inflammatory sa DTX 500, grabe magpakupos ang ituag hubag. Bisan pa gani, mga bukol-bukol pa sa imong lawas, kaya ginya, Sir GP.
4: Aside sang viral, bacterial, kag yeast infection, Doc, ano pa ang rason kung nga naghubag ang tutunlan?
8: Kadamo pa, syempre, ang allergies sa mga balahibo sa mga kasapatan, yabok, bulin, or makatuga man sang sore throat. Ang pagmala or ining ituag dryness ang imo nga puwak, labi na kung gabi, bangod sa paginhawa, musbaba, kung barado ang imo nga ilong. Amo na mo? Kung barado ilong mo, din magwa, babae. And it will dry your mouth. Kag ang kakulang sa moisture or ining pagbasa ang nagaresulta sa irritation sang imo nga tutunlan. So, lain gidya kung ano, basa dahil mo tutunlan. Ang DTX 500 kag MITC ang nagakorek sang allergic reaction, gani, mas bintaha kun adlaw-adlaw kag inom sang DTX 500 kag MITC.
4: Ang asudok sang sigarilyo, kag-aso sang pagtutod sang basura, grabe man bala magpakatol sang tutunlan.
8: Correct. It can cause allergies also. And nabilong na sila sa mga gitawag throat irritants or GP. Kag bisan pa ang muscle strain, singgitan ka sang ano, todo.
4: Oo, singgitan todo.
8: Singgit ka todo, kanta ka todo, kadlaw ka sang todo. It will cause sore throat, kapin pa kung kulang ang imo nga antioxidants. Wala kaya gainom DTX 500. Wala ka gainom MITC. So, kadasig lang maghubag ang tutunlan, Sir GP. So, ang stomach acid, ga-irritate man sa imo nga kwan, sa imo nga throat.
4: Tutunlan.
8: Oh. Na piyaran nyo ang inyong acid, gasaka sa inyong ano, sa inyong tutunlan. Amo na siya. So, especially kung may ara ka balatian nga, GERD. No? Sa pagtulog kung gabi, hinali na lang nga makabugtaw kay gulpi ka lang na salamukan. Kaya nag-backflow ang stomach acid. Ang ang pagbugtaw sa aga, pait ang imulaway, no? Mga sign ina sang GERD. Kag-kibot ka lang, paos ka na. So, amo na nga, permi na mo ginabalik-balik. Inom GDTX 500, maitisi kadadlaw, agun malikawan ang mga paghubag sa lawas, including na dira ang sore throat. Hindi lamang inflammation ang kaya i-prevent the DTX 500 kag MITC, kundi pati ng mga cyst, mga polyps, mga tumor, yung mga bukol-bukol, mayuma kag cancers. Mag DTX 500 kag MITC na adlaw-adlaw.
2: DTX 500! Hindi na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
0: Ilay Lady La Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
4: Saan nag-inom ka?
7: DTX 500!
4: Hindi na nalang subong imo sugar.
0: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo kuman, 120 over 80. DTX 500
2: DTX 500 Informasyon sa ikaayong lawas.
4: We also ha, Ditribayo is one potent antibacterial, antiviral, anti-yeast, antifungal. Namigin sa inyo nga sore throat.
2: Informasyon sa ikaayong lawas.
4: Dugangan ta ang mga benepisyo nga makuha naton sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa kombinasyon sang DTX 500 MITC or Pure C. Ang aton nga tiyan ang may madamo nga organs, mostly nabilong sa digestive system. Isa sang problema nga pwede masolusyonan sang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MITC, amo ang irritable bowel syndrome,
8: Laila, sir,
4: IBS.
8: Gakutoy tiyan mo na?
4: Oo.
8: Tagi ko na, gakutoy tiyan mo. Dugay-dugay ka to, kalang CR.
4: Gigitig-ab.
8: Gakrams, gakrams.
4: Gakrams, gisinakit. Nagakutoy ang tiya, nagakrams, nagasakit, gabloated, bangod puno sang hangin. Ang IBS, ang isa ka chronic na balatian, apang ini ang pwede, mahagan-hagan, kagamat-amat, kamadula, kung sige ka inom, DTX 500 kag MITC, bangod sang anti-inflammatory properties, sinisang powerful antioxidant that reduces oxidative stress kag inflammation.
8: Kay ga-inflame na imukan mo, imutinay. So, once nga adlaw-adlaw kag inom DTX 500 jag MyTC, tidula na siya. Ang regular nga pag-inom sining DTX 500 jag MyTC or GP, ang nagapasiguro naman nga hindi ka ma-appendicitis. That's why galing appendicitis ko sa una, wala pa abi ang kuhan mo.
4: DTX 500,
8: no? May mga pagtuon nga nagapakita sa ang kaangtanan sa ang gitawag oxidative stress sa pagdevelop sa anti-inflammatory condition. Hindi lamang sa imong atinai, kundi kalakip na daang aton nga appendix. Gani dapat inom gid kada adlaw sang powerful combination ang DTX 500 kag MyTC.
7: Kung kulang ang antioxidant defense sa lawas kag mas madamo ang pro-oxidants or mga free radicals sa lawas, the body will enter into the stage of oxidative stress. No, several studies have shown that oxidative stress is a constant companion, pares, sang inflammation. Kung may oxidative stress, may inflammation automatically, no? So it plays a critical role in the pathogenesis of many diseases. One of that is pancreatitis, no? O paghubag sang imulapay o sang imo pancreas, no? And it's numerous complication. Tidamo na da. Basta ang lapay mo yan maghubag, ate, tanan-tanan nga mga absorption, digestion, sang imo pati, ang imo mga blood sugar, tanan-tanan na ilabdan na, no? So it will have a general effect, negative effect sa imulawas, no? So para malikawan ang pancreatitis, pagtasang damo pagiging masakit, mag DTX 500, no? This ang mighty si kada adlaw.
8: Balikon ko tong churi, Sir Boy Blau. Pares bla sa salsalon, kung permi hapakon ka hangin, hapakon ka ulan, init, ti wala mo ginapintahan,
9: matukon
8: gin. Amo man ang lawas. Ti, siyempre, di mo na malikawan ang mga bisyo, naming akaon, sugar, sigarilyo, tanan-tanan lang nga, pwede mo ibutang muslawas. Pero kung kulang ka antioxidant, unagin niya makuan, pugday ka. Lain niya kung palainom niya ka antioxidant, kaya kung kisa ara ang bisyo, ti ma-prevent, Sir Boy.
4: Husto. Bisan pa ang emotional stress, Sir Boy, ang nagatuga man sang pagsaka sang stomach acids.
8: Siyempre.
4: Bangod nga kung...
8: Damo ginayaga katabo.
4: Bangod nga kung nagalain ang buot mo, hindi ang naga-excite sang vagus nerve nga naga-connect sang brain pakadto sa stomach. Kag ini ang naga-stimulate sang stomach to produce sang excessive amounts of acid. Ang pag-inom sang DTX 500 kag MyTC kada adlaw ang makabulig nga matap na ang mga overproduction sang stomach acid kag nagaprotect naman ini batok sa inflammations nga posible magdulot sang hyperacidity.
8: So ang nami pa Sir GP sa aton nga ining power duo ining pag-inom sa DTX 500 kag MyTC, amo may kapabilidad siya ma-stimulate ang sufficient ka production sa gitawag happy hormones.
4: Hindi ka ma-stress.
8: Kung bastante ka sa supply sang happy hormones like dopamine, serotonin, endorphins kag oxytocin, wala na sang room for stressors. So to summarize, pag nag-DTX 500 kag MyTC ka, luwas ka sa gitawag IBS, matap na ang GERD kag pancreatitis, maganami ang modo mo kag malipayon ang kabuhi mo. Stay healthy, live happily, mag-DTX 500 kag MyTC.
10: DTX 500! Nagatamo na pa na ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura! DTX 500! DTX 500!
11: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
4: Imo nga blood sugar test. Kira tong score gani?
11: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
4: Ilan na lang imo nga blood sugar?
11: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
10: DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako gali si Abigail Luzer, isa ka estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa kon madulaan gana magtuon, sakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
13: Kag subong kanami sa kon paminsara.
10: Mighty C, mapalit sa mga butika.
14: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
16: Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street.
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
16: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue.
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
16: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sun Mall.
15: Amar Alternative
9: Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kinidsang LBC,
17: Klinika de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center,
18: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
17: and Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center,
18: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
19: Informasyon sa ikaayong lawas.
20: To live happily and wala kasi stress-stress, dapat ang tupad mo hindi baho, ilok. Sir Boy.
7: Kung kuntas ang silyo lamong oxidation, ang kuntas ang tupad mo yan, ang sodation, no? Ang pagka-angsod sa ilok, sa tupad. Dapat maligo at law using the right soap, no? Dapat ang habon nyo, hindi lang may beauty properties, kumpleto pa ang antimicrobial properties, wala na iban. Mag-DTX Beauty Soap. Ang DTX Beauty Soap, may ginatawag nga VCO na may mga antimicrobial properties kontra sa fungal and bacterial infection that causes eczema, psoriasis, and bundi, and even pimples, no, kaya nakuhaon. Ano pagid? Ang ininga DTX na beauty soap, may pa-pain, no, mga beauty properties na ni. Ininga pa-pain, gapahamis, gapaputi sa imo lawas, sa imo skin. Kung paputi man lang storyahan, ginduangan, pagid ni sa ginatawag nga guava extract, no, rich in vitamin C, and guava extract is also known to whiten skin, and to moisturize that white skin of yours, ginbutangan ni Dr. Ramil San DSE, the super antioxidant found in DTX 500 is also in this soap. No, that's why your skin is protected against the UV rays of the sun. That's why kung hamis man, kung hamot man nga lawas ang gusto mo, alin ang habon para sa imo, mag DTX Beauty Soap.
20: Kung
7: DTX
20: habon lang kulang.
7: Beauty Soap.
8: Pinaka the best, nga may nitan ang tiyan, aga pa, especially kung may edad-edad ka na, para mag tune ang imong akuan, imong lawas. Kag mag-init din ang lawas, sir boy. Para nami ang sirkulasyon, aga pa, energetic ka na. Permi na mo ginabalik-balik, aga pa, inom na sang DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, kampiyon, tungod sa iya nga puno nga antioxidants, ara ang chia seeds, kag ini nga kape naga-detox pa sa imo. So, wala na mo ginapaperdi na nga klase nga kape tungod kay effective katama, sir boy, DTX Coffee Mix. Pero, kung may budget ka, mas nami nga ang gamiton mo, sir boy, is
21: DTX Premium.
8: DTX Premium. Tungod kay ang DTX Premium, ang iyang kalamay, sir boy, is
21: stevia.
8: Stevia. So, nami isa sa may mga degenerative disease.
21: Correct, no?
8: Especially kung may diabetes ka.
21: Diabetic ka.
8: Premium ang mong opinion. DTX Premium.
7: Hypertensive ka. The DTX Premium ang dapat sa imo. Pero kung gusto mo yung kampiyon ng imo mood, magmata mo, kay example, manager ka, CEO ka, kabalo ka maugtas ka ng adlaw.
8: So,
7: pero di ka sa dok-dok, dapat ang kape mo, free bio coffee, no? Free bio coffee. Kini ang free bio coffee niya, puno ni sa tawag ng mga spore-forming probiotic. Spore-forming probiotics kapag damo sa imo serotonin, dopamine. That's why kampiyon ang imo mood. That's why if you are a manager or authority figure ka, pag sulod mo sa pisina, kabalo ka, ma-stress ka na, pero kayang-kaya, kipuno ka sa probiotics coming from pre-bio coffee, Dr. Camille.
8: Sa mga parents da, nga gusto nyo inyong mga bata, hindi hyper, nami ang memory. Permi na muna, hindi gina-recommend, sir boy. Memory Advance Plus Serum.
7: Amuni ang Memory Advance Plus, may ginatawag nga neurobiotics. Specialized species of probiotics that enhances the cognitive and emotional intelligence of the child. No? So kung may mga bata ka muna, medyo nabulian sa school, pero gatoon man.
8: The only syrup in the market nga may
7: neurobiotics.
8: Specialized bla yang akoan yang spore biotics sa para gid sa brain.
21: Oo, gapaan lang.
7: Well, labot sina tanan-tanan ng ingredients no na for brain development, ara man da wait from specialist da ang neurobiotics ang ga-activate sa tanan nga ina nga ingredients para mapuslan sa bata. Not only for children, may for teens, may for adults and for senior citizen.
8: Isa sa mga sikreto nga hindi kadali magtigulang ari, no? Aside nga gainom ka DTX 500, gainom ka Mighty C kag Ditribayo, kay gusto ka hindi ka dali matigulang, isa sa mga sekreto, sir boy, magkadto sang saspa nga ang gamiton pag massage ang DTX liniment or DTX herbal oil, I mean.
7: DTX herbal oil, no? May lemon scent, may lavender scent, no? Kung gusto mo kampiyon pang imo adlaw tapos ka masaya, active ka pa, ha? Mag lemon scent. Pero kung gusto ko na magtulog tapos masahe, ang saron mga oil, DTX herbal oil lavender scent.
8: Isa na sa sikreto para hindi ka dali magtigulang. Isa pa rin sa sikreto para hindi magtigulang, dapat ang sirkulasyon sa dugo nami.
7: Kampiyon.
8: That's why gina-encourage nga mag-exercise at least 3 times a week, no? Pero kung busy gid ka, sige ka lang pungko, pirmi na mo gina-recommend ang pag-inom sang Extend Food Supplement. Nami ang Extend Food Supplement kay ginapatiyog ang imong dugo, ginapanami ang sirkulasyon, so madulong niya tanan ang mga ginainom mo nga mga suplemento, madulong niya tanan ang mga nutrients nga ginakaon mo. Amo na ang maibulig sang Extend Food Supplement.
20: Gatambok ang kwan, gadako. Kung sang sa gidulong to, no?
8: Oo. Nga, babalaan mo na siya nga effective kung mag tig-a ang transmitter. Meaning pa, mayo ang circulation.
20: High power. Oh. High power
8: transmitter. Mayo ang circulation.
20: Sige. So, istoryanta naman ang D3 Bio with Sir Boy Solueta sa Talk ni Doc.
7: Thank you, Sir JP. So, istoryanta subong ang D3 Bio, no? Galiwat-liwat namin nun. D3 Bio is a natural antimicrobial, no? That specialized that killing viruses, bacteria, fungi, that really affects our lives, no? Lalo na sa panahon sa pandemya, kita ko kung paano mag-amlig ang D3 Bio sa aton. Laingi dyan original. Laingi dyan kung bala ang concentration sang cold press extra virgin coconut oil with the right amount of vitamin D3, no? That's why it's so effective, no? Millions, no? Kung tanaw ko siyang sales ni namon, ay millions of people have already benefited on how powerful this superfood supplement is. Pusbong adlaw tun-an ta, kung paano pagid bala makabulig si D3 Bio sa aton lawas besides protecting our body against harmful microorganisms, no? So pag inom mo pala sa D3 Bio, dako na ang diferensya. Kung kabalo ka gin mag-inom sa D3 Bio, gin kagat mo, ha? Gin palibot mo sa baba mo. Ba pa lang sa imong baan mo sa oral cavity mo, ga work na wonders ang D3 Bio. Ginatinloan na ang imo unto, ang imo gums against overstaying harmful bacteria, no? So kung mouthwash ya, patay man tuod sila tanan, pero ang good bacteria or probiotics imo ba patay man. Pero kung ang D3 Bio ya ginosar mo as mouthwash or for oil pulling, ang bad bacteria lang ang ginapatay sini, no?
8: Gahana so, pa lang gasakit tutunlan mo, Sir Boy, daw matonsillitis ka na. Pagkagat mo sa D3 Bio, layo na nang duha, tubtub tatlo kadlaw, hindi madayon ang imong tonsillitis.
7: Tatlo, apat na dayon ako, nya kitang ko duga karat kalhat na. Tatlo, apat dayon ka D3 Bio, live ka na. It will give you peace of mind nga hindi magdayon sa trangkaso.
8: Okay, siyempre, adamo, apiktado mo, obra. Di nakakaano, kasulod, kaya siyempre, nahilanat ka na.
20: Correct, nan mo pa pamilya mo.
7: Pamilya mo, pabugat ka pa to, no? So, da pa lang sa baba, no? So, subuhong ang aton ni tirada.
8: Nanugunan siya magbakal sang 14 pesos, Sir Boy, pero 5 kadlaw makakasaya live credits or even 7 kadlaw makakasaya live credits. Kung halimbawa bitang 1,000 ang imo adlaw, 7,000 na hindi kaya magbakal 14 pesos.
7: Ano? Ha? Common sense na lang, no? Mabakal kidya D3 Bio pa maputikta si mo adlaw-adlaw, no? So sa baba pa lang, go ubra na ang D3 Bio. Kung kabalo ka mag-usas ang D3 Bio, no? It goes down to your throat. It heals your throat. It fights viruses and bacteria that causes sore throat, no? Tantananda nga, pati tonsils mo, ma-accumulation of viruses ang gidakop sa tonsils mo, pangkwaon ni D3 Bio, hasta si imugat. Pagkadto sa Chando Kramil.
1: D3 Bio. Problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw D3 Bio with Physio.
21: Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
5: Mas mga buti ka. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
5: Mighty C, mabalik sa mga buti ka. DTX Coffee Mix.
22: Eric Lidis, mas mataas ang ako niya sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas. Kag nagnubo ang ako sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix.
23: Mabaka sa mga butika.
7: Anong pagidbala mabulig sang D3 Bio sa aton lawas?
8: Pagkadto sa tiyan, patay ang tanan nga H. pylori bacteria.
7: Wow!
8: Ti, kung may ulcer ka, ati patay na ang kusang ito ag hyperacidity. Kay mostly kusang hyperacidity is bacterial infection o like H. pylori bacteria, patay na siya. From the stomach, it will go down to your gut, no? Maabsorb na siya. Dira ang pinaka-crucial nga trabaho sang D3 Bio, Sir Boy.
7: Wow!
8: Because of medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, no? Ang intelligent mechanism sining gitawag D3 Bio, Sir Boy, ginaprotektahan ang imong gut or imong tinai sa tanan nga perti kadamo nga kagaw, Sir Boy.
7: Wow.
8: Ginapatay niya mga bad bacteria kag ginaamligan niya ang imong mga probiotics, no? Especially kung gainom ka D3 Bio plus may probiotics pagid. The campion. Best campion, Sir Boy. Layo ka sa problema sa gitawag leaky gut, layo ka sa problema sa inflammatory bowel disease, layo ka sa problema sa metabolic disorders, obesity, and type 2 diabetes. Kaya nga man, protektado ang imo nga tinae. After nga maprotektahan sang ang imo nga microbiome, so ining medium chain triglycerides, Sir Boy, magabulig para mag-absorb manami ang tanan niya mga fat soluble vitamins.
7: Wow.
8: Like vitamin A, D, E, and K. Hindi lang nga hindi lang amulang nga mga vitamins nga kaya niya mabuligan ma-absorb ang mga essential mineral, Sir Boy, no? That's why nami gidya mag-inom adlaw-adlaw sang ano sang D3 Bio. Kay kung gainom ka adlaw-adlaw sang D3 Bio, hindi lang nga makabulig mag-absorb sining mga vitamin fat soluble vitamins, even essential minerals like calcium, magnesium, potassium, and zinc. So once nga nami ang pag-absorb sini, nami ang pamatsyagan sa lawas, healthy ang lawas, nami ang function sa imo lawas. So amo ni ang pinaka mayugid, no? So ining MCT after nga magamit sa imo tinay, makadto pa na si imo atay, Sir Boy. Pag-abot sa imo atay, amo na man maamlig para nga mabulig nga mag-energize ka, no? Mahimo na siya ketones mo.
7: Ketones,
8: no? Para duga nga energy. Kag nakanami sa ni Sir Boy, once nga nakainom ka D3 Bio, ga-increase ang ito ang imo nga body metabolism. Kaya nga man, i-increase niya ang imo nga core temperature, nga mo na mag-trigger sa imo nga use, sa imo stored fats para gamito na imo nga stored fats to turn to fuel to power the increase in metabolic rate. So, di pa kasi na, ang pag-inom sang D3 Bio, halin sa baba, pakadto sa imo nga atay, pakadto sa imo nga core temperature.
7: Grabe.
5: D3 Bio, senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gandinloman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio.
24: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaro ni lula.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may busy. Ang Visio, yung may D3, mga butika, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
25: Ako galing si Ariel, nagkanto sila yung pisang nagligad, sakit-sakit, hindi ako tama. Diyan ba sa tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C, mapalit sa mga butika.
8: Kanto ta sa mga dugang pa nga extra health benefits kung kainom ka D3 Bio. Delikado, galing ni Gano, hindi kanya malipatan ang pagpangatag.
20: Katawan ka ni Sir Kevin.
26: Nakita ko si Sir Kevin eh.
8: Okay. Kung kainom ka Clinica D3 Bio Food Supplement, ng mga natural ingredients ni, may ara siya anti-asthmatic properties, no? Sa mga tao da, good news ni sa may mga hapo, mga hapoon, kung adlaw-adlaw kainom D3 Bio, dako giniya mabulig sa inyo. Ang D3 Bio may lauric acid, kagapric acid, nga damo gina sa D3 Bio. So, they are known to have anti-inflammatory properties. So sa sini nga mga combinations ang fatty acids nga makita mo sa D3 Bio, klaro, katama, kag epektibo nga kung adlaw-adlaw mo ni siya inumon, gina-reduce niya ang mga asthma-related symptoms. Mm-hmm. And furthermore, kung gainom ka Clinica Ditribayo, it contains 5 antioxidants. Kag-isa sina, ang itawag nila nga gallic acid, nga gina-reduce niya ang mga pro-inflammatory cell infiltration kag mag-improve sang alagyan sa imo hangin. So, meaning pa, kung adlaw-adlaw ka gainom sang Ditribayo, layo ang pag-atake sang imo sa imo nga asthma.
0: Or hapon. Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: K5 News FM.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom po ni Mrs. ng D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the Vizio. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.

0: 500.
1: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayo gitang DTX 500.
0: DTX 500! Mabakal sa mga butika. DTX 500! DTX 500!
2: Ako si Norma Vista, taga Baturo Ha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
0: DTX 500! Mabakal sa mga butika.
3: Gah! Mag-joy ride man tabi ga.
4: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
5: Hindi makaarima! Mag-extend ka!
6: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
3: Tiga, ma-joyride na ta.
4: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
3: Sakay ka kidiya.
4: Siyempre, naka-extend ko ya.
3: Basta sagad nga driver, extend, lover.
6: Extend, supplement for men. Yeah!

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
0: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Ach!
0: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka. Kasakit ang tiyan, mag-Spore Biotics. Kamutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, mag-Spore Biotics. Gabulik sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics.
4: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, ga, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ko da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
8: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
7: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
9: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
10: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance na yan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
11: Gabalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniya mo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Gina-target sini ang aton iris. Lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulang o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma. Cancer. Nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care go. Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health. Mag-inom sang eye care gold capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang eye care drops adlaw-adlaw. Eye care gold.
12: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko ang eye care capsule kag eye care drop. Amo na ako no ang iya ginagamit. Buod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akon muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
11: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
13: May ginamadsyag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginamadsyag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, last 9 sa aga hasta alas 5 sa hapon. Rugyar ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa kilid kang San Jose Plaza, unahan kang Avon, pasulod sa Barangay 3 Comon, samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch, tabok lang kang Anay Building kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig kag ginahatod kaninyo kang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: K5 News FM.
15: Championing the lives of the Filipino.

0: PGX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: May family history ba na kamuhusong diabetes?
2: Mag-DDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-DDX 500 ka na!
1: DDX 500
2: ang may powerful compound.
1: Ganagapanugos
2: ang imo blood sugar.
1: DDX 500!
2: Garantisado!
1: Epektibo!
2: Aramis mo!
1: DDX 500!
3: Damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DDX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawas, ini ang nagadamage ang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Iniman ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins, kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amuna nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
4: So budlay bala na ang Parkinson's disease, ti ano mo na damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag-food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, ti wala na iban eh. DTX 500 kag Mighty C, likawan man ang stress kag mga problema, mabalan mo man kung ara ka na sa gitwag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka kakonsentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. No, una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung manigarilyo, likaw ka. No, kung gapanigarilyo ka, matamata na untat. Asos ang salakyan kag iban pa. Ikadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang nya ang isa kag salon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para indi tuktukon, indi magbalatian sa tong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
0: DTX 500 para sa matino nga dugo.
5: DTX 500
0: para sa healthy gatay.
5: DTX 500
0: ang DTX 500
5: ang may mataas nga antioxidant
0: nga amo naman
5: ang nagatilo sa imo atay.
0: Basta tilo ang atay,
5: happy kanunay.
0: DTX 500
5: masaligan,
0: epektibo.
5: DTX 500
6: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C. No? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga nag-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular, ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
4: Dere ang nakadami di kabalo ka na kun nga agatigulang ka tulukon kun wala kag inom DTX 500 kag Mighty C. Ang tatlo ka mga free radicals nga superoxide. Ano para Sir GP?
3: Hydroxyl radical.
4: Hydroxyl peroxide. Amo ning mga tuktok nga gapatay sa imong mga selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong mga gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat-yat ang imong kani, imong nga panit. Garingkols ka na, gatigulang na imuguya. Pero kung adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano, pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong nga brain cells, no? Hindi ka magka Alzheimer's disease, hindi ka man mag Parkinson's disease, at the same time hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian amo nang pinaka the best nga pagpundar, amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag Mighty C para ano, layo ka sa balatian.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy, D3 Bio.
7: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Mga butika. Para sa matino nga dugo.
5: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tay.
5: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
5: ang nagatilo sa imo atay.
2: Basta tilo ang atay.
5: Happy kanunay.
2: DTX 500.
5: Masaligan.
2: Epektibo.
5: DTX 500.
2: Mahigo bala ang imo dugo.
5: DTX 500.
2: Masamit ka bala ang gina-allergy.
5: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
5: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
2: Nga sa masami,
5: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
5: DTX 500.
2: Masaligan.
5: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
0: Mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gitmasawaan ang pagpangapi. Bangod, apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
0: Mga butika.
2: Mighty C.
0: Ang alkaline ng vitamin C.
11: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty
2: C.
0: Mighty
2: C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation. Yung nagigid ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C.
0: Mabaka sa mga butika.
13: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
14: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
15: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
16: Good news!
15: Bangon sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
17: Libre?
18: Libre!
15: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sa Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
19: Gabasa na naman bala ang imo.
20: Ay, gabasa na naman?
19: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
21: Always nagabasa?
19: Kag nagabaho ang kilikili?
21: Mag-Clinical Deo Fresh.
19: Para sa maputi at mabangong kilikili.
21: Clinical Deo Fresh.
20: Nagabasa na naman balaga.
19: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
21: Clinical Deo Fresh.
19: Para sa maputi at mabangong kilikili.
22: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
23: Wow, my puso.

Yeah!

0: Bardagulan sa K5!
1: Bardagulan sa K5!
2: Bardagulan sa K5!
3: Bardagulan now!
4: Bardagulan!
5: Kaupod si Macho Kulit!
6: Yo, yo, yo!
2: Yari na ang bago nga programa nga makahatag sang kasadya sa inyo!
7: Kasadya sa inyo!
2: Bardagulan sa K5!
8: Bardagulan!
9: Bardagulan sa K5!
10: Kaupo si Macho Kulit!
11: Ang

0: Wag na! Maxi Nadia ta!
1: Kadaan mo sa problema everyday, pero magbardagulan ta! Mag-enjoy ta!
2: Yung palangga mo na! Tuntuhon ka pa!
3: Sweet-sweet ka sa kon, may iban ka man galing.
4: Hala ka pamantay sa iban! Kagalingon mo, hindi mo mabantayan!
5: Adakpan ka na, gabutig ka pa! Te, mayo na!
6: Macho, kulit!
7: Ang number one! Tawag na! Basta bardagulan, si Macho Kulit!
8: Ne, higo mo di ala chat-chat sa akon ho!
7: Bardagulan, to the max! Sa 88.7, K5 News FM!
9: Bardagulan sa K5!
10: It's time to roy! Higa ko dugdug again!
11: Kampiyon!
12: This program is rated PG.
13: Rated PG!
12: So bawang bad words.
14: Bawang bad words.
12: Pero pwede ang bad jokes.
13: Enjoy!
7: Bardagulan! Bardagulan!

88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga K5, Oras Pilipinas, 10:14. And this time check is brought to us by Mighty C, Extend Food Supplement for Men, DTX Coffee Mix, may kape na naka-detox ka pa. Sabang gabi mga K5, kamusta sa Alucabasi City laba ang sudan kaginasang aga? Sa mga K5 nato nga nagapang lukit-lukit na subong, kamusta? Kag sa aton nga mga nanay kag tatay nga nagatutok subong sa aton nga programa subong nga gabi. Mga K5 naton, Wednesday edition, October 7, 2026. Bukas at zagid ni mga K5 naton na nga nagatutok subong sa aton. Sa mga K5 naton, tawag ka mo diri sa aton nga itugpo, share mo problema mo sa 0919-0980-0986314. Nagtawag ka mo din sa 0919-099906. Diretso kita sa aton nga problema mo, share mo. Bo, grabe, ang galing kanong galing. Well, hello galing sa kay Robin Puloy. Ayos! May i-check natin sa mga gabi, Mark K5, kung i-open na tayo itong linya. Tawag ka mo din sa 0919-099-9066, mga K5. Tawag ka mo din. Tawag ka mo din sa 0919-098-6314 sa aton nga smart line. Tawag man ka mo din sa aton nga, nga Viber. Pwede ka mo rin katawag sa 0919-098-6314 o 0919-099-066. Tamyaw taman galing si Joven Hermelioza nga nagatutok sumong zaton. Galain na nga ito pamatsyag sumong prosige lang. Naginatrangkaso kita because nagtrangkahan kita sang init, nagtrangkahan kita sang lamig. Hello, Machokolit! Watching from Yagao, kamusta ang super miss ko ng Iconics and 1VXN Super Proud Defender's Ear. Salamat kay April. About the best kini si April ba? April, palalimpa. May gabi sa imo. Ikaw, good nga fanatics ang hindi namin malipatan. May kamangkot sa ako, di Machokolit. Pila ka palang 26 years old. Ay, tigulang na ko palang. Tsura ko lang naguro nga doon bataon. At siyempre, wala taga problema, nagkakadlo-kadlaw lang ta permi mo, di ba lang?

0: ho, Merry Christmas!
1: 78 days na lang, mga K-5, Paskuan na! Ano pa ginahulat ninyo? Dapat, amat-amat ang kumamakal gift sa inyo balay. Sa una mga K-5, at isa muna ito, ang DJ na sa Piyak Estasyon. Hindi pa ito makita ang monitsura. Iti wala pa yung live mo. Subong na may live. Buksan ko ang linya. Kung gusto nyo magtawag sa akon, mag-share isang problema, pwede ka mo katawag 0919-099-9066, no? And you can call me now sa 0919-0986314 sa aton nga number. At tawag din kayo mga K-5, ah. Para enjoy yon tang aton nga kagabihon subong. Ginatamyaw ko manggali si John Emmanuel. Gapamati sa subong sa aton. Hello manggali sa kay Freyal, kay Jorlun. Ginagapamati man subong sa aton. Thank you so much. Kay Vincent Aurora, nga nagatutok subong sa aton. Good evening sa imo, Vincent. Wow. Grabe ba? Tamyawan ko, anay. Aton nga mayor nga gwapo, ah. Si Sir Francisco El Calvo. Wow, amon yung mayor nga gwapohon. Mayor sa ang Municipality of Galinos. Ay, grabe, good. May caller kita. Ay, check na ton ng caller na ton sa line number 2. O, kung basi kung pwede na siya, hebe, check to be sa caller to subong. Hello, mayang gabi. Hello, good evening, caller. Adalikid. Nag-utod-utod na nga ton nga, no? Adalikid, ay, check na mo yan ang linya, mga K-5, ha? Kaya wala kita sang connection sa Piyak nga telepono, no? Abe, check to be sa Piyak ang linya. Hello, good evening. Wala nag-ahuni, o. Mayang gabi. Ay, wala yung mag-uni ako. Abi. Hello, gali kay Ma'am Jing Escalada, nga nagatutok subong. Good evening, ma'am. Salamat si Mumorkon. Abi, tawag natin kayo mga kaki-5, ma'am. Pwede git, Aprila. No problem. Hello to John Leo. Ambal mo makadto ka gina sa studio. Wala ka man. Abi, tawag di. Oh, hello. Good evening si everyone. Tamyaw ka man si Boroy. Oh, may gabi si mo, Boroy. Kag si friends naton na diri sa may Halandoni. Yan, nagpamati sa mong zaton. Hello man sa kay Junel. Sa mga nanay na nasubong lang nagka-problema sa ilang mga bana, hindi ka mo problema. Ali, may caller kita sa line number 2. I-check na sa linya subong gabi. Hello, good evening caller. Hello, ay, why again? Ang caller nato na tumaga tayo ni Guro. Sa connection siguro nato na. Tawag lang ni Wat mga ka K-5-0919. Mabaton ko managyapon sa smart line. 0919-0986314. Tawag ka mo din sa 0919-0999-066. Good evening man galing sa kay Erenos. Yan nagyapamati sa mong sa aton si Erenos dira sa may Lapus sa Ilong. Lapos-lapos lang kong diin. Muna yung bang ni Labla mga kaka-K-5. Grabe, magpalangga. Bilabira ka palangga sa tao nga ginapalangga mo. Kaya gali. Ginatunto niya lang kakagi ka muna. Ginpalangga mo siya, ginatag mong tanan. Pero, te, why ka balikan? Hello, manggali sa kay Julin Roberto. Mayang gabi, Julin Roberto. Nga nagpamati subong sa aton. Mayogit si Julin Roberto, ha. Kaga ginatamyaw ko man ang friends naton. Diri sa may diri sa may Antipolo. Oh, nagawati sila subong sa aton. Mayang gabi, mga taga Antipolo. Kamusta sa? Hello, magalisa kay Alberto Rumulo. Magrabi ba? Si Roberto Romorona naman. Nga ba mati sa bong zaton? Dami ako lang ma-chocolate ang mga friends naton diri sa ano sa may Pototan nga nagatutok sa bong zaton. O mga taga Pototan, kamusta sa? Good evening man sa kay Star, happy birthday! Good evening man kay Feli Lumahang Zangkadinglian. Nagabi mga kay Fai, may caller kita last night. Grabe ito, why good chance yung sulod. Nag-untatakan sa guru manawagwa. Sige lang ah. Abay, tawag ka mo din. What be mga K5 na ito? 0919-0999-066 ang number. Ano ito kakapoy? Akong TL na nag-hangover. Akong TL, oh. Ah, hello. Magaling sa kay Rodel. Mayang gabi si mo, Rodel. Magaling kay Janelle Boriones. Mayong gabi na sa inyo. Kamay pang ti, kamusta ng kahimtangan mo? Gaano ikaw dira? Okay ka lang that star? Daang moon kag Jupiter sa kilid mo. Si Prince Jude, good evening. Mayang gabi kay Prince Jude na nagatutok sumong sa aton sa K5. 10:24, mayang gabi. Hello, good evening. Hello. Hello. Ate, wala ni Guru. Basta sa connection ko, Guru. Sige la. Tawag ka ba ni Mitray Tamel sa mga K5 naton? Tawag. Hello, galing sa kay Austin Refalo Billiones. Nagamati sila sa bong saton. Thank you. Belated happy birthday kay tatay ko gali. Mayang gabi. Gani, mga pila ka dabi ka tuig, Starman. Ginasma ko, Bimo, before ko tani nga makadto. Ginasma ko, ano naman? Uy, lagi ko si mo. Galing ti paano taka makita naman. Kay layo-layo ka na gidyan. Kaya ginambalan mo ko sa no before ka maglakat sa guwasang pungsod. Ginambalan mo ko mga 3 weeks before. Kahit pa paano, tani, hambal mo sa ako ng imo microphone di, ginaligin bit-bit ko man di. Okay, ano di yung microphone mo, nga ginpangayo mo. Ay. Doko kaysa doon kasubo, bala pamatian. Ang imo ang mga pinalangga na nagapalayo na sa imo. Hello, magaling kay Bernadette Ramais. Mayang gabi sa inyo. Thank you again sa inyo, ah. Tutok-tutok lang yapon, ah. Dara, sumabi. Mayang gabi kay Sir Koy. Mayang gabi sa imo, sir. See you on Saturday. Enjoy lang kita. September, October 10, 2026. See you. Buwas, ara ko na sa may molo. 9:30, may host ko na kami. Isa naman ma-open naman nga salon. Ano, spa. Nami na magpa-spa. Ipahilot mo mga likod mo. Ang imo. Mga chismusa, mga baba nyo, pahilot nyo to. Para suabe. O, di pala. Para suwabe lang bala, ha? Magang A5 buwas, bantayan si Macho Colita, 9:30, sa bago naman nga salon. Ah, salon. Ang ano ganito, ma'am? Bagong Domasad Center. Ang honor si Ma'am Ashley. Salamat kin, Ma'am Ashley, sa pagtawag. Ano ito ganiingalan, ma'am? At si Ma'am Mary Chris, ha? Good evening sa imo, ma'am. How are you? Kay Attorney Tracy. Good evening sa imo, Attorney. How are you? Kag kay Mikoy. Paano ko ni mapasunod ang caller to subong man? Sige lang. Ang caller natin.
2: Grabe, grabe.
1: Hello to Sir Nick. Hello to Sir Nick Caspe. Good evening sa imo, sir. Thank you so much sa imong t-shirt. Kinami sa quality sa Hiligay ng Clothing Company. Ang gabi. Ay, tamiya mo naman si RJ Hovero Grandiza. Ang nagatutok sumong sa aton, noy. Kabisi pa si Sir Matsubo. Grabe gidya ka busy ang amon kabuhi. Siyempre kung kapakabuhi ka, unahon mo gina mga priority sa kabuhi. Ay gabi si Marjay, buot nga bata. Nagatutok man subong sa aton sa Cave News of FM Philippines. Ginatamyaw ko man gali si Bansin, no? Nga nagatutok man subong sa aton. Thank you so much sa imo. And especially pagid sa mga friends naton diri sa may Barrio Obrero. Oh, nagatutok man sila subong sa ato, mga taga Barrio Obrero. Thank you so much, kid. Amo niyang nami, mga taga Barrio Obrero. Yeah, pero mila yung nagpamati sa itong program. Always nakatutok. Tamiyaw ko man gali si Koy, si Janelle, si Ma'am Mary Cris, si Sorian, si Miles. Yan ang gabamati sa bong zaton. Si Bornoka. Good evening. Hello magaling sa kay Erico. Ang nagatutok man kay Hannah. Ang ginagapamati man sa bong zaton. Kay Benji. Mayong gabi si mo Benji. How are you? Ang ginagapamati man sa bong. Hello to John Red Alvarez. Nakatutok man sa bong zaton sa K5. Kamusta? Magpa-city ka gani. Nagulagaw ka din sa amon studio. Para suwabe. At ang yun to si Ma'am Nelia. Ma'am, good evening Sir Matt. Paano kaya mag-react sa bashing man? Sino nag-contra sa imo, Ma'am? Kay Ibunggo, takag panilagan, Ma'am? Kung gina-bash ka, Ma'am, bala ko bala. Kabuot sa imo, i-bash ka nila. Pwede man guro i-bike, hindi lang bash. Si Ma'am Cherry Ann, hello, watching from Land of Camille, KSA, Kingdom of Saudi Arabia. Aba, perte! Ay, gabi sa inyo na, Ma'am. Hello, magaling kay Jacob Smith, ka nagatutok. And sa mga friends man naton, dali sa my city, ka nagpamatiman sa mong saton. Thank you so much, mga taga-city. How are you? Hello, magaling kay Mrs. Ronsoy. Nga nagpamati, permi sa aton. Ang muna niya, permi lang. Ah, di bala? Pamati lang nga, pamati. Para nga mag-enjoy ang kabuhi. Well, mga K5 sa Jahonta ni, magbalik ni Mad Chocolate. All your favorite radio stations. It's 10:31. Di magalipan mag-inom sa DTX. Cafe Mix. May kape ka na, naka-detox ka pa. We'll be right back. 8.7 K5 News FM.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: Nestor! Ang sinaing!
6: Luto na!
5: Ang labahan!
6: Nakasampay na!
5: Ang uniform ko!
6: Naplansa na!
7: Ganito ako!
8: Tigasi!
7: Tigalapa!
8: Tigasay!
7: Tigaplansa!
8: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
7: Sa gabi,
8: ako ang bossing!
7: Dahil kasangga ko!
8: Ang extend!
7: Supplement for men!
8: Lourdes!
7: Tapos ka ng maligo!
9: Yes, darling! Come to mama!
8: Extend Food Supplement for Men.
7: May maca
8: at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
7: para sa tigasing performance.
8: Extend Food Supplement for Men
7: para sa matino nga dugo.
8: DTX 500
7: para sa healthy gatay.
8: DTX 500
7: ang DTX 500
8: ang may mataas ka antioxidant
7: nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino ang atay,
8: happy kanunay.
7: DTX 500
8: masaligan,
7: epektibo.
8: DTX 500
7: Mataas pa la ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Ikaw ba na
6: ang may diabetes?
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500
7: ang may powerful compounds.
6: Yan ang gapanupo
7: kaga kontrolar
6: sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
6: Masalikan.
7: Epic. Tibo.
6: DTX 500.
7: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio.
6: Yung may VCO.
7: Ang VCO.
6: Yung may D3.
7: Malakas, mga butika.
6: D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
7: Yung may VCO.
6: Ang VCO.
7: Yung may D3.
6: Malakas, mga butika.
7: D3 Bio with VCO.
12: Ako si Ana. If for problema, kugid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay gid ang resulta. Subong normal na gid.
7: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
7: Yung may VCO.
6: Ang VCO.
7: Yung may D3.
6: Malakas, mga butika.
7: D3 Bio.
13: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
7: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
7: Yung may VCO.
6: Ang VCO.
7: Yung may D3.
6: Malakas, mga butika.
7: My family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag DDX 500 ka.
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag DDX 500 ka na.
7: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
7: Ganagapanubo sang imo blood sugar.
6: DDX 500.
7: Garantisado.
6: Epektibo.
7: Aramismo.
6: DDX 500.
7: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
6: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
7: Masami nagapangihi.
6: Masami ginauha.
7: Masi may diabetes ka na.
6: Mag DTX 500 na.
7: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
7: Ganagapanubo
6: sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
6: Garantisado.
7: DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
14: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ngumani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
6: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Kidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
7: DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka mga butika.
6: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule three times a day. One a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
7: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
7: Mighty C.
6: Ang alkaline nga vitamin C.
17: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Miski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Kagrabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako niya allergy.
7: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
18: Spore Biotics. Nga ginugdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
19: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
20: Good news!
19: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
21: Libre?
22: Libre!
19: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasi City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasi City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong awa sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: K5 News FM.
23: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
24: K5 News FM.
25: Pardagulan!
26: Pardagulan! Sa

0: 37 over 10, your favorite radio station.
1: Alas 10:37 ko sa Ilonggo. Mayang gabi sa tanan-tanan naton, yung mga friends. Nagkadlaw ko, di kami nag-PM sa akon. Tamyawon ko nung kanong mga girls dira. Anong ginagabantay sa gwa, sang ano, sang isa ka balaklanda ano sa syudad. Malima chocolate itamyawa kami di be. Wala gig kami subong customer. I am bots. Wala ka mo customer subong apigado. Mayang gabi man sa kaya Eugene. Mayang gabi kay Eugene. Kaya Ma'am Cherry. Mayang gabi kay Ma'am Cherry. Grabe no mga kay 5 dudugidugay November na. October, ano subong October 7. After 15 days. Pagka 15 naman, pagka 31 naman, November 1 na naman. Wow! Kibot naman kita sa mga ano ni, ang November 1. Ano ni siya mo? Ang test na minata. Si Anatuon, gigilis sa Sunday, ang November 1. Akon birthday November 22 ay nagtuon man sa Sunday. Boka sa Jain ni galing. Dapat ma-enjoy-enjoy gid ako ni dapat sa November 21 plan nag-enjoy-enjoy na ko. Ang celebrations ko kadto kamo to dito sa amo na alauna sang aga kami mas celebrate sang akon birthday. Pagka last stress tapos ng party tulog na pagka Domingo simba na kami banhawon na dayo. Grabe, grabe. Si Jude. Yung nagpamatiman subong sa aton. Si Jude, good evening. Kay iHair Salon. Mayong gabi sa inyo. Mga taga iHair. Ay, grabe. Si Cherry Ann. Grabe. Kalaw, ay galikon anang ngalan mo matsokolit to. Nami, balakon an imungalan. An-an, buni, halipunga, hadhad. Baskog. Sa mga kaka-K5 na ito, ang bauna namin, ang ikunibla sa kanta. Ano na kanta ni Ganit ni Man ang be? May doon na namin, ko din nga kanta. Be, check ko din be. May saman na namin, ko din nga mga songs mo. Ano, love songs be? Ano? Ari ang kay Neo, di ba namin, ang ikunibla sa kanta. Nan. Doon may dumduman, gig kuya. If you know the song, wow. Close. If you know the song, shut up. Marami mo yung gabi sa inyo na tanan-tanan na nakatutok subong sa aton. Dumduman ko masama artista. If you know the song, sabayan niyo po ako. Ako niya, if you know the song, shut up. Ay, unique naman. Macho kulit, paano ko bala ihambal sa akon nga partner? Nga gakadulaan na gid ako gana sa iya kay siya mismo ang nagakapadula sang gana niya man sa akon. Hindi ginabala malikawan ang away kung may karelasyon ka. Huhuy. Try mo bala away nga wala ka karelasyon kundi hangag? Ay, blong, blong, clock ni Guru. Ay, ang gabi, ma-chocolate na nilagay matindog na lang ko blanda. Kato ka-alay ang TL ko, duga-duga. Nga ako nga hilanat, mga ka-K5, no? Kaya do ara ako sa simbahan nga magtindog, no? Nagkikay, bala mo amon nga plongkuan mga ka-K5. 6 feet ini. Dapat na ito magtindog. Kag dumaga, dumaga mo amon, mata na abalaw, pardo ka suso. Ako ang ginigitam yautan mga ano ta, mga friends na diraan sa mga gwardya sa Cepillo. Mayang gabi! Ang mga friends naton sa may Sunset Boulevard, yung nagamati. Mga taxi drivers, mayadayan nga gabi sa inyo. Ay kasadya lang sa mga taxi drivers natin, ah, yung nagamati. Hello, magali kay Sir Tonsi Gay. Hi, Sir Tons! Mayang gabi kay Sir Tons. Amuling migo ko to sa antiking tanda magkapot sang camera. Tanda, magkaranon na, pero hindi bla bugalot. Mayang gabi si Imo, Sir Tonsi. How are you?

O, ginatamyaw na to ng aton liwat, ha? Tamyaw ko belated happy birthday. Belated advance gali. Advance! Mare, advance happy birthday kay Honorable Mayor Francisco. Ha? Ikaw, El Calvo. Salamat kid, sir, sa pag-invite sa akon. O, ipadalaan ko ni Mayor sa birthday party card. O, salamat, salamat sa imo, Mayor. Ito na kita this October 10, 2026. Together with the Showtime Dancer, Aguan VXN, Iconics PH, dila sa Municipality of Calino. Happy birthday, Mayor! Amuning Mayor nga, apelido ya kalbo, pero wala man sa, hindi man sa kalbo. Dami ako man ng mga friends na to, Andri, sa may Arevalo. Amen.

si Albert Fusin. Nga mamatiso bang sa aton. Good evening. Kay Nananen Fadira. Kay Tristan White Gulay. Nami sa ngalan mo bala gulay. Masustansya ang gulay. And mga friends ba naton, dala sa may Alegre Otona. Nagpamatiso bang sa aton. Good evening. Macho Kulit. Tamyawa kami dabi, mga friends mo di sa may haro. Oh, nag-atutok sila subong sa atong matagaharo na. Mayong gabi, ang mga taxi drivers natin na nagahulat-hulat sa ilang pasayro. Mga tricycle driver natin kasi mga motorista natin na. Mayong gabi sa inyo da. Gabay pang hindi ka mo matakaan sang hulat. No? Nami daan ko hindi ka mo matakaan sang hulat. Hindi, sige-sige, gyapon ang inyong income. Importante, naga-income ka mo. Alam mo, gisabla, do, pulik ka sa bala niyo, wala ka-income. Do, kaluluoy ka man, bala. Nami na kung may income, kaya kundi, kung ang gusto sang imo nga bata, kag-asawa mo, may hiahatag ikaw. Kabudlay na gid sa Albaron ang pangabuhi subong. Actually, damo na subong manggranon kati ka himakas. Kung hindi ka maghimakas, tipigado ka eh. Si Marlon, good evening. Si Marlon Agasia na nagmamati subong sa ato. Hello, Marlon. Tamyaw ko man dugili mga friends naton mga kaka-K5 si Romeo. Nagatambay si Romeo subong. Maayo ah. Pero tambay-tambay ka lang da. Para suabe lang. Hindi gidya mapunggan ang aton nga balatsagon sa isa ka tawo nga lapit sa imo. Oh. Kung madula sa gani, ma-chocolate ka alang-alang, ka-problema ka, gid. Pasang tao, gani nga palangga mo, kagang tao nga do, nahamutan mo na, bala mga ka-K5. Kabudlay mag-move on. Oh, di ba lang? Kabudlay mag-move on. Pero sige lang, ang importante mga ka-K5, obrahon talang inyo obligasyon. Hindi ko kayo chindi sa imo bla ma'am nga message akon. Do wala diri wala dito ang imo nga message akon. Macho kulit paano ko mabalaan kung ginatuntun ako? Ikaw na ya madam makabalo kung ginatuntun ka. Bukas na tayo mag-revelation sa. Siguraduhon nyo lang, siguraduhon nyo lang ang mga tao nga nagaguba sa akon, may balos gid ina sa pila ka adlaw. Uy! Basta ginaguba ka ganisang tao,

Amo na bala kung isa ang problema mo. Nga, may mga tupad balay kay mo lang wala ka insindihanay. Tikon gas ga birthday music ka mo da. Kag may okasyon man sa piyak. Insindihanay kay mo tani kung kamo gani may okasyon mayo. Kung sila may okasyon, mga kig ka. Kung sa amo na yung matabo balay, basyanta ka sighting. May mga tao, ginaya, may harap ganit tao nga. Bakal sa gani, ref, ang piyak balaya, tisubraya kahisa, bakal man sa ref. Tapos napatindog sa sang balaya, nagbakal sa mga supa, nagbakal man sa sang supa. Pagka next week, kita yun naman ang piyak balaya na bakal man gasol, rice cooker, turbo. Wow, nagbakal man sa ginpakita-kita. Mga K-fam, nabakal ang iyan tupad balay TV na lapad-lapad do plywood kadako. Oh. Ano ginayong Braya? Hindi na siya ka-afford na bakal TV. Ang ginbakalya antina na nakaginbutang sa guwasang balay dito. Napakuno-kuno nga may TV. So ang lesson nato, nira, kung hindi nyo ma-afford, batuna. Kung pigado ka, batuna. Ako, pigado man ko. Amon ba lagi ni puro lang katululo. Si everyday kakao na lang ko balbulgam eh. Parang ako maubos ang tamis ang balbulgam. Amon lang nabutang ko sa tulo sa balay na amon. Eh, swabe. Bakal ka pa bulkasil nga. Ara, bakal ka lang judge oh. Ulo usangon nyo, tanan ka mga pamilya mo. Pausangon mo na, may nablos mo, nanay mo, tatay mo. Mambal ka lang, nay, may unod pa na, may tamis pa imong balbulgam. Mas nanay mo, wain na. Tiyo, kwaon mo eh. Kwaon mo doon sa bangko. Ipilit na yun sa babaw to sa sin. Swabe lang. Ay, susa. Namigiman ba't sagon kung may nagapalangga sa imo, machokol? Siyempre. Sino man bi hindi manamian kung may nagapalangga sa imo? Hello, magaling kay Sir Rian. Si Berias. Sir Rian, may hanggang busy mo. Long time no see. Papa Manila, kami guro December, Sir Riana. Mabading-banding kita da. Ayos! Kay John Leo. Yan, nagpamati man subong sa aton. Mayong gabi sa inyo, ha? Grabe, si John Leo subong. Thank you, man. Ang mga friends naton, dire sa may Punta Vedra. Mga taga Pontevedra, mayong gabi. Thank you so much. And sa mga friends man naton, diri sa mga New Lucena. Yan, nagpamati man subong sa aton. Good evening, mga New Lucena. And di nagid naton, mapunggan ang aton ginabatsagan. Babot na nag-ano kasi batsag imo ni. Mga K-5 ha, sa liwat, bugtaw ka mo blast buwas sa aga. Pamati ka mo sa mga public affairs ang K-5 News of the Philippines. Alin sa aga, tub-tub sa gabi. Pati ko na aga si K-5 Ray Espeja Umalay. Buslan ni K-5 Enrico Sorita Jr. K-5 Christian. Si Maninay Mani da yun. Papa Andoy. Sabi nga line-up na amon subong. Pero sa mga K-5 naton, lapit na ang itawag na pista minatay. Wow. November 1. Grabe ni grabe. Well, sa mga K-5 naton, 52. Si 52-53, nagpamati sa akon subong. Machokolit tamyaw kwa na yung mga Castro family. Dari sa may pototan, gapamati sa imo. Always kami. Nagapamati sa imo. Aliog ko bitamyaw sa father ko. Nga birthday niya kagapon. Wala kami himos, pero sige lang. Ang importante ka may gamay ng himos, manipay tatay nyo. Diba? Ano na? Mga kaifay, makabulos ng ikaayong lawas ni Doc Ramil. Oy, pamati ka mo da. Kapakabulos man si Madam Uzang. Oras Pilipinas, 53 after 10.

0: Dramatic mo na si kaayong lawas ni Doc Ramil Oy. Tabiawan ko anay si Ma'am Cherry Anna. Ma'am Cherry Ann, good evening. Ginatamyaw ko man si Lovi. Yan nagpamati subong sa aton, Lovi. Ni Lovi, Lovi o Lovi Biton. Ako pa kaisa, ngalan niya man si Lovi. Lovi, Lovi, nawala uno. October 7, happy birthday sa talaga may mga birthday na subong ha. Happy birthday sa may mga birthday na subong. Nagtaas ko gulpi kasi syempre yung nagpungko ako din yun. Paano na lang nabi kong putot ikaw? Sa jagger. 10:54! Magabulos ang ikayong lawas ni Doc Ramiloy. Only here to your favorite radio stations, the number one, K5 News FM.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: K5 News FM.
3: K5
1: News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
4: Secret. You are lucky into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM, sa programang Bedtime Secrets. O pwede naman si Madam Usang sa programa nga makahatag kalipay sa inyo. Gusto ko makaupo tagid ka mo.
5: Wow!
4: Kaya makaistorya kita karoon sa ginatawag nato nga mga night secrets. Like a K5 Itching Radio sa 88.7 K5 News FM. Ako naman po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets on K5 News FM. Magabalik pa si Madam Usang.

0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pag-out. So meaning, pamahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yapon ang pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gani carrots.
4: Hindi lang carrots, mga kulturan.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon, kumalot, galingin dayon ang ako nulo.
1: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Sa lingaw, babalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
0: Maedukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta kon bala, ano ini ang ginatawag nga DNA? Permita ni mabatian. Kag paano ini ginaguba sang oxidative stress gani nagaresulta sa mutation kag later on cancer. Foremost, ano bala ang DNA, Doc Ramil?
5: Ang DNA, Sir GP, ang acronym for deoxyribonucleic acid. Ini ang pinakaimportante nga biological molecule nga magkitaan in all forms of life, no? Once nga may ara sa mutation nga matabo sa genetic code, magaresulta ini sa balatian. Amo na nga dapat inom gid sang DTX 500 kag mighty zero pure si bangod ini ang may ikasarang nga amligan ang aton selula, especially ang DNA from damaged tugas ang gitawag nila nga oxidative stress. Tanan nga selula sang aton lawas ang may DNA bangod ini ang responsable sa paghatag instruction sa selula tuhoy sa aton nga development, growth, production kag normal functions. In short, ang DNA contains our genetic code. Mga instructions kung ano kita kataas, kulong bala o straight imo buhok, itom o puti ang panit, blue o brown ang mata, blonde o itom ang buhok, dapa or taas ang ilong.
2: Tabaw?
5: Apil pagalina. Gusto mo nga kampiyon nga din eh, di siyempre, amligan pagi sa pag-inom sang DTX 500 kag MyTC. Kaya sigurado wala sang kapalpakan ang imo nga genetic codes nga mapasa sa imo nga mga liwat or mga bibis mo. Wala birth defects, hindi balatianon, healthy kag kompleto si bibi.
2: Kampiyon! So, ano yan, Doc, ang ginatawag nga gene?
5: Ang gene, Sir GP, amo ni ang segments o mga parties ang DNA nga nagadala sang gitawag specific instructions sa mangin itsura sang bata halin sa kombinasyon sang tatay kag nanay. Magluwas sa physical characteristics, ang genes amo man ang nagadetermine sang madamo nga functions. For example, ang isa ka gene codes para sa protein nga insulin, isa ka hormone nga nagakontrol sang blood sugar levels. Amo na nga ang rason kun nga ang diabetes makabig nga hereditary kay pwede mo gid na nga mamana halin sa imong nga ginikanan nga may diabetes bangod sa gito ang genetic anomaly. That's why gin-advise na gid Sir GP nga regular ang pag-inom sining mga suplemento nga taas antioxidants. Ang pag-inom sang DTX 500, MyTC or PureC, ilabi na sa may mga family history sang diabetes, hypertension, cardiovascular diseases kag iban pa. Imagine ba Sir GP, kita nga mga tao mayara sang estimated nga 30,000 ka genes.
2: Oh, ah.
5: Pero sa kabilugan nga DNA sang chromosomes, 1% lang sini ang protein coding gene. Wala pa may baluan sa mga scientist kung ano ang function sang nabilin nga 99% sang DNA. Although sila ang nagapati nga ini ang involved sa pag-regulate sang transcription o kon ang pagkopya sang genes DNA into mRNA o tag translation o ang pag-usar sang mRNA agod maghimo sang proteins kaangay sang gitawag insulin.
2: So ano gani, Doc, ang explanation sang chromosomes? Amo na gali ang explanation, I mean, sang chromosomes, DNA kag genes. Pero paano bala nagaka-damage ang DNA, Doc Ramil?
5: Ang pinaka-common nga rason sa pagaguba o dysfunction sang DNA, Sir GP, amo ang kakulang sa gitawag antioxidants. Pero may ginato na balik-balik, ilabi na sa mga wala gainom DTX 500, way gainom MyTC, way gainom PureC, ang oxidative

0: Tres, bangod sa madamo nga free radical salin mismo sa mitochondria sang kada selula ang nagaresulta sa di ni base sa gituag or base modification, meaning ginaliwat o ginakurap ang instruction sang DNA. Single or double strand breaks, meaning nagakautod ang DNA strand gani hindi na ini kumpleto. Subong man ang formation sa pyrimidinic lesion. Kag initanan nga nagaresulta sa toxicity sa ato nga selula, gani nagakapatay ang mga selula earlier sang ila nakatalana nga tion. Amo na nga ang wala gainom DTX500, wala gainom ITC, wala gainom PureC, mas dasing magtigulang. Kay wala sang gapugong sa epekto sa gitawag oxidative stress sa cellular aging.
1: Ano ya dok kung magsiling ka cancer formation?
0: Amo na ang finale sa sininga pagtuon Sir GP. Atong tanan nga ginpang isa-isa ko to leads to cellular mutagenic anomalies. Amo gid na ang nagahulat sa mga kulang antioxidants. Lantawabla ang mga edad sa una nga mga gidikanan laba kag wala mga cancer. Subong, oh grabe 50, na.
1: 50, 40 pa lang cancer na.
0: Palakaon to prutas, palakaon to gulay, pero subong wala na ginasapak ang prutas kag gulay. Wala gainom DTX500, no? Damo bisyo, wala pa gainom DTX500, wala gainom ITC. Te, cellular mutation bangod sa DNA damage caused by oxidative stress. Te, cancer ang pakadtuan gid sina. Hadlo ka magka-cancer, brato mo lang ang DTX500 kag ITC. Amo na imo imnon adlaw-adlaw para makalikaw ka sa mga bukol-bukol, mga gatubo sa lawas, mag DTX500 kag ITC or PureC adlaw-adlaw.
2: DTX500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX500 na ay ang palaya extract nga bugana sa guarantee nga magkapulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX500 na. DTX500.
3: Lay-lay de la Cruz, sa asang akon nga sugar? 375.
4: DTX500. Ilan na subong imo sugar?
3: Pagtigay ka namin isang DTX500 165 sa dugo kuman 120 over 80. DTX500 na gito.
2: DTX500
5: Informasyon sa ikayong lawas.
1: Para sa dugang pa nga mga benefits sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX500 kag MITC, ang pag-prevent, no, sang pila ka mga tumors and cancers. Kaya sa hambali, Doc, especially sa mga babae, dako ang mabulig kung ga DTX kag MITC or PureC kadto. No, sa mga babae, attention ha, mga babae. Sa United States, masobra 300,000 ang ginadiagnose nga may breast cancer kada tuig sa Amerika pa lang na. Dako ang papel sang oxidative stress sa development sang cancer bangod sa pagkurap sini sa mga cellular components including DNA. Ito ginambali do kaina. Ang pag-inom sang DTX500 kag MITC or PureC ang makabulig sang dako sa prevention sang breast cancer. Bangod ini ang may pinakamataas nga antioxidant at 1.3 million units in the ORAC scale. Iniman ang anti-mutagenic, anti-carcinogenic, kag anti-inflammatory.
0: Ang nami sa DTX500 kag MITC or PureC or GP, ang iya sining epekto sa menstrual cycle sang babae. Isa sa mga madamo nga rason sa pagsakit sang puson sa babae during sa ilang pamulanon, amo ang oxidative stress. Lakaon abi mga tamis, palapulaw, o damo lang ang mga bisyo. Painful menstruation, sobra kadamo nga dugo nga nagagwa, abnormal nga menstrual cycle, wala ginaabtan sang menstruation. Ano gabusong? No? Mayara na. Pag 6 months, man 1 year. Tapos, sa kadamo nga problema nga pwede masolusyonan sa adlaw-adlaw kung ikaw gainom sang DTX500 by TC kag PureC. Para malikawan gid ang cancer, dapat likawan ang masunod. Pero minamo balik-balik, hindi ka manigarilyo, untat ka inom alcohol, kaon sang healthy diet, which is more sang prutas kag gulay, ano pa, hindi magkaon karni. If hindi gid malikawan ang pagkaon sang karni, piliya ang white meat, no? Mga isda o manok, pero maintain gid ang healthy weight. And be physically active. Kung katrabaho ka sa opisina, take time nga maglakat-lakat, kisa malipatan na itong lakat-lakat, no? Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw, kag pinaka-importante sa tanan. Adlaw-adlaw gid Sir GP, Sir Boy, inom sang DTX500 MITC or PureC. With DTX 500 kag MITC or PureC, you can enjoy life and be cancer free, sir boy.
6: Welcome. Mm. Yun, no? Mm. Kita mo makita ang importansya sang pag-suplemento sang DTX 500 kag sa Mighty C. Mandamo pa sang benepisyon nga mahatag adlaw-adlaw sa pag-inom sang gitawag nga DTX 500, the superior antioxidant and the alkaline vitamin C Mighty C sa kagamay nga kantidad, bo. Diyos ko. Mm-hmm. Ha? Invest in your health. Ang muna pinaka-importante, lalo na kung ikaw bisyuhan, ikaw pala po lawambal ni Dr. Ramil. No? Kadako sang bailo sa imo lawas kung gatumal ka sa DTX 500 kag Mighty C, layo ka sa pag-hospital, no? Kampiyon ang imo immune system, dasig mag-react ang imo immune system kung naka-Mighty C ka kag naka-DTX 500 nga. Ah, vitamin C helps the migration of your immune cells, lalo ng your neutrophils, ang first, kumbaga, ang first soldiers nga gatubang sa mga harmful microorganism, vitamin C nga gatulod sila, likodoy kadto nakamuto. Without vitamin C, your immune system could not react properly. And remember, your immune system is composed of cells, no? And cells are prone from oxidative stress. That's why mag-DTX 500 para kampiyon ang kondisyon sa mga soldado nyo. Kung nakasuplemento ka mo sa duwa ka superfood supplement nga ini, layo ka mo sa ospital, layo ka mo sa gastos nga kasakit gid kay kasulod ka pala sa ospital, may PPE na, may kumbaga ang lima mo kalibo do ginhuyapan lang kay wala ka nag mantinel sa 14 pesos kag 8 pesos kag 22 pesos for your health, the combination of ginatawag Mighty C and DTX 500.
0: Basta ko ya sir boy, lima sa aga na maman kapsula sa gabi, no, ang ginainom ko sang DTX 500 kag Mighty C, no, nalumunaw na lang ang pandemya, no, ti buhi pa man ta sir boy,
1: correct, no? Salamat,
0: salamat Lord, salamat sa suplemento. Bangod siyempre gapabakod sang aton nga immune system. Once nga gainom kasi ning DTX 500 kag Mighty C, ganami ang tulog, gabakod ang imo nga immune system. Ti ano pang mapor mga paghubag or inflammation sa lawas naton kung adlaw-adlaw taga-inom DTX 500 kag Mighty C?
6: Why na? Why na sa chance? Sake, ginatatap na sang DTX 500 kag Mighty C.
2: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talaksan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, DTX 500.
7: Dinaka, no? Ang ginabatya ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya. Bayuang.
4: Sa katlo kapila ka mag-inom?
7: Sa
4: DTX 500.
7: Sa primero, katatlo, sa subong, kadua na lang.
4: Subong, kamusta?
7: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-uginapat
2: siya. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kung nayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko, naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C, mapalit sa mga butika.
9: Para sa libre nga check-up, bisita halang
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City,
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street,
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting Quezano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC,
2: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
2: Informasyon sa ikaayong lawas.
1: Tanan, Gapaligo, Prong Iban Baho, tanan nga paligo, pero ibang may punggod, alap up, tanan nga problema sa skin. Uy, basinti sa paligo ang problema. Sa habon nga ginagamit, sir boy.
6: Sala ang habon. Oh. Dapat ang habon mo, antimicrobial beauty soap pa. Dapat mag-DTX beauty soap ka na. May VCO nga antimicrobial, may guava extract, no? Nga also is antimicrobial, which is rich in vitamin C that improves collagen production. Nga paputi pa si imo, kung paputi man lang, ginduangan pag ni Dr. Mills ang papay, no? may papain extract alin sa papaya that whitens your skin in a span of 2 weeks. Ano pagit anami pagit ni may madidi kakao doksan.
10: Well, para kumpleto sir boy ang aton nga proteksyon sa aton nga panit para maghamot pagit ang aton nga panit sir boy kinanlan naton ang mag-swipe sa Klinika Dio
0: Press. Malipatan lang ang tanan ang pag-swipe yes sa Klinika Dio Press hindi gid niyo paglipatan.
6: Mag-Klinika Dio Fresh deodorant na kamo
0: sa mga tamaran magkadto sa butika kadto lang kamo sa inyo nga application nga Shopee.
6: Uy, mag-Shopee.
0: Ara da pagitaon lang lang Klinika de Alternativo Store.
6: Coffee time
0: sa mga may diabetes, sa mga kautura naton nga may mga cancer, may mga degenerative stage. We recommend DTX Premium.
6: Premium.
0: Ang DTX Premium isa sa mga kape nga wala brown sugar, wala white sugar. Ang ginagamit ni Sir Boy as Sir GP amo ang gitawag stevia.
6: Stevia.
0: May harap pa siya sang ergotayon.
6: May ergotayon din ngalin sa gano mushroom. Ang balila is the longest staying antioxidant in the body. Wow. Makuha mo sa kape nga DTX Premium Coffee hindi pa kulang pa na kay Dr. Mel gindugang pagin ang DSE. Ang pinakakusog nga antioxidant ginputang sa kape. That's why kung DTX Premium ang kape mo gaamat-amat ka hubin. Kung diabetic hypertensive ka hindi makahadlok mag DTX Premium Coffee and enjoy your day. No? Naman ang kampiyon.
0: Another healthy coffee nga pwede nyo itry ito siyempre pinakapaborito sa masa DTX Coffee Mix.
6: Paborito ko man na.
0: DTX Coffee Mix. Nga paborito Sir Eljan.
6: Paborito ni Sir Eljan ka. Kabata si Sir Eljan. Kung ka-inom ka mo sa DTX Coffee Mix ka, kiga-detox sa lawas. No? Puno sang antioxidant. Ganami ang pamatsyag. Layo ka sa mga masakit like diabetes and hypertension. Kay alaga ang cells niyo kung ang inyo kape. DTX Coffee Mix. Po kung gusto mo yun, nami. Gidya ang mood mo sa aga.
0: Paborito ni, kung ano man eh? Ni Kevin.
6: Ni Kevin. Sir Kevin Bigay, paborito ni
0: Sir Edrin sang Iloilo.
6: Kung gusto mo yung
0: paborito sa mga taga Iloilo. Ang kape nga may good bacteria.
6: Wow! Panami, no?
10: Pre-bio coffee.
6: Pre-bio coffee. Hindi
0: pre-bio
6: lang,
0: coffee.
6: Hindi lang probiotics nga di sa kape ini, may prebiotics. But sa lingon, ang probiotics mo ya, hindi niya kalanlan magutom. Kigin of dan, naging padal ang lunchbox. May prebiotics. And these kinds of probiotics, why niya kakapatay sa init? That's why.
0: Ang kape na may good bacteria, may pagkaon pa sa good bacteria.
6: Pagkaon, ipabalunan.
0: May probio, may probiotics, may prebiotics.
6: Amuning kampiyon. So, kita mo sa Amon Coffee lineup.
0: Amon yung kape nga paborito sa mga buhi na to, nga ara sa tiyan, ang aton nga mga good bacteria.
6: Good bacteria.
0: Rebio. Pero wala na sang makaperdi sa paborito ni Engineer.
6: Ayaw ti, yes. Siyempre.
0: Gapamasad sa DC nga babay.
6: DC, ha? DC na may nagslang na sa DTX Herbal Oil. Ang DTX Herbal Oil, may duha ka variant. May lemon, may lavender variant. Kung gusto mo active ka tapos ka masayon, ay ti mag-lemon variant ka, no? Kung gusto mo tapos masayon, matulog ka na, mag-lavender ka. Kaya pa-relax ni sa aton lawas, no? DTX Herbal Oil. Kung gusto mo yung pabugtaw, kasi si engineer gusto niya matulog, gusto mo na magbugtaw, extend food supplement ka. Extend food supplement, kapan namin sa imo blood flow, kung namin imo blood flow, namin ang pag-deliver sa oxygen and minerals and vitamins imo cells, namin man paghimos sa basura sa imo selula. That's why you feel young and you perform young kung ang imo
0: feel young, perform young.
6: Kung ang imo food supplement extend, may frontal effect niya siya. That's why gusto gini engineer, no?
1: I-feel mo kita young.
0: I-feel mo ang young. Kag-perform ka sang yang.
1: Kag-perform sa yang. I-feel yung yang, kag-perform sa yang.
0: Extend food supplement.
6: Dami lang may mute no, napunggan ko lang.
0: Anyway,
11: sa ikayong lawas.
12: Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed kung may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
1: Matatas mga butika. Well, ang UTI, attention sa mga babae, para gini sa inyo.
0: Sila giniya?
1: Oo, ang UTI, bala, pag pinabayaan mo, masaka sa kidney mo, basi magka-problema ka sa kidney.
0: Correct.
1: Ang solusyon, antibiotic. Take on permanente kabigin na UTI. Sige-sige ka antibiotic, hindi namin sa lawas mo.
0: Patay ang mga good bacteria.
1: Oo, ari, makakas na ang UTI mo, hindi ka mag-inom antibiotic, ma-healthy pa ang gut bacteria mo. Paano mabuligan? ni D3 Bio and Spore Biotics nga makatap na ang pabalik-balik ng UTI sa Talk ni Doc. Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
13: Talk ni Doc.
6: Thank you, Sir JP, no? Damo na gid nga kabalo kung anong UTI, no? Because abaginit nila sa kabuhi isang babae, once or twice mabatsagan gid nila ang ginatawag nga UTI or urinary tract infection. Subong adlaw tun-anta kung paano bala ang tandem, ang pro-life or pro-bio tandem sa ginatawag nga Clinica Spore Biotics kag D3 Bio makabulig sa mga aton mga kababayenan, protektahan ang ilalawas kontra sa urinary tract infection. Both of these superfood supplements have their own way of killing and protecting the body from UTI. Pero together, they become a very powerful force, no, against urinary tract infection. Dr. Ramil, paano makabulig ang tandem sa ginatawag nga pro-bio tandem sa Clinica Spore Biotics and Clinica D3 Bio?
0: Kabalo naman ta, Sir Boy, nga ang D3 Bio may ara extra virgin coconut oil.
1: Mm-hmm.
0: Di damo siya sa ang MCT.
1: Wow.
0: Medium chain triglycerides. Nga i-consider sa nature nga pinaka most potent antimicrobial agent, especially kung i-convert sa monoglyceride sa D3 Bio pakad ko sa monolaurin.
1: Wow.
0: Ang monolaurin nga ara sa D3 Bio kaya niya pati yun ang candida.
1: Mm-hmm.
6: Fungi na
0: no? Which is a UTI-causing fungi sa lab, Sir Boy.
1: Mm-hmm.
0: 90% sa candida within 15 minutes wow. Ma-completely ma-eliminate ini nga mga klase nga kagaw.
6: Dasig ba?
0: No? D3 Bio? Amo na ka strong ang D3 Bio. Kung pala inom ka D3 Bio, layo kaya sa UTI. Tapos, ining monolaurin, Sir Boy, nga ara sa D3 Bio, kaya niya sudlon ang cell membrane sa gituag E. coli bacteria.
6: Uy, isa ng bacteria.
0: Sa dira nga masulod, i-disintegrate niya.
1: Mm.
0: Patyon niya ang mga kagaw para maprotektahan ang mga babae halin sa UTI. So, kung pala inom ka, D3 Bio, layo kaya mag-UTI, Sir Boy.
6: Wow.
0: So, kung may UTI na ginman ka, inom ka, D3 Bio. Ang nakanami, pagida mo ni. Kung ang imo D3 Bio, haluan pagida mo Spore Biotics, nahimo nga strong antimicrobial or antibiotics ini nga combination. D3 Bio plus Spore Biotics, no? Mm. Kay ang aton nga Spore Biotics, ara da ang mga baskugan nga good bacteria, Sir Boy. Lactobacillus rhamnosus. Lactobacillus reuteri. Lactobacillus plantarum. Ini nga mga probiotics nag-specialize sa pag-disturbo kag pagguba sa mga biofilms ang ining E. coli bacteria nga gina-considered nga the single most common microorganism nga gako sa ito ang UTI. Anang kagaw bla halin sa inyo alatrasan nga kisa magsala gakadtos ano?
6: Kisala panghugas.
0: Oo, sala nga panghugas. So, ini nga klase nga mga probiotics, Sir Boy, no? Nga makita mo sa probiotics, ga-create galinis na sa ila nga sarili nga biofilm. Pero, hindi sila
6: hindi infectious.
0: Hindi infectious. Kundi, no? Kupitisyahan nila ang E. coli sa mga nutrients hasta nga magutban ining mga E. coli kag mapatay na lang sila. So in short, kung atakihon kay UTI mo, we suggest a natural antibiotic, D3 Bio plus Spore Biotics. Try gid ninyo. Kag hindi lang dira, Sir Boy, ang bintaha kung nakainom ka sang D3 Bio kag Spore Biotics, hindi lang nga ma-prevent ang UTI, hindi lang maayo imo UTI, mahamot pa imo flower.
6: Oy,
1: Sam,
10: ha? Una-una, Sir Boy, ang kombinasyon sa Clinica Spore Biotics kag D3 Bio namin, Sir Boy. Kaya nga man, ang probiotics halin sa Spore Biotics, Sir Boy, nag-produce sa natural antibiotic, no? Nga ginatawag bacteriocin, no? Amo na siya nagkapatay sa kagaw, especially ang kagaw nga E. coli bacteria, Sir Boy. No? Ginapatay niya ni, no? Pinaagi sa pagtunaw sang putos sining ginatuwag E. coli bacteria ginamat-amat niya tunaw ining ginatuwag E. coli, Sir Boy, no? Ang tandem sang probiotics kag klinika D3 Bio, Sir Boy, no, nagapa-enhance man sang aton nga microbiome. But silingon ang klinika D3 Bio nagapadamo sang aton nga probiotics. Ang Spore Biotics nagapadamo man, no, sang aton nga good bacteria. At the same time ginapakaon niya pa, Sir Boy, nga aton nga good bacteria nga ara na nga daan sa aton nga lawas. So kung damo ang ginatuwag microbiome sa aton nga lawas, hindi ya magtiner ang E. coli bacteria, Sir Boy, no? So nagahilting nga aton nga gut. Kung healthy nga aton nga gut, ati ma-prevent man ang sakit nga UTI, Sir Boy.
6: Correct, Doc Sam, no? Amo ni ka importante sang Spore Biotics, no? And probiotics nga sa probiotics yung mapuslan gid sang lawas na nga makasurvive ni siya sa mga harsh environment nga maagyan niya hasta makalabot sa si imugat no agi sa si mochan may may gina hydrochloric acid agi sa before pag ganito siya tumaro ni initan siya guba na siya iniyang probiotics siya could take the abuse no biskan mainitan biskan magagi sa tiyan no may form man siya gyapon sa imugat para mo obra niya ang iya obligasyon nga buligan imulawas kay spore forming probiotics niya yung natawag nga spore biotics ang nami isang spore forming nga probiotics is grabe ni sila mag kung sa basketball mag box out sang mga bad bacteria nga causes urinary tract infection like E. coli, like Candida. Kikit, ilan niya padamoy-damo ay lang ta. Kung damo sila, wala na tapikan. Kung kumbaga, ang court sang basketball, puno na sila. Uy, may na ka mo diyan pangan. No? So, gwa na tanan ang ginatawag ng mga bad bacteria, lalo na yung E. coli that causes urinary tract infection. Pero ang hindi pag matawaran nga ginaobra sa ining tandem, ginapromote sang Klinika D3Bio kag Klinika Sporbiotics ang absorption sang zinc. Ang zinc is used by our immune system in two ways. First, it is antiviral. Kung pala ginausayos ang selta, pero ang zinc ni, ginahatag ni sa macrophages o macrophage ari ng imo, kumbaga, issue ng armament. Kumbaga, ari ng imo bala. O sarani kontra sa mga bad bacteria that causes urinary tract infection. That's how D3Bio and Sporbiotics help our immune system. It provides them the armaments, mga armas na kilanlan para kontrahon ang mga ginatawag urinary tract infection forming bacteria or even fungi. Basta ikaw naka-probio tandem sang Klinika Sporbiotics kag of course sang D3Bio.
13: D3Bio, yan ikaw kabala sa fever hangover, sa tingin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3Bio ka. Ang D3Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas, rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3Bio, D3Bio with Physio.
14: Ako si Darlene, isa ka full-time law student, mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan tungod sa D3Bio.
13: D3Bio, ang D3 Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
13: Mighty C.
16: Para sa libre nga check-up, bisita halang
17: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel.
19: Iloilo City.
17: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: Roa City.
18: Atubang sa PLDT McKinley Street.
17: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue.
17: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: San Jose Antique.
9: Wantiong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting kay Sun Mall.
18: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
9: Kulasi.
18: National Highway.
9: Kilid sang LBC.
17: Clinica de Alternativo Medicina.
18: Kabangkalan Branch.
17: Located at ACM Building.
18: Texas Street.
17: Corner Bread Box.
18: Kabangkalan Public Market.
17: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Sagay City.
9: Radyo Bandera Compound.
18: Likod sang Pag-ibig Office.
17: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Bacolod City.
9: Ernai Street.
18: Fronting Paglaom Sports Complex.
20: Informasyon sa ikaayong lawa.
1: Para sa dugang pa nga mga benefits ang silinga tandem, Dr. Ramil.
0: Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa D3Bio combined with probiotics ga-promote para ma-absorb ang vitamin A. Di nabaloan man ato nga ang primary role sang vitamin A gamito na niya sa kwan ining pinaka importante nga proseso nga cell differentiation. Ini nga process gina-specialize niya ang cells for a specific function in the body. Ang cell differentiation amo ni nga ga-allow sang cellula sa aton mata para mag-transfer sa gitawag images to the brain and cells in the intestine to absorb nutrients.
1: So, kumbaga, ang role niya sang cells ya ginagaan gina role kun ka vitamin A ka, no? Kung cells ka sang mata dapat pang ano ka, pang tulok ka. Kung cells ka sang tiyan dapat pang absorb ka nutrients. Ang muning advantage
0: pero hindi magamit sir boy ang vitamin A hindi ma-absorb kung hindi ka adlaw-adlaw ginom D3Bio kag Sporbiotics.
1: Uy, amo nang technique da.
6: probio tandem gid.
1: Kibot ka kisa pag bugtaw mo sa agab laga hililibi ka sang muscle contraction. Ining imo tawag na ginabiring ka bla?
0: Ginabiring.
1: Ginabiring sakit ka tama?
0: Kulang ka calcium.
1: Kulang sa calcium. Nga ako lang sa calcium kay kulang ka sa vitamin D3. Ang Clinica D3 Bio provides the highest kind of D3 nga makabulig ini-regulate sang calcium absorption sa imong intestine kag nagaprotect pa ini sang
0: as well as the extra virgin coconut oil sang D3 Bio amo nang gapabulig nga nami gid magamit gid ang imong
1: calcium absorb gid sang tuon.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala nami time ini naman si Dr. Ramil Oy magasiling ang juice magapakamay sa tuntanan magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinag-uumunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
21: K5. K5 News FM.
22: D3 Bio with Vizio.
23: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
22: D3 Bio.
24: Ang D3 Bio.
22: Yung may Vizio.
24: Ang Vizio.
22: Yung may D3.
24: Magabuti ka.
22: D3 Bio.
25: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
22: D3 Bio.
24: Ang D3 Bio.
22: Yung may Vizio.
24: Ang Vizio.
22: Yung may D3.
24: Magabuti ka.
26: Fat liver balangi mo problema? Mag DTX 500. Ang DTX 500 may compound gamomortika sarancia nga nagahatag proteksyon batok sa liver failure. DTX 500. Ang best friend mo kontra fat liver. Bakal na sa mga butika.
22: DTX 500.
27: Ako si Makoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
28: Pagkadungog na ako sa radio ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
29: 2 weeks pa lang
28: may alibyo na.
29: Pag 1 month ka pin,
28: naayo na ako.
22: DTX 500.
24: Mabalik sa mga butika.
22: Extend Food Superman.
30: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakamulig gin sa akong problema. Na mawag niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
22: Extend Food Superman for Men.

0: Presa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
3: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Klinika Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Klinika Deo Fresh.
4: Klinika Deo Fresh. Available now.
6: iCare Gold. Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
7: Nagaburo na ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang ako ng mga mata sa iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Mabakal sa mga butika.
11: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan, Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahadit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance na yan, Memory Advance Syrup.
10: Bumakal sa mga butika.
12: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM.

0: K5 News FM Championing the Lives of the Filipino Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Cavite, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Antique, 95.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa Pilipinas, sa Philippine Standard Time, las 4:40 sa aga.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
2: Number one,
0: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

K5 sa umaga. Balit ang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa Umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5

0: Hi, hi, hi! Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bangon!
1: Balita KK5 sa umaga.
0: Nagapareagran sa kahanginan ang balitang K5 sa umaga sa Gihapon, regya sa kampiyon nga istasyon, Radyo Bandera noon, K5 News FM na ngayon.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Pizza, otsoran kita kajabano sa bulan kang Oktubre 2026. Huwebes ka dyang adlaw, Huwebes ng edisyon kaya ating apag palayagragya sa atin palatunturan. Seventy-eight days na lang, Paskwaran! O do kada, siglang ba no ano? Dali na lang, dali na lang. May tsansa pang mga yado kagyada nga magputos or magpreparar kang regalo para kay Ninong kakaininang. May klase, may opisina. Sa kinantanoy, mabatian kita sa tatlo natin ka mga waragwagan. 95.7 K5 News FM San Jose. Naga-broadcast regya sa Southern Antique. 97.3 K5 News FM Bugasong. Sa Central Antique kag 95.9 K5 News FM Kulasi sa Northern Antique. Live man kita sa atin mga social media platforms sa Facebook sa Gapon. Ang K5 News FM San Jose. 95.7. Or ang K5 Antique Updates, K5 Antique, kag K5 News FM Northern Antique. Live man kita banwa o sa atin YouTube channel, ang K5 News FM San Jose 95.7. Kag sa atin Play Store application, sarang ninyo ma-download ang K5 News FM Philippines. Sa gapon lang, kag i-click ang San Jose kag Kulasi. And of course, banwa, kung gusto nyo mag-yum-yum, kag mag-rukad, law kindly subscribe sa aming official TikTok account kay may mga funny reels and videos nga ginapang upload ang atin mga social media officer. Sa ngaran banwa kang akin regular partner, Sir Prof. KK5 Melmar Obsimar de la Cruz, ako banwa si KK5 Nestor Bermudez Napalinga Jr. Tap-tap kita lasais, kadyang nga agagad sa pagatad kang labing talalupang dan nga mga balita kang mga impormasyon.
1: Balita
0: o hindi tagidnoy dapat magkalipat sa pagpasalamat sa grasya kag mga bugay nga ginpakamayad kang atin mahal nga makako. Thank you Lord. Salamat sa atin makagagahom nga amay nga nagatugro kang kabuhi kanaten banwa, nakabangon ta, nakabugtaw ta mga KK5. Thank you Lord ha. Kabay pang tugruan kita banwa kang mga circumstance gad mahimo tang mga butanga anagin aman para kanaten. Again, thank you Lord. Bugtaw ren no, may mga burubituon Sir Simon sa kahawaan. Basi kadyang adlaw tuma na naman dyanoy kainit. Iti kahapon daw haros nagahibi ang kahawaan kag kalangitan. Asa ka gabi bo grob yung kilala mo Sir Simon. Gabi rin ka uli alin dyan sa Jose. Basa uran. Ay patawara ba nuwa oh. Ma traffic ang mga dalanan even dergya sa Metro San Jose. Asa dalan Tobias Fournier banwa ginakidaan ng karsada. Ang along San Jose, Sibalam, Bilison, Tupatnongon. Ginakidaan banwa ang karsada. Kung gadali kanoy para hindi mo gusto malay tapat early kagali. Hindi priyas ka dyan mga kasanagan. Baho nagabuhos to ang kontratista rin. Iti ginpang hiray-hiray gali sa mga kontraktor banwa. Ang sa Butanta Supa to San Jose o may nagabuhos ibang kontratista, may diyan sa Sibalom pa udyong parumbang Sibalom, iba man pagid ang kontratista, tiyo yung nagabuhos man sa dao. Amurad na gali dapat no, kung hindi mo gusto malate, early ka pa Sir Simon. Eti magatak ang karsada. At mayad man ang mga kontraktor no kay aga pasanda nagabuhos, priyas kaya ti lakalaka at naranoy nagabiyahi. Ah, tikon mga rush hours, ti puro pabinit, anay, sanda. Oh. Sige, samtang nagabuhos dyan, iba dyan nagapuro pamati, oh. Ang driver kang transit mixer kuno noy gapamati sa K5 News FM. Na bisan gani banuang naga pang tiltig sa karsada gapamati mong. Kamusta ra ng aton mga kabugtuan regyan sa Trade Down Dalipe, San Jose Business Park, sa mga kabugtuan sa kabukiran kag sa binit kang kalalawran. Sa aton mga nanay kag tatay kang priyan, mga lola kag lolo, mga toto kag mga nene. Halinagyan sa Punta Puso, Libertad, sa Norte, padulong regya sa Sur, sa Punta Nasig, Anini, kag sa diin manmadangatan ka ating pagbawaragwag, dali lang git bala, mga pita, anay, kadyang aga kang kampiyon nga kape, mga kakifay! Mga

0: Pagbog taw sa aga, mga pinataban waka ang kampiyon nga kape ang DTX Cough MX. Kaysa DTX Cough MX, nakakapikaw rin, nakadetox ka pa. Available no yung DTX Cough MX sa atin mga butika. Oh, aga pabla banwa nagbugtaw ang mag-asawa nga siga Anrgyan sa may barangay Liyang Sibalom, nakahigap rin kang kampiyon nga DTX Cough MX.
1: Pagbalita nga wala kang ginapaburan, komentaryo nga may panindugan. Nestor Napalinga Jr. Nestor Napalinga Jr. Para sa Balita K5 sa Umaga.
0: Si Ma'am Angeli Magdato, riyan sa Tagudtod, South Bugasong. Bugtaw rin man aga, pano yun? Nagahigap rin kang kampiyon nga kape.
1: Pagbalita nga wala kang ginapaburan, komentaryo nga may panindugan.
0: Amuman banwa si Kagawad Leonardo Salmorinda Jr. Ang amon number one kagawad sa Barangay Tigbaluwa 1 Sibalom. Ang masunod naman nga Kapitan Banua. O nagahigap rin man si kagawad na nerd kang DTX Coffee Mix. Oh. Si Ma'am Jingjing Piroy sa may Barangay Lakayon Bugasong, nagahigap rin man kang kampiyon nga DTX Coffee. Si Ma'am Remy Ortega sa Barangay Igbonglo San Jose, mga kasimanwa. Nagahigap rin man kang kampiyon nga DTX Coffee Mix. Amuman banwa si Ma'am Magdalena Naig sa Barangay Villaflor Tobias Fournier. Nagahigap rin man kang kampiyon nga DTX Coffee Mix.
2: Alright!
0: Si Kagawad Jubert Bertolano rin sa Bungbungan 1 Hamtik. Gahigap rin man kang kampiyon nga DTX Coffee. Imaw sanang mapinalanggaan nga asawa.
2: Alright!
0: Si Ma'am Vilma Pasakyan Agustin sa Barangay Sulong. Bao, nagahigap naman si Ma'am ka DTX Coffee. Si Sir Rene Marfil sa may Barangay Villar Sibalam. Bao, kampiyon nga kape DTX Coffee Mix. And of course, banwa, si Kapitan Juan Esparagosa. Oh, amo to ay kakampiyon to. May gin-forward, Sir Simon. Ang parehas ba, Sir Simon, kang gina-forward mo kisak na amo man to no, gin-forward kagabi gin man to no. Gin-forward ni Migo ko, Kapitan Juan Esparagosa. Ikon ko, kampiyon dya, Migo. Ang isam-saman sa DTX Coffee Mix.

0: Pribayo Coffee na mit mabakal pagid kuliwat. Oy, kampiyon man diyang Pribayo Coffee kay may vitamin D, may I'm sorry. May virgin coconut oil. Amo maranoy sara nga manamit ang Pribayo Coffee. Si Ma'am Aileen Grapani Sapa, regyan sa District 3 si Balom. Ano ka ni bligya ni Ma'am Aileen man ang nabutang sa tab namit to. Namit nakita ko ang post ni Ma'am Aileen kadyator surman. Or kahapon, ha? Ang tong beefsteak, Sir Simon. Namit affordable o sa mga taga Sibalom, taga District 3. Sa kapan, yung mga mailing rapani, sapa. Kay Gop, sa nakakapi mo, sa nakakadya ni Sir Nonoy, GC, sapa. Oh. Si Sir Seos Gadayan, o, oh, ambal na pa-shout out sa taga Katanggan, Uno, Sibalom. Salamat and more power to your program. Wara, tamalita. Amura ang kampiyon sa Siyosa. Igap na yun, kapya. DTX Coffee Mix. Ma'am Jean Abbas, good morning! Nag-igap kang kampiyon nga DTX Coffee Mix. Amuman si Ma'am Nini sa Sulong, si Balom. Langga Gigi, nga ga-celebrate kang anang birthday to lad. Ah, Langga Gigi, oh, happy birthday, ha? Happy birthday to you. Ma'am Romilin Soclan Ramales, igap rin ma'am kang DTX Coffee Mix. Si Ma'am Linlin Colombres, higa pa rin man kang kampiyon nga DTX Coffee Mix.
1: Pagbalita nga wala kang ginapaburan, komentaryo nga mga ipanindugan. Nestor Napalingga Jr. Nestor Napalingga Jr. Para sa Balita K5 sa Umaga.
0: Ano bala ang mga balita sa atin mga pinalangga kagsuki nga mga tagparamati? No? Storyahan ta. Regya sa atin nga pagpangalagad. Sa mga headlines sa Banwa, storyahan ta regya sa atin nga pagpangalagad kay ang antike PHO nagapabilin kununoy nga preparado sa pagsabat sa mga emerhensya sa posible mangin epekto kang El Niño. Soryahan tara kron regya sa atin nga pagpangalagad sa atin mga pinalangga nga mga kasimano. Grabe ang tawag kadya ang epekto raan daan kang El Niño sa atin mga pinalangga nga mga tagparamati. Kabangdanan nga ang provincial health office ginapabasig man ang tikang agad masiguro nga bastante kag malimpyo ang supply kang tubig mga kasimanuan. KT, once man anman natin, once banwang giga karon ang tubig, mga ka-K5, posible, no? Posible, mga abiyan, nga, tawag ka dya, makatuga dya kang balatian. Huh? Sa atin, mga pinalangga nga mga kasimanuan. Oh, sorry, hantara karon regya sa atin nga pagpangalagad samtang may isa ra ka truck partially burned matapos masunog sa Banwa kang Pandan. Nung raso na, kunandat nasunog ang dyang truck, mga ka-K5. Kaya hantara karon with our K5 team of reporters samtang 34 kakaso kang uring or kasako, I mean, ka-uring. Kag 358 ka board feet kang kahoy na recover sa 24 oras nga antang illegal logging operation kang antike PPO. Uring na naman. Oh. Antay illegal logging na naman. Pero niangat pag dyan natin banwa sa El Niño phenomenon. Pero kung kaysa, hindi natin manigaran nga may mataas kiray o mga ka-K5. Di ba? Atin mga pinalangga kang suking matag parmati. Samtang 18 kabagay individual na dakpan sa illegal nga pagpangisda. Mga kasimanwa, regya sa may provinsya kang antike. O, oh, illegal fishing. Kadyang asman ng urati illegal drugs na yun. Sige, soryahan, trakron, regya sa atin nga pagpangalagad sa atin mga pinalangga kagsuki nga mga tag paramati sa dugang pagid natin nga mga balita kag impormasyon mga kasimanwa ang istoryahan taman kron baw ang antike electric cooperative Galinoy isara sa kooperatiba sa Pilipinas nga may mataas nga sukot sa bulanan nga baraydan sa kuryente kang nagligad nga Setyembre.

Natadang at Balacanonoy sa 15 pesos per kilowatt hour ang suktanay sa kuryente. Suryan Trakron, regya sa atin nga pag pangalagad mga kasimanwa. Samtang sa dugang pagid natin nga mga balita kag impormasyon mga biyan, suryahan ta kay may mga banwa man sa Antique nga nagapreparar no sa Jang El Nino ti kulantawan ta banwa haros nga mga local government unit so, ang naka-convene rin manoy ang sa Jang El Nino lakip ang upa nga jawo ti ang Office of the Provincial Agriculturist kag Provincial Veterinarian nagahimo rin man kuno kang tikang kontra sa epekto kang Super El Nino ang Office of the Provincial Agriculturist gani no ito may ginpagwa blasandang brochure anong tawag kara Sir Simon nga gina-explicar ng darigyan sandang advisory kung ano ang El Nino phenomenon ano ang cause and effect. Suryahan tara karon regya sa atin nga pag pangalagad mga ka-K5 samtang DICT Antique gindara ang digital empowerment sa marayot nga barangay sa amon banwa rogto sa Sibalon. Nami ko magprias ka dyan, no? Sa atin mga pinalangga kagsuki ng mga ka-K5 samtang ang banwa kang Tobias Forniero nagpaandam mga biyan sa publiko kontra sa mga scammer nga nagapangayo kang pundo. Si Mayor Ernesto Tanlangit, ligad to ngaran ni Kong kangaran ni Gov Gingamit, di ba sa Hamtik? Mga abyan, ligad man to may mga scammer man nga pati ang ngaran ni PD Ryan Divaras Gingamit. Now, sa Tobias Fournier, pagid nyo, ngaran pagid kang LGU ang gingamit kuno mga kasimanwa. Samtang sa dugang pagid nga mga talalupang dun, nga mga balita kag mga impormasyon sa atin mga pinalangga nga mga ka-K5, suryahan ta karon bahaw. Ang dyang, kita niyong video ni ano bla? Ni ay Saraka Vice Mayor blato sa Northern Luzon mga abyan si Vice Mayor Harold Respicio no kang Reyna Mercedes Isabela mga abyan ang tong paginaway nanda blakang ano kang punong barangay sa Siled kang Session Hall

0: si Vice Mayor Harold Respicio kang Reyna Mercedes Isabela sa atin mga pinalangga nga tagpramati kag nagwakron mga biyan sa drug test nga negatibo. Negatibo sa atin mga pinalangga nga mga ka-K5 ti sadya o hambal ni Vice Mayor Harold Respicio, Secretary John Vic Rimulya, let's go now. Tinagsabat ang Vice Alcalde, timayad mara nagpa-drug test. Ano man, antang nga daw may deprensya sa paminsaron. Ay, kasadya, ti si Harold Respicio, Abinoy, is ako na nga maka-DDS. Diba, tanga ito nagasinggitan sa mga rally previous leave lang sa may Davao City. Nga kinapakamalaot ang present administration. At ang mga tagpramati, ilang tawon ta ah. Ang mga biyan kay nagalibot ang bula ho. Ha? Next target, amo siya na si Vice Mayor Respicio. sa atin mga pinalangga ng mga ka-K5, iti DILG rin dyan ho. Di man ang taman sinubugto ni DILG Secretary John Vic Rimulya si Ombudsman Boying Rimulya. Sa atin mga pinalangga kag suki nga mga tag paramati suryahan tarakron regya sa atin nga pag pangalagad samtang grabe ang natabo kahapon laban wa nga hearing impeachment trial amo ang pina ka lawid banwa nga ginhimo kang impeachment court maken mo Sir Simon nagdangat sa 9 hours and 25 minutes siyam gid ka oras kag 25 minutos ang trial kahapon sa atin mga pinalangga kag suki nga mga tagpermati nagumpisa banwa alas 10 sa aga kag natapos alas 7:25 sa gabi. Sa atin mga pinalangga nga mga ka-K5 sa Gihapon to ginahalungkat nanda ang kaangtanan kang Vice Presidente mga abyan sa mga bank accounts kag sa mga bank records. Sa atin mga pinalangga kag suking at tagpramati anak ang Vice Presidente anak ang anay Presidente nga si former President Rodrigo Duterte kag ang bana ni Vice President Sara Duterte nga si Attorney Mans Carpio mga ka-K5 kay nagwa rugto nga may mga remittances may mga kwarta nga ginpang deposit halin banwa sa pungsod China paagto sa kumpanya nga ginapahayag ginapanagiyahan kang mga Duterte or kang mag-asawa nga Vice President Sara Duterte kag Attorney Mans Carpio tatan mga pinalangga kag suki nga mga aka si Manwa Turian Trakron regya sa atin nga pagpangalagad oras sa Pilipinas la 5:05
1: pagbalita nga wala kang ginapaboran komentaryo nga may panindugan Nestor Napalingga Jr. Nestor Napalingga Jr. para sa Balita K5 sa Umaga.
0: Good morning mga abyan kay Ma'am Pretty Melo no gawi grabe katandos nga classic bata o tandos tuman katandos nga classic ka bata mga abyan sa atin mga pinalangga kag suki nga tagpramati kadya nga aga pa pala nagbutaw si Ma'am Pretty agad maghimas ba keep it up amo dyan mga maya dyan nga classic ka bata no eh o sa atin mga pinalangga kag suki nga tagpramati grabe ka diyang kalipay kang anang mga ginikanan kun ang bata mo noy amo diyan katandasos ha kun ako tatay na ka diyanoy or nanay na times 10 kasi balon na pro times 10 kasi balon na oh sa atin mga pinalangga nga tagpramati kung empleyado ko sa gobyerno kliman ko gid ka certificate of appearance kag dugangan balon na pro sige keep it up no keep it up oh miyad ang amo janoy katandas ang mga bata bla ang aga pa magbugtaw no sa ato matag pramati agad lang sa pag preparar oh si Kagawa Jesse Garduce Jimeno sa may barangay distrito si Balam good morning oy kina sugalaw ko si kapitan sino ni kapitan sa distrito si Balam Cap Jesus

0: Morales. So, aga pa may ginatod nga estudyante si Cap, I don't know, bata na to kung apo ni Kapitan Jesus Morales. So, yan sa ano, dyan kami nagsugalaway sa crossing sa Tubang kang May 7. Kag sa punta na bla, ano na darwara ka L sa Simon. Good morning ha, kay Ma'am G or Ma'am Ni Agustin Ligada, good morning. Miyad niya aga, buat siya si Ma'am Nini Agustin Ligada, regyan sa information kang governor's office. Permija nga kayo, permija blooming si Ma'am Nini. Pero ano kuno to balita, gin select ko nung balay nanda ni ano, ni Ma'am Jessa Pasete. Inalipatan ko kina headline, no? May balay nung isa may lawaan, ginsalad, kayo na tahu. Mga ka-K5 din nga ni si Jessa Pasete, gawli. Lantawan ko blaja, kay gin-screenshot ko dyan gabi. Din nga ni gawli si Jessa Pasete. Jayo, sa din, barangay, ay wala, di barangay. Leon, no? Barangay Leon, classmate kagawat Mike Pasete. Parin, di ba parinti mo si Ma'am Jessa? O, balay nanda kuno to gin sila do. Ay patawara. Sa atin ang pinalangga. Sino ang salarin? Bahumlu, uy man ka mo, gabusong si Ma'am Jessa. O, gadi paturaad, dugang-dugang ka na kun sa chimpo nga kinanglan. Tapos gin, sidlan nyo balay da. Wala ka mo ti, ano kuno na, ura ka mo ti mga manners. Ito ka nga, tablara ko nung nag-iasatan nga pagpangalagad. Ah, balikan na ito niya. Pagkatapos kang piraka mga commercial. Standby.
1: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 may Physio. Ang Physio, may D3. D3 Bio. E3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akon paminsalon.
1: D3 Bio, ang D3 may Physio. Ang Physio, may D3. D3 Bio DTX 500.
4: Ako si Andrea De

0: pampamulanon kag nadula na nga akong dysmenorrhea.
1: DTX 500.
2: Mapakal sa mga butika.
3: Solusyon sa skin disease. DTX 500. Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sang punggod kag rashes. DTX 500. Bakal na sa mga butika.
4: Gah, matchoy ride man tabi ga.
5: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
1: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
6: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
4: Tika, ma-joyride na ta.
5: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
4: Sakay ka kidiya!
5: Siyempre! Naka-extend ko ya!
4: Basta sagad nga driver, extend lover.
6: Extend Supplement for Men. DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
6: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra, permi lang butod ako diyan na batian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man nagnami gidang akon pamatyal, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon diyan.
6: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Nag-mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
6: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
10: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Sport Biotics, kadalhay ang pag-ariya! Sport Biotics, makabulig sa pag

0: Landas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
1: Gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gabasa na naman?
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa?
1: Nagabaho ang kilikili?
3: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Clinica Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa munubo na presyo. Eye Care Gold.
5: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang Eye Care Capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang Eye Care Drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sang akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akon mga alap-up sa akon na wong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
6: DTX Beauty Soap.
9: Mabakal sa mga butika.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advance Syrup.
6: Bumakal sa mga butika.
4: May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angot sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyan ang aton alternative doctor nga si Doc Ramiro Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa Kiligang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Comon. Samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch. Tabok lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kaginahatod kaninyo. Kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: K5 News FM.
11: Championing the lives of the Filipino.
12: Oras sa Pilipinas, sa Philippine Standard Time, last 5:16 sa aga. Pabalik regya sa atin nga pag pangilagad regya sa atin palaton tunan.
13: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
12: Di magkalipat manwa mag-inom kita kang Mighty C, the most potent alkaline based vitamin C, 10 times stronger noy kun ikumpara sa ordinaryo nga vitamin C sa atin mga pinalangga kag suki nga mga tagparamati. Mighty C kita no ya mga ka K5 sa atin mga kasimanwa no kay importante no ibaw budlay mo hospital sa atin mga pinalangga kag suki nga tagpermati budlay ma hospital patiyan nyo kobla budlay mo hospital manwa urat bulong atin pharmacy bisan pare si tamol ni ura no amurang kasaklap ang pagsinarayo mga kasimanwa pero ti manantaman ginating waan riyas talad kang provincial government nga matutukan ang problema sa hospital mga kasimanwa no? So kita tagidra no kung ano ka eager si Governor Paulo Javier nga mapadasig ang delivery kang mga bulong regyan sa ospital, mga ka-K5, no? Tikon kaysa daw ma-frustrate ka na lang blah, no? Madismaya ka na lang. Amurang nga dapat, no? Inom ka mo kang kampiyon, mga biyan nga mga produkto di kalidad ni Doc Ramil Uy. No? Mighty C, the most potent alkaline-based vitamin C sa atin mga pinalangga kagsuki nga mga ka-K5, no? Good morning, Regyan, no? Sa mga gwardya. Batunog gali dyan ang K5 News FM, Sir Simon, no? Sa may guardhouse kang Angel Salazar Memorial General Hospital. Pero mga mayada, mga accommodating, ang mga staff, Regyan, mga nurses, o, ha? Nami-yum-yum da, no? Nami-yum-yum da, o. Nami, o. Nami, oh sige. Last 5 GC8 mga ka-K5 ang Mighty C available sa mga butika. Aba, good morning Sir Ernest, watching live from Sabanag, Glen, Iloilo City. Uy, good morning Ma'am Pangga ni Pomoseno, ah. Ma'am Elsa Elsa Orlina, good morning sa Atabay San Jose. Sir Ann J. Subiliaga sa Lakaran, si Balam, oh, mga tricycle driver dyan mag-Mighty C. No? Si Ma'am Ninfa Piliado Acob Aurelio, mayad laawas malantaw ako sa Iloilo bla, para makalagaw sa SM. Bow! Si Ma'am Ninfa Piliado Acob Aurelio, amuta na naman, lagaw kagid lantaw ka to kang live reporting competition, no? Sa Nobyembre rin. No? Roosevelt Militante, morning si Kano dyan sa Comun San Jose. Oh, Kano, mayad nga aga Kano. Oh, sige. Dali na lang kuno fiesta kananda ni Ma'am ano, ni Ma'am Nini Ligada. Aba, sa kay Kapitan Joel Lumugda, regyan sa bay Barangay Maria. Ti matamis nga aga iya kag mamiesta tato classmate. Ha? Ambal ni Kakaawad Mike Pasete, pakaisa ko gidra meet si Jessa. Rapit na lang fiesta sa Maria. Kay Tuko Maraha, balay pakaisa ko is kay Joshua Dobria. Aba, sige ah! Ma'am, yes, tata to Sir Simon. Adan ko si Sir Simon Leuterio, classmate. Malakaw, Barangay Maria Lawaan. Ura pa ko kagto dyan, kray. Oh. Ura pa ko katod kagto sa Maria. Oh, bisan sa Ginbanggaan, gini ura ano mo. Sige, oras sa Pilipinas, la 5:20 sa aga. Balintan na yung mga report lang. Kaatan na mga K5 team of reporters, sige sa ating pag-panglagad. Sa atan mga pinalangga kagsuki nga tagparamati kay ang Antique PH show nagapabilin nga preparado kuno sa pagsabat sa mga emerhensya sa posible mangin epekto kang El Nino. Para sa kampiyon nga balita, K5 FM Palanog standby.
9: K5 News FM live report.
14: Preparado ang Antique Provincial Health Office sa kon APHO kaimaw ang mga district hospitals kag rural health units sa kon RHU sa probinsya sa pagsabat sa mga emerhensya sa posible mangin epekto kang El Nino. Ginpayag ni Dr. Yoncho Abiera Jr., Provincial Health Officer 1 kang APHO, nga nakahanda marang tanan nga tinaho kang opisina sa pag-alalay sa mga individual nga nagakinahanglan kang bulig kag nagapadayon sa taladang-andang training para sa basic life support. Padayon ang APHO sa pagpalapnag kang impormasyon may kaangtanan sa malain nga epekto kang El Nino sa ikayong lawas kag ang mga dapat himuon agad makalikaw sa heat related illnesses parehas kang heat cramps, heat exhaustion kag heat stroke. Pananglitan nga maka-experyensya kang tuman nga pagkalingin kang ulo, pagpanghina, pagsururo ka o kung maduraan kang animo, gilayon nga magpangayo kang atensyon medikal. Ugalian nga maginom kang duro nga tubig, likawan ang sobra nga pagbabad sa mainit nga sirag kang adlaw, kag kun magwa sa balay, magsuksok kang kalo o kun maggamit kang payong, kag magsuksok kang manipis o kun matawhay nga panapten. Para sa balitang K5 sa umaga ka K5 Family Palanog, para sa kampiyon na balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Antique, para sa balitang K5 sa umaga ka K5 Family Palanog, para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Antique, ang kampiyon ng istasyon na K5 News FM.
15: K5 News FM, live report.
12: Daw madura-dura man hidlaw ko Sir Simon kay K5 FM ba? Oo, kay daw darwata na nag-extro. Well, anyway, thank you so much, Ma'am Fem, ha? Ano na lang kung si Ma'am Fem sa kabuhi, takajaman?
16: Alright!
12: Sige, ti man antaman banwa ang mga taga PHO. Oh, kita mo ang atang provincial health officer one. Sus. si Dr. Shok Abiera, sus, patawara. Shok, shok, patanay mo, noy. Always ready, tanara. Sino nga niyang provincial health officer tagita na? Si Ma'am, si Doktora Sanchez. Oh, nami man si Doktora Sanchez, banwa. Nami si Doktora Sanchez, mga ka-K5. O, garing di daw mas close natin, K5 Simon, kay Dr. Shok Abiera, kay Tialin pa man ta na kauna, mintras, kang sa piyak ta pa, banwa. Shok ta na ramong. Very friendly and accommodating. Thank you so much, Doc Shok, ha. Doc, thank you, Doc. Ano na lang kung si Doc sa kabuhi, taga dyan man, no. Dali lang gid blas, Ernest, good morning. Pwede man malawag sa K5 nga ang yabi daad karusi nga nahulog kahapon sa UA kon pwede kon sino nakakita liog lang tugro sa guard hay ang motor wara nakauli dito pa sa UA kaya. Ahay, sige. Ang balkang mabuot, maalwan, last parapitan nga barangay secretary. Ano secretary or treasurer? Kang barangay bungbungan uno, si Balam nga si Ma'am Jean Armenia. Ngayon, ina lang Ma'am Jean kang duplicate, pa-duplicate na lang kang yabi sa ano, sa ginbulaan mo ka motor o sige. Basi hindi naman balik pero balik nyo man ay maluoy man kamo. Dibla Sir Jimmy, no? Dong, morning. Good morning, Andy. Oh, sige. Last 5:24 sa ilo tapagid sa dugang mga balita kag impormasyon sa atin mga pinalangga nga mga ka K5 kay ginpapaskag ko no ang mga tikang agad masiguro ang bastante kag malimpyo nga supply ka tubig. Ano parehas ang balita da Sir Simon? Dali lang gid be sa atin mga pinalangga kag suki nga mga ka K5 iba ang pagplastar. K5 Jojan sa report, standby.
15: K5 News FM live report.
17: Nakatutok sa talatang Antique Provincial Health Office o ng APHO sa pagpatuman kamatikang agad mas sigurong bastante malimpyo kag safe kang supply kang tubig ilabilan sa tingon kang kakulangan kang tubig o kung epekto kang El Nino. Sa interview kang K5 News FM kay Dr. Leoncio Abiera Jr., Provincial Health Officer 1 kang Antique PHO, ang naging payag na laki prindiyang pagtugro kang technical assistance kag regular nga paggiya o monitoring sa mga lokal nga gobyerno kag iban pa nga ahensya ang sa wash o kon water, sanitation and hygiene, laki prindiyang ng water safety measures. Isara sa mga tikang kang ahensya amang rainwater harvesting o kung pagkolekta kag pag-imbak kang tubig uran nga mahimo gamitan para sa mainsakto nga kinahanglanan.
18: Relax anay, mag-detox coffee mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa.
17: Laki premanja ang pagtumod kang alternatibo nga ginabulan kang tubig agad may iban nga mabulan pa ng litan nga magnaba ang supply alin sa kinaandan nga mga water sources. Samtang gintugruan italupangad man ni Dr. Abiera ang water conservation o kung insakto nga paggamit kag pagtipid kang tubig agad malikawan ang pagkausik. Tinutuyo ka nasambit nga matikang nga mapabili ng bastante kag safe ang supply kang tubig kag mabuliga ng mga komunidad nga mangin preparado sa posibleng kakulangan kang tubig. Para sa K5 Digital News, K5 Joe Jen Kabatingan Murillo, para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kagalingawan sa Antique, ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.
15: K5 News FM, live report.
12: Thank you so much sa K5 Joe Jen Murillo. Alas 5:26 sa aga, di magkalipat banwa, inam kita brobay tapos ta pamahaw kang klinika D3Bio. No, D3Bio may vitamin D3 kag may extra virgin coconut oil, mga ka-K5 batuan dang sipon hila na tubo kag trangkaso mag D3Bio. Dito Bayo Banua, available sa mga butik.
16: Pagbalita nga wala kang ginapaboran, komentaryo na may panindugan.
12: 5:27 na ka-standby si News Director Jimmy Gregorio kay 34 kas ako kang uring na recover sa 24 oras ng operasyon kang kapulisan sa probinsya. K5 Jimmy sa report standby.
19: K5 News FM Police Report.
20: Nagdangat sa 34 kasako kang uring kag 358 ka board feet nga kahoy nga nagabalor kang 30,560 pesos ang narecover sa 24 oras nga anti-illegal logging operation kang Antique Police Provincial Office kang October 4, 2026 sa probinsya kang Antique.
19: Ang superpower sa Mighty C, lakas tensya, matalinaw Mighty C.
20: Base sa report ng Police Regional Office 6, 16 ka mga individual ang nadakpan sa 22 ka mga operasyon. Nagpangarawa ang Aklan Police Provincial Office nga may 6 ka nadakpan sa 19 ka operasyon nga may recoveries nga 63,593 pesos. Sa Bilog nga Rayon 6, nagdangat sa 22 ka mga individual ang nadakpan sa 75 ka mga operasyon nga nakarecover kang 48 kasako kang uring kag 1,818 ka board feet kang kahoy nga nagabalor kang 148,487 pesos. Para sa K5 Digital News, K5 Jimmy Gregorio.
12: Oras, alas 5:28.
19: K5 News FM Police Report.
12: Ay, patawa raw. Tiyan mo rin dyan yung ipikto na. Sometimes, basulon na blang gobyerno. Basulon tas kapitan, basulon tas mayor, basulon tas si Gob, si Kong, kung sino pa man nga Poncio Pilato, basulon tabanwa nga may El Nino. No? Phenomenon, mambal nga, eh, wala kiti, bulig dyo, ginamarhan kami dyo, wala kami tubig, wala kami gintugruan kang water system. Oh, something like that sa itong mga tagpamati, but take a look sa itong mga kasimanua. Anong gini, ano nga itong naging kontribusyon, ano nga itong nahimuan? Ang pagpanapas ka kahoy? Ang pagpangutod ka punong kahoy? Ang pagpang-chainsaw? Oh. Realidad rabanwa. Sa atin mga pinalangga nga tag puro pasinsyahan nyo kunoy pero ti ang realidad bla nagakuon nga kung kaysa sarawayan man ta pasaway man ta ti mambal sa nga K5 na sa munang gidang source of livelihood naman ang pagpanguring. Pwede man bay ka panguring nga ang puno kakahoy hindi natin na napagtapsan di bla pirata na sa mayad. Pwede man ba'y kapanguring nga sa ngalang kakahoy at donta? Kung sa terminoliyag ang Department of Environment and Natural Resources, ginatawag na nga proning, gidman na no, Sir Simon, no? Oh, hindi pwede, amulang ra, anay. Sa ngalang bla, hindi ko nga pati puno, karon tapsenta. Sa atin mga tagparami, tapos kung ura ka ni titubig, tisupply ka tubig, mawangal kita, mabalangay pabaya ang gobyerno. Oh, sa atin mga pinalangga kang suki nga tagpramati. Pero tiraad himuon taman blang atin rulyo atin parte nga ti sino ang nangin parte ka gobyerno? Di blak kita. Ha? Parte kita banwa. So dapat ang atin parte himuon taman sa atin mga pinalangga kang suki nga matagpramati. Report nyo blato sa atin na nagkakaigo ngayon siya ka gobyerno. Sino dyan ang pasaway? Sino dyan ang kapangutod? Kang kahoy? Ang nga pang chinsong rat permit? Or whatsoever dyan o? Sa atin mga pinalangga kag suki nga mga kasimanwa? Sino ang karuluoy banwa? Ang younger generation. Waita na natin malam tatin rin kung mga kamalaman pa magambala. Irisipan na lang aman ang tawag ka dyan? Chimpos kalibutan? Di sinukuloy ang mga uriing tubo? Si gusto nyo no, masuffer ang atin na uriing tubo because sa atin hinimuan, sa atin mga pinalangga nga tagpramati, mabatas taran. Ha? So we do hope banwa nga buruligan natin dya. No? Iririmaw kita. Sa atin mga pinalangga kag suki nga mga ka-K5, agad mapahagan-hagan ang epekto kang El Nino phenomenon. Oh, kung baga ang atin hinimo amo blaranoy ang rule of karma. Oh, ang balda kon ano gintanem mo amo marabunga na. Oh, ragimo kakangkada resulta na kuno karakada if not now, maybe tomorrow, mga kakipay.
16: Pagbalita nga wala kang ginapaburan, komentaryo nga mga ipanindu.
12: 5.32, di makalipat ta mag-DTX sa 500 capsule, batauan ta ang mataas nga blood sugar, mataas nga alta presyon kang dugo, fatty liver, mga kakipay, may anti-inflammatory properties nga sarang makapatay ka mga free radicals nga nagatuga kang oxidative stress. Mag-DTX 500 capsule available sa mga butika.
0: Balitang K5 sa umaga.
21: Balitang K5 sa umaga.
12: Sa atin nga pagbalik, maging kay Mautang atin mga sister stations sa Bulacan, Western Visayas kag Negros Island Region. Standby.
0: K5 News FM.
21: News FM.
0: D3 Bio.
22: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio with BCO.
23: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio.
24: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio. DTX 500.
25: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may langga, lingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayo gid ako.
0: DTX 500.
24: Mabakal sa mga butika.
26: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
27: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
28: isang bala ka lang.
27: Ako, ang linya ko,
28: isang kapsula ka na.
27: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
28: Extend.
27: Extend. Superman for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
29: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
27: Extend Superman for men.
29: Isang kapsula.
27: DTX Coffee Mix.
30: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
27: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
31: Leslie Katay. Mahilig gid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds, pampasexy gid man yang kape.
27: DTX Coffee Mix.
24: Mabaka sa mga butika.
32: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
33: Sforbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sforbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sforbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sforbiotics.
27: I Care Gold.
34: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangod sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkakasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sang mga magagmay nga letra.
27: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
35: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
36: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? E kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
35: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
36: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
35: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Kadaragsa nga punggod.
2: DTX Beauty Soap.
1: Magaspang nga panit.
2: DTX Beauty Soap.
1: Dala o magputi.
2: DTX Beauty Soap.
1: Puro katul-katul.
2: DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
4: Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
5: Your next food obsession just dropped. Meet the new world-famous KFC Tenders, made with real chicken and seasoned with KFC's original recipe. And with 5 delicious dips to try, you can pick your favorite or try them all. Get your KFC Tenders today. Now that's finger-licking good.
6: K5 News FM.
7: Championing the lives of the Filipino.
12: Oras sa Pilipinas, sa Philippine Standard Time, last 5:38 saga.
8: Bugtaw rin
12: mga ka-K5, kag magparigos gamit ang kampiyon nga DTX Beauty Soap, mga kasimano. Rigos, ginoy, DTX Beauty Soap nami dya, mga ka-K5, kay may Madre de Cacao Extract, mga kasimano, may Virgin Coconut Oil. Mga ka-K5, agad mangin malimpyo ang atin lawas, kag of course, tapos ta parigos, pamarhan ta atin mga irek bla, underarms, kag butangan kang klinika Deo Fresh. Agad priska kita banwa sa bilog nga adlaw.
8: Bugtaw rin.
4: Balitang K-K5 sa umaga.
9: Balitang K-K5 sa umaga.
12: La 5:38 oras sa Pilipinas, sa atin mga pinalangga kag suki nga mga tag paramati, no? Dali lang gid samtang ginahanganangan tang atin mga sister station sa bilog nga Western Visayas kag Negros Island region. Uy, matamis nga gani sa atin amigo ta kay amigo ta Marmar Nubli region sa may Ginbangaan. Miyad nga aga. Pastor Gabriel Olliage sa Padang Patnungon, Ma'am Joy Rubino Cantillana. Good morning, Ma'am Joy Dinis Tulio sa taga Nazaret ko, no? Sa kay Nanay Violeta Tulio, kay Sios Gadayan sa Katingan First Kag, dyan sa Udyong kay Tay Dudong, kag Auntie Helen Fabiliano, mayad nga pagpamati, mayad nga aga sa taran. Thanks! God bless! Ano na lang kung wara si Ma'am Joy Kajaman. Si Kagawad Kiriko Alcazar, mayad nga aga kapamati, kuno sa may barangay Arasasan, Tobias Fornia, sa Sitio Igbanos, kag Sitio Bagaas, Banawan Hamtik. Si Ma'am Rosalina Castillo Galia. Uy, Madam, how are you? Rigyan sa Katangan Fort, si Bala Mantike. Si Sir Jonard Mabades, kag si Ma'am Bikbik Mabades, mayad nga aga. Ma'am Joanne Gatila. Uy, ang matandos nga barangay sekretaryo nga nakilala ko, noy. Ha, tandos. Si Ma'am Maika Mundia, rigyan sa may barangay Bari, si Bala. Musta mang atin mga friends dyan sa barangay Bari? Ay, kanami kang covered gym ng Dasar Simon, ha? Ano, rubberized? Ano raman? Kanami kang gym sa Barangay Bari. Sige, ha? Congratulations, gidyang ninyo, ha? Alas 5:40 oras sa Pilipinas, sa atin mga pinalangga, kagsuki nga wakas si Manwa. Good morning, anay, kay Ma'am Grace Mission Tumbok, no? Monitor, gyasa nga pagpangalagad sa kay Basil and Musang si Kan Trinidad sa May Bato Norte, Porok Tres, San Jose. Good morning! Amiyad nga aga, akan migo dyan sa May Bato Norte. Ah, May Bato Norte, yeah. Ay, hindi, May Bato Sur, galitan to. Si former Cap Alberto Guso. Good morning, Rigyan. Sa May Barangay May Bato Sur. Oh, sige. Ang Norte gali noy regya sa may ano marapit sa San Jose, o ang Sur gali rugto sa may Malandeg. O lipat tayo no ya. Good morning, regyan kay Lula Ima, gapamati is Lula Ima, regyan sa ring pagpangalagad, kag si Lula Pising. Si Madam Leslie Joyce Parito Sebastian sa may barangay Malaborte, Biyaw, mayad nga morning. Gapamati, hindi makalipat ha, igap ka mukhang kampiyon nga kape ha, ni Doc Ramil Uy, ang DTX Coffee Mix. Sige, oras sa Pilipinas, last 5:41 sa aga, sino ang una, Sir Simon? Ah, si Bacolod? Bacolod? Sige, check yung rentang atin mga sister station sa Bilog ng Western Visayas, kag Negros Island Region. Good morning, Bacolod!
0: Mayong morning, Simon, Sir Nestor, Napalingga sa Antique, Sir. Diresamon sa syudad sa Bacolod, kampiyon ng signal. Ang wagi dyan problema signal mo, basta may kape lang ang DTX Coffee Mix.
10: Good morning.
0: Morning. Back to you, Antike.
12: Thank you so much, Daddy Babes and Sir Robert, ang akin mga paryente ganito sa Hinigaran, Negros Occidental, nagahigap man kuno sandakang DTX Coffee Mix. Sige, alin sa Negros Island Region, sa Ilota, sa Provincia kang Capiz. Uy, idol ko tanan dyan. Sir Jobert SM, good morning.
11: Good morning, Sir Nestor, sa atong mga kaoptanan sa Clan Antique, Iloilo, kag Negros Occidental. Kwason sa probinsya sa Capiz, kag Sudan sa Rojas, maulano, nangamon sa ninyo panahon, mga ka-K5. Gal nagubo lang signal sa Antique, aga pa naka-DTX Coffee Mix na ang mga taga-Capiz. Back to you, Sir Nestor.
12: Thank you so much, SM Jobert, o Lodi ko, Lodi ng lahat. Sir Rick, sa Iloilo, good morning.
13: Mayong aga, Sir Nestor, kag sa Bilog ng Western Visayas, kag sa may Negros Island Region, mananayang tiyempo rin sa may syudad ka probinsya sa Iloilo, nakapangapinad DTX Coffee Mix. Balik sa imo, Sir Nestor.
12: Thank you so much, si Iloilo, sa Ilota, sa Banua, Itkalibo, sa probinsya kang Aklan, Lodi nyo din, Lodi ko rin. Sir Michael, good morning.
14: Good morning, Sir Nestor, kay Febson Visayas, Sir Rek, kag Sir Jobert, kag sa Bacolod. Kampiyon ng signal, maulan man di sa amon kay Ina, mga 3:30. Oo, naabutan gid kita ulan. Pero, kampiyon ng signal, naka-DTX, kumimix na kita. Balik sa imo, Antike.
12: Thank you so much, Kalibo. Kompleto rin ang barkada. O, sige, silo ta rin sa mga balita. Anong latest, Sir Michael?
14: Kampiyon nga mga balita, mga ka-K5. Nagaluntad ang vehicular accident diri sa Banwa sang Leso kahapon. Isa ka van nga may karga nga patay ginbunggoan man sang isa ka SUV mga ka K5. Ang insidente natabo diri sa Diversion Road, Barangay Bagto sa Banwa sang Leso pasado alas 2 sang hapon. Ang sakay sang nagaserbing nga punerarya tatlo na ospital tanan mga ka K5, si Melvin, si Emerald kag si John Paul. Ang mga empleyado sang isa ka punerarya na ospital sila matapos nga ang van nila nga ginamaneho o kung ginasakyan ang kuha sang patay dito sa may party sang Malinaw dahil on tani sa ila punerarya. Pero pag abot dito sa nagacross nga dalan sa barangay Bagto, nagbunggoan sila sang isa ka pickup nga may sakay tatlo man katawo, ginasugin iya ini sang DNR. Ang direksyon pakadto sa Katiklan, pero ambot ko na anong natabo kay cross nga dalan kag wala sang traffic lights ang nasambitan nga area, wala siguro nagbigayan ti na bungguan gid sa kilid, nagligid gid ang van mga ka-K5. Subong paday ng investigation sang aton nga mga kapulisan sa nasambitan nga insidente. Para sa dugan natin yung mga balita, no, ang Banwa man subong sang ibahay kiti nagaprepara na sila para sa ila opening salbo kabalan mong probinsya sang Aklan mga ka-K5, kag-K5 from Visayas. Mapila ka Banwa di sa amo nagasilibra sang ati-atihan, no. Sa October 16 ang opening salbo sang ibahay ati-ati, maga umpisa na sila, no. Kag may mga contest, party contest, kag awarding man, kag official declaration sang pagbukas ang Ibahay Ati-Ati Festival 2017, kag may sadsad sa kalye. Kaya diri sa amon sa Banwa sang Kalibo kay November 3 sa foundation din sang Banwa ang opening salvo man para sa Ati-Atihan 2027. Kag amon ang mga kampiyon yung mga balita di sa amon ah. Balik sa imo Antike.
12: Thank you so much, Sir Michael. Malagaw lang kami dyan nga, Pira. Lima kanimo, ha? Ikaw lang balak naman. Sige, silo ta sa probinsya kang Capiz, SM Jobert. Good, ano ang pinakakampiyon nga balita?
11: Ang patay, double kill, galito sa klan, no? Mga nagapanguna nga mga balita din sa probinsya sang Capiz, sa Sudan, sang Rojas, mga ka-K5, isa ka mangunguma, nga may kasong attempted murder, kag-attempted nga homicide, again, aristo, sang aton sa name, katapos ang kapulisan, Santa Paz PNP, kahapon nga lang. Ining suspitsado mga ka-K5 nga may warrant of arrest, ang ginkilala sa kay alias Roger, 56 anyos, kag pumuluyo sa barangay Camburanon sa Banwasang Tapas. So sa report mga K5, rank 8 ini sa most wanted person provincial level diri sa amon sa probinsya sang Capiz. Matapos ini gipanaugan sang search warrant sang RTC branch 21 sa Mambusao Capiz mga ka-K5. Ang suspitsado karon ara nagapahunay-hunayo sa may Tapas municipal police station mga ka-K5. Ugang pa kag mga nagapanguna nga balita diri sa amon sa probinsya sang Capiz kag siyudad sang Rojas, isa naman ka lalaki nga may kasong acts of lasciviousness gin aristo man pinagi sa warrant of arrest kahapon nga adlaw sang aton sa dimang katapos sang Rojas City police station ining si alias Gab 39 anyos sang barangay Punta Tabok siyudad sang Rojas. So no, sa report mga K5 ting ining kaso sang tinalikdan pa ning mga binulan gin committer sa nasambit nga suspitsado kag ini matapos nga gin papanaugan sang search warrant or warrant of arrest ni Judge Aida Espinosa sang trial court diri sa branch 4 Rojas City mga ka-K5. Di ang kwansi ni ginapangayo nga piyansa 36,000 pero ti anon mo kay Plupigado tulog-tulog lang anay sa Rojas City PNP. Amo naman nagapanguna nga babalita diri sa amon sa siyudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz. Back to you, Antike.
12: Thank you so much, Sir Capiz. Ragged guru na panggani alias Gab SM Jobert, no? Sige, from Capiz, sa Ilota sa Iloilo. Sir Rick, ano ang latest?
10: Mga dalag ko, mabalito sa may syudad, kong probinsya sa Iloilo. Nagligay ng gabi, nag-viral ining nga van, no? Duwa ka van nga nagtabok sa traffic lights na nabilin sining nga oras, 97 segundos pa. So, nakaan sang video kagapon, nagpasa-pasa pa kung sinong sakay sang van. Pero kagabi, ginkumpirmar sang ICPL Director Colonel Wilbert Parilla na ang sakay sa van na opisyal sang DAR o kung Department of Agrarian Reform. Di may init publiko, kay pula ang traffic lights, nag-tabok, no? Nag-cross ang ining van na wala sang siling naton nga warning abi kayambal sang TTMO nga dapat ginflashing to. Ang problema kay nauli ang ila radio communication ara na yama official sang DAR ti kibot ang iban na pula nagtabok pa. Kaya mo nang importante, very important person sa kaisang van. Sa piyak nga bahin, ginaimbisigaran ni subong sa LTO at kung padalaan sang show cause order ang driver sang duwa sa nika van. Sa piyak nga bahin, bago grabe di sa amo, no? Ang iniyaw nga baboy, kinawat. Tikibot ang ining manugbaligya sa baboy, ala unas kagawon, may tropang, kwansa, may pwesto. Binilin ang ining iniyaw nga baboy, duwa kabilog. Mga 14 minutos, malang pagbalik niya, ang baboy nga iniyaw, sus, ginkuha sa nagasakay sa van. So, imbis sa ginansya, pierdi pa ang manugiyaw, manugbaligya, sang baboy. Amo naman talag kung balik natin sa amo na balik sa imo Antike.
12: Amo dyan na ang literal nga nagapamuel ang jang van baka tao kundi karne. Oh, sige, from Iloilo sa Ilota sa Negros Island Region, may purparias man ka dyan nga balita Daddy Babe San Sa Robert.
15: Kuste diya sang kurinte ya ginakawat mga twerka diya ginakawat sa
16: mga twerka sang kurinte dahil sa mga poste ya ginapang kakasaya mo para matumba ang poste. Kapin pa ang poste mo yun ang steel metal hindi na kasa hindi ka ipsot sa mga kawatan diya mo. Sige, muna mga balita alam mo din mga kakipap diri padugang official na ang pagpirmahan na mga kakifibes sang memorandum of agreement kon mo kahapon na adlaw sa pagkilala sa K5 News FM Bacolod bilang official radio station para sa street dancing and arena sang Mascara Festival 2026. Ginapangunahan ang pagpirmahanay ng Daika K5 Roads Palma, ang station manager kasang K5 News FM Bacolod, kag Rodney Mitch Ascalon, ang festival director sang Mascara Festival, kag presidente sang Bacolod Gugma Foundation Incorporated. Ang K5 News FM, amon isang official radio station for the Mascara Street Dance and Arena.
15: Sa duga nga balita, balita binaranggay, duha ang problema subong ni Kagawad. Ang una niya nga problema sa health nga aspeto kay ginareklamo nga ang mga langaw dira sa barangay Bakong Sudad sang Bago ang dapat yaksunan kay chairman siya sa Committee on Health. Ikaduha niya nga problema sa peace and order kay tungod nga nanumbag siya sang anay Kagawad nga mong nagdala sang reklamo sa iya sa barangay. Natabuin ang insidente sa Purok Kapahigdaet, dos barangay Bakong Sudad sang Bago, sang tinalikdan nga adlaw. Sunta diin, gindala ni Anay Kagawad Rami Escote Senior ang problema sa barangay, apang istoryahon niya kuntani si Kagawad Marino Peruelo, chairman sang Committee on Health kag Peace and Order, apang wala magintindihan ay sinumbag niya kag pilason ining si Anay Kagawad Rami Escote Senior kag subong natanana nga magapasaka sang kaso. Ano ay han ang pagsulbar ni Kagawad Marino Peruelo sining mga langaw? Kag sang pagsumbag niya kay Anay Kagawad Escote, kay siya man ang chairman sa Committee on Health kag Peace and Order.
16: Amo nang mga balita na mo dinha sa syudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Antike.
12: Thank you so much, Bacolod. Ay napikon si Kagawad, di amurambal da nga pikon ay laging talo. Sa mga balita sa Antike, kamustang suktanay ka kuryente ninyo regyan? Regya ka naman, isara ko no ang Antike Electric Cooperative Incorporated o Kunanteco sa mga electric cooperative kag private distribution utilities nga may pinakamataas

0: nga nagapanguna nga rason kang pagtaas kang power rate ang generation charge nga sara sa pass-through charge nga direkta nga ginabaydan sa mga power plant. Sige, hindi ko rin pagbalik ninyo why natachempo. Salamat, Ged!
1: Balitang K5 sa umaga!
2: Balitang K5 sa umaga!
3: Balitang K5 sa umaga, iiriming mo kita. Balitang K5 sa umaga, ang radio patunuga. Balitang!
0: Why natachempo, banwari sa atin nga pagpangalagad. By the way, antes ko magkalipat, salamat galino ya sa dyang atin mga sponsors kang tinlikdan ng K5 News FM. Antique Live Reporting Competition in partnership with Mayor Attorney Paul Joseph Ontaran of San Jose de Bonavista, Honorable Governor Paulo Javier Robinson's Place Antique, Department of Education Schools Division Office Antique. Thank you so much, of course, kay Mayor Rigel Kentlim of Caluya, Antique Electric Cooperative Incorporated, Mayor Gian Carlo Oxenio of Sibalo, former Mayor Joel Oxenio of Sibalo, Mayor Victor Condes of Bugasong, Mayor Roberto Babi Nicol of Barbasa, Mayor Attorney Jocelyn Posadas of Valderrama, Doctora Isay P. Del Coro, SB Member Attorney Alfie J. Nikia, SB Member Jerry Habili of Sibalo, Nipa Koriit, Hamungaya Farm and Nature Spring. Sige, alang-alang atin tiyempo regya sa ating pagpangalagay. Tumauta sa technical side, Banwa ka K5, John Simon Luterio sa Bugasong K5 Ram sa Wakay District. Sa kula si K5 Almi Joy Sanchez Martinez, sa ng station manager ka K5 John Reynard Barcelona Apostol. Samon station manager Sir Arjan Villasur del Coro, kagsamon chief executive officer Dr. Ramil Itang. Sa akin regular partner ka K5 Melmar Obsemar de la Cruz, ako Banwa si ka K5 Nestor Bermudez na Palinga Jr. Para sa kampiyon nga mga balita serbisyo publiko, kagkalingawan sa Antique ang kampiyon ng istasyon K5 News FM.
1: K5 News FM.
2: News FM.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
5: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butika. DTX 500.
6: Ako si Junior Biliano sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinout ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinout sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
7: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500. Your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: Extend food supplement for men.
8: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men, daw hindi ko kapati mo, na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
1: Extend food supplement for men.
9: Mayad nga balita si Balumnon, San Remyon Hon, kag Suking Antikenyo. Diyan na sa Tordesillas Street, Public Market District 3, Sibalom, ang Kimberly J. Can Corporation, nagabaligya kamayad nga kalidad kang bagas. Parehas kang Kymer Premium, Kymer 64, Kyrene Mix, Jamil Rice, Wholesaler Kamais, Crack Corn, Corn Grits, Hammered Corn, o pa kang mais kagparay. Nagabaligya man ka construction materials. Parehas kang cement, kabilya, angle bars, zipperlines, GI fence tube, plywoods, kag electrical materials. Nagadeliver man, sanded gravel, hollow blocks, tamburong, kagtuong sa baratong nga presyo. Kimberly J. Khan Corporation, Tordesillas Street, Public Market District 3, Sibalom. Owned and managed by Earl Magramo Nabalan and Kimberly Don Cordero Ardania Nabalan. Contact number 0917-312-1143.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
3: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsula, nga mas ginpabaskog kag mas ginpanamig. Eye Care Gold, ang capsula nga ginhimo para sa mga mata. May Superior Antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
5: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako magtumar sang Eye Care Gold kag nagpatulo sa mata sang Eye Care Drops. Sa sulod sang isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ko nagasuksok antipara kag masanag na gidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal, epektibo gidya.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
9: Pabakal sa mga butika.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup.
9: Bumakal sa mga butika.
10: Your next food obsession just dropped. Meet the new world-famous KFC Tenders, made with real chicken and seasoned with KFC's original recipe. And with 5 delicious dips to try, you can pick your favorite or try them all. Get your KFC Tenders today. Now that's finger-licking good.
11: May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angot sa estado kang imong ginabansag? Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyan ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa Kiligang San Jose Plaza. Unahan kang Avon, pasulod sa Barangay 3 Comon. Samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch. Tabok lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kag ginahatod kaninyo, kang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sa ilang radyo kag nakatutok pirmi sa 95.7 K5 News FM San Jose Antique. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sa isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5! Tiri lang

0: K5, man-an mo bala ang mga nagakadapat himuon antis samtang kag pagkatapos kang linog? Ang linog ang posible matabo sa anuman nga oras nga ura kang pagpamaan. Gani, natintang insakto nga preparasyon agad magpabilin nga safe ang ating kaugalingan kag pamilya. Antis ang linog, iprepara ang mga emergency kit nga may sulod nga pagkain, tubig, flashlight kag first aid kit. Siguraduhon nga safe ang mga importante nga kagamitan sa balay, kag latan ang evacuation plan, imaw ang imong pamilya. Samtang nagalinog, tandaan gid ang drop, cover and hold. Magduko, magpanago sa idalom kang mapag-un nga lamesa, kag magpangyabot tub-tub madura ukon maguntat ang pag-uyog. Likawan ang mga bintana kag mga bagay nga posible mahulog ukon matumba. Pagkatapos kang linog, kalmado nga magwa o kung mag-agto sa hilway nga lugar. Check yaron kung may mga pilason nga mga kaimaw, kag dapatan kang una nga pagbulong kung kinanglanan. Magpamati kag magsunod sa mga pahanamdam kang mga otoridad. Hindi pagulatan nga matabo ang kalamidad antes maghulag. Umpisan ka dya ang preparasyon agad maproteksyonan ang imo kaugalingan, pamilya kag komunidad. Mangin preparado, mangin hilway. Ang dyan nga panamdam ginatid ka ninyo kang kampiyon nga estasyon, K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Cavite, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Antique, 95.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News FM Philippine Standard Time, alas 6:06 sa aga.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast team. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Headlines. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Headlines.
2: Mga barantayan nga mga balita sa kadyang adlaw kang Webes sa mga headlines. Sa mga balitang lokal, 34 kasako kang uring, kag 358 ka mga board feet kang kahoy na recover sa 24 oras nga anti-illegal logging operation kang Antique Police sa Provincial Office.
3: 18 ka mga individual na dakpan sa legal nga pagpangisda sa Antique.
2: Semirara Mining and Power Corporation dismayado sa bagong bidding rules sa Minahan.
3: Antique PHO nagapabilin nga preparado sa pagsabat sa mga emerhensya sa posibleng maging epekto kang El Nino.
2: Masobra 700 ka mga benepisyaryo sa Bugasong nakabaton kang bulig pinansyal sa second tranche payout kang uplift program.
3: Renzael Marquez kang Sibalim National High School nag-give up sa school sa press conference para sa radio live reporting competition kang K5 News FM.
2: Eksperyensya ni Julian May Flogoso sa The Prism Publication na nakabulig sa pag-intra na sa K5 News of Amantike Live Reporting Competition. Sa mga barantayan niya mga balitang nasyonal o kung balitang regional sa probinsya kang Aklan, 36 na-confine sa ospital bangod sa dengue.
3: Halit kang RSSI sa probinsya kang Iloilo, naglabot na sa masobra 1 billion pesos.
2: Kaso nga pagpatay sa isa ka opisyal sa Capiz, case closed rin, suno sa Capiz sa Police Provincial Office.
3: Pamilya kang lalaking Rezep Juan patay sa katubuhan kang Victoria City, Negros Occidental, nagapanawagan kang Ustisya.
2: Sa mga barantayan ng mga balitang nasyonal, Congressman Leviste wara pa nakapiansa, ginakonsiderar nga fugitive from justice suno kay NBI Director Matibag.
3: Office of the Vice President handa nga subten ang COA disallowance sa 73 million pesos nga confidential
2: samtang Pilipinas sa posible nga mag-aantos kang mataas nga sukot sa kuryente kag mga power outage bangod sa Super El Nino suno sa Department of Energy. Sa mga barantayan ng mga balitang international, Estados Unidos kag Iran na padayon ang negosasyon agad tapuson ang kinagamo.
3: Kapulisan sa France, naggamit kang tear gas agad tabugon ang mga nagaprotesta.
2: Sa barantayan nga balitang sports sa EJ Obiena, nagalaom nga magbalik sa Olympics sa matapos nga madepensahan ang anang titulo sa Asian Games.
3: Sa balitang entertainment, Aiko Melendez sa engage rin kay Juan Mig Bondoc.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Maayad-ayad nga aga Pilipinas sa maayad-ayad nga aga probinsya kang Antique. Nagapalayag na naman sa kahanginan ang DTX 500 Morning Newscast.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Sa kadyang adlaw kita kang Webes sa petsa 8 rin sa bulan kang Oktobre sa tuig 2026 sa 78 dias na lang K5 Janela Christmas rin. Sa gihapon mga ka K5, kamo nagapamati sa tatlo naman ka mga waragwagan sa probinsya siya kang Antique. Sa 95.7 K5 News sa FAM San Jose nga nag-broadcast sa Sur, 97.3 K5 News sa FAM Bugaso nga nag-broadcast sa Central Antique, kag sa 95.9 K5 News sa FAM Kulasi nga nag-broadcast naman sa Norte.
3: Sa diin ka man nga bahin kang kalibutan, sara kami makitaan kag mabatian sa tatlo naman ka mga Facebook pages sa via FB Live presentation. Gani sa ka pala sa tag sa ninyo ka mga account ang K5 Antique Digital, K5 Antique Updates kag K5 Antique. Live man kami sa aming YouTube channel sa 95.7 K5 News FM San Jose Antique. Please do like, follow and share kag mag-subscribe agad kami updated sa mga latest news and happenings.
2: Sa kadyanga aga kami ang inyong mga newscasters.
3: Kakay5 Jonel Nangantives.
2: Kag ako naman si Kakay5 Jimmy Gregorio. Para sa kaangdan kang atin ng mga balita, una kita sa detalye ka mga balita nga lokal. Nagdangat sa 34 kasako kang uring kag 358 ka board feet nga kahoy nga nagabalor kang 30,560 pesos ang na-recover sa 24 oras nga anti-illegal logging operation kang Antique Police Provincial Office kang Oktobre 4, 2026 sa probinsya kang Antique. Base sa report kang Police Regional Office 6, 16 ka mga individual ang nadakpan sa 22 ka mga operasyon. Nagpangarawang Aklan Police Provincial Office nga may 6 ka mga nadakpan sa 19 ka operasyon nga may recovery sa 63,593 pesos. Sa Bilog nga Rion 6, nagdangat sa 22 ka mga individual ang nadakpan sa 75 ka mga operasyon nga nakarecover kang 48 kasako kang uring kag 1,818 ka board feet kang kahoy nga may balor nga 148,487 pesos.
1: Balitang lokal.
3: Dugang pagid nga detalye kang ating balitang lokal na kadakip kang 18 ka mga individual nga may recoveries nga 433,640 pesos sa 18 man ka operasyon ang kang Antique Police Provincial Office sa ilegal nga pagpangisda sa probinsya kang Antique katong October 4, 2026. Sa bilog nga rehiyon sa isa, 48 ang nadakpan nga may recoveries nga 1.64 million pesos sa 99 ka operasyon. Ginasun Danja kang Iloilo Police Provincial Office nga may anim ka operasyon nga nagresulta sa pagkarakap kang 8 ka individual kag pagkumpiska kang 1,066,900 pesos nga ebidensya. Padayon naman ang pag-inganyo kang BRO 6 sa publiko nga gilayon i-report sa Unified 911 ukon sa pinakamarapit nga istasyon kang kapulisan ang anuman niyang formasyon na angat sa ilegal nga pagpangisda.
2: Sa dugang pangadetalye ka mga balitang lokal mga ka-K5, nagpahayag kang pagkadismaya ang Semirara Mining and Power Corporation sa bagong bidding rules para sa Semirara Mine nga nagakinahanglan nga isurrender kang operator sa gobyerno ang andang assets kung mag-join liwat sa bidding. Suno sa SMPC, hindi patas ang among requirement bangod sanda lamang nga kumpanya ang sakap pang among kondisyon kag mahimo nga makapugong sa andang bidding sa Semirara Mines. Ginpaandaman man kang SMPC nga mahimo magresulta sa zero coal production ang pagbuol kang bagong operator sa Hulyo 2027 kag posible nga magtugro kang zero royalty payment sa gobyerno. Suno pa sa kompanya nga mahimo nga magtaas ang presyo kang kuryente bangod ginagamit ang Semirara Coal sa base load power generation.
1: Balitang lokal.
3: Sa piyak pagidya bahin kang balitang lokal nagapabilin nga preparado ang Antique Provincial Health Office kaimaw ang District Hospitals kag Rural Health Units sa probinsya sa pagsabat sa mga emerhensya sa posible mangin epekto kang El Nino. Ginapayag ni Dr. Leoncio Abiera Jr. ang Provincial Health Officer 1 kang Antique PHO ang nakahanda man ang tanan nga tinaw kang opisina sa pag-alalay sa mga individual nga nagakinahanglan kang bulig kag nagapadayon sa tulad ang andang training para sa basic life support. Padayon man ang APHO sa pagpalapnag kang impormasyon na may kang tanan sa malain nga epekto kang El Nino sa ikaayong lawas kag ang mga dapat himuon agad malikawan sa or makalikaw sa heat related illnesses parehas kang heat cramps, heat exhaustion kag heat stroke. Parang litan nga maka-experience kang tumana nga pagkalingin kang ulo nagapang hina, pagsururuka o kung naduraan o maduraan kang animo, gilayon nga magpangayo kang atensyon medical o galian nga mag-inam kang duro nga tubig, likawan ng sobrang pagbabad sa mainit ang sira kang adlaw, kag kun magwa sa balay, magasuksok kang kalo o kung maggamit kang payong kag magsuksok kang manipis o kung matawhay nga panapten.
1: Balitang lokal.
2: Sa kaangat nga balitang lokal, nakatutok sa talad ang Antique Police o kon Antique Provincial Health Office sa pagpatuman ka mga tikang agad masiguro ang bastante malimpyo kag safe nga supply kang tubig ilabiran sa tion kang kakulangan sa tubig o kon epekto kang El Nino. Sa interview kang K5 News FM kay Dr. Leoncio Abiera Jr., ang Provincial Health Officer 1 kang Antique PHO naging pahayag nga laki prindya ang pagtugro kang technical assistance kag regular nga pagiya o kon monitoring sa mga lokal nga gobyerno kag iban pa nga ahensya na angat sa wash o kon water, sanitation and hygiene. Laki prin ang water safety measures. Isa ra sa mga tikang kang ahensya amo ang rainwater harvesting o kon pagkolekta kag pag-imba kang tubig o uran nga mahimo gamitan para sa mga insakto nga kinahanglanan. Laki prin man dyan pagtumod kang alternatibo nga ginabulan kang tubig. Agad nga may iban pa nga mabulan, pananglitan nga magdaba ang supply halin sa kinaangdan nga mga water sources. Samtang gintuguruan igtalupangod man ni Dr. Abiera ang water conservation o kung insakto nga paggamit kag pagtipid kang tubig agad malikawan ang pag-usik. Tinutuyo kang nasambit nga mga tikang nga mapabilin ang bastante kag safe ang supply kang tubig kag mabuligan ang mga komunidad nga mangin preparado sa posible nga kakulangan kang tubig.
1: balitang lokal.
3: Sa piyak pagid nga bahin kang balitang lokal, rinyan sa 727 ka mga benepisyaryo sa Banwa Kambugasong ang nakabaton kang bulig pinansyal sa idalam kang uplift program o kanang Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport. Ang nasambit nga distribusyon ang nakapaidalam sa second tranche payout kang nasambit nga programa. Nakalinya ang uplift program sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga matugruan kang bulig ang mga pigado nga pamilya nga rapektuhan kang pagtaas kang presyo kang langis. Mamanan nga uplift na program isara ka inisyatibo kang gobyerno nga ginapangunahan kang Department of Social Welfare and Development o kang DSWD imaw ang koordinasyon kang iban pang ahensya kang gobyerno para matugruan or magtugro kang pinansyal nga pulig sa mga low income kang vulnerable nga mga pamilya sa pungsod.
1: Balitang
2: Alas 6:19 sa aga sa iban pagid nga detalye ka mga balitang lokal, darwa kasimana ang gintugro ni Renzile Marquez kang Sibalom National High School. Agad nga preparahan ang K5 News sa Famantike Live Reporting Competition 2026 Secondary Level sa diin ana na buol ang second runner-up. Sa interview kang K5 News sa FAM kay Marquez, anagin pahayag nga piralang ko oras ang anang turog kag nag-research at ka mga articles layi kag Republic Acts kang Pilipinas nga mahimo na nga magamit sa mga news report kung news topic nga gintugro kananda. Suno ka na nga ginsuko na ang anang training sa school's press conference para sa nasambit nga kompetisyon bangad amo dyang anang ginahulat-hulat. Dugang na pa nga gusto na gin ang public speaking kag palangga na ang broadcasting. Samtang tugruan man ni Marquez kang dugang nga preparasyon, ang regional level kang live reporting competition agad mauli ang kadaragan sa Antique. Mamanaan nga si Renzile Marquez, isa ra sa mga magarepresentar kang Antique sa regional level kang K5 News FM Antique o na K5 News FM Live Reporting Competition nga pagahiwatan sa syudad kang Iloilo.
1: Balitang lokal.
3: Sa pinakaurihi kagkatapusan natin nga balitang lokal, bahol nga bulig para kay Julian May Flogoso kang University of Antique The Prism ang eksperyensya na sa andang publication agad makasulit sa top 3 kang K5 News FM Live Reporting Competition 2026 Tertiary Level nga ginhiwat kang Oktubre 4, 2026 sa Robinson's Place, Antique. Sa interview kang K5 News FM kay Flogoso, anag ipahayag nga pinaagi sa ana naman ana sa news writing bilang isa raman ka-associate editor for supervision kang The Prism, ang official nga student publication kang University of Antique, anang naka-outline or naka-outline ta na kang balita kag nakamaan sa pagpasunod. Suno ka na nga apisar kang anang eksperyensya, iba ang pag-plastar kang live reporting competition kang K5 News FM, bagod spontaneous delivery ang setup, wala ti script kag kinahanglan nga mag-ubra kang senaryo para masuportahan kag batugroan kang hustisyang headline kag klaro nga ipadabot sa mga taho. Dugang na pang darwalang kadlaw ang anang nangin preparasyon bangad sa anang busy schedule apang nag-focus kita na sa mga facts agad mangin konkreto ang balita. Mamanaan nga si Julian May Plogoso kang University of Antique The Prism ang nangin second runner-up sa nasambit nga kompetisyon kag saraman sa mga presentar kang Antique para sa regional level.
1: Balitang lokal.
2: Ang detalye ka mga balitang lokal ang ginahatad ganinyo sa kaalwan kang kampiyon nga kape ang DTX Coffee Mix mga ka K5. Kung kamo nagapangita kang kape nga hindi acidic, kape nga bastante sa antioxidant, magbakal kag mag-inom kang DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix amo diyang himo sa chia seeds, ampalaya extract kag disugard sugarcane extract. May mataas nga antioxidant properties nga saranggid makapatay ka mga free radicals nga nagapanghalit sa atin nga kalawasan. Magbakal kag mag-inom kang DTX Coffee Mix. Sa DTX Coffee Mix, nakapangapikaw rin, naka-detox pa ang imong lawas. Ang DTX Coffee Mix, sa gihapon, sarangyugid nga mabakal sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center sa pinakamarapit nga mga butika sa inyong mga lugar.
1: Balitang Regional.
2: Alas 6.22 sa aga, sa detalye naman kang atin nga mga balitang regional sa probinsya kang Aklan. 36 ka mga kaso kang dengue na record sa probinsya kang Aklan. May kampiyon nga detalye kang balita si ka K5 Leonard Veray kang K5 News FM Kalibo.
4: Naglabot na sa 235 ang kaso sang dengue sa mga eskwelahan sa Aklan. Akon sa diin, 36 ka mga estudyante ang naospital tubtob Setyembre 18 karon nga dagon. Ginkabig mane ni Schools Division Superintendent Dr. Feliciano Buenafide Jr. nga makaalarma na ang nasambitan nga datos. Suno kay Marbian Parel, Information Officer sang DepEd Aklan, bilang intervensyon, ginpatuman sang DepEd ang 5S strategy kag nagapanugyan sa mga estudyante nga magsuksok sa nga light-colored kag long sleeve clothing bilang proteksyon. Ginmandoan man ang mga bulutuan nga magkooperar sa mga barangay officials para sa pagpanglimpyo kada aga kag hapon. Agod gub-on ang mga breeding sites. Lakip na ang pag-request ng fogging gikan sa local government units o kon LGUs. Angot sini ginalauman nga posible nga magataas pa ang kaso sang dengue sa masunod nga mga binulan. Rason nga dapat na ini nga pagatutukan. Balita regional nagikan diri sa probinsya sang Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko Kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
1: Balita regional.
3: Dugang pagid nga detalye kang ating balitang regional, halit kang RSSI sa probinsya kang Iloilo, naglabot rin sa masobra 1 billion pesos. May detalye kang balita si K5 Jenny Kauyunan, kang K5 News FM Iloilo City.
5: Labot sa masobra 1 billion pesos ang halit gintuga sang red strip soft scale insect ukon RSSI sa katubuhan sa bugos nga probinsya sang Iloilo. Sa datos sa 1,181,878,839 ang balor sa halit na kapirdihan sa mga mungunguma, sa diin 1,122,466,000 ang totally damage kag 1,058,411 ang partially damage. Nagtaas naman sa 10,342 ka mga hektarya sang katubuhan ang naapektuhan sang RSSI, sa diin 9,491 ka mga mangunguma ang apektado. 27 naman ka mga local government units sa probinsya ang may reported na kaso sang peste kagdato na ang nagdeclare sang state of calamity.
6: Ginatunan na sa karon sang Iloilo Provincial Government ang posibilidad nga magdeklara man sang state of calamity bangod sa epekto sang RSSI sa bugos nga probinsya. Report ni gikan sa Iloilo, inis ka K5 Jenny Kauyunan para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko Gagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Balitang Regional.
2: Sa balitang regional sa probinsya kang Capiz, sa kaso nga pagpatay sa isa ka opisyal sa Capiz, sa case closed ron suno sa Capiz sa Police Provincial Office. May kampiyon nga detalye kang balita si ka K5 Myla Fuentes kang K5 News FM Rojas City.
7: Makabig na nga case closed ang pagkamatay ni Police Captain Rian Ampuyos ini matapos madinalagon nga nadakpan pinagi sa implementasyon sang warrant of arrest si Andy Garcia, 24 anyos, ang ikatatlo nga suspect sa kamatayon sang opisyal. Sa ginpatigayon nga pulong balitaan, ginsiling ni Police Colonel David Katsumbo Jr., ang Provincial Director sa Capiz PPO, nga pinaagi sa maidid nga investigasyon kagugot nga koordinasyon sa nagkalainlain nga mga units sa kapulisan na tukiban kag naaktuhan ang ginapanaguan ni Garcia. Nahibaluan nga tatlo ka persona ang ginatulo nga suspect sa kamatayon ni Police Captain Ampuyos. Una, amo si William Jucampo, 38 anyos, kag residente sa Barangay Hulungahog, Pontevedra, Capiz, nga amo ang una ginatudlo naglutang apang base sa ginpaguha nga CCTV footage na kompirmar nga si Lionel Jucampo ang nagpangamot sa insidente apang Setyembre 30. Nadakpan si Lionel Jucampo pinagi sa implementasyon sang warrant of arrest sa Malik Street, Barangay Lawod, Pontevedra, Capiz. Suno kay Police Colonel Katsumbo Jr., lunsay nagapangatubang ang mga suspect sa panumbungan ng murder, kag iban pa kaangay sa paghupot sang hindi lisensyadong arma silutang. Samtang nagpalabot naman sang simpatya ang opisyal sa pamilya nga nabilin sang nagtaliwan nga pulis. Ini si K5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
1: Balitang Regional.
3: Sa katapusan nga detalye kang ating balitang regional, pamilya kang lalaking Rezap Juan patay sa katubuhan kang Victoria City, Negros Occidental, nagapanawagan kang hustisya. Sa detalye kang balita, may report si ka-K5 Red Salgado kang K5 News FM Bacolod.
0: Pamilya sa lalaki nga nasapuan sa katubuhan sa sudan sa Victoria sa nagapanawagan sa ustisya sa kabatayon sa ilahi mata. Nagapanawagan sa ustisya ang pamilya ni Jomar de los Santos Santillan alias Bonbon, ang lalaki nga nasapuan patay sa katubuhan sa Asyanda Angela 1, Barangay 12, sudan sa Victoria sa Santong Oktobre 6. Ginsiling ni alias Bingbing utod sa biktima nga madamo sa kaso nga pagpangawat ang iya nga utod apang tani isuno sa iya ginpasakaan ng sa kaso so kag wala ginpatay. Suno pa sa kay Bingbing nga gintorture ang iya nga utod bangod magluwas sa pila sa ulo kag liog gikan sa paglutang, nakaangkon madinis ang pila sa kilid nga ginapatihan, ginbuno kag ginkakaspa ang iya mga kuko sa tiil.
8: Sir, bitch, isa sir. Nanais ang iyang sitwasyon, sir.
9: May nakita po tungo mo pila sa salsa. Tapos may araw, pag ito siya,
8: may gimbuno sa, tapos may balang, diri sa, ano, kami aridi.
9: Biguya pa
8: gyud. Oo, baliguro yung tero di sa lapos. Way ni way gini matay sa kundi diri sa ulo ya. Naglapos.
9: So posible di diri sa tero sa guya.
8: Oo.
9: Tapos may ari pagid.
8: Oo, may ara pagid sa ulo ya. Oo.
9: Kag may buno pagid
8: sa. Gin may buo pagid din niya diri.
9: Oo.
8: Ning kwa an pasa pupusa.
0: DTX 500 Morning Newscast and it's a K5 Red Salgado para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay kalingawan sa Negros. K5 News FM.
3: Mga ka-K5, ang mga detalye kang balitang regional nga inyo na batean na ginatid kaninyo kang Freshness Duo, ang Klinika Day of Fresh kag DTX Beauty Soap. Mabaw kag may item nga irak, may solusyon dyan. Mag-Klinika Day of Fresh. Ang Klinika Day of Fresh ang may virgin coconut oil nga nagapatay sa mga mikrobyo, nga nagapabaho kang irak, kag manggaranan sa vitamin E nga nagapaputi sa may item nga irak. Sa Klinika Day of Fresh, kilikili mas maputi, mas mabango. Samtang pimples balang imo problema, hindi rin magkabalaka. Maggamit kang DTX Beauty Soap. May beauty soap ka na, may antimicrobial soap ka pa. Sa DTX Beauty Soap, ginapatay ang mga germs nga nagatuga kang pimples kag bastante sa mga natural ingredients nga makabuligid sa pagkakas kang mga inagyan kang pimples. Para sa mukhang pimple free, DTX Beauty Soap ang baklan kag gamitan.
1: Balitang National.
10: Balitang National.
2: Alas 6:30 sa aga, sa detalye naman kang atin nga mga balitang nasyonal. Ginaklaro ni National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag ang anang unang pahayag na kapiyan sa run si Batangas Representative Leandro Leveste. Suno kay Matibag, ang darwa kakaangay nga akusado lamang ni Leveste ang nakabayad kampiyan sa kang Miyerkules kagmay nakatalana nga arraignment sa Oktobre 26. Padayon naman nga nagapakigangot ang NBI sa Bureau of Immigration, Department of Foreign Affairs sa kagkamara de representantes. Namanaan nga una rin nga nagpagwa kang warrant of arrest ang Makati Regional Trial Court Branch 235 bato kay Leveste na angat sa ginapahayag paglapas sa Section 25 kang Commonwealth Act number 146 nga ginamyendaran sa idalim kang Republic Act number 11659 o kanang Public Service Act. Regya naman sa 72,000 pesos ang gintalana nga piyansa kang korte.
1: Balitang National.
10: Balitang National.
3: Dugang pagid niya detalye kang ate Balitang National, handa ang Office of the Vice President nga magsabat sa desisyon kang Commission on Audit o CONCOA nga disallowance sa 73.2 million pesos nga confidential funds nga ginpagwa kang OVP kang 2022. Suno sa COA, gindisallow ang amunga pondong nga gingasto halin Disyembre 22-31-2022. Gina-flag jakang state auditors kang Agosto 2024 kagin-affirm liwata kang Abril 2026. Suno sa COA, ang notice of disallowance nagakaulugan nga ang sangka transaksyon wala nakasunod sa mga patakaran ukon mahimo nga ilegal kag mahimo nga kinahanglan ibalik ang gingasto nga pondo. Sa resolusyon, ginpahayag nga si Vice President Sara Duterte ang nag-aproba kang transaksyon kang pagkamit kang cash advance. Si OVP, Special Disbursing Officer, gina Gina Acosta ang nag-release kang pondo, samtang si OVP Chief Accountant Julieta Villa del Rey ang nag-certify kang supporting documents. Sunod sa COA, ang mga responsable sa pag-aproba, pag-authorize, pag-certify, pati ang mga nakabaton kang gina-disallow nga pondo, mahimo nga manabad sa pagbalik ka dya.
2: Balitang National. Sa katapusan nga detalye ka mga balitang national, posible nga magaantos ang Pilipinas kang mataas nga sukot kang kuryente kag maduro nga power outage bangod sa pamahog kang Super El Nino sa energy system kag matrigger kang pagduro kang konsumo ka Jason o kay Energy Secretary Sharon Garin. Ginpahayag kang National Disaster Risk Reduction and Management Council nga bangod sa epekto kang nasambit nga tiempo, nagdeklara rin kang state of calamity ang 106 ka mga syudad kag munisipalidad sa pungsod sa diin regyon sa 388,000 ka mga tao ang apektado. Apesar nga ura pati El Nino, nagapabutyag rin ang mga Pilipino kang andang mga reklamo sa mataas nga sukot kang kuryente, nga tugaman kang pagtaas kang presyo kang langis kasunod kang tensyon sa Middle East. Nagapasarig naman si Garin nga hugot nga nagakoordinar ang Department of Energy sa Energy Regulatory Commission agad nga masiguro o kon mapasiguro nga ang pagbaligya kang kuryente sa spot market ang wara nagabentaha sa sitwasyon. Una rin man nga nagtugro kang pahayag ang pag-asa nga ang peak ang El Nino ang ginalauman sa katapusan kang 2026 sa tubtob sa masunod nga tuig.
10: Balitang National.
2: Ang detalye naman ka mga balitang national ang ginahatag ganinyo sa Kaalwan kang GTX 500 kag alkaline base nga vitamin C mga ka K5. Nagagwa sa pinakauri nga datos nga ang cancer nagapangatlo sa listahan kang kamatayan ka mga Pinoy. Pira ka mga organs kung saliin kalabanan nagatubo ang cancer halin sa atin nga baga, sa breast, cervix, liver, colon and rectum, prostate, stomach, oral cavity, ovary kag leukemia. Ang pagpanigarilyo pinakabahol nga risgo sa pagdevelop kang lung cancer, gani dya ang may pinakaduro nga kaso sa Pilipinas. Likawan ang pagtubo kang cancer, pabakudan ng depensa sa lawas, mag DTX 500 kada adlaw. Ang DTX 500, pinaka-epektibo nga pangontra sa cancer. Ang DTX 500 ang may pinakamataas nga antioxidant units at 1.3 million sa talaksan kang antioxidant molecules. Ang DTX 500 mga ka-K5, may disugard sugarcane extract na bugana sa flavonoids, polyphenols kagiban pagid nga mga phenolic compounds. Diyama na may active antioxidant enzymes nga aktibo nga nag-neutralize ka mga pro-oxidants kag toxins. Ang DTX 500 ang anti-inflammatory, anti-mutagenic nga nagapugang sa onset kang cancer. DTX 500 lang ang buta kang anti-proliferative agents nga nagapugang sa pagrapta kang cancer cells. Batuan ang cancer, likawan ang cancer, magbakal kag mag-inam kang DTX 500 kada adlaw. Mas marami gid parisan nyo kang alkaline base vitamin C ang Mighty C nga isa ra ka kampion nga immune system mediator nga nagapabaskag gid sa atin nga immune system capabilities agad nga pati ang mga guba nga selula kang lawas through apoptosis antes pa man dyang nga magmutate kag mangin na cancerous. Gani mga ka K5, hindi rin maghulat pa nga magtubo ang bukol sa lawas. Proteksyonan ang inyong kaugalingan, DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw ninyo nga imnon. Sa gihapon, ang DTX 500 kag Mighty C sarang nyo gid nga mabakal sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Sa gihapon, libre ang konsultasyon. Lunes, Miyerkules kag Biyernes, samtang regya naman sa Kulasi, kada adlaw kang Martes kag Webes. Kaimawang amon clinic doctor si Doc Romero Ned Ruda Jr. Sarang nyo man nga mabakal sa pinakamarapit nga mga butika kag tindahan sa inyong mga lugar.
10: Balita International. International.
2: Alas 6:36 sa aga, sa detalye naman ka mga balitang international, ginaanunsyo kang nagapatanga halin sa Qatar nga padayon sa gihapon ang pagpakigangat kang Estados Unidos kag Iran sa isara kag sara agad tapuson ang kinagamo sa Middle East sa piyakang pito kabulan nga inaway sa rehiyon. Suno ka Ibrahim Al-Hashmi sang ka-opisyal kang Qatari Foreign Ministry nga ginabinagbinag nga India o kon sa mga indi direkta nga negosasyon ang mga reklamo kag mga isyo kang nagkalainlain nga mga partido sa piyakang ceasefire katong Abril memorandum Memorandum of Understanding katong Hunyo kag mga negosasyon sa UN General Assembly katong nakaligad nga bulan, nagapabilin nga wala nagakasugot ang Washington kag Tehran na angod sa negosyo kag transportasyon kang langis sa Strait of Hormuz. Ginpahayag naman ni Iranian President Masoud Pezeshkian nga meaningless o kung wala tipulos ang pagpakig-istorya sa Estados Unidos bangod nagaresulta lamang jakang panibagong nga pag-atake.
10: Balita International. International.
3: Dugang pagid nga balitang international, mas nagduro pa ang nagtampong sa malapnagon nga hublag protesta sa nagkalain-lain nga parte kang France sa diin napirita ng mga kapulisan nga maggamit kang tear gas agad tabugon ang mga nagapartisipar sa nasambit nga protesta. Naman an nga ginapakigbato kang mga nagaprotesta or nagprotesta pagpabaya kang gobyerno sa edukasyon kagbase sa record kang mga otoridad nagdangat sa tenga sa milyon ang numero kang mga nagtambong. Nagdangat sa 2,000 ka mga eskwelahan ang ginpanggaba banged sa natabo nga hublag protesta. Nagapanawagan naman ang gobyerno kang France sa mga nagprotesta nga dapat istoryahan dyan kang malinang kang matawhay.
10: Balita International. International. Balita International. International.
3: Ang mga detalye kang balitang international nga inyo nabatian mga ka-K5 aginatid kaninyo kang D3 Bio. Hilanat, sipon, trangkaso, kagubo. Relax, D3 Bio mo rin. Kaya D3 Bio may extra virgin coconut oil nga puno kang medium chain triglyceride nga nagatugro puwersa sa aton lawas. Ang D3 Bio sa ranggit pabakal sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Balitang Sports. Sports. Sports.
2: Sa detalye naman kang atin nga balitang sports sa mga ka-K5, matapos ang anang bahol nga kadaragaan kadya nga 2026 sa pagdepensa sa Asian Games sa pole vault title, nagalaom ron si EJ Obiena sa anang nga pagbalik sa Olympics. Mamanaan nga nag-compete si Obiena halin kang Enero sa Europe kag China's Rin, siyam ka mga gold medals ang anang naangkon antes nga magpadulong sa Nagoya, Japan para sa 20th Asian Games. Sa Rin ana nabuol ikapulo nga medalya kadya nga tuig. Ginakabig kang Olympic pole vaulter ang anang 2026 campaign bilang preparasyon man sa masunod nga season kag sa 2028 Los Angeles Olympics. Suno kay Obiena nga samtang mayad ang kondisyon kag anang lawas kag nalipay sa anang ginaobra, wala ta nati makit-an nga rason para indi magtinguha nga makwalify liwat sa Olympics.
10: Balita Sports. Sports. Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
3: Sa atin naman, balitang entertainment mga ka-K5. Engaged rin ang aktres kag politician nga si Aiko Melendez sa anang partner nga si Onimeg Bundok. Walo ka bulan matapos nandang ginpahayag sa publiko ang andang relasyon. Sa sangka vlog ni Onimeg, ginsorpresa ni Aiko pinaagi sa pagluhod. Pagluhod kag pagpangayo kang anang alima sa sementeryo sa relubngan kang tatay ni Aiko.

0: Balitang Entertainment.
1: Gin pangayo kang ang anang alima sa sementeryo sa relubngan kang tatay ni Aiko nga si Jimmy Melendez. Dia ang gintawag ni Onimeg. Dia ang gintawag ni Onimeg nga katapusan nga bahin kang andang 29 katuig nga love story. Antes ang proposal, nag-istoryahan na yung mag-partner samtang regyan sa silid kang sarakyana. Ginpayag ni Aiko nga kon daad na kilala man kang anang tatay si Onimeg. Sono kay Onimeg, ginsiguro na anay nga mabuel ang pagpasugot kang mga pinalangga ni Aiko antista na nga mga proposed.
0: Balitang Entertainment.
2: Ang Balitang Sports kag Balitang Entertainment mga ka K5, ang ginahatag kaninyo sa kaaluan kang Clinicas Probiotics sa batuan ng constipation, magbakal kag mag-inom kang Clinicas Probiotics. Nagapanami gid kang hulag kang digestive system o kon digestion ang Clinicas Probiotics. Ang probiotics nga regyan sa Clinicas Probiotics nagabulig sa pagdigest kon pagtunaw kang pagkaon para nga mas mahapos diyang mapagwa sa aten nga lawas. Ginapanami man kang Clinicas Probiotics ang nutrients absorption sa lawas agad nga bugos ang atang pagbenepisyo sa mga vitamins and minerals halin sa mga healthy foods. Mag-inom kang Clinicas Probiotics darwa ka beses ang kaadlaw o konsanto man sa rekomendasyon kang inyong mga doktor. Sa gihapon, sarang nyo gid nga mamakal sa Clinical Alternative Medicine and Wellness Center kag sa pinakamarapit nga butika sa inyong mga lugar.
0: Balitang Entertainment.
2: Ang atong oras, alas 6:43 sa aga. Good morning, K5 Janelle. Good morning sa atong mga taga para mati sa Bad Gidja si Onimeg, si One Meg K5.
1: One Meg, Rian, kung ante ka mo K5. Diyan, tingko din na si Tahan, tajaruman ni Ma'am Karen, check ka, ha? One Meg, ang pag-pronounce.
2: One Meg.
1: Ha?
2: Basta, wala nga difference.
1: Paging kunaan ko kayo na mga ka K5, si K5 Jimmy, nga One Meg Rian. Ambala, hindi Only Meg Rian. Teko, hindi nga sala ko.
2: Different school, different pronunciation, so don't judge. Pero sala lang kita na K5 Janelle, no?
1: One Meg, I'm so sorry mga ka K5.
2: Hindi abi familiar ang
1: names. Wala abi kita eh. Wala abi kita nag-subaybay kay Only Meg nga dyan.
2: Hindi kilala. Hindi abi kilala K5 Janelle, no?
1: Gapalita lang ko ka, sino dyan si One Meg nga dyan man? Ayan, but sige lang nga, but
2: importante,
1: next time.
2: Importante, happy rin sanda K5 Janelle, no? Kay nag-engage rin sanda. After kang walo ka bulan, nga ti gin-announce man nanda ang andang relasyon kay 5 Janelle. Sige manamyaw kita or antes kita manamyaw kay 5 Janelle, no? Pasalamatan anay natin ang atin yung mga sponsors sa bagulang nagtakop nga K5 News FM Live Reporting Competition. Ang atin ganyan pagpasalamat sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center o kung ang Clinica de Alternativo and Clinica Products. Sa iban pagid, no, kay Mayor Rigel Kent Lima kang Kaluya sa Antique Electric Cooperative Incorporated. Kay Mayor Giancarlo Oxenia kang Sibalam, former Mayor Joel Oxenia kang Sibalam, Mayor Victor Condes kang Bugasong, Mayor Roberto Nicor kang Barbasa, Mayor Jocelyn Joy Posadas kang Valderrama, Doktora Ishaira Pilingon del Coro, Honorable Alfie J. Onikya ang sanggunyang panalawigan member, kay SB member Jerry Habili kang Sibalam, sa Nipa Kurita, Hamungaya Farm, sa Nature Spring. Kag of course, ang atan man niya pagpasalamat kay Honorable Mayor Attorney Paul Joseph Ontaran kag sa Municipality of San Jose de Buena Vista. Kay Honorable Governor Paulo Azabir kag sa Province of Antique, Robinson's Place Antique kag sa Department of Education Schools Division Office. Kag of course, sa iban pagid natin yung mga sponsors, kay Sir Lazaro Pitinglay, ang atan nga Provincial Social Welfare and Development Officer, kay Ms. Vivian Marfil, ang atan nga Provincial Environment and Natural Resources Officer, kay Honorable Kisel Mia Pogarin, ang sanggunyang bayan member kang Valderrama, kay Mr. Rene Oberio, ang atan nga Human Resource Officer, kay nga Provincial Human Resource Management Office, sa atan nga Vice Governor Honorable Genevieve Lim Reyes, sa atan nga masanggunyang panalawigan members, kay Honorable Carmila Rose Dimamay, Honorable Gaziva Recopuerto, Honorable Dante Berriong, Honorable Fernando Corbera, kay Engineer Norberto Fidelicio, kang Settlers Builders, kay Sir Benvenido Nalius Jr., ang atan nga Provincial Planning and Development Coordinator, Mr. Albert Estoya, ang atan nga Municipal Agriculturist, kang Sibalam, Attorney Jose Marina Salga, kang Nasalga Law Office, Lance Auto Supply, Honorable Felipe Victoriano, ang sanggunyang bayan member, kang San Remio, kag sa atan nga mga sanggunyang bayan members, kang San Jose de Bonavista, nga Sanday, Honorable Ronald Gayatin, Honorable Fernando con Ferdinand Vieira, Honorable Aimee Jo Tiron, Honorable Victorino Alohipan Jr., Honorable Erich Alosilha, Honorable April Dagny Literatus. Sa liwat mga ka-K5, sa atin nga mga major sponsors, sa atin nga mga sponsors, duro-duro gid ang salamat. K5 Janelle.
1: Yes, sa pagpanamyaw sa ito kanyang matag para matikag mga live viewers kay Adrian Sabiliaga, good morning. Joanna, good morning man, watching live sa May Tuog. Shout out kay Manong Ensot, termi nagapamati kang K5 News FM Adlaw-Adlaw. Kay Randy Magbanwa, good morning. Kay Vina Rose Cabayaw Robinos, good morning. Marisa Marcelino, good morning, good morning. Kay Ma'am Karen Javison Checa, good morning, good morning. Good morning man kay JBC Metalworks sa K5G. Kaga, good morning man kay Marjorie Osonero Imbang, watching live sa may Inabasan Hamtik. Good morning sa itong mga tag para matirigyan sa Inabasan Hamtik. Good morning man kay Cheryl Montanio. Good morning, happy Thursday. Becartona Minyeza, good morning man. Patamyaw lang no sa may Minyeza and Lastimoso family. Shout out sa Barangay Gintas Hamtik, watching live mga idols, good morning.
2: Kay Ma'am Hermidilia Llave Delgado, good morning. Naga-watch live vid sa may Madrangka, San Jose. Kay Adrian Subiliaga, good morning. Kay Randy Magbanwa, kay Vina Rose Cabayo Rubinos, kay Ma'am Marisa Marcelino, good morning, good morning. Kay Arlene Saniahan, nagapamatigid, naga-watch live sa may Madrangka. Kay Norbert Ardenio, nagapamati man. Ginatamyaw na lang si Daniel Alessandra. Kay Magdalena Naig, good morning, gid. Kay Ma'am Nelfa Benedicto, good morning. Ginatamyaw na lang taga City o Madarag Ilaures Bugaso, nga always gid ko na nagapamati. Kay Rene Marfil, good morning, naga-watch live sa may Villar Sibalam. Kay Kagawa Dadong Natividad, good morning, Regyan sa may District 1 Sibalam. Kay Pangga ni Pomoseno, good morning, naga-watch live sa may Uton Iloilo. Kay Juan Junior Cepeda, good morning. Kay Mary Lou Vera, good morning, nagapamati man. Kay Ma'am Elsa Orlina, ginatamyaw na lang mga taga Atabay, no? Good morning, kay Magdalena Naig, nagapamati man, gina-greet na lang 14th birthday si Tristrine Jovina Oconjovine Lima. Good morning, kay Paloma Ligaya, good morning, nagapamati man sa May Porok Tres sa May Bato North. Kay Manny Canong, good morning, nagapamati man. Kay Jingjing Peroy, good morning. Kay Dako Toy, good morning, shout out lang sa kay Kalbo, no, aka Bin Crudo, kag Maoy Regyan sa Maya Gintas Hamtika. Kay Jean Navas, good morning, nagapamati man. Kay Asanta Asanta, nagawatch live man sa May Lawaan. Kay Grace Joy Pagunsan, good morning sa tanan, nagapamatigid sa may Barangay Masanag Hamtik. Kay Nila Doc Aconia, good morning, shout out lang kay Binka Barcelo, kang Madarag kon Madarag Ilaures, always gin nagapamati. Kay Bongante, good morning sa Porok Dos Valderrama Colasi, si Shine kag Bibong kag Chacha Ganti family, permigid nagapamati. Kay Nelly Dalisay, nagawatch live man sa may Funda Dalipe. Kay Ma'am Alma Anseno, good morning, shout out lang sa kay Lam, ako na sa Barangay Lagdo, kag sa Esperanza Tresa. Kay Police Lieutenant June Ortega kang Sibali Municipal Police Station. Good morning, good morning. Saan nga Mrs. Regan sa Election Officer kang Banwa kang Tobias Fournier kag sa mga taga barangay Iganya. Good morning, good morning. K5 Janelle.
1: Yes, kag sa tanan nga matag paramati kang K5 News FM sa padayon nga nagsuporta no sa kun anuman nga aktibidades kang ating kanhi istasyon. Durdurugi nga salamat sa mga taga-suporta natin sa mga nagapamati sa dakanya matag sa Transistor Radios. Good morning, good morning. Kabay nga mangin na produktibo, mabinungahan ang adlaw para kanaten nga tanan.
2: Sa mga taga-barangay Agricola, good morning Regan, kay Ma'am Meryl Rubino, kay Kagawad Elena Pedro, kay Jenna Jane Santiago Pedro, kay Maambahi Regan, good morning, kay Papapagal, good morning, nagapamati gid, salamat gid sa mga taga San Remeo. Mag-bulis rin si KK5R dyan sa programang For the Los Pueblos sa The People's Forum. Kag inyo nabatian ang pangkabugusan niya pagbalayag ka mga balita sa DTX 500 The Morning Newscast.
3: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Sa kadyang adlaw kita kang Webes sa petsa 8 ron sa bulan kang Oktubre sa tuig 2026. Sa pangaran nalanggit gangamon yung mga technical partners sa K5 News sa Famsano, sa K5 John Simon Lioterio, sa K5 News sa Fambugasong, K5 Rams Awakay the Third, and ka K5 Jerson Lloyd Ustan, sa K5 News sa Fam Kulasi, ka K5 Emmanuel Gumla and Almay Joy Sanchez Martinez, sa andang station manager ka K5 John Reynard Barcelona Apostol, sa amon naman station manager ka K5 Arjan Villasor del Coro, sa amon chief executive officer Dr. Ramel Itang Uy, sa kadyang aga kami ang inyong mga tagbalita.
1: Ka K5 Jonel Nangantives.
2: Kag ako naman si ka K5 Jimmy Gregorio para sa kampiyon nga mga balita serbisyo publiko kagalingawan sa Antique, ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
3: K5 News FM. News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mamakal sa mga butika. D3 Bio.
5: So makadto na ito sa extra benefits ng D3 Bio.
6: Pinaka-nabis na yung basta extra ng extra benefits. Take note ha, ang D3 Bio, gitawag ni your extra immune system. Nga wala gadipindi sa imo built-in immune system.
7: Correct.
6: Gamatumato na lang siya, blaw.
7: Tumato, may extra standby. No?
6: Oo.
5: Kasi sila but kung may comorbidities ka, may hypertension ka, diabetiko ka, nga nubuang imo immune system.
6: Amo ni kanami kung nakainom ka D3 Bio. Sang una sir boy perminato, ipastrong na imo immune system. Why not take D3 Bio to have your second immune system?
5: Wow.
6: Nga pag agi niya, patay tanan ng kagaw sir boy, no? Perminato ginabalik-balik nga ang D3 Bio is best known to be an antiviral and antibacterial. Perminato balik-balik diri nga kung mag-inom ka D3 Bio, tanan nga kagaw ma virus man ma bacteria patyo ni D3 Bio. Okay, siyempre sir boy, adlaw-adlaw gasulod ang kagaw, adlaw-adlaw gasulod ang virus, dapat adlaw-adlaw man tayo inom D3 Bio.
5: Exactly.
6: Amo na ang pinaka-importante. Pero huwag ka kabalo nga ang D3 Bio sir boy is also anti-protozoa.
5: Uy!

0: Imagine na bilog mong alawas ga may atopic dermatitis. Kagabudlay niya bulngon. Kagway niya gani bulong.
1: Way niya bulong, no?
0: Ang nami sa D3Bio, pwede mo sa yapuson, ipahit ang oil niya sina. Because ina siya is made up of virgin coconut oil and vitamin D3.
1: Correct.
0: Directly applied sa skin mo. Imagine na gakrack ang skin mo. Gakrack, gakatol, gasakit, gadugo. Pero kung butangan mo na sa D3Bio, kanami. Good oil, no? Ang iya sina nga so, lauric acid.
2: Kung na-try na nila yung tanan niya with Ben, itry mo man ang D3Bio.
3: Oh, grabe, epektibo. Epektibo.
4: D3Bio. Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma nagid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
5: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
1: Mga buti ka. Ang topical ability sang D3Bio di mo makita sa eksema, makita mo minin sa mga tawag ng mga nails mo nga may fungi, kayang-kaya na ni D3Bio. Intramo na ang ginatawag nga kagat sa mga sapat-sapat.
2: Sir Boy, kabalon ako. Pwede mo na dots. Dots sa mga vaginal dots.
3: Pwede.
2: Kung medyo gakatolbi ang mga flower.
6: Uy, kabalo ha? Basi fungal na.
2: Oo, pwede mo yan. Ipahid na.
3: Yes, infection na.
1: Fungal infection. Don't you worry. Because extra virgin coconut oil is even used in HIV treatment. Paano lang ginaputanggin nila sa kinatawon. So, amo nang epektibo sa ano, no? Kung ikaw ginsa kagat sa sapat, nangabi. Ini sa gulpi, mag-inflame. Kuha ka isa ka D3 bio, kuha ka dagom, o puson mo gamay, i-apply mo ni sa imo skin. It will protect your skin from inflammation caused by the insect bite. Tapos, kung may mga infection mangit nga cause na kayo may mga dalitan kisa nga mga sapat-sapat, mabatuan sa ginatawag nga lauric acid, caprylic acid, or MCT sang D3Bio.
2: Wow. So, sa mga gaplano nga magpa-vaccine, Sir Boy,
1: ay, importante giniya.
2: Importante giniya.
3: Before magpa-vaccine.
2: At least one day or two days before, balbalon mo na inom at least 3 days sang D3Bio.
1: Correct.
2: During or after nga mabaksin ka na, inom ka man.
1: Was.
2: At least 2 days, every 8 hours.
3: So, before
2: ini makabulig ni para mag-less ang simptoma.
5: D3Bio with Vizio.
7: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
5: D3Bio.
4: Ang D3Bio.
5: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
5: Yung may D3.
4: Mga buti ka.
5: D3Bio.
8: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akon nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
5: D3Bio.
4: Ang D3Bio.
5: Yung may VCO.
4: Ang VCO.
5: Yung may D3.
4: Mga buti ka.
5: D3Bio. Health News.
9: May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyan ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa Kilid kang San Jose Plaza, unahan kang Avon, pasulod sa Barangay 3 Comon, samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch, tabok lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kag ginahatod kaninyo, kang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: O si Karen, kadamog itsang akon hair fall at hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.

0: 500.
1: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roa City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pabala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
2: Punggod kag rashes?
3: Mag DTX 500.
2: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ang palaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
3: DTX 500.
2: Bakal na sa mga butika.
0: Extend food supplement for men.
4: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for men.
5: Hi, gusto ko i-check ang status ng PhilHealth ko, pero wala naman akong time para pumunta sa PhilHealth office.
6: Ay, madali lang yan. Pumunta lang sa website ng PhilHealth para makita ang iyong membership at contribution records. Gamit ang iyong laptop, tablet, kahit cellphone. At kung self-paying member ka naman, pwede ka pang magbayad ng contributions mo doon. Kaya mag-register na sa PhilHealth Member Portal gamit ang iyong PhilHealth Identification Number. Mag-login lang sa www.philhealth.gov.ph.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gido yun, magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman, kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung nga napawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.
5: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
6: Ach!
5: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C iCare Gold Capsule. Ang kapsula gagitunghut obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops ato at ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. iCare Gold.
7: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat kada magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon ng edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko ang iCare Capsule kag iCare Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Uod gin man gali ang iya ginhambal. Nami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
5: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
8: Sporebiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporebiotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Sporebiotics ka! Gasakit ang tiyan, mag-Sporebiotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag-indi matunawa. Mag-Sporebiotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang dyan, mag-klinika Sporebiotics.
9: Gabasa na naman bala ang imo.
10: Ay, gabasa na naman.
9: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa. Kag nagabaho ang kilikili. Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
10: Nagabasa na naman balaga.
9: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
12: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mabakal sa mga butika.
5: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance na yan. Memory Advance Syrup.
3: Bumakal sa mga butika.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akon pamilsaron.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3 Bio.

0: GTX 500.
1: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea, pero insugiran ako sa akong amiga parte sa GTX 500. Intestingan ko man sa sige-sige ko inom, nagregular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
0: GTX 500.
2: Mapakal sa mga butika.
3: Solusyon sa skin disease, GTX 500. Ang GTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes. GTX 500. Bakal na sa mga butika.
4: Gah, ma-joy ride man tabi ga.
5: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
6: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
7: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
4: Tiga, ma-joyride na ta.
5: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
4: Sakay ka kidiya.
5: Siyempre, naka-extend ko ya.
4: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
7: Extend Supplement for Men.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
2: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Nag Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag Mighty C kayo. Mighty C, alkaline based vitamin C, available nationwide.
0: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Ach!
0: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
3: Masakit ang tiyan? Masabi na budlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya! Ah, 4 Biotics! Makabuling sa pag-ariya!

0: landas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
1: Gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gabasa na naman.
1: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa.
1: Nagabaho ang kilikili.
3: Mag-Clinica Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman bala ka.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinica Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
5: Your next food obsession just dropped. Meet the new world-famous KFC Tenders, made with real chicken and seasoned with KFC's original recipe. And with 5 delicious dips to try, you can pick your favorite or try them all. Get your KFC Tenders today. Now that's finger-licking good.
6: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Calibo, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Antique, 95.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Oras sa Bilog na Pilipinas sa K5 News FM Philippines Center Time, 15 minutos manwa na kaligad sa top ng alas 7 sa aga.
6: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
8: Number one,
6: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
10: For all de los pueblos, the people's for whom, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no hold bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
11: Napapanahong mga issue, komentaryong tumatak sa bawat Antikenyo. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Ang best commentary program ng University of Antique Media Excellence Awards. Dito sa K5 News FM. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
7: Isa na ka malipayon nga aga sa itong mga pinalangga ng mga taga para mati. Welcome sa pagpangalagan sa first portion kang The People's Forum, Foro de los Pueblos.
10: Foro de los Pueblos.
7: Today is Thursday, pet sa Otso Banwa, sa bulan kang Oktubre, 2026. May 78 dias na ginaan kag Pasko doon. 78 days before Christmas, mga kakaypain.
10: Foro de los Pueblos.
7: Ang aton ganyang pagtamyaw sa mga suki naton nga mga tag paramati nga nagamonitor ng plan sa atong kadyang pagpangalangan. Kamusta kamo tanan this lovely Thursday? Maraming aton si Ribanwang Agas. Manenayang panahon ta, nagsirak si Haring Adlaw. O do suno pa sa aton siring pag-asa, may naga-prevail nga Intertropical Convergence Zone o kon ITCZ. Kagang dyang northeasterly wind flow nga magpadayon sa pagdaraka magalumon nga panahon. Kagulan sa pirakadyakabahin kang Pilipinas.
10: Puro de los Pueblos.
7: As of 5 a.m. weather forecast kang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration, ginapahayag banwa ang dyang easterly or northeasterly wind flow will affect sa mga lugar sa extreme northern Luzon. No, kag ang nabilin nga bahin ang apektado man sang ITCZ o kun ang convergence of the winds halin sa northern portion pakadto sa sa northern and southern hemisphere. Nagamubanwa mag-prevail ang ITCZ sa Palawan, Visayas and Mindanao.
10: Foro de los Pueblos.
7: Mujak kuno banwa ang rasuman kun adot nga bahol sa gapon ang posibilidad sa pagmunog kang uran. Lagi na paulikmat gid ang tanan sa posible flash flood kun ang hinali gulping nga pagtaas kang level sang tubig sa aton kadya nga mga kasubaan nga maglapaw magka-create siya sang massive flood. No, so halong gid sa mga kabukidan naton ti posible magatiphag ang lupa. Kung magpadayon kag sige-sige ang aton sini nga pag-ulan. So posible nga magluntad ang ginatawag nga landslide.
10: Foro de los Pueblos.
7: So pagpahalong tagid sa mga pinalangga naton nga mga tag-paramati, especially sa mga nagabiyahe ron plan. Sa mga suki ron naton nga mga tag-paramati sa tag-saron kadyak ka mga panimalay nga nagapamati sa tag-saronanda ka mga radio transistors. Ayan-ayan nga sa mga ginikanan natun sa mga nanay, tatay, lolo, kag lola. Nagsakutob sa malabutan sa tagsa natun sining mga panimalay nga nagapamati ron plan. Ang mga kabugtuan natun nga mga biyahidor nga nagapamati sa tagsa nanda ka mga car stereo sa mga pribado nga mga salakyan. And even mangani banwa sa mga commercial establishments, sa mga merkado publiko kag sa mga mall. Sa mga istambayan, paradahan kag terminal, mayad-ayad nga aga.
10: Arjan del Coro. Para sa Foro de los Pueblos.
8: Foro de los Pueblos.
10: Foro de los Pueblos.
7: Kamu nagapamati sa waragwagan kang K5 News FM Antique Philippines. Ang Radyo Bandera Kauna, K5 News FM run ka dya. Sa rilisuan sa inyo mga radyo live ako tad babatiyan via 95.7 FM, 95.7 K5 News FM San Jose, Di Buena Vista, Antique. Nag-hook up ron man, nag-aimaw sa aton sa pagpangalagad ang aton tag sa mga sister stations sa Northern and Central Connections. Matunog kita nga ginapamatian via 95.9 K5 News FM Kulasi. Kag sa Central Antique ang 97.3 K5 News FM Bugasong.
10: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
7: Sa ding ka man nga bahin kang kalibutan, kita man makitan kag mabatian pinagi sa atong kadya nga Facebook Live presentation. Kani ginaimbitar gid ang tanan sa pag-like kag follow kang atong kadya nga mga social media platforms. Naga-live kita plan sa K5 Antique Updates. Again, it's K5 Antique Updates. Paki-follow nyo banwa. Agun to nga mga updated kamo sa mga nagakanabo, mga balita nga nagaluntad riga sa probinsya Antique. Bilog nga Pilipinas kag bilog nga kalibutan.
10: Puro de los Pueblos.
7: Kamu nagapamati sa Best Commentary Program kang University of Antique Media Excellence Awards. This is Foro de los Pueblos, the People's Forum.
10: Napapanahong mga issue, komentaryong tumatak sa bawat Antikenyo.
11: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Ang best commentary program ng University of Antique Media Excellence Awards dito sa K5 News FM. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
7: Nanong mga taralupang doon nga mga balita kadyang adlaw kang web sa mga headlines. Sa balita lokal tayo ng while sa ton sa nga pagpangalagad banwa kay ang Antique Police Provincial Office. Grabe, ito mga tumalagsahon lang ni banwang nga mga hitabo. Ang mga balita. Magluwas sa mga illegal fishings nga unaron naton gin-discuss riga sa kanginan. Ang isyu ni blas ang illegal logging man blas. No, kay suno pa sa data nga ginpagwas ang Antique Police Provincial Office. May 34 ron kuno banwa or may 34 kasako kang uring kag 358 ka mga board feet. Kang kahoy na recover sa 24 hours nga operations against anti-illegal logging operations sa Antique Police Provincial Office. No? Amo maniguro ang rason kung nandot nga nagamahal man ang uling. Kaysa kabudlay man to, imaginon mo bala kung madakpan ka, piyansahan mo to. No, tapos mapriso ka pa. Mambal man guro managuling illegal. La, illegal ha, nga managuling ha. Kambal guro sila nga bawa. Maluoy man kamo, bakla nyo ng City Sintos kada sako. Sa ginataya na mo ng amon sila nga kabuhi. Da, imagino mo na, ginaprisuhan na mo na to, tapos ginapagawad na mo na sa pamilya na mo. Not because of the law of supply and demand nga nagtaas ang presyo sang uling sa kada sako, but because of that penitensya nga kung pananglitan, malintian sila kag ma-operate sila sa mga otoridad ta, priso sila iyak.
11: Arjan del Coro para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Headlines.
7: All right, so speaking of illegal ano ni? No, illegal illegal activities. So tambal tagre kina to may illegal logging o kadya may illegal fishing man.
11: Foro de los Pueblos.
7: Now, ang pagid interesado kita sa aton mga pinalangga nga mga tagparamati kay ang Semirara Mining and Power Corporations. Dismayado kuno banwa sa bag-o nga bidding rules nga gina-impose para sa pag-operate kang minahan. Nagawangal ang Semirara Mining and Power Corporation. No? Sa bag-o nga patakaran kuno sang pag ano ni, sang ruling sang pagbid. Kumbaga, kun bala ma-renew sila for another 25 years or 50 years. Nga pag-operate nanda diyan sang coal sa minahan sa may Semirara Island sa may Banwa kang Kaluya. Or basi nga nagbudlay ni kay basi may bag-ong player ang gina ano ni ginakahamutan. Dumduman yo tuligad mismo si board member La Vega. No, ang naghambal tong isa ra sa mga matunog kuno tong gina hambal nga ma-intra sa bidding is si Ramon Ang. No, ang kang San Miguel Corporation na Black
11: Foro de los Pueblos.
7: Di before pa man niya guro nagka-interesar si Ramon Ang. Kilala niyo naman ni siya. Lapit ni siya sa luwag. Kag pilantropo gid man ni siya. So dun makita mo bisan gani kuno mga Pasig River clean up drive da. Kag flood control projects may mga projects sa banwa nga gina. Thank you yan na lang gina. Tawag ni ginalibre niya na lang para sa gobyerno ta. No, so doon kun when it comes to the reputation among sa mga players kag mga bidders ni sang Semirara sang Semirara Mining Corporation gani. Well, hindi manipod ka manigar. Kun pananglitan magintragin man ang isara karamun ang masamot ni siya kag mas lapit sa luwag.
11: Foro de los Pueblos.
7: Ang tag-iya subong sang existing nga license mga konsunhi ata no. We do not know sang background magid sang mga konsunhi, but you know dumduman nyo to sa unang isyo sa mga marital affairs nga to? Daw amo na lang na yung last kong nabatian again sa mga konsunhe. Nga incorporators ang sining si Mirara Mining Corporation ang existing ano na lang ang existing nandang license blah nga negosyante.
12: Foro de los Pueblos.
7: Amo lang man inaban ang ordo nga ti may mga foundation man sila guro no, may mga charity man guro mga konsunhe. Pero amo lang dabing last kong na balitaan eh. No? Ang last time niya nabatian ko si Ramon Ang nga ano to pa pabutangan niya to pa simento niya imuan niya flood control project to ang sa Pasig to tason ang Manila to do dami man tong plano niya no nga libre ah ilibre niya sa mga ano to mga pumuluyo rog to sa nasamitan tang LGU libre niya sa gobyerno pero si ano ya konsunhe mo nang last kong nabatian no nung issue sa mga marital affairs. That I don't know, ha? Mo lang man na so far naman. Ano ko, di ba, teches musong? Grabe. Istoryahan ta man in a while sa aton sa nga pagpangalagad kay kon ni NBI Director Melvin Matibag pa si Senator's son and the First District Representative kang Batangas nga si Leandro Leviste. Suno pa kay NBI Director Banwa Matibag, makabig ni Kuno Subong si Leviste bilang isa ra ka fugitive.
12: Foro de los Pueblos.
7: Daga contradict niyang ila sini nga ano ni nga interpretation sa ambal man sa Department of Justice. Ambal sa DOJ ya sini nga we are after with lang sa posible niya kundi siya mag-appear sa korte at ang passport niya danay i-cancel hunta. No? Pero si NBI Director, ito bugado man mo. Si Matibag, that's why ang bali niya sila niya. Makabig nun tulad si Leviste, ang anak ni Inday Loren Ligar, datong pinilanggang asinador, na isara ko no, ka-fugitive.
12: Foro de los Pueblos.
7: Grabe no? Kumbaga sa mga superlative degree na niya mo, kung sa mga form of verbs. No? Magambal ka nga fugitive, kanagin dabi, ang description mo. Oh, ara ka na yan sa fugitive. Kumbaga, may sala ka, ginapangita ka, kaga pinalagyo, kaga pinanago. Kaya, damo na something meaning sa fugitive. Pero ngamba niya sa DOJ, sinin hindi pa man ang siya, ang kwanta lang na, kundi siya mag-appear, di i-cancel tang iya sinin nga passport. Grabe, no? Isa-isa, isipan-sipa doon ta karon ang diyang balita, no? Sa hambal ni NBI Director Attorney Melvin Matibag nga si First District Representative of Batangas nga si Senator's son no, ni Inday Loren Ligarda nga si Leandro Leviste ang isa na ron ka fugitive.
12: Foro de los Pueblos. Walang pleno. Sapulka sa komentaryo. Sanag iisang best commentator ng University of Antique Media Excellence Awards, Arjan Del Coro, para sa Foro de los Pueblos.
7: Ah, kung may ara, maguro competition mo nga, ano ni, nga, tawag ni, nga hiwaton, doon mo ni gurong pinakanami man nga competition. Pero at the same time, doon di magkuya gusto mag-intra na din. Grabe ni nga balita, oh. Sa Japan may pinasahi to nga sleep competition no. Sa Japan may ara sila tong itawag nga sleep competition no. Shudon palawig-lawig ka mo sang tulog. Ako na mi amo sometimes too restless makita tuod do kinanlantagin man tuod turog pero mugbutang ka magambal kayo nga sleep competition. No, hindi ko na yung guru gusto ah. No? Namin di pintraw ng patay na blah. Dalahog lang na yung grabe no? Kapin 1 million pesos ang ginpole kang isara ka tagdaog. No? Kang dyang sleep competition sa may Japan.
12: Foro de los Pueblos.
7: Grabe, nakatulog ni sa Konomon sang sa sulod lang kang 90 minutes o kon isara kag tunga sa oras. No? Sa sleep competition nga dya, mata gina tinutuyo kadya nga matakos kon sino nga pinakahamuok nga tulog sa mugo lang nga panahon, like tiempo dabi, like 90 minutes o kon 1 hour and half, no, sa aton sini mga pinilangga nga mga tagpanamati. Hindi basta-basta di mo mabutigan, no, kay suno sa Japan o suno sa organizer nagamit sang brainwave monitoring device, no, nga ginabutang sa ulo kang participants agud ma-determine bla ang quality kang anak kadya nga turog. Ano kadasig sanda matulogan kag kun estable ang ila sini nga tulog sa bugos nga event. Grabe, no, tinagkampiyon to, nagpauli sang 2.22 million yen. Or sa aton parigya, conversion time to peso is 881,834 pesos. That's why malapit or kapin sang kamilyon.
13: Foro de los Pueblos.
7: No, sa aton sini mga pinilangga yung mga tagparamati. Imagine nyo bla, no? Sa Japan niya, amunan niya yung mga kompetisyon nila. Sa Pilipinas, yan dumangag na ta diyan. Dili naman siguro, ya pabangag-bangag naman di ko. Pa, hindi ya patulog-tulog, bawal di ya matulog sa Pilipinas. No, kay kung matulog-tulog ka lang imo, di mag-utman ti mo. Dili sa Pilipinas, dami yung ano na yung kompetisyon, pabangag-bangag lang. Hindi tungod nga yung naka-illegal drugs kay, ah. Ang bangag lang term na lang akong kulang ka sa tulog. No, doga do tampuhaw blang imo nga pinamatasan. Do high ka man bla. Ay, Diyos ko, tiyan mo nung isang dulot sang wala tulog mo. Atong kadya mga pinalangga nga mga tagparamati. Never giniguro mentras nga nagantos ta ekonomiya tapigado. Ah, hindi giniguro matabo ang kompetisyon nga ni Pilipinas mo. Kag kung mag-intra man, ah, laban-laban niya, dakrako kayang interesado. Makin mo na matulog ka lang imo, di follow mo lang to ang criteria ka guidelines to, daog kayo mo lapit sa 10 kamilyon. Terrible nga kompetisyon niyo. Alas 7.34 ang tak na saga sa atun sa ringa pagpangalagad.
14: Napapanahong mga issue, komentaryong tumatak sa bawat Antikenyo. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Ang best commentary program ng University of Antique Media Excellence Awards dito sa K5 News FM. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
7: Ang report ninyo mabatiang ginahatod-ginahatod kang Klinika DTX Coffee Mix. Ang kaping nga manamit kang saburuso na kapi na ma-detoxify kapas. Ang healthy coffee for everybody. Di ka magkalipat mag-inom sang DTX Coffee Mix. Naka-standby nga ton siring news director. Report halin sa Antique Police Provincial Office kay Aryo sa mabalta ning underrated nga discussion, but it's very important man nga dapat matapna man sa nga ton siring mga otoridad. Kahit di ang Antique na turukabla daw buta sa mga kagubatan, kagulangan sa mga puno sang kahoy. Dason pangimpuslan lang sa mga illegalista, no, involved sa illegal logging. Oh, sa report ni K5 Jimmy Gregorio Jr.
14: K5 News FM Kampyon Report.
15: Padayon ang pag-ingan niyo kang atin yung mga kapulisan kay 5 Arjan sa publiko nga ginayon nga report sa Unified 911 o kung sa pinakamarapit nga istasyon kang kapulisan ang anuman niya informasyon na angat sa illegal logging kag illegal nga pag-pangista. In fact, sa sangkaadlaw nga operasyon kang Antique Police Provincial Office kang October 4, 2028, nagdangat sa 34 kasakupang uring sa 358 board feet na kahoy na nagabalor kang 30,560 pesos ang na-recover kang Antique Police sa Provincial Office sa bilog na probinsya kang Antique kay Pabarjan. Base sa report kang Police Regional Office 6, Diyos sa 8 ka mga individual ang nadapan sa 22 ka mga operasyon. Dali ang anti-KPPO K5R dyan, amo dyan nagapangunagid no, sa may pinakadurong nadapan sa sulit lamang kang 24 oras. Nagpangarawa ang Aklan Police Provincial Office nga may 6 ka mga nadapan sa 19 ka operasyon. Kag may recovery sanda nga 63,593 pesos. Sa bilog na riyon sa East, nagdangat sa 22 ka mga individual ang nadapan sa 75 ka operasyon nga nakarecover kang 48 ka sako kang uring kag 1,818 ka board feet kang kahoy nga may balor nga 148,487. Kung ang anti-KPPO nagpanguna sa mga operasyon kontra sa illegal logging, nagpanguna man ang APPO sa operasyon man sa illegal na pagpangisda si 5R dyan kung saliin ang recoveries no, nagdangat sa 433,640 pesos sa 18 ka mga individual ang nadakpan no, ka sa 18 man ka operasyon kay 5R dyan sa silid man kang 24 oras ang amuman nga adlaw. Sa bilog riyan sa East, 48 man ang nadakpan na may recoveries ka 1.64 million sa 99 ka operasyon. Ginsundan dyan kang Iloilo Police Provincial Office na may 6 ka operasyon ang nagresulta sa pagadakop kang 8 ka mga individual kag pagkumpiska kang 1,066,900 pesos nga ebidensya kay 5R dyan.
7: Okay, so hindi lang galit niya nga operasyon sa anti-K Police Provincial Office but o throughout Panay Island niya, Andy?
15: Yes. Sabali, every day sanda kay 5R dyan or every week sanda. May mga operation sanda no, wherein gina-post dyan kang Police Regional Office 6 sa mga accomplishments nanda. Kag sa mga series of operations nanda, makita natin niya ang anti-KPPO gitpirmi, no? Nagapanguna sa may pinakadurong mga operation no, or mga natapaan against sa illegal logging kag illegal man niya pagpangisda sa bilog nga riyon sa East kay 5R dyan.
7: Well, that is now surprise naman siguro kay Manti. Napalibutan ta di sang tubig plus ang kagulangan ta di mga kagubatan ta bastante man sa puno sang kahoy. By the way, anong matabo ba? Example kay ti may mga recoveries ni. Din makadto ng uling gym nga gin ano. Curious lang ko ha. Wala mali siya nga pamangkot. Ti kun recover ni, din makadto ining mga recovered uling ani K5 Jimmy.
15: Amora ang tinguan natin kay 5R dyan, no, nga makabuhal kang dugang information kung bala, di inagaad to dyan, no, ang mga recoveries kay ti, ang nagligad ka si Mana, daw may ginpagwa nga, ang Korte Suprema, bala kay 5R dyan, nga ang pagbiyahe kang uring, daw mambal nga, daw hindi naman illegal kay 5R dyan, I don't know kung nabasahan mo ang...
7: Ang pagbiyahe lang, Jim, ang pagbiyahe lang, but when it comes to its production... And especially ang pag-acquire sang kahoy, dapat may lisensya niya, Jimmy. Ang pagbiyahe lang din man, wala problema.
15: Correct kay 5R dyan, no? Pero tinguan natin yung maka-interview no, sa anti-KPPO kung sa diin nag-addo ang dyan mga recoveries ng dyan mga uring kay 5R dyan.
7: Amo lang isa, no? Wala lang man eh. Amo di bing mga most underrated topics and the most underrated questions every time there is an operation. Eh, ako yung mismo nakasaksi ko na sa una sa PDEA. Ang mga sobrang illegal drugs to, manti daw nagabilin man ang PDEA mo as their, tatawag na, no, mark, ano bla nila? Drugs. Oh, hindi ah, mark illegal drugs. Nga daw, baga ginatest buy na nila, ginapano na nila na gabilin na sila. Jim Pro, accounted niya tanan, no? Ang dalas na nga nagasulubra na ginasunog na nila, Jim. No, may aral sila daw machine na do laboratory machine lang nga dito ya sunugod ang mga illegal drugs. Now, ang mga illegal ang mga smuggled man nga mga sports car kag iban pada nga mga gamit, di blang ginapang ano na, ginapang arado or ginapang tapak sang ligid na bla. Di blang ginapang rangga na. Oh, na amo na ya pero ga pamangkot kita like for instance. Ato ligad ang na-recover nga illegal kuno nga si Grillo dito nagkaladto. Ining mga illegal man nga mga uling nga na-recover man, hindi na siya makadto. K5 Jimmy, amo nang pamangkot na, no? K5 Jimmy, kaili follow up lang. Ito kaka-curious kita. Hindi man ta sila nga nag-malisya kita. Kung dapat butang man sa legal, eh. Di ba, Jim?
15: correct yun kay 5 hours dyan, no? Ang mamaraan niya para mangkutanan man kang mga pumuluyo kay ti ang bagan inanda, nga ang mga gamay lamang ka nung mga manuburin ang dinadakap nanda, ang mga drug girl ka nung mga takawan, wala man dinadakap, pero kung basiyan natin sa layi, basta illegal ganit kay 5 hours dyan, illegal gid.
7: Amugid, kag abi mo, ang sakit ni sa illegal laging, kag illegal nga operations ang uling ni K5 Jimmy, sakit man ni sa mga legit man nga mga ano nga mga producer man. There are businessmen involved sa amon nga production, Jim, nga ti naga extracurricular sa illegal man nga pagpanguling. Kiti ni oy nagat naga gabayad buwis mo. Kagway ka na diya sang perdihon kung ikwanan mo, kung tawag na nang intrahan mo sang illegal man, bla Jim, patas ang isara ka STL. Kabatay ka sang STL ng mga tawagin term nila. Sa STL sang una, si Lilo, may ara na yung legit yun yung STL. At the same time, sang nalocate tong tuntong operator nga to, siya manggali ang financer man sang illegal man ng STL. Pati ka na, Jim? May mga muna?
15: May mga amugid man 35R dyan.
7: Nan. Tiya mo nang gusto ta i-address mo na at the same time, no? Kag kun bala konfirmado may mga player gid man nya nga legal man nya tapos naga puro part-time bala Jimaw sa illegal man nya kay niya kung illegal way gabayad buwis mo, no? Kag pa chamba kun madakpan ka rin, di ba? Most of the time when they're doing that, why sila kakadakpan nya, Jim? Check to.
15: May mga nagkakadakpan man kay Five Arjan kung may manugid.
7: Kag kung may ma-operasyon. Pero kung wala man gani, ati, why man eh? Saktao?
15: Saktao, gid. Siwa sa ikaw.
7: Sige. With this information, salamat, gid, Andy.
15: Sige. Diba nga napangit natin kay Five Arjan, no? Mamangkot sila sa asan nga anti-KPPO sa provincial office with regards sa imong mga paramangkotanan. Kag balita halin, naragya sa may anti-KPPO kay 5 Jimmy Gregorio. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa antike ang kampiyon ng istasyon na K5 News FM.
7: Ang piras sa mga kasuguan kag regulasyon nga nag-regulate sa aton siniyang laging system sa Pilipinas, especially sa pag-utod na sa mga puno sa kanyang pag-produce sa uling, is under ni siya sa Presidential Decree No. 54 of 1972 and the Presidential Decree No. 705 or the Revised Forestry Code as amended by Republic Act No. 7161 and Executive Order No. 277, amuning pira lang sa mga known nga mga regulations na angot sa sining illegal logging. Sa Presidential Decree No. 54, nag-establish ni Banwas ang mga severe administrative and criminal penalties, including confiscation sa mga ginpangutod nga kahoy nga illegal nga ginacquire, mga fines and penalties, may mga ano tawag ni, may mga mabayad sila, mapiansa dabi. And of course, suspension or immediate cancellation of operating licenses. Hindi manipod ka manigar, may mga operation gin man nga legit banwa sa probinsya ta. And bilog kay Pilipinas, may ginatawag gin man nga charcoal making or production, no? May mga lisensya na sila, yeah, no? Pero hindi manipod ka manigar man, there are operations or production man sa sining mga uling nga illegally gidya, illegally produced gid. And ang worst na da, illegal man ang pag-acquire sang puno sang kahoy. No, amo na ganing ang batag ina. Vamos sa law of supply and demand. Sa economics 101, taso na ginatunan ta na. Na sila nga, gamahal ang isara ka-production. Example, ang isara ka-produkto, contribly ang demand, pero na ba ang supply? No? So nun, kung pigado ang supply niya, pero duro ang iya sininga demand, posible man banwa, nagataas man ang presyo niya. No? Ang iba dabida gina kung legal siya, ha, kung legal na production sang uling, imagine mo bayad sa buwis, no? Mabayad sa buwis sa pag-process niya pa lang sa mga licenses niya, mga permits niya, mabayad ka na buwis. Plus pagid kung legit ginang operation sang charcoal production na, ang labor pa, ang mga manuguling mismo, silduhan mo pa na. Mabayad ka pa na to sa DNR sa mga ipangutdon mo da nga mga puno sang kahoy. Ilisensya mo pa na kag hindi niya basta-basta. No, ang charcoal production naton di sa Pilipinas, nag-agig na sa maid-id yung pagsulundan sa aton sa nga kasuguan. Now, here comes sa mga illegal naman niya, ma'am, baka naman nga, nakisabay man ni sila, yeah. Kung pilang presyo sa mga legal ganyan nga producer, amo man na yas if ang ilas niya nga presyo. Pero ang way man sila punan, no? Punan nila, kapital lang eh, siyempre. Iing ilada nga effort, energy, nasun matutod sila dasang kalayo, whatever dyan. No? Pero when it comes to mga taxes, mga licenses, permits, nga mga dapat nila bayad, mga juice, pwede nga bayad. Pero amo man gyapon ang presyo niya. Eh, sinong perde? Siyempre, ang legal eh, nga nag-produce ang charcoal. No? Perde ito sila. Yakit sila gabayad mo. Sino yung mga illegalista? Tiwag gini. Tiwala yung problema sa pag-travel. May Supreme Court ruling yung natukod nung ambal ni News Direct gina. Why yung problema ang pag-travel na sina? Ang problema lang is ang pag-acquire. No? Sa ang mga puno sa kahoy, ang gutong himuon bilang uling. No? Ang label mo pati baydan mo pa na. No, sa aton sini mga pinalangga nga mga tagparamati. So mo ni kung is ang kag isa pa bi ining pagkadakop mo bing sample legal lagi. Kagamay sang piyansa. Ila mga 12,000, 15,000, depende guro eh, kung ano ka severe ang imo sini nga kaso gid. No, tapos gina-confiscate ang chainsaw. Bla sa aton sa mga pinilangga ng mga tagparamati. And by the way, kamahal sumong sang uling. Ligad lang ko adlaw bakal sang sangkasako ng uling. Do, pila to do, 450. Amo na ang presyoana ito lad. Sa unang sako yung sinado, mga 250 lang, 300. Sumong 450, 600, depende sa kung nakabaulon ng sako. Grabe mo, behind sa sining pag-uling, amo man yung mga dapat natun kaluuyan man. No? Pati ka, behind sa sining storya nga mga illegal-illegal, ini mga ultimo man nga operators ang manug-uling lang, be, sa pag-uling. Amo ning kaluuyan ta? Because over time, sa paglipas ang panahon, amat-amat ang taho nagalain man ang ila sinipagtangkilik. When it comes to their, the way they cook, no? Sa pagraha ng the, with the existence of technology, may mga gas na kita nga operated, fueled operated nga mga pagraha, no? Ang waste sa pagraha, di ba? May electric na tulad mo ng pinakabago na bibanwa. No? So doon, saksak mo lang, ah, pwede ka nakaraha na sa electric stove mo nga dyan rian. No? O doon nga majority gyapon, tiyan mo na yung mga gas gidya gyapon eh. Mga LPG, mga liquefied ginablayan nga mga gas haw. Namugin niyang kadamaan sa Gyapon ang nagagamit sa pagluto, pagraha. So, eventually, ining mga manuguling ni, no, kay bisan tuod nga pigado, di paggas naman tulad. Ah, kung pigado, ganiya, kahoy naman lang mo. Sugnutan mo lang na sa karton, kagka papel. Dumamo naman lang sumong pamagi yung pigado, kanagit, pero yung pag-uling niyo, do underrated din sa subong dumaga do amat-amat nga do naga ano na no naga fade na ang popularity niya ang paggamit siya pero ako ha nami gyapon ang uling niya no kun kaysa sa mga LPG liquefied no sila ni ang kapati ka mo na indon ko nakabati ka mo na sa mga kabalaman ta sinami gyang tinig-ang mo ora pagraha mo sang isa ra ka dapli kun gamit mo kahoy. No, nag-agi sa lang ang iya kalayo, ihalin sa kahoy mismo bla. Hindi nga daw gas. No, sa aton sini mga pinalangga yung mga kakipay. So, amo na nang sa makaruluoy maning mga pobre naton nga mga manuguling, no? In fairness man kananda, kay ti saka technology na subong sa kalibutan ta. Sometimes why na subong ang or, may ara man pero gamay na gid lang sa Gyapon. Ang nagatangkilik sang uling ganiyo. No, sa aton kadya mga pinalangga yang mga ataga paramati. Alas 7:51 ang takna sa aga sa aton kadya nga pag pangalagad. Good morning na kay Helen Bangoy Dairo, Raquel Abilion Talan, Rochelle Imon Antonio, good morning. Cherry Joy Santoyo, good morning. Pangga ni Pumusino, good morning. Sa mga pinalangga ko dyan sa Antique, watching live from Savannah, Uton, Iloilo. Sana all naka-Savannah. Salamat, talong ka, madama, no? Sa aton mga pinalangga, yung mga taga-paramati. Hindi ko makita ang iban yung mga comments, guys, no? Puro pasensya lang, gid. Sa mga suki natin, yung mga taga-paramati. Alas 7:52. Anong nami ni nga ihalad sinyo man? No? Ay nga, Michael Gali, may radyo na to sila. May radyo na to, Gali, na subong ang ako na may daw nagpamati dyan. Samta nagpuro pamanday, ah. May dayan lang dyan nga pagpamati sinyo pa. No? Kay nung Umar dyan. Sino pa to? Si Buknoy, si Tulilot. Sino pa na? Sino na mga bata-bata mo gani? Lala. Oh, basta si Buknoy kag si Tulilot. May dayad na dyan nga pagpamati sinyo. Sige. Alas 7:53 ang takna sa aga sa atong siringa pagpangalagad. Hmm. De. Ariwa. Nan. Eh, 78 days na lang mo. Oh, ari. Para na sinin Merry Christmas. Merry Christmas, everyone. Hindi kini Merry Christmas. Ang kantangan ni Kitty, para ni sa mga ulila, ya. No? Para ni sa mga naulila. Hmm.

0: Kaya muna. Amo nang kanta sa mga ulilang ano? Bata kadya nga Pasko. Ang sa aton mga pinilangga yang mga taga Paramati. Nagpasalamat kamo kun imaw nyo gyapon inyo sining ginikanan inyo nga yamay kag iloy. No, sa inyo sining nga Pasko kag sa bagong tuig nyo. Ang iban kananda dyan karabaw. How they wish, no? Makita nila.
1: Ang tanging hiling sa Paskong
0: La 7:59 ang takna sa aga. See you in a while sa second and final stretch sa itong sariga pagpangalaga. Di magaling na. Ako si Arjun Villasor del Coro. Para sa kampyon ng mga balita, serbisyo publiko, kagalingawan, ang kampyon ng estasyon, Santike, K5 News FM.
2: Maarap na pagtadlakay sa mga issue, komentaryo, gargadulot sa tagsa ka mga Antikenyo. Arjun Villasor del Coro para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati,
4: kabay pa nga nainom nyo na inyong mga DTX 500, Mighty C or Pure C.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: Nga ang balang ako na ikaw ang magpulaw, masami na galingin ang ulo. Amo na perming ilambal, oy nakapulaw ka guroy, ngalingin imo ulo. Mga taga call center agents, pamati ka mo. Mga guard nga naga-duty kong gabi, pamati ka mo. Mga tao nga nagatrabaho kong gabi, pamati ka mo. Why is it galingin ang ulo kung ikaw nakapulaw? Ini because ang ginatawag naton nga problema gamay sa production sang red blood cells. Don't you know again nga ang imo nga dugo hindi lang na siya puro pula. May puti man na siya, may white blood cells, may red blood cells, may plasma, no? May mga platelet pa na, damo na sa mga elements, components I mean. Now